0: 37. Tapos may isa pa akong ginawa. 38. Ay, ang dami naman.
1: Anak, anong binibilang mo?
0: Eh, mami, wag na po. Nakakahiya.
1: Ano nga yun, anak?
0: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, "Hi, mami, ang dami ko na pong sins."
1: Eh, bakit mo binibilang?
0: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
1: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
0: Ilan po?
1: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
0: 70 times 7? Parang dami po, mami.
1: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
0: Hindi po siya nagsasawa?
1: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin, ang palagiang magbigay ng forgiveness.

0: para sa talakayang praktikal na may kaugnayan sa mga usaping legal. Umpisahan na ang mga pag-uusap dito lamang sa Tabas ng Batas! Susunod na.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan.
3: Mula sa 702 DZAS, agapay ng sambayanan. Narito na ang programang mag-uunay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
4: Isang magandang Sabado ng umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Marhay na aga sa inyo naming nakikinig din sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At diyan naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Comunidad Buenos Dias. At magandang umaga rin sa ating mga kaagapay sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayun din sa ating mga listeners sa 1197 DXFE Davao. At sa mga narito naman sa Metro Manila na walang sawang nakatutok sa atin tuwing Sabado na umaga, happy listening po sa inyong lahat. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez.
5: At ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Bellica. At ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito po lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at napakinggan at napapanood rin po sa ating pong Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At sa Channel 185 po sa Signal TV sa pakikipagtulungan naman po ng GCTV.
4: At tayo ay sinasamahan pa rin ng ating cute crew na sina Absidi Ferrer Tabua, Phil Lagtapon, Lourdes Magtuna, Protex na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes, gayon din yung ating RTV na sina Aileen Valdez, Angelica Calaya, Jabez Mancho at mga kasama natin sa Bukawi Transmitter Site.
5: At sa punto namang ito ay nais naman nating pasalamatan ng ating pong mga kaagapay na patuloy po nating nakakapartner sa ministeryo ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyong suporta ay 78 years na po nating naibabahagi ang tama at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. At sa mga nais naman pong maging kabahagi po ng ating pong gawain, maaari po kayong mag-message sa aming pong Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV or bisitahin niyo na rin po ang aming pong website sa donatenow.febc.ph. Yan po'y one word, no? donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Pero bago ho kami magpatuloy ni Attorney Chona, sa isa pa hong napakahalagang usapin ng batas ay pagkain pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Efeso chapter 4 verse 32. Ang sabi po, sa halip, maging bait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo.
4: Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon. Napakahalagang topic ito, Attorney, no? Kaya kapag po kayo ay nakibahagi, ay pwede kayo magpadala ng mensahe, no, sa ating Facebook page. Maging ang inyong legal na katanungan, yan po ay sa ating Tabas ng Batas, FEBC. At habang naroon kayo, please like and share. Tayo po ay magpo-pause lang for a break. At sa ating pagbabalik ay tutungo na tayo sa isang napakahalagang topic na nabanggit ka natin kanina. Attorney, gusto na namin bumati. Ngayon pa lamang, Happy Father's Day. At sa lahat ng mga kaagapay natin na mga talagang masisipag at talaga na mamapagmahal sa pamilya, ng mga tatay ng tahanan, kami po ay bumabati sa inyo. At nawa po ay mapagpala ang bawat isa ng Panginoon sa pagdiriwang po natin ng Father's Day. Pero yung pag-uusap natin patungkol sa topic na yan ay sa ating pagbabalik. Matapos lamang ang ilang sandali at ilang mga paalala sa ating himpilan. Dito pa rin po sa Tabas ng Batas.
6: Tabas ng Batas!
7: Panata para sa tunay na pagbabago.
8: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
9: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
10: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
11: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
12: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
13: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
14: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
7: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
6: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
6: Himpilang
2: 702 DZAS.
6: Agapay ng sambayanan. Box
15: paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at panukala.
5: Okay, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating pong programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica.
4: At ako naman po si Attorney Chonacruz Gonzalez. At napakalaga ng ating pag-uusapan ngayong umaga. Ito po ay may kinalaman sa napakahalagang papel ng ama sa pamilya. Ayan, kasi nga po ay Father's Day celebration. Kaya dapat naman ay bigyan natin ng pansin, ano, at importansya ang pagdiriwang. Hindi lang pagdiriwang na isang araw lang, ano, attorney, no? Dala sabi, isang araw lang ang Father's Day, the rest of the year, Mother's Day. Oo, wag naman. Bigyan natin ng pagpapahalaga, ano, ang napaka-importanting papel ng ama sa ating pamilya. Hindi po ito usapin, ano, ng pagmamaliit naman sa ina. Hindi po. Tayo po meron ding pagdiriwang na sarili, ano, noong nakaraang buwan. Pero bigyan natin po ng pansin ang napakahalagang disenyo, napakagandang disenyo ng Panginoon sa role ng nanay at ng tatay sa pamilya. May dakilang papel ang nanay sa tahanan, pero meron ding dakilang papel ang tatay sa tahanan. Pero kailangan nating ipaliwanag ito, attorney, no? At napakagandang ang mga batas natin, may pagkilala rin, ano, doon sa role na yan ng ating mga tatay sa tahanan. Mayroong kasing duty, meron ding obligation, at meron ding accountability, no? Pananagutan sa pamilya. Kaya attorney, ayan, ang ama ang haligi ng tahanan.
5: Oo, lagi yung sinasabi. At ang ama daw ang haligi ng tahanan, ano? At tama-tama kasi nung makailang linggo lamang ay nakaranas ng matinding pagyanig, no? Earthquake at na talaga nakakalungkot dahil napakadaming mga haligi ang bumagsak. At makikita natin kapag ang haligi ay bumagsak, ay talagang napaka laking
4: pinsala.
5: Pinsala, no? And isipin na lamang natin na sinasabi ng ating kultura ng Pilipino na ang ama ang haligi ng tahanan. Isipin natin kapag ang haligi po ng mga tahanan natin ay bagsak at wala pong matibay na pundesyon, ay ang buong tahanan po ay guguho talaga.
4: Tama,
5: so,
4: yes.
5: Dahil ang tunay po na leadership ng isang ama ay hindi po patungkol sa pagiging isang diktador. Ano po, kaya ibig sabihin na siya na lang at siya na lang ang nasusunod at hindi nakikinig sa kahit anong payo. Pero fatherhood is really about accountability, no? Ang pananagutan, sino ho ba ang may responsibilidad patungkol ho sa protection na binibigay po ng mga tatay, tayo pong mga tatay.
4: Yes.
5: And ito pong maganda, yung provision.
4: Mm-hmm.
5: Ano po? Yung provision, ibig sabihin, sabi nga po, ang pro, ibig sabihin, ito po yung dalawang word, no? Pag sinabi, ano daw ang keyword ng provision, diba? Ito po yung vision, hindi po siya provide, no? Pero pag sinabi provision, yung pro pala, ibig sabihin ito yung nagbibigay o yung sang-ayon, di ba? Ibig sabihin, pro and cons, no? Ibig sabihin ito yung pabor. Ang provision pala, ang tatay, ang provider, ibig sabihin siya ang nagbibigay ng pangitain, no? Ng direksyon, no? Ang ganda, no?
4: And
5: pati yung moral guidance, ayan, no? Sa mga tatay, hindi naman sapat na tayo ay nagbibigay lang ng provisyong financial, pero dapat tayo din pala ang mga moral leaders ng ating pamilya.
4: Yes.
5: Sama rin dyan, syempre, ay ito, no? Yung disiplina, lalo na mga tatay, minsan eh, lalo na kung ang anak ay babae, di ba? Eh, minsan, huwag mo lang disiplinahin, okay na yon. Pero iba pa rin talaga, no? Siyempre si nanay laging nariyan, no? Laging nangangaral at pinapangaralan ng mga bata. Subalit kapag ang tatay ang siyang talagang nanguna sa pag-impose talaga mismo ng struktura at ng disiplina sa bahay, ay iba talaga ang dating sa mga anak sa atin, ano, 'di ba?
4: Yes.
5: Ernie
4: True.
5: Chona, no?
4: True.
5: Siguro kapag si tatay na ang nagsalita,
4: Ay, oo.
5: medyo iba na, no?
4: Talaga makikinig ka.
5: Kailangan mo makinig, no? And syempre, ang pagiging isang tatay ay dapat nagiging isang ehemplo. No?
4: Yan.
5: Ikaw ay mabuting ehemplo sa iyong mga anak, no? At kung paano mo tratuhin ang iyong may bahay, paano mo ikaw magkaroon ng dedikasyon sa ating Panginoon, dahil ikaw din naman ang meron, tayo din naman, no? Di pala,
4: Yes.
5: tayo din naman ang merong tinatawag na panawagan for spiritual leadership, no?
4: Yes.
5: Sa ating mga asawa at sa ating mga anak, no? Parang ano ba? Parang ikaw ang pastor ng iyong pamilya, no?
4: Exactly.
5: So,
4: yes.
5: Ang katanungan niya siguro natin, paano nating kikilalanin ang mahalagang papel ng ama sa tahanan ayon sa ating konstitusyon, no? Kaya din sa ating batas, no? Nandiyan na Family Code at merong mga ibang mga panukalang batas na sinusulong ngayon, no? Na sinusubukong tanggalin ang leadership ng tatay. At
4: Yes.
5: ano bang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa usapin ng role at kahalagahan ng tatay, no? So yan, mas makikita pa natin sa ating diskusyon ngayon.
4: At marami tayong i-unpack ngayon, attorney, no? Mula sa ating mga batas. Pero pisa natin sa konstitusyon natin, ano? At napakahalaga kasi ang Article 2, Section 12, madalas na to na naririnig sa atin, ano? Pero bigyan pa rin natin ng pansin ngayon kasi ang sabi, the state recognizes the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family. Ganda, di ba? Protect and strengthen, ha? Ang family, yan po ay mandato ng Estado, no? As a basic, kasi ang pamilya ay basic autonomous social institution. Gayun din, ang Estado raw shall protect, equally protect the life of the mother and the life of the unborn from the conception. Hindi ka namimili. Parehong protection sa kanilang dalawa. At take note, from the time of conception. At ang natural and primary right and duty of the parents, so natural, primary, right and duty of parents in the rearing of the youth for civic efficiency and development of moral character. Alam mo, ito hindi po ito basta nakalagay lang sa konstitusyon, no? Ito ay kailangan sundin. Kailangan po talaga itong ipamuhay, ano ho? And shall receive the support of government. So ang pamilya po, alalahanin natin, muli nating bigyan ng pansin, hindi creation ng Estado. Hindi po ang batas ng tao ang lumikha at nag-establish ng pamilya. Galing po ito sa Panginoon.
5: Amen.
4: Kaya ang disenyo, ang plano, ang layunin ay sa lumikha. Ito po ay kinikilala lamang at pinoproteksyonan at dapat proteksyonan ng Estado. Ngayon, ang pagpapalaki po naman sa mga bata, napansin natin doon sa binasa natin, Atty. No, yung pagpapalaki sa bata, paghubog sa mga anak, yan po ay natural. O, natural. Ano po, talagang God-given yan. And primary right and duty of parents, hindi ng Estado.
5: Tama.
4: Oo, paulit-ulit po kami riyan dahil napakahalaga niyan at meron pong mga attempt, merong mga sumusubok na pahinain ang role ng parents, ano, over their children, ano, kaya tayo po ay mag-iingat riyan. So kasama dito ang tatay at napakahalaga niyan. Kung ang gobyerno ay ating support system, eh hindi po siya ang replacement ng parents. 'Di ba? In fact, meron tayong pagkakasunod-sunod sa Family Code ng mag-exercise ng parental authority. So pagkatapos ng parents, maaaring yung grandparents. Wala
5: yes.
4: sa listahan ang Estado.
5: Mm.
4: Hindi sila kasama. Kaya kung primary ang parents, aba, eh, hindi rin pwedeng maging absent ang tatay. The same way, ha? Hindi rin pwedeng absent ang nanay. Ano? Kaya joint ano yan, parental authority yan. Ano? So, tingnan naman natin ang isa pang artikulo dito sa ating Constitution, Article 15, Section 1. Favorite natin ito, Attorney, di ba? The state recognizes the Filipino family as the foundation of the nation. Oh, so ang pundasyon po ano ng ating bansa ay ang pamilyang Pilipino, ang pamilya natin. Kaya kailangan yun ang palakasin, patatagin, talaga pong establish natin, proteksyonan. Para po naman yung bansa natin tumatag din. Ano ho, at hindi humina, ano ho, dahil ang pundasyon pamilya. Kaya it shall strengthen its solidarity and actively promote its total development. Yan ang role ng Estado. Kung ang pamilya ang pundasyon ng bansa, mahalaga po. Alalahanin natin, ho, pag sa yung pamilya, nanay at tatay yan. Yung asawang babae at asawang lalaki ano sa pamilya, mahalaga po ang tatay sa nation building.
5: Yes.
4: Yeah. Talagang malakas ang yes ng ating party. Tama naman po dahil aba hindi po naman kumpleto ang pamilya kung wala ang tatay. Ang mabuting ama ay tumutulong pong bumuo ng matatag na pamilya. Ang matatag na pamilya ay tumutulong naman bumuo ng matatag na bayan. Kaya po, ang isa pang bigyan natin ng pansin, attorney, at pasadahan natin ito, no? Ano ba ang mga sinasabi naman ng family code patungkol sa parental authority?
5: Well, napakadami, pero pipiliin natin yung ilang mahahalaga, ano?
4: Yes.
5: Ang sinabi kasi sa ating family code, lalo na sa Article 210, ay patungkol sa parental authority. No? Sinabi, parental authority and responsibility may not be renounced or transferred except in cases authorized by law. No? Mm-hmm. Ang ibig sabihin na to, hindi mo pwede palang takasan.
4: Yes.
5: Ang pagiging ama.
4: Mm-hmm.
5: Ang tungkulin mo na pagiging ama. At napakahalaga na to, no? Kasi minsan iniisip na mag-aanak tapos hindi ka naman magiging tatay.
4: Mm-hmm.
5: Diba? And kadalasan, sabi niya, ang mga bata na nagiging sanhi ng sakit ng ulo, ng lipunan,
4: mm-hmm,
5: ay nagsisimula talaga kadalasan sa kawalan ng tatay.
4: Yeah.
5: No?
4: Yeah.
5: At ang pagiging tatay ay hindi siya optional. No? Pwede kang maging isang tatay ng biological father, pero ang pagiging ama, diba? Ay talagang ito ay hindi mo pinipili lamang, pero ito'y minamandato ng batas, no? Kaya ang parental authority ay hindi lang siya karapatan.
4: Yes.
5: Na ako ay tatay, ako ang may karapatan dito. Pero ito pala ay pananagutan, no? Mismo ang ating society nire-recognize ang kahalagahan na merong isang ama na nangangalaga sa mga anak. No?
4: Yeah.
5: Ngayon,
4: yes,
5: meron din sa Article 211 ano, sa Family Code, ito naman yung joint parental authority at syempre yung role din ng father pinapakita dito. Ang sinabi, no? The father and the mother shall jointly exercise parental authority over the persons of their common children. Ibig sabihin, ang tatay at ng nanay, pareho silang merong joint na authority sa pagpapalaki ng anak. Hindi lang si nanay, ha? Kadalasan kasi, hayaan na ni tatay, pala si nanay. Basta nagbigay tayo ng provision, ay maling-mali po yan. No? At in fact, ang sinabi doon, pagpapatuloy ng provision Article 211, that in case of disagreement, naku, madalas yata yan, ano? May mga ganyan talaga na kung hindi nakakaintindihan, no, sino ba ang masusunod? Ito ha, in case of disagreement, the father's decision shall prevail. Wow.
4: Mm.
5: Unless there is a judicial order to the contrary. Ibig sabihin, kung sakaling hindi malaman, magkaiba talaga ang desisyon ni nanay at ni tatay, ang sabi ng batas mismo natin, ang desisyon ng tatay ang siyang dapat masunod. Maliban na lamang kung merong pinag-uutos ang korte, no, na hindi dapat yun ang masunod. Ibig sabihin, nagkaroon ng hearing at nakita ng korte na sandali, parang hindi talaga makakabuti at ito'y makakasama mismo sa mga bata. Ano? Pero, children shall always observe respect and reverence towards their parents and are obliged to obey them as long as the

0: Hindi ho yun ang sinasabi, no? Pero kapag meron pong disagreement, ang tie-breaking role ay ang ama.
1: Yes,
0: Diba? Ang ama
1: yes.
0: po at ang ganda ng itong batas na to ay ayon na rin sa kaugalian ng Pilipino. Kaya hindi rin pala pwede si tatay hindi nagdidesisyon.
1: Oo. Hindi, tsaka attorney kasi talagang, di ba, let's face it, may pinanggalingan din naman kasing pag-aaral, ano, kung bakit yan ay
0: Tama.
1: ang nailagay sa ating family code, ano, kasi ang mga kababaihan, syempre, may mga pagkakataon, syempre, lalo na kung mga serious yung mga sitwasyon na kinakaharap, tendency talaga emotional. At pag
0: Tama.
1: masyadong emotional, ang tendency, hindi ka makapag-isip. Meron tong, ano ha, may basis to sa psychology, ha. Pag ang sinasabi niya, amygdala mo raw ay talagang heightened, ano? Puro emotion yan. Hindi makakapag-isip ng mabuti. Ang prefrontal cortex mo, yung rational, di ba, kung saan nag-iisip ng rational na logical, natatabunan siya. Kaya, ang ganda rin ang disenyo talaga ni Lord eh, hindi ba? Kaya, sa mga ganong pagkakataon, kaya binibigyan ng pagpapahalaga ang desisyon ng tatay. Kasi nga, hindi natin sinasabi wala emosyon yung tatay, pero di ba, mas heightened kasi ang emosyon ng nanay eh, no? Being a woman, ganun talaga, no? Kaya mas mainam na pagka mayroong mga very serious situation ay at nangangailangan agad ng kagyat na desisyon, it's the father's decision that shall prevail. At yan ang nakalagay nga sa batas natin.
0: Napakaganda nung paliwanag mo, attorney, no? Buti ikaw na rin ang nagsabi at hindi sa akin galing yan. Kasi baka sabihin ng mga tayo. Pero totoo po yan, ano? There's a biological and scientific basis. Hindi lamang dahil ito ay simpleng kaugalian lamang. Ngayon, tingnan naman natin yung article 220, no? Ito yung duties ng mga magulang. Ano ba ang duties ng mga magulang? Kasama na rin ang tungkulin ng isang tatay ayon sa batas, no? Sinabi dito, una is to keep them in their company to support, educate, and instruct them by right precept and good example, and to provide for their upbringing in keeping with their means, no? Pangalawa, no, to give them love and affection, yan, no, advice and counsel, companionship and understanding. Number three, to provide them with moral and spiritual guidance.
1: Oh, nasa batas yan,
0: Diba?
1: ha?
0: Oo, nasa batas to, no?
1: Sa batas
0: Moral and
1: yan.
0: spiritual guidance, inculcate in them honesty,
1: Yes.
0: integrity, self-discipline, self-reliance, industry and thrift. Stimulate their interest in civic affairs. Nako. And inspire in them compliance with duties of citizenship. That's number four. To enhance, protect, preserve, and maintain their physical and mental health at all times. Ang ganda,
1: Oh,
0: no?
1: di ba?
0: And number five, to furnish them with good and wholesome education materials, supervise their activities, recreation, and association with others.
1: Oh,
0: Protect them
1: ayan.
0: from bad company and
1: Yes, role
0: prevent
1: natin
0: them,
1: yan.
0: oo,
1: Oh.
0: you know, and prevent them from acquiring habits detrimental to their health, studies, and morals. Okay. Number
1: Maliwanag.
0: six is to represent them in all matters affecting their interest. And number seven, to demand from them respect and obedience. Ba, no? To demand, no? Sinabi, no? And number eight, to impose discipline on them as may be required under the circumstances. Ah, disiplina, no? And number nine, to perform such other duties imposed by law upon parents and guardians, no? So ito pala yun, ito ang pinakamalakas na description ng batas patungkol sa pagiging isang magulang, di ba? Ang ganda, no, ng ating
1: Oo.
0: batas, no? At ito ay ina-apply mismo sa mga tatay dahil ini-expect ng batas na ang mga tatay ay kinakailangan maging tayong mga tatay ay dapat present,
1: Yan.
0: supportive, loving, morally guiding, spiritually guiding, protective, disciplined, and of course, a good examples. Kaya ang ama ay hindi lang pala siya talagang provider financially, no?
1: Yes.

0: Pero
1: Yes.
0: siya isang teacher, protector, guide. And actually, tayo ang parang pastor ng ating mga pamilya.
1: Tama. At napakaganda binigyan daan natin yung enumeration na yan. Imagine, nasa batas pala yan, hindi ba?
0: Oo.
1: Yung mga pag-exercise ng parental authority na yan at in-enumerate pang isa-isa kung ano ibig sabihin noon. Ngayon, eto ngayon, attorney, no, at nais natin ipagbigay alam sa ating mga kaagapay na meron po kasing panukalang batas sa mababang kapulungan, ang House Bill 7018. Basahin lang natin yung title, no, kasi pag binasa mo yung title, eh, parang tila ang ganda niya, no? An act ensuring the fundamental equality of men and women under the laws on marriage and family relation. Actually, pag tiningnan mo ang family code as it is now, no, noong yan ay na-ratify, ano, noong 1987 at naging epektibo na yan mula noon, talagang ipinantay na ang karapatan, ano, ng husband and wife, ng mother and father. Kaya nga may joint parental authority, may joint administration of property, even in, ano, ha, in household administration, jointly na rin yan, ano? Kaya hindi mo na sasabihin, ah, ano lang, ito gawain pam, ano yan, pambahay, sa mga kababaihan lang yan, sa nanay lang yan. Hindi na po gano'n kasi jointly na, no? So, pantay na, no? Ano kaya ito, attorney, na nais pang ipanukala, ano? At nais pa specifically amending ang Articles 40, 96, 124, 211, 225 nitong Family Code. So, parang pag tiningnan natin, uy, maganda yung title ha. Papantay ang katayuan ng men and women, ano, sa pamilya, no, sa marriage, no. Dapat daw po ay may pagkakapantay-pantay sa hindi lang sa kasal kundi sa marriage relation. Pero tingnan po natin, ano, kasi ang napansin natin, attorney, tinatanggal na yung provision binigyan din mo kanina. Yung father's or husband's decision will prevail in cases of disagreement. Yun ang gusto nilang tanggalin. Yun ang proposed change, ano, ditong House Bill 718 dito sa Article 211 na binigyan mo ng pansin kanina. So, lalabas na ganito na, no? The father and mother shall jointly exercise parental authority over the persons of their common children. Etong amendment nila na pinopropose. In case of disagreement, parents shall make earnest efforts to settle their differences, taking into consideration the best interests of the child, provided that they should or should they fail to enter into a compromise, either parent shall have recourse to the court for proper remedy. So, tingnan natin, ano, para, uy, maganda naman yun, ah, di ba? Parang there's nothing wrong naman doon. Pero titingnan po natin na implikasyon noon, ano ho? Children shall always observe respect and reverence towards their parents and are obliged to obey them as long as the children are under parental authority. Binasa mo yan kanina, attorney. So ngayon, nais ngang tanggalin ang father's decision shall prevail. So, mapansin natin na oh, may earnest efforts naman to settle na dinagdag. May best interest of the child namang nakalagay doon. At pupunta pa rin sa court kung hindi magkasundo yung mag-asawa. Parang ang patas, no? Parang patas naman siya, no? Pero ang concern natin, pinahina ba natin ang role ng father in the family? Pinahina rin ba natin yung kanyang decision-making and leadership role sa family? Hindi kaya magkaroon at hikayatin natin ang mas maraming family disagreements na dalhin pa sa court para ang korte ang mag-ayos dahil dito, hindi ba? So meron din, ano, na panukalang batas sa Senado at maging sa House of Representatives. So noong 18th Congress, may Senate Bill 1287. Itong nakaraang 20th sa Congress, meron Senate Bill 28. So mas gusto ng paigtingin yung parang pagtatanggal ng male preference, pagbubura, no? Ng preference ng male, ng mga kalalakihan or father preference provision in the family code. Ang magiging direksyon ng mga panukalang batas na ito ay itanggalin na ang karapatan ng tatay, ng husband, ano, doon sa pagde-decide, ano, para sa kanyang pamilya. So can we promote equality, attorney, without erasing, no, Okay, may equality, may equal naman ngayon ang footing, no, ng husband and wife, father and mother sa pamilya. Pero parang tila dito sa panukalang batas na ito, i-erase, tatanggalin ang distinct leadership and accountability of fathers. Ano ang sinasabi ng Banal na Kasulatan patungkol sa issue ng role ng father in the family?
0: Yan. At mahirap yan, ano? Kasi hindi lang natin sinasalungat yung batas o nakaugalian na mismo ang salita ng Diyos, ano? Kasi sinabi ng Banal na Kasulatan sa Matthew chapter 6 verse 8, no, nung nagturo ang Panginoon ng panalangin, no, yung our Lord's Prayer, ay pinakilala, nagpakilala ang ating Diyos bilang Ama. Sabi nun, pray like this, no? Our Father in heaven, hallowed be thy name. So ibig sabihin, napakahalaga na makita natin na ang Diyos mismo ay nagpapakita na kanyang role ay parang role ng isang tatay. Ibig sabihin, meron talagang role ang tatay. So the Bible gives actual importance to fatherhood, no? Na ang ating Diyos mismo ay nagpakilala na bilang Ama. No, so ang mga ama natin dito sa lupa, tayong mga earthly fathers, ay kinakailangan pala mag-reflect ng care, ng pag-provide, protection, discipline, and compassion, at syempre yung pagiging tapat sa ating panawagan. Ano? And sinabi rin ng Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 7, ang patungkol naman sa obligasyon at panawagan ng mga tatay na magturo sa kanilang mga anak, no? Sa ating mga anak. Sinabi dito, and these words that I command you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall ask, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, when you lie down, and when you rise. So ang fathers pala must not be silent in the moral and spiritual formation ng mga bata. Hindi pala natin dapat pinauubaya sa mga nanay dahil ang ating mga tahanan ang kauna-unahang mga classroom at tayo po ang teachers. No? Ang parents po, lalo na po ang mga tatay, ay teacher din, guro. No? Ang tagapagturo po at wag ho nating ibinibigay sa mga institution ang pagtuturo sa ating mga anak. Ano po? Gayon din po, kinakailangan din ang tatay ang nagdidisiplina without actually provoking yung pag-ang kinagalit mo lang. No? Hindi objective natin na galitin ang ating mga anak o inisin. Sabi ng Ephesians chapter 6 verse 4, fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Ang sinasabi na yes, ang fatherly leadership kasama ang disiplina. Pero hindi pwede yung abusive. No? Hindi pwede yung dinidisiplina mo to the point na nagre-rebelde na sa'yo dahil unreasonable lang yung mga terms. At ito ay abusado kasi ibig sabihin hindi mo ginagawa yung iyong sinasabi. Pero dapat pala tayong mga ama, we should continue to lead with firmness and with much love, no? Sa ating mga asawa, katulad ng ating Diyos, sa kanya pong iglesia, sa kanyang katawan, at gayon din sa ating pong mga anak. And sinabi rin po ng Banal na Kasulatan that fathers must not discourage their children. Colossians chapter 3 verse 21.
1: Yan,
0: fathers, do not provoke your children lest they become discouraged. Sinabi, do not provoke your children, mga fathers, because baka sila ma-discourage. Ano ba yung ibig sabihin ng discourage? Yung nawalan ng courage. No, nawala yung lakas ng loob, pinanghinaan ng loob dahil sa labis ng pang-criticize, pang-aaway,
1: pagkasalita na hindi maganda, attorney.
0: Hindi maganda, no? Pagmamaliit, no?
1: May epekto talaga siya.
0: Meron talaga. At sinabi ng Banal na Kasulatan, no? Kaya dapat pala maingat tayo mga tatay sa ating salita.
1: At mga nanay din.
0: at mga
1: Ang
0: nanay
1: mga
0: at ng
1: nanay.
0: mga tatay sa ating mga nanay, sa mga asawa, minsan naririnig din ng ating mga anak. So,
1: Yes.
0: pala maingat tayo. At dahil ang tatay, maaari pala nating masugatan ng malalim o kaya naman mawalan ng lakas ang bata dahil sa atin. No? Dahil biblical
1: Yes.
0: fatherhood requires what? Tenderness, gentleness, wisdom, and self-control. At
1: Yes.
0: sinabi rin na ang tatay ay provider. Yan na, malinaw na sa 1 Timothy chapter 5 verse 8, but if anyone does not provide for his relative, especially for members of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Parang hindi ka
1: Ayan.
0: pala, sinasabi mo Christian ka, pero hindi ka naman talaga nagsusumikap para mag-provide sa needs ng iyong pamilya, ay mas masahol pa pala tayo sa parang hindi nakakilala sa Panginoon. Kaya ang attorney, ano ba ang mga pwede natin makitang takeaway
1: Oo.
0: natin sa napaka-exhaustive talaga na usapan natin
1: Ganda
0: ngayon?
1: nito, ano, attorney, kaya gusto po nating linawin ang heart of our discussion. Ano, ang pagbibigyan po ng importansya at pagde-defend natin sa role ng fathers in the family, hindi naman po nangangahulugan na dinidiminish, binabawasan na natin ang importansya ng mothers. Hindi naman po ganoon. May kanya-kanya pong disenyo ang Diyos sa pagkalikha sa atin at tayo ay buuin ng Panginoon bilang isang pamilya, may tatay at nanay, kanya-kanyang role, kanya-kanya pong responsibilities and duties and accountability before God. Ang mga nanay meron pong deep and noble and irreplaceable role in the home. Totoo naman po yun. Meron pong tayong napaka-special, unique ano na place ano sa ating pamilya sa paghubog sa ating mga anak. Subalit, ang mga tatay po dapat kilalanin natin na meron ding distinct, special, important, at talagang napakabigat din na role na dapat pong i-protect. Kailangan i-strengthen ano, ng mga batas natin. Hindi po pahinain. At lalong hindi dapat burahin. Kasi ang disenyo ng Diyos ay merong pagkakapantay na eh, no, sa nanay at tatay, pero may kaibahan sa maaring ma-provide nila sa kanilang mga anak at parehong mahalaga. Kaya po ang role ng tatay at ng nanay magkaiba man pero magkatuwang sila eh, no, sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. So, nais din po natin bigyan ng pansin ano, na ang solution po sa broken families eh hindi po yung lalo pa nating pahinain ano ang position, ang role ng mga tatay. Dapat 'to palakasin natin para ho matulungan natin ang nanay at tatay kung may disagreements ay talagang magkasundo, magkaroon ng pagkilala na sila po ay hindi lamang nagdesisyon na magsama kundi ang Panginoon ang nagtakda na sila ay maging buo bilang isang pamilya. Ang solution po ay to have better fathers. No, natulungan natin yung mga tatay natin na mas lalo pang maging tunay na tatay na magagampanan yung kanyang tungkulin. Fathers who fear God, fathers who love their wives, fathers who are present for their children. Mahalaga po ang presensya. Sabi nga, attorney, no, ano ba yung quality time? Ang quality time is spelled as T-I-M-E. Time pa din. Oo. So, fathers who lead by service, naglilingkod, talagang, alam mo, attorney, laging ganun, no? Susubo na lang ng tatay, bibigay pa sa anak, ano? And praise God, we have experienced that. And let us teach our fathers ano, the same. Fathers who protect, provide, teach, discipline, and even sacrifice for the family.
0: Kaya nga po, tandaan ho natin, ano, kapag tumayo ang ama sa kanyang tungkulin, ay lumalakas po ang tahanan. Kapag lumakas po ang tahanan, lumalakas din po ang bayan. Kaya nga po, sa bawat ama, nakatulad ko, ano, siyempre, Happy Father's Day din kay
1: Happy
0: Kuya
1: Father's
0: Mans,
1: Day.
0: no?
1: Oh,
0: Kuya
1: yes. Thank
0: Mans.
1: you. And to your dad, of
0: At sa
1: course,
0: akin
1: Bishop
0: pong
1: Butch
0: ama
1: at
0: na si
1: mga
0: Bishop
1: kapatid.
0: Butch, sa mga kapatid ko, ay huwag, sa kaya, huwag ho tayo dapat mawawala. Huwag ho tayo dapat manahimik. Huwag ho tayong umurong sa mga pagsubok, pero dapat tayo po ay tumindig at tumayo. Hindi ko para maghari o mangabuso, kundi para magmahal, maglingkod, at tayo po ay managot sa ating pong Panginoon para po sa ating mga pamilya. So sa amin hong pagbabalik, wag ho kayong aalis. Babalik po kami ni Attorney Chona para ho sagutin ang iyong pong mga katanungang legal dito lamang sa Tabas ng Batas.
2: Tabas ng Batas!
3: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.

0: mga kasong bibigyang pansin at mga katanungan ang sasagutin. Yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto.
1: Alright, so tayo po'y nagpapatuloy sa ating pong programang Tabas ng Batas at ngayon ay dadako na po tayo sa ating pong blockbuster segment na Payo de Asunto.
2: Yes!
1: Kung saan susubukan po namin ni Attorney Chon ang sagutin ang inyong mga katanungang legal.
2: Kaya bigyan daanan natin ang unang katanungan mula sa ating listener.
3: Good morning po. Ano pong dapat gawin sa notary public na nag-notarize ng 3 falsified public documents with my fake signatures? Hindi niya tiniyak kung ako talaga yung signatory dahil sa kanya nabenta ang 3 titled properties ng mother ko. Salamat po.
2: Ayan, attorney. So ito po ay paglilinaw natin ano sa role ng notary public. Ano ho? Sila po ay naglilingkod bilang official impartial witness. To defer or deter rather fraud para po maiwasan ang fraud, ang panloloko at i-verify po kailangan ang authenticity ng mga legal documents. Ano ho? Sila po ang magkukumpirma sa identity ng mga pumirma at sisiguruhin po nila na yung mga pumirma roon ay nag-sign freely and voluntarily. At i-verify din po ng notary public kung nauunawaan ng mga pumirma doon yung nilalaman ng dokumento. Attorney, mukhang hindi nangyari dito yun. Ano? Kasi nga, sabi niya, finake po ang kanyang signature. Ano? Finake ang aking signature. Hindi niya tiniya kung ako talaga yung signatory. Eh, dahil po doon, nabenta yung 3 title properties. Ah, mukhang hindi po nasunod ang role talaga ng notary public na ito. At dahil po riyan ay may depekto, ano, attorney, itong mga dokumentong ito at pwede talagang questionin. Ano, dahil nga lumalabas, hindi niya talaga signature, ni hindi siya humarap sa notary public, hindi niya napatunayan na iyon ay kanyang inexecute, ano, at talagang naunawaan niya ang nilalaman ng dokumentong iyon. May pagkukulang ang notary public na ito kung totoo yung kanyang nailahad sa atin, ano, kaya maaari pong ipagpawalang bisa, no, tong anumang dokumento na ito kasi nga po sabi ninyo hindi yan talagang signature ninyo, hindi niyo talaga naisin na ibenta yung property na yan, ano ho? At nako, mukhang meron ding criminal liability, attorney, kasi falsification of public documents ito, hindi ba? Kaya maging maingat pa tayo rito, no? Kinakailangan na kung meron kayong mga ganitong dokumento, lalo ng bilihan, ano, deed of sale, etc., eh kinakailangan maharap po kayo mismo sa notaryo publiko at kayo ay pipirma sa kanyang harapan, papatunayan yung kayo yon at naunawaan ang nilalaman po ng dokumentong inyong pinipirmahan at isinusumiti sa kanya para po kanyang tatakan, ano, ng kanyang seal, magpatunay na totoo po yung dokumentong yon at kayo talaga ang mga partido na sumasang-ayon doon sa dokumentong iyon, ayon na rin sa inyong pagkakalagda, ano, sa nasabing dokumento.
1: Okay.
2: Ayan, so tingnan natin, ano, attorney naman, yung isa pa, meron pang katanungan na pinadala sa atin mula sa ating listener.
4: Hello po. Meron po ba talagang rule na 10 PM lang pwedeng humingi ng tulong sa barangay for noise abatement? Marami po kasing umaabuso nito na palibhasa maaga pa until 10 PM sobrang lakas magpatugtog ng videoke. At pag tumawag ka sa barangay, wala daw silang magagawa dahil wala pang 10 PM. Napaka-frustrating talaga ng bansang to na para bang ikaw ang yung may mali pag naghanap ka ng peace and order. Salamat po.
2: Ayan, attorney. Yeah, no. So, common yan.
1: Common, no? Sa mga gustong malaman kung ano ba. So, ang sagot po dun sa inyong katanungan, hindi ho tama ang blanket answer na wala hong magagawa.
2: Oo,
1: kasi hindi
2: mo.
1: Pa alas 6 ng gabi. Ang mas tama pong rule ay marami pong maraming LGU at barangay ordinances na nagbabawal ng videoke o malakas na tugtog after 10 PM. Pero hindi po ibig sabihin na to na legal na ang sobrang lakas.
2: Oo.
1: Bago mag-alas gis, no? Dahil yung 10 PM ay karaniwang cut-off po, no? Na ibig sabihin dapat kahit mahina ay dapat mas silent na po at hindi na ho dapat makakapangbulahaw. Pero sa ating pong civil code, meron pong tinatawag na nuisance, no? Ang
2: Nuisance.
1: Article
2: Yes.
1: 682 ay sinasabi ang anumang building, ano bang lupa na subject sa easement ay by prohibiting nuisance through noise and similar causes, no?
2: Oh,
1: Ito po ay
2: see.
1: sinasabi
2: Yes.
1: katulad ng mga nakakabulahaw, nakaka-istorbo at offensive na mga panggugulo at ingay, no? Sa atin pong paligid. Katulad na rin ng sinabi ng DILG, inurge ng DILG mismo ang mga LGUs na dapat ang excessive noise at lalo ng mga video kay operations beyond 10 p.m. dapat tigil na. Pero hindi ho ibig sabihin na wala hong pinagbabawal na pwedeng ang sobra at labis-labis na ingay bago mag-alasis. Kaya ang practical po ninyong gawin ay humingi ho siguro kayo ng kopya ng ordinansa mula sa barangay or doon nyo sa inyo pong city, no? At tingnan po ninyo ano ho bang sinasabi. May provision po bang nagsasabi na hindi sila dapat umaksyon bago mag-alasis? At least magagamit nyo rin po. At magpa-blatter na rin po kayo, report, no? Kahit po bago mag-alas 10 ng gabi. I-request po ninyo na hindi na hindi agad hulihin, kundi paalalahanan man lang yung kapitbahay. And syempre, i-dokumento po ninyo yung disturbance, videohan po, at pag ito po hindi ho inaksyonan ng barangay, pwede nyo po itong itaas sa barangay concerns, barangay bureau, or even sa police desk. Ano po, para kayo po'y matulungan. So may karapatan po kayong humingi ng peace and order kahit pa po bago pa mag-alas 10 na.
2: Yes. Yan po ang naging talakayan natin. Pwede po niyo napakinggan ng buo ang ating kasagutan sa mga tanong na ating tinalakay. Pwede niyo pong balikan sa ating Facebook page, ang 702-DJS-FEBC Radio, o sa Tabas ng Batas, FEBC.
1: At kung hindi ho namin nasagot ang iyong mga katanungan na naipadala na, ay abangan nyo na lamang po sa susunod na mga Sabado kung saan amin pong susubikaping sagutin po ang mga ito. Sa mga may legal concerns, maaari ho kayong magpadala po ng inyong katanungan sa amin pong Facebook page. Ngayon ay dadako na po tayo sa atin pong prayer time. Ama, makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit at nagpapasalamat because you are the good father.
2: Yes,
1: ikaw ang Diyos na ang aming ama sa langit. Lord, kami pong mga tatay dito, Panginoon, sa lupa, ay maaring marami ho kaming shortcomings, Lord. Mga kahinaan, o Diyos, minsan ay napanghihinaan din ang mga tatay. Subalit, Lord, salamat na ikaw ang tunay na ama na hindi nagmamaliw, hindi nagkakamali, at laging naririyan. You are always present. You're always good, Lord, and you love us with an unfailing love. You are always
2: Lord.
1: Potent and strong, Lord. Kaya mong gawin ang lahat ng mga bagay, lalo na, Lord God, ang arugain ng iyong mga anak. Sa oras na ito, Panginoon, kalingain mo, Lord, yung mga tao na may mga problema, problemang legal, financial, relational, Lord God, at kayo din sa aming bayan, O Diyos. Ikaw din po ang siyang kumalinga sa aming bayan. At Lord, ang pagharian mo, O Diyos, ang aming pong mga puso at isipan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen.
1: Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, sa online via Facebook at YouTube, at sa Channel 185 sa Signal TV sa pamamagitan po ng GCTV. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica.
2: At ako naman po si Attorney Chana Cruz Gonzalez, nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan kaming muli sa susunod na Sabado sa parang oras sa ating pilan. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin,
1: kakampi mo ang batas.
0: Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph.
5: Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!
6: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
7: Mga bata, alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okido, the 414 Kids Show.
8: Good morning anak, aba maaga ka nakapag-ready para sa first day of school ah. Eh pero bakit hindi ka kumikilos dyan?
9: Eh kasi po, kinakabahan ako. First day of school, bagong school, wala akong kakilala. Tsaka baka masungit ang teacher namin.
8: Ah, ganun ba? Naiintindihan ko yung nararamdaman mo. Ganyan din ako noon, nung lumipat ako ng school, nung high school.
9: Eh, may magiging kaibigan po kaya ako? Mahilig din kaya siya sa basketball? Paano kung may mambuli?
8: Napakabait mo at napakaresponsable. Sigurado ako na meron ka agad magiging kaibigan sa school. Tsaka, naalala mo ba yung lesson sa Sunday school? Ano ang memory verse?
9: Ah, yun pong Joshua chapter 1 verse 9. Sabi po, be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go.
8: Oh, di ba? Walang dahilan para matakot. O ganito na lang, ihatid kita sa school at ako din ang magsusundo sa iyo dahil first day of classes. Okay ba yon?
9: Yes po, mommy. Thank you. Tapos, pwede na ba kumain para sa favorite hangout natin bago umuwi?
8: Of course naman. Basta para sa anak kong sweet at masunurin. Oli ka na, hatid na kita sa school.
10: Masayang Sabado mga kiddos, ako si Ate Michelle Tolentino. Excited ba kayo sa pagbabalik niyo sa school?
11: Ako po excited, Ate Michelle. Hello kiddos, ako si Angel Faltado.
12: Masaya din po ako kasi na-miss ko ang mga classmates at teachers ko. Ako po si Sepa Salmasco.
13: Ako po, okay naman din. Mamimiss ko lang gumising ng medyo tanghali. Pero masaya at thankful po ako kay Lord for school. I am Rich Gabriel.
9: Same tayo, Rich. Gusto ko naman pumasok sa school. Pero minsan, masarap matulog pa lalo kung umuulan. Ako po si TJ Tagorda. Tara kiddos, magkwentuhan at magtawanan tayo ngayong Sabado dito sa
14: Okido the 414 Kids Show!
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV at ng World Vision.
13: Mapapakinggan niyo po kami sa 702 DZS AM Band at sa 1233 DZMR Isabela. Pwede rin kayong makinig sa ating online streaming sa Okido the 414 Kids Show Facebook page.
11: Shout out din sa mga kiddos na nakikinig sa atin sa Kabikulan True Care 104.3.
12: Tara, kinig na mga kiddos!
10: Happy ako na happy kayo sa pagbabalik sa school. Pero alam nyo ba na hindi lahat ay masaya? Meron kasing ibang kiddos ang bagong lipat sa school, pero may iba namang kiddos na napakalayo ng pinapasukan nilang school at nilalakad lang nila ang papunta doon. Merong mga kiddos na may mahirap na pinagdaraanan para lang makapasok sa school.
12: Ah, ganun po pala?
11: Saludo kami sa inyo, kiddos, na masipag pumapasok sa school sa kabila ng mga challenges nyo sa buhay.
9: Kiddos, mahirap man ang sitwasyon, pray lang tayo at remember sa sinabi ni Lloyd na kasama natin siya sa mga pinagdadaanan natin sa buhay.
13: Isasama namin kayo, kiddos, sa prayer namin.
14: Amen!
10: Kiddos, lagi lang magtiwala kay Lord at pagbutihin ang pag-aaral. Sabi nga sa ating memory verse sa Colossians 3:23, pakirecite mo nga, Angel.
11: Colossians chapter 3 verse 23, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon. Colossians chapter 3 verse 23.
10: Stay tuned lang kiddos at marami pa tayong pagkukwentuhan ngayon at iyak na kapupulutan ninyo ng aral. Yeah!

0: tawanan. Biruan. Joke-joke lang. Just kidding.
1: Ano ang sabi ni Sushi A kay Sushi B?
2: Ano?
1: Wasabi!
0: Just kidding!
3: Ano ang hayop na hindi tumatanda?
1: Ano daw?
3: Edi, bibe!
0: Just kidding!
4: Knock, knock.
3: Who's there?
4: Edu Manzano.
3: Edu Manzano who?
4: I decided long ago never to walk with Edu Manzano.
0: Just kidding.
1: Kiddos, sana ay napatawa namin kayo sa ating Just Kidding portion. Kung meron kayong clean and funny jokes for kids, share nyo na sa amin yan at maririnig nyo yan dito!
0: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata!
5: Hello mga kiddos! This is the time para marinig namin ang inyong thoughts and opinions dito sa Isip Bata. Ito ang ating Isip Bata question for today. Ano ang iyong favorite subject at bakit?
3: Type and comment nyo na yan sa ating comment section sa ating FB page. Salamat mga kiddos!
0: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
6: Alam nyo ba mga kiddos na marami sa pinakaunang skills dito sa Asia ay matatagpuan sa Pilipinas?
5: That's right! Isa na dyan ang San Jose Seminary na tinayupa noong panahon ng mga Kastila taong 1601. Sumunod dyan ang UST o University of Santo Tomas na tinayo noong 1611.
6: Nandyan din ang Kolehiyo de San Juan de Letran noong taong 1620 at Santa Isabel College Manila noong 1632.
0: Amazing! Kwentong may aral! Kwentong inaabangan! Ito ang Kwento Kid!
5: Dami na nating assignment. Kabubukas pa lang ng klase natin. Kayo ba, Jose? May mga assignments na rin ba kayo?
6: Oo, Ate Teresa. Mabuti na lang at may technology na tayo ngayon. Madali lang ang mag-search ng mga sagot sa mga assignments ko.
5: Bakit naman hindi ka nag-iisip dyan? At nakadepende ka na lang sa internet?
6: Hindi, oh. May mga assignments na kailangan ako mismo mag-iisip. Katulad na lang ng composition namin sa English.
5: Alam mo ba, may classmate ako na nabisto ng teacher namin na nangungopya na lang ng English composition niya. Kasi sa halip na pangalan ng school natin ang inilagay, ibang name ng school ang naisulat niya.
6: Bakit? Ano ba ang title ng composition niya?
5: Ang composition kasi namin ay tungkol sa foundation day ng school. Kinopya lang niya ang essay na nakita niya sa internet tungkol sa foundation day ng ibang school. Nakalimutan niya na palitan ng name ng school kaya nabisto siya.
6: Eh di bagsak ang grade niya doon.
5: Napagalitan siya ng teacher namin at pinaulit sa kanya ang composition niya.
6: Kaya pala si teacher namin sa school na pinapasulat ang mga team writing composition namin at ang title ng pinapasulat niya ay My First Day in School This School Year 2026 to 2027.
5: Ganoon ba? Madali lang para sa'yo yun kasi naging enjoyable naman ang first day natin sa school ngayong taon.
6: Oo nga ate, maraming tayong mga bagong teachers ngayon. Mukhang mababait naman sila.
5: O siya, matulog na tayo at maaga pa tayo gigising. Good night, Jose!
6: Good night, Ate Teresa!
7: Bakit ka naman natatakot, anak? Malapit na tayo sa school nyo.
8: Baka kasi, ako lang ang new student sa school. Bakit kasi lumipat pa tayo ng bahay? Kailangan ko tuloy na mag-transfer. Tapos, late pa ninyo ako na enroll.
7: Pasensya ka na, Maria. Naging busy sina tatay at nanay mo sa paglilipat natin. Hindi na namin nasikaso agad ang pag-transfer mo. Naghanap kasi kami ng school na nakakataya kami na matutulungan ka sa iyong disability.
8: Nahihiya nga rin po ako, tatay. Kasi kailangan pa ninyo akong kargahin papasok sa classroom namin dahil nasa second floor ng school building ang room namin.
7: Don't worry, anak. Mabait ang magiging advisor mo. Sana ganun din ang mga classmates mo.
8: Sana nga po, tatay.
2: Good morning, class. Today we have a new classmate. Siya si Marie Shine Reyes. I expect that you will be friendly to her.
9: We welcome you, Marie.
2: Dito ka na sa tabi ni Teresa. Umupo, Marie.
10: Hi, Marie. Tabi na tayo. If you need help, huwag kang mahiya na magsabi sa akin, ha?
8: Sige, Teresa. Thank you.
2: Okay, class. Please take out your workbooks and turn it to page 10.
10: Oh, Marie, anong problema mo?
8: Eh, Teresa, pwede mo ba akong samahan sa comfort room? Mahina kasi ang mga tuhod ko dahil sa sakit kong polio. Natatakot ako na baka bigla na lang akong matumba.
10: Aba, oo naman. Siyempre, pwede kitang samahan.
8: Salamat, ha?
10: Oh, isasarado ko na ang pintuan, ha? Dito lang ako sa may pintuan. Hihintayin ko ang tawag mo kung tapos ka na.
8: Oo, huwag mo akong iwanan, ha?
10: Oo naman. Hindi ako aalis dito hanggang hindi ka tumatawag.
8: Tapos na ako, Teresa.
10: Oh, halika at humawak ka sa mga kamay ko.
8: Salamat ulit, Teresa. Kanina pa kasi akong gustong pumunta sa comfort room. Nahihiyan lang ako na magsabi at nagle-lesson pa tayo.
10: Eh, di ba sinabi na sa'yo ni teacher na magsabi ka lang kapag kailangan mo na ang pumunta sa banyo? At sabi niya, huwag ka daw magpipigil sa pag-ihi.
8: Oo nga, pero nahihiya pa rin ako.
10: Huwag kang mahihiya. Willing ako na tulungan ka palagi. Habang nandito tayo sa school.
8: Kung sana hindi ako nagkaroon ng polio, hindi sana ako mahirapan.
10: Mula pa ba pagkabata ay may polio ka na?
8: Noong 4 years old ako, nagkaroon ng polio. Kaya na-delay rin ang pag-aaral ko. Dapat ay graduate na ako ng elementary. Pero ngayon, nandito pa ako sa grade 4.
10: Ganoon ba?
8: Nag-transfer kami ng bahay dito sa Cavite dahil nalipat ng work si tatay. Kaya dito ako sa school na ito nakapasok ngayon.
10: Sana maging masaya ka dito sa school.
8: Natatakot nga ako kanina noong papasok na ako dito. Iniisip ko na walang gustong makipagkaibigan sa akin dahil sa kapansanan ko. Pero nagbago iyon nang maranasan ko ang pagiging mabait pa sa akin.
10: Marami naman tayo mababait na classmate.
8: Masaya din ako kasi mabait ang teacher natin. Pinayagan niya ako na dito kumain sa loob ng classroom at hindi ko na kailangan pang pumunta sa kantin.
10: Naiintindihan kasi ni teacher ang kalagayan mo at sinabihan pa niya ako na sabayan kita sa pagkain dito sa room para may kasama ka raw.
8: Ganoon ba? Kaya pala, hindi ka rin lumabas ngayong break time.
10: Mabuti pa, kumain na tayo. Bago pa matapos ang break time natin, ano ang ulam mo?
8: Nagluto si nanay ng ginisang sayote. Mabuti daw ito sa health ko.
10: Ay, pareho palang ginisang ulam natin. Ako naman ay ginisang ampalaya. Kumakain ka nito?
8: Oo naman. Si nanay ako, nina tate at nanay na kumain ng mga masusustansyang gulay para lumakas ang katawan ko.
10: Kumuha ka dito sa food ko. Share tayo.
8: Ikaw din. Kumuha ka ng food dito sa akin.
10: Sharing is caring.
8: Oo nga. Thanks.
7: Oh, Mariana. Uwian na ninyo.
8: Ay, tatay. Nandyan na po pala kayo. Kanina pa po ba kayo nandyan?
7: Oo. Kanina pa ako nakatuyo dyan sa may pintuan. Di lang ako pumasok muna at nakita kong masaya ka nakikipagkwentuhan sa mga classmate mo.
8: Tatay, siya po pala si Teresa. Teresa, siya ang tatay ko.
10: Hello po.
7: Hi Teresa, Natutuwa ako at nakakita na ng kaibigan nitong si Marie.
8: Alam niyo po, tatay, si Teresa ang tumutulong sa akin dito. Kapag pumupunta po ako sa comfort room, siya ang umaakay sa akin.
7: Aba, natutuwa naman akong malaman nito. Salamat Teresa na naging mabait ka kay Marie, ha?
10: Wala pong anuman. Masaya po akong tumutulong kay Marie.
7: Oh, nawala na ba ang takot mo na pumasok sa bagong school mo? Ha, Marie?
8: Opo, tatay. Hindi na po ako natatakot ngayon. May mga friends na po ako ngayon. Kasi, maliban po kay Teresa, ay may mga ibang classmates po ako na nakikipag-usap na rin sa akin.
7: Baka naman panay ang pakikipagdaldalan mo sa mga classmates mo, ha? Ano, anak?
8: Hindi po. Tahimik po kami kapag nagtuturo na si teacher.
7: Mabuti naman kung gayon. Oh, halika na at umuwi na tayo. Bye, Teresa.
10: Bye po. Bye, Marie. See you again tomorrow.

0: masaya po talaga ako ngayon. Yung akala ko pong nakakatakot na first day of school ay naging enjoyable po sa akin.
1: Hindi ba sinabi ko sa iyo na mag-trust ka lang kay God at hindi ka niya pababayaan?
0: Tama po kayo. Hindi po ako dapat na matakot dahil kasama ko ang Diyos. Hindi po niya ako pababayaan.

0: na shoutout at maligayang bati sa lahat ng nagdiriwang ng kaarawan at special occasion nila this week.
1: Ngayon naman, let us pray for those who are celebrating their birthdays and students sa kanilang paghahanda sa pagbabalik eskwela. Panginoon, nagpapasalamat po kami for the gift of education. Salamat, Panginoon, dahil sa education, natututo kami, lumalago kami, and we pray for those who are preparing for school. Yung iba naman po na nakapasok na, we ask for your wisdom to be upon them. We ask for your provision sa lahat po ng kanilang pangangailangan sa school. We ask for good health para po sa aming mga estudyante na pumapasok araw-araw, at inihingi rin po namin ang inyong patnubay sa kanila. We ask that as they enter the school year, makita po nila ang inyong blessing sa lahat po ng aspeto ng kanilang buhay, and we also pray na maramdaman po nila ang inyong presensya sa kanilang pag-aaral. We pray for those who are celebrating their birthday this week. Salamat, Panginoon, sa panibagong birthday na ibinigay niyo sa kanila, at nawa, Panginoon, ang inyong pagmamahal ay maramdaman nila ngayong buong taon na ito. At inaalala rin po namin ang mga apektado po ng lindol recently sa Mindanao. Kayo po, Panginoon, ang umabot sa kanila ng inyong mapagpalang kamay, at nakikiramay din po kami sa lahat ng mga sawi para sa kanila pong mga pamilya. We pray, Lord, for your comfort, for your peace to be upon them. Panginoon, we continue to pray that you will heal our land. Tinataas po namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen!
3: Hi, it's time.
4: Time to what?
3: Time to say goodbye for now. Dahil next week, babalik din kami.
4: Ayun, at least may aabangan tayo sa susunod na Sabado. Huwag niyo kami masyadong mamimiss, mga kiddos.
5: Correct. Pero bago tayo magbabay, pasalamat.

0: sa susunod na Sabado sa Okidong the 414 Kids Show. God bless you!
1: Para sa inyong feedback at requests sa Okidong the 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okidong414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na okidong414 at magpost ng inyong mensahe. Maaari ka ding mag-text sa 0908-949-8645. Ang programang Okidong the 414 Kids Show ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company at 702 DZAS, your kid-friendly station. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
2: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace tuwing Sabado alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua, dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
3: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola, kaya naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila, kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayoko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976. At binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
4: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
5: Sumasayang papawid mula sa Maynila.
6: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
6: Himpilang
7: 702 DZAS.
6: Agapay ng Sambayanan.

0: Jet!
1: Ako naman si Ate Shelo!
2: Ako si Ate Mia!
3: Ako si Ate Jo!
4: Ako si Kuya Dennis!
5: Ako si Ate Dindi!
6: At ako naman si Kuya Harvey!
7: Kami ang inyong mga kaibigan sa Makabuting Ilaw!
6: Sama-sama tayong kumanta,
1: maglaro,
4: magsaya,
3: at higit sa lahat ay matuto mula sa Biblia!
6: Handa na ba kayo? Welcome sa

0: Magandang araw mga huting ilaw!
1: Kamusta kayo ngayon mga bata? Ako pala si Kuya Harvey.
2: Ako naman si Ate Dindi.
3: Ako si Ate Jo.
4: Kuya Jed ang itawag niyo sa akin.
2: At Ate Mea naman ang sakin.
1: Handa na ba kayong makisaya sa amin?
2: Halina kayo, makinig at may kanta.
3: Matuto at makisaya!
4: Welcome sa...

0: Hi mga bata! Kamusta kayo ngayon? Ang ikukwento ko sa inyo ngayon ay mula sa Bible. Tungkol ito sa pagiging mapagkumbaba. Ang pagiging mapagkumbaba ay hindi pagiging mayabang. Bakit nga ba natin kailangan matutunan ito? Tingnan natin. Noong unang panahon, merong isang napakayamang bansa na ang pangalan ay Babylon. Saganang sagana ang bansang ito. Marami silang pagkain. Napakalaki ng kanilang mga bahay at maraming mga sundalo na pumoprotekta sa bansa na Babylon. Kaya naman, makapangyarihan din ang hari nila na si Haring Nebuchadnezzar. Wow! Napakayaman at napakahusay naman ng haring ito! Isang araw, umakyat si Haring Nebuchadnezzar sa balkoni ng kanyang napakalaking palasyo. Tiningnan niya ang lahat ng kanyang nasasakupan at sinabi niyang,
1: Tignan mo ang buong Babylon. Napakayaman natin, hindi ba? Malalaki ang mga gusali. Napakagaling ko talagang hari. Ang galing-galing kong hari. Ako na ang pinakamakapangyarihan sa buong lupain.
0: Nako, napakayabang naman ng hari na ito. Nakalimutan niya na mas makapangyarihan ng Diyos sa kanya. Narinig ng Diyos ang kanyang kayabangan. At kinausap ng Panginoon si Haring Nebuchadnezzar.
2: Nebuchadnezzar, dahil sa iyong kayabangan ay paparusahan na. Una ay tunin ko sa iyo ang pangyarihan ng buong Babylon. Sisira ko ang kaharian. Pangalawa, ikaw ay magiging parang hayop. Kailangan mo alalahanin na mas makapangyarihan ako sa iyo. At ako lamang ang nagbibigay ng kapangyarihan sa mga namumulong sa buong mundo.
0: Pinarusahan ng Diyos si Haring Nebuchadnezzar dahil sa kanyang kayabangan. Pagkatapos ng kanyang kaparusahan, ay nanalangin si Haring Nebuchadnezzar sa Panginoon.
1: Panginoon, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako sa pagiging napakayabang. Maraming salamat po sa pagpapaalala niyo na kayo ang pinakamakapangyarihan sa lahat.
0: At mula noon, alam niyo ba mga bata, si Haring Nebuchadnezzar ay hindi na naging mayabang. Inalala niya na lagi na ang Panginoon pa rin ang pinakamagaling sa lahat.
3: O mga kids, ang tawag sa laro natin ngayon ay Pass the Message. O kapag sinabi kong go, ay may ipapasa sa inyo si Ate Joshebed at Ate Dindi na message at papakinggan nyo ito at ito ay ipapasa ninyo sa inyong nasa harapan. At ang unang makakapagsabi sa akin ng tamang sagot, ang mananalo. O mga munting ilaw, ready na ba kayo?
4: Opo!
3: O sige, ready? Go! Okay, isa-isa lang ang pagpasa ha.

Group 2! Oh, pero alam nyo mga kids, magagaling kayo lahat dahil sa ipinakita ninyong teamwork. Oh, sige nga, ulitin nga natin ang special message. 1, 2, 3, go! Huwag maging mayabang! Very good!

0: Okay, class, ibibigay ko na ang results ng exam nyo. Excited na ba kayo?
1: Opo!
0: At ang nakakuha ng pinakamataas na score ay si Rima! Ayan, so, ito na yung exam. Ayan, very good.
2: Wow! Ako na naman pinakamataas sa exam. Ang galing-galing ko talaga. Aya, patingin nga yung ano mo. Ha? 80 points na ikaw? Nag-aral ka ba? Ang yabang naman ni Rima. Huwag na nga natin siyang friends, Mojo. Oo nga, ang yabang mo, Rima.

0: Rima, nakita ko yung nangyari kanina sa mga classmates mo. Alam mo ba, tama sila. Dapat hindi tayo magyayabang sa kahit anong mga accomplishments na nangyayari sa atin. Katulad nung pagkuha ng mga matataas na grades. Alam mo ba kung bakit?
1: Bakit po, Teacher Jo?
0: Dahil lahat ng mga blessings na natatanggap natin at nangyayari sa atin ay galing sa Panginoon. Halimbawa, itong mga nakukuha nating high grades. Sa tingin mo ba makakakuha ka ng mga high grades at matataas na score sa exam kung hindi ka binibigyan ng Panginoon ng talino? At makakasagot ka ba ng maayos sa exam kung hindi ka nakakain or gutom ka? Dapat hindi tayo magyayabang, Rima.
1: Opo, Teacher.
2: You're listening to 702 DCAS, your kid-friendly station.
3: Tingnan mo, oh, wallet.
4: Ay, oo nga. Dali, buksan mo. Tingnan natin.
3: Wow, ang daming pera.
5: Tara, kain tayo. Saan yung gusto?
4: Uy, bad kaya yun?
3: Oo nga. Sabi ng nanay ko, huwag mo daw pakikialaman yung hindi sa'yo.
5: Eh, hindi naman natin alam kung paano natin sasauli to eh. Kaya, gastusin na natin.
4: Uy, tama nga siya. Masama yun.
5: Ay, o sige na nga. Balik na lang natin tong wallet na ito. Mga bata, alam mo bang honesty is the best policy? Tandaan mo na laging nanonood ang Panginoon sa ating mga ginagawa, mabuti man o masama. Ginagantimpalaan niya tayo ayon sa ating mga gawa. But hindi mo simulan maging honest ngayon, tiyak gaganda ang buhay mo.

0: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito o makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para ma-bless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
1: Sa panahon ng pagsubok, turuan natin silang mga bata na lubos na magtiwala sa Panginoon upang sa kanilang paglaki, ito ang kanilang magiging baon.
2: Ako po si Bidam, ang promise po ni Lord na aking lagi binabalikan na yung pandemic ay ang Isaiah 41 verse 10. Ako isa sa iyo, huwag kang matatakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Papalakasin kita at tutulungan, iingatan at liligtas.
1: Paalaalang hatid ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
3: Hi mga munting ilaw kids! Ang song natin for today ay The Fruit of the Spirit. So ang first part ng song ay i-recite natin ng verse na Galatians 5, 22 and 25. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ulitin natin first part. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. The next part. Since we live, Martian, since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. And then chorus. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, ulit lang, goodness. And then baba. The fruit of the Spirit is faithfulness, gentleness, and self-control. And then march. Since we live by the Spirit, let us keep in step, and then address, keep in step with the Spirit, and then ulit, since we live by the Spirit, let us keep in step, address, keep in step with the Spirit, and then chorus, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, the fruit of the Spirit is faithfulness, gentleness and self-control. And then play lang dun sa mga kasama niyong kalaro. Handa na ba kayo? Try naman natin with music. March!

0: Very good! Mamaya, pwedeng-pwede niyo na kaming sabayan.
1: Maganda ang lesson natin ngayong araw, mga munting ilaw. Ito ay ang hindi pagiging mayabang.
2: Tama! Let us always remember that all the blessings we enjoy only come from God. Kaya dapat ay hindi tayo mayabang, na tulad ni King Nebuchadnezzar.
3: At lagi rin tayong mag-thank you sa ating Panginoon sa lahat ng kanyang biyaya.
1: Sabay-sabay nga natin ulitin ang lesson today.
4: Huwag maging mayabang!

0: alis ang oras, kids.
1: Maraming salamat sa inyong pakikinig.
0: Kita-kits ulit tayo muli sa susunod na episode ng
2: Malamunting Ilaw!
3: Alam mo ba na noong August 1, 1971, ay nagkaroon ng kauna-unahang managing director na Pilipino ang FEBC Philippines? Ito ay walang iba kung hindi si Bishop Fred Magbanwa. Kapiling na siya ngayon ng ating Panginoon. Pero sa loob ng 21 taon ay tinanggap ni Bishop Fred ang isang malaking responsibilidad ng pagiging pinuno ng nag-iisang istasyon sa radyo na ang tungkulin ay ipahayag ang salita ng Diyos. Hindi rin malilimutan si Bishop Fred sa kanyang programang Bukas na Aklat na isang Bible study program na nakahipo sa puso ng marami, kabilang na riyan ang ilan sa mga kapatid nating mangyan sa Mindoro. Hanggang sa kanyang mga huling sandali, ay nakakitaan pa rin si Bishop Fred ng isang pusong naglilingkod sa Panginoon.
4: Psst! Hoy! Andito ka na naman! Umalis ka nga! Alis!
5: Sir, titinda lang naman o. Pinayagan din naman ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman ako sa labas.
4: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
5: Sir, huwag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
4: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman oh. Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
5: Eh, sir. Nakita ko kasi kayo eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
4: Ano ngayon sa'yo?
5: Eh, sir. Dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
4: Tutulungan mo ko? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
5: Eh, sir. Pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko ho kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, di ba? Saka, malay natin, sir. Mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
6: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan.
7: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement kaagapay.
8: Ito ang 702 DZAM.
9: 702 DZAM.
8: Agapay ng Sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
10: Masayang tahanan! Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan!
11: Magandang araw sa lahat ng ating mga kapitbahay at mga kaagapay. Today is a very special day dahil Father's Day special po tayo dito sa Masayang Tahanan. At ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Kamusta na ba ang inyong mga paghahanda para sa Father's Day celebration? Sa inyong pamilya, sa inyong mga simbahan, I'm sure maraming mga tatay ang makatatanggap ng medyas mom mugs, t-shirts, at kung ano-ano pa. Pero higit sa lahat, ang talagang magpapangiti at magpapasaya sa ating mga tatay, daddies, papa, ay ang pagmamahal at respeto na ating ibinibigay sa kanila. Ngayon pong araw na ito, bahain na ng mga pagbati ang inyo pong mga haligi ng tahanan, ang ating mga tatay. Yan ay ipahatid sa pamamagitan po ng pagka-comment ninyo sa ating live stream ngayon. At syempre, hindi ako nag-iisa, tayo ay magbibigay pugay sa isang tatay. Siya po ay matagal nating napanood sa mga balita. Siya ay nagho-host din po ng ilang mga palatuntunan sa 700 Club, ganun din sa atin pong kapitbahay na Zoe Broadcasting sa programang Diyos at Bayan. At kasama rin po ang kanyang napakagandang may bahay. Eto, at i-welcome natin muli sa Masayang Tahanan, Bishop Alex and Sister Judy Tinsay. Welcome back!
12: Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw sa iyo, Kumaring Maloy.
11: Hello, Kumaring Judy.
12: Mabuti naman at binigyan mo kami ng pagkakataong makarating dito sa Masayang Tahanan.
11: O, di ba may improvement tayo? May sala set na tayo
12: ngayon.
11: Ang
12: ganda ng set. At napakaganda ng suot mo.
11: Nako, maraming salamat. Sumusunod lang sa hakbang ninyong napakagaganda at napakagwapong mga pamilya. Bishop Alex, welcome back.
13: Well, masayang-masaya ako. It is a great blessing to be back at makadaupang palad si Maloy na parang hindi dumaan ang panahon.
12: Talaga? Yung
13: batang-bata. At syempre, sa ating pong mga kaagapay at mga kapitbahay, dahil po, nagpapasalamat ako na nakarating ako sa number one program ng AM station. Walang iba kundi ang
11: Masayang Tahanan. Oo. Inunahan na kita, baka ibang programa pa mapatid. Pero Bishop Alex, happy Father's Day sa iyo.
13: Thank you so much.
12: Happy Father's Day, loving.
11: Natutuwa ako dito sa mag-asawang to eh. Kasi sweet na sweet talaga. At makikita mo yung partnership nila sa ministry, partnership sa pagtataguyod ng kanilang pamilya. Tell us a little something, update tungkol sa inyong growing family.
12: Ang nakakatuwang balita, mga kapitbahay at kaagapay, Kumaring Maloy, lima silang anak namin, di ba?
11: Yes.
12: At sila ay, nung maliliit pa sila, sabi natin, naku, medyo mahihirapan tayo sa pagpapalaki sa kanila. Pero napakabuti ng Panginoon dahil sinamahan kami ng Panginoon sa pagpapalaki sa kanila at sila ay lumaking napakagaganda at napaka, alam mo yon, mapagmahal.
11: Totoo
12: sa ating
11: naman.
12: Panginoon. At alam mo yung lima sila pero sobrang bonded together sila. Tapos yung panganay namin ay may isang anak na. Yung pangalawa, magkakaanak pa lang this coming July.
11: Wow.
12: Siya ay nagdadalang tao. She's on her 33rd week.
11: Mm-mm.
12: So excited kami, nag-baby shower pa kami.
11: Wow.
12: Ganun na pala ngayon kasi nung panahon natin, walang mga ganun.
11: Walang mga ganyan, may walang gender reveal.
12: Mga gender reveal. Ngayon naman, may baby shower, may fireworks.
11: May fireworks pa.
12: May ganun, may mga ganun.
11: Buti na lang nung panahon natin, mas matipid.
12: Simple. Ngayon nga may pinag-uusapan kami, may bottle washer na pala. Sabi ko nung panahon namin, parang inuugas lang natin sa
11: may
12: faucet.
11: Brush lang yun eh.
12: Oo, tapos diba? Talagyan natin sa sterilizer na parang, di ba, silver or aluminum ba yun? Ngayon, meron lang parang ano, dishwasher.
11: Ay, ganun
12: na nilalagay na yung bote doon, tapos winawashing na doon. At sterilize sa paglabas.
11: So, ilan na ang may asawa sa kanila?
12: Apat na ang may asawa, yung panganay, pangalawa, pangatlo at panglima.
11: Ayo.
12: Isa na lang ang single.
11: Isa na lang.
12: Si Joanne, nasa Amerika siya ngayon at kaka-graduate lang niya with honors.
11: Wow.
12: Oo, nasa helping ministry siya. Siya
11: so,
12: isang nurse.
11: Isang nurse. Mm-mm. Nakakatuwa. Bishop, ang pamilya ninyo talaga namang pinagpala ng kagandahan, kagwapuhan, katalinuhan.
13: Amen. Kung masasabi ko.
11: Paano ba nagsimula ang pamilya, Tinsay? Paano kayo nagsimulang maging loving-loving?
13: Eh, ang authorized spokesperson dyan siya eh, pagdating sa love story.
11: Ba't iba ba version mo?
13: Iba version ko.
12: Ano ba yun? 1988 yun eh, di ba?
11: 88? 1988. Kagagraduate ko pa lang. Ano ba 88? Kagagraduate ko pa lang ng high school.
12: Kasi ako naman, kaka-graduate ko lang ng college at nasa law school ako.
11: Ah, nasa law school
12: ka? Nasa first year law school ako at pinatawag ako ng GMA 7 para sa isang special project.
11: Okay.
12: Kasi parang papalitan yung where you belong to another logo.
11: Mm-mm.
12: So kami, tatlo kaming bagong graduate, gumawa kami kasama yung mga boss namin sa merchandising department, parang creatives department, ng ano, ng isang logo. At ang mag-i-endorse pala nun ay si Mr. Alex Tinsa.
11: Ah, so ito pala ay talagang kapuso. Doon pala nagka-tibo ka ng puso.
12: So doon nanggaling yung Rainbow GMA.
11: Ah.
12: Ayun, Rainbow GMA. So nandun siya sa malaking tore ng GMA. At ako nag-i-edit, kami nagka-copy. Tapos yung first evening, nakakatuwa yun, mga kaagapay, kapitbahay. Ganun po kalaki yung mga U-matic tapes dati. Ganun kalaki yung mga ginagamit namin tapes para mapaganda lang yung pag-ano.
11: Tinatanong ng mga bata, ano daw yun? Rayuma
12: U-matic tapes. Yung mga ginagamit nyo ngayon sa computer. Ganun kalaki
11: yung... Yan ang mga binubuhat natin.
12: Binubuhat namin para pagapangin mo lang yung GMA. Tapos yung rainbow, para mabuo mo yun, ikakatukat yan ng ano, arts department.
11: Ayun.
12: So yung first launching nun, syempre pa-dinner, ganun. Itong si Mr. Alex Tinsay, ay kinuha ako sa table ng mga boss.
11: Kinuha ka?
12: Kinuha niya ako at nilagay niya ako sa table niya.
11: Wow.
12: Yan, nagpapakilala.
11: Paano yung the moves, Bisha? Paano yung the moves?
12: May pa-English-English.
11: Talaga.
12: Would you care for Caesar salad?
11: Wow, ganun, naman.
12: Atas may pa-ballpen.
11: Oo.
12: Kaya nananalo kami niyan sa ano eh, sa mga first gift na binigay sa iyo ng naniligaw mo.
13: Ba yung binigay yung ballpen galing kay Cory Aquino 'yan.
12: Ayun.
13: Dahil galing ako sa presidential coverage sa China.
11: Ah, ganoon.
12: Oo, may pa-ballpen. First gift niya sa akin, ballpen.
11: So, etong love at first sight ba ang kwentong ito? Nakita
13: Actually,
11: mo siya kaagad?
13: Basta mayroong mga maganda dun sa may nagre-report sa akin.
12: Kasi binata eh,
13: kasi
12: diba?
13: Kasi binata ako eh, pinipair nila ako eh.
11: Oo.
13: So sabi nila, Sir Alex, mayroong maganda dyan sa merchandising.
11: Oo.
13: Mahaba ang buhok, sexy. Oo. Basta yung, anong tawag nga nung araw na, may commercial na Shibum eh. So, Shibum, yan. Sabi ko, totoo. Tapos eh, inabangan ko, kinabukasan, nakita ko, totoo nga.
11: Oh.
13: Love at first sight, pero nakatalikod siya.
12: Nakatalikod pala.
13: Kaya sa office.
11: So, buhok pa lang.
13: Buhok pa lang.
11: Meron ng kakaibang tama sa iyo.
13: Haba ng buhok niya eh.
12: Pero ang magandang istorya doon, kasi yung daddy ko, 10 months pa lang, kasama siya sa assassination ni Dr. Pudente.
11: Ooh.
12: So, siya yung naging
13: abogado
12: shield.
13: Abogado
12: siya. Naging shield siya ni Dr. Pudente. Imbis na si Dr. Pudente yung ma-assassinate, in-offer niya yung body niya. So, naging hero's burial yun eh, sa PUP. So, naging hero si daddy. Eh, nung nakita niya ako, parang siguro napagtanong na niya kung sino ako. Ang unang hirit niya sa akin, meron akong coverage ng ano, assassination ng daddy mo. So, your daddy's attorney Alex Marteja, right? Sabi niya ganun. Tapos sabi ko, oo. Sabi ko, nag-iinteresado ako. So, parang 2 hours kami nag-uusap. So,
11: Dahil doon.
12: Tapos nakilala niya na, yun nga, naglo-law school ako after GMA 7 stint ko. Tapos yung first night pa lang, ang tagal na namin nag-uusap. Tapos yung nakilala niya ang mami ko, parang merong something kasi... Alam mo yung nag-bless siya sa mami ko, tapos sabi niya, good evening, mami.
11: Mami na kaagad.
12: Oh, mami.
11: Yan ang tinatawag na, you claim it.
12: Claim it. Tapos after 5 days, dumalaw na ng Saturday sa bahay namin. Alam
11: Talaga?
12: Na niya kung saan ang bahay ko, kasi reporter siya eh.
11: Oo.
12: Tapos pagdating sa bahay ko, sabi ko, pupunta kami sa sementeryo. Pagdating na sementeryo, parang na naman yung puso ko, kasi pangalawa na yun, dahil first mami. Tapos yung second naman, yun, di ko makalimutan kasi nilinis niya yung ano, yung grass. Yung puntod ng daddy ko. Eh di syempre, mahal kong daddy ko, di ba? Nilinis niya yung puntod. E bilang Alex Tinsay, parang
11: so lahat
12: hello.
11: Ng pogi points nakuha niya.
12: Tapos pinapatawa niya ang mami ko. Tapos paano pa dalaw-dalaw siya. So sabi ko, Kuya Alex ang tawag ko sa kanya.
11: So kuya-kuya pa yan.
12: Kuya-kuya. Kasi
11: o kailan naging Alex?
12: Oo, naging Alex siguro after, ay maganda pa tong storya na to, sabi ko sa kanya, I'm after 2 weeks yata, nag-a-attend ako ng GMA Christian Fellowship kasi Catholic ako.
11: Mm.
12: Every Sunday sinasama niya ako sa church.
11: Mm-mm.
12: Sabi ko pa, anong gospel? Hindi kumikibo ko na anong sinasabi. Oh. Ang haba na sinasabi.
11: Oh.
12: So hindi naman ako...
11: Ang bishop, Christian na nun.
12: Oo, pastor. Associate pastor.
11: Associate pastor na.
12: At hindi niya sinasabing Christian siya.
11: So, evangeligaw ba ito, bishop?
12: At hindi nga niya sinasabi na president siya ng GMA Christian Fellowship.
11: Oh, oh.
12: So, nag-a-attend ako ng GMA Christian Fellowship. Hindi niya sinasabi na siya ang president.
11: Siya yung presidente.
12: So, I was able to know the Lord through our sister Helen Vela.
11: Oh.
12: Kasi siya yung lead ng Bible study. Tapos, inimbita ako ng aking boss, si Menard Amoroso. Oh. And yung dalawa kong... Oh.
11: Oh, si
12: Kuya Menard! Kaya talagang sobrang love kaya si Kuya Menard, si Ate Giselle, si Ate Monette.
11: Oh.
12: So tatlo kami pumupunta dun sa studio. So na-feel ko yung emptiness, yung sadness ko sa pagkamatay ng dad ko.
11: Mm.
12: Tapos October yun. Tapos January, sabi ko sa kanya, gusto kong magpabaptize. Tapos sabi, hindi siya kumikibo. So, baptism, nung in-immerse ako sa water, nagulat ako. Sumama sa water.
11: Pati siya.
12: Sa swimming pool, yung pala. Pastor pala siya, hindi niya sinasabi for all this time. So, ginawa pala niyang sign yun.
11: Pero nanliligaw na.
12: Nagpaparamdam.
11: Nagpaparamdam.
12: Bali, November, nung death anniversary ng dad ko, which is a very nice coverage from GMA 7, din nandun yung lahat ng mga kamag-anak ko, natuwa na coverage pa ni Alex Tinsay. Di ganyan. Di yung parang babang luksa namin.
11: Mm.
12: Sabi niya, you don't have to reciprocate what I feel.
11: Wow.
12: Oh, may ganon! May ganon!
11: Oh, yung mga may planong manligaw dyan. Mag-take down na kayo ng notes, ha? Maganda yung pagkaka-English, eh.
12: You don't have to reciprocate what I feel.
11: Uh-oh.
12: Pero alam mo, gusto kitang mahalin, gusto kitang alagaan. Mom, may ganon!
11: Natapos ka ng magpapaptize nito?
12: Hindi pa.
11: Hindi pa.
12: Hindi pa. Pero siya pala, naghahanda lang siya ng isang, nag-aantay ka ng sign. Ano yung sign mo, loving, na yung sign mo na...
13: Yeah, basta gusto ko na maging Christian ka, na hindi ako nag-manipulate. Para naman ma-justify ko yung evangeliko. Para hindi masabi na, di ba? So, on her own, so... And, kasi yun ang sign na hinihingi ko.
11: And all this time, pinapag-pray mo talaga.
13: Yes. Pero hindi ko sinasabi sa kanya. Kasi it's between me and the Lord.
11: Yes.
13: Kasi pag sa media, madali lang sigurong ma-deceive dahil napakaraming maganda. Tsaka, siyempre, best foot forward sila. Ako searchy. Kasi 30 na ako . Tsaka ang daming nagmamatch, minamatch
12: kasi
13: ako sa
12: 20
13: mga anak
12: ko pa
13: nila. Sabi ko, sa tagal ko ng baka magkamali pa ako, Lord, bigyan mo ako ng sign. Tapos siya yung...
11: Ayaw.
12: Tsaka pag yung may nakaka-date daw siya, pag gusto daw siya ipakilala sa mother, parang hindi siya pumupunta. Ngayon, ito naman, wala siyang ginawa kundi patawanin ng mami ko.
11: So, iba talaga pagdating sa'yo.
12: To the extent na sasabihin pa niya, Mami, madaling araw na, pwede ba akong dito na muna matulog sa sofa? Kasi tulog na ako, patawa pa siya ng patawa sa mami ko.
11: So, ang unang niligawan talaga,
12: mami ko.
11: Mami ko,
12: binigyan niya ng lechon manok, binigyan niya ng December, binigyan niya ng parol. Alam mo yung ganun, natutuwa ang mami ko sa kanya.
11: So, tanggap na tanggap kayo, Bishop, sa family nila.
12: Tapos nandun yung uncle ko na only brother ng mami ko na binata. Tinsay, mag-iingat ka. Yung mga panahon ng mga kasi dalawa lang kami babae. Nandun siya kasi nga na-widow ang mami ko. Ito naman, dinadala niya sa Gloria 2 Market, yung sa Tandang Sora. Pinapakain niya palagi. Kasi ito si Alex, hindi niyo po alam, mga kapitbahay, mahilig pong kumain sa karinderya.
11: Ayun.
12: Paborito niya yung toyo.
11: Siyempre, reporter
12: Alam
11: kung saan kakain.
12: Yan. Kain sila.
11: Naku, nakakatuwa naman.
12: Mm-hmm.
11: So, 10 years pala ang gap ninyo.
12: Ten years ang gap.
11: Paano mo naman na sigurado? Kasi mukhang si Bishop Alex talagang sure na sure sa'yo Likod mo pa lang. Alam na ikaw ikaw. Paano mo natiyak na
12: siyempre,
11: si Bishop
12: Siyempre, yung unang
11: Alex?
12: Sabi ng mami ko, tingnan mo muna, baka may asawa. Naalala. Kasi diba, Alex Tinsay na .
13: Diba? Sabi, may bigote.
12: May bigote. Alam mo, nung inimbita niya ako sa bahay nila, sumama ako. Uh-oh. Nasa GMA car, merong reporter, may cameraman na kasama.
11: Uh-oh.
12: Napakabait, nakikita ko kasi sa kantin, pinapakain niya yung mga cameraman. Mm-hmm. Boss, sige, go. Boss, gano'n. Eh, para bang pagdating mo sa kantin, palaging humahawi yung mga tao kasi dadating siya, tapos pinapakain niya yung mga cameraman.
11: So, yun ang isang magandang tignan ng mga nililigawan. Paano makitungo sa lahat ng tao, mataas man, ordinaryong tao, paano makitungo yung manliligaw mo?
12: Bossing, Sir Alex, ganun. O, sige, ganun. Napakabait niya. Mm. Tapos, nung pumunta ako sa bahay nila, natuwa ako kasi nandun si Mamang, may dalawang malaking aso na sumalubong sa amin. Tapos, sinakap-akap niya yung dalawang aso. Natakot ako sa aso nung una.
11: Oh.
12: Tapos, nung nakita ko na masaya doon siya sa aso, parang nagkaroon ako ng... Yung naging safe ako doon sa aso.
11: Wow.
12: Kasi yun yung unang sumalubong.
11: Uh-oh.
12: Tapos sumalubong yung dalawang ate niya, na nalaman ko na si Ate Evelyn tsaka si Ate Butch, na pareho palang nandun sa bahay, na binigyan niya ng negosyo. Tapos yung tatlong anak ni Ate Linda, siya nagpapaaral.
11: So very generous ang
12: Oo,
11: bishop.
12: Oo, diba? Siya nagpapaaral sa Holy Spirit.
11: Only boy ba kayo, bishop?
12: Dalawa sila.
13: Hindi, apat kami.
12: Ay, apat. Oh. Pero doon sa house, dalawa kayo.
13: Dalawa
12: si
13: kami,
12: Albert
13: si
12: tsaka
13: Albert. Pastor na rin siya ngayon.
11: Pero parang napunta sa iyong balikat yung pag-provide. Parang naging breadwinner. For the family.
13: Kasi nga, nasa GMA ako, malaki sweldo ko eh.
11: Oh.
13: Siyempre, ganun tingin, di ba?
11: So,
13: ganun.
11: Wow. Naku, ang gandang love story. Ang dami nating matututunan, ang dami nating mapupulot. Ano? Unang-una, tiyakin muna na yung ating mamahalin, yung ating iibigin, talagang ang pananampalataya, ang unang inibig ay ang Panginoon. Di ba? Hindi nag-the-move si Bishop nang hindi niya natitiyak na si Sister Judy, talagang isinorender na ang kanyang puso at saka ang kanyang buhay sa Panginoon. At saka, isa pang natutunan natin dito, hindi lamang yung babae ang liligawan mo. Buong pamilya. Magsimula sa mga magulang.
12: Amen.
11: Kasi you marry into a family, you don't just marry a person.
12: Amen.
11: Hindi ba? At nakita natin yan, yung ganyang legacy, magtutuloy at nagtutuloy sa kanilang pamilya. Mamaya babalikan natin ang love story nyo. And of course, we will talk about Bishop Alex as a father and as a grandfather. Papadescribe natin kay Kumaring Judy. But before that, eto at bumisita muna tayo sa ating inaanak dyan sa Negros, ang ating bibang nanay, Mommy Dorcas Liedo Brion, para naman sa ating mga tips sa pagpapalaki ng ating mga chikiting.
14: Let's talk about the dinner table battlefield. Nakabago, di ba? You spend an hour cooking a healthy meal only for your child to look at it na para bang hinandaan mo sila ng lason, di ba? Then comes the bargaining. 3 more bites and you get dessert. Or the classic, isipin mo yung mga batang hindi kumakain, mapanag ka nga at meron kang hinakain. Di ba? So, the dinner is no longer a meal. It's a hostage negotiation, di ba? So here's the contrarian truth. Your job is to provide the what, where, and when. Their job is to decide how much. When we resort to bribing or yelling, we are not teaching them to eat. We're teaching them that food is a tool for manipulation. Food is a blessing, not a weapon. Psalm 104 says, God gives food to every creature in its season. If we make mealtime a war zone, we are stripping away the joy of God's provision. So how do we end the war without letting them live on the chicken nuggets forever? So here are your bibang inay tactics. First, stop the short order cooking. Stop acting like a restaurant chef. If you cook one meal for the adults and a separate kid meal, you are reinforcing the idea that they don't have to try new things. Cook one meal but ensure there is at least one safe item on the plate, like rice or fruit, that you know they like. They won't starve. I promise, hunger is actually a great teacher. Second, the no thank you bite. We don't force them to finish the whole plate. But we do require one exploration bite. Be firm but calm. Hindi kailangang magalit. If they don't want to eat, that's fine. But the kitchen is closed until the next scheduled meal. No snacks, no crackers, no milk rituals. This teaches them to respect the rhythm of the home. Third, change the atmosphere. Focus on the relationship, not the broccoli. If the entire conversation is about eat your peas or eat your carrots, the table becomes a place of stress. So talk about their day, tell a funny story, or share a Bible verse. When the pressure to eat drops, their curiosity usually goes up. So make the table a piece of connection, and the food will eventually follow. Moms, our goal is to raise kids who are grateful, not kids who are controlled by their appetite. So we are training their hearts to receive what is given with a thankful spirit. I'm your Bibong Inay. Put down the bride, pick up the peace, and I'll see you at the next war.
11: Dire-diretso tayo sa ating kwentuhang pampamilya dito sa Masayang Tahanan. Maraming salamat sa ating inaanak na si Dorcas. Talagang ang Masayang Tahanan po ay inyong kaagapay sa pagtataguyod ng matatag na pamilyang Pilipino. Kaya we grow together and learn from each other kung papaano tayo magiging godly parents sa ating mga anak, kung papaano tayo magkakaroon ng strong marriages, kaya palaging tumutok po dito sa inyong 702 DZAS at iba't ibang himpila ng Far East Broadcasting Company. Ang atin nga pong mga kasama ngayon ay sina Bishop Alex Tinsay at Mars Judy Tinsay. Matagal nang mag-asawa, matagal nang loving-loving sa isa't isa, biniyayaan ng Panginoon ang limang anak at ngayon meron na silang tatlong apo, hindi ba? 10 years yung gap. Was that ever an issue with you?
12: It is a blessing. It is a blessing. It is a blessing. Kasi unang-una, yung paggalang mo hindi nawawala.
11: Ayan.
12: Pangalawa, pampered ka kasi mas iniintindi ka. Pangatlo, mas marami nang alam si Pastor Alex. Parang nung time na nasa bahay ako, na nag-aalaga ako ng mga anak ko, iniintindi ko yung mga schedule niya. Kasi nawawala siya sa bahay na mabisan 2 araw.
11: Kasi nga, reporter
12: siya eh.
11: Talagang nasa field palagi.
12: Nasa field siya.
11: Diba?
12: Kaya punong-puno siya ng panalangin pa, galing sa pamilya namin, galing sa akin. At na-experience ko yung nagkakudeta. Naku, may mga baon pa yan na sandwich sa mga best niya. May mineral water pang maliit. Kasi, di ba, puro takbuhan. Tapos ang nakakatuwa kasi, sabi ni Alex, gusto mo ma-experience na experience ko, sinama ako sa ko.
11: Talaga? Anong ko?
12: Dapa.
11: Anong ko?
13: Kaya, ano, gringo honasan versus sa Korea Kino.
12: Sabi niya, basta dumapa ka. So, nakapunta kami sa death zone. Yung mga ganon.
11: So, maraming karanasan talaga. Maraming experiences. Bishop, sabi mo kanina, kayo yung breadwinner ano sa inyong family. You were providing for the needs of your mom, your sisters, pati sa mga pamangkin. Kadalasan nagiging issue yan eh. Kapag yung breadwinner ng pamilya, nag-asawa na at meron ng sariling pamilya na itataguyod, paano nyo yun binalanse?
13: Parang hindi naman naging issue sa amin. Dapat nga magkaroon ng issue. Pero kasi parang everything was smooth kasi talagang parang timing kasi eh. Pati yung
12: business, diba?
13: Oo, nagkaroon din kami business. Ng business. Parang everything fell into its pleasant places. Walang away, walang ano. Basta masaya lang kami. Kasi very supportive siya eh. At tapos,
12: nagkasakit si mama.
13: Actually, pwede namin pagawa yan kasi yung ano siya eh, because lawyer nga siya, hindi lang siya natuloy eh, di ba? So very ano siya, yung driven. Okay, pero ako nakita ko na yun ang ano niya, strength. So hindi ko siya sinusuppress. Malaya siya. Tinitingnan din kasi siyempre reporter na ako, at saka ang dami ko nang pinagpilian na ano. So
11: pinagpilian na ano?
13: Ano siya talaga yung pakakasalang po. So ibig ko sabihin, secured ako. So yung ano niya, binibigyan ko siya ng kalayaan kasi kung ano, hindi magiging masaya ang mag-asawa kung natakot yung babae, merong sikreto, merong ano. So malaya siya kung anong pati yung
12: ako rin napaka-secured ko kay
13: so, yun ang maganda yung Walang manipulation.
12: Walang pics.
11: Walang surprise.

0: may Sunday kami na nasa urban poor community kami.
1: Oh.
0: Nasa ilalim kami ng ano eh, ng wildlife, sa mga puno.
1: Oh.
0: Doon yung unang ministry na pinili namin na, yun ang binili ni Lord, actually, hindi kami. Mm-mm. Binili ni Lord na ibigay kay Pastor Alex, yung Christ Reach Out Ministries, na nagtutulak pa kami ng ano, ng mga instrumento kasama yung mga members namin.
1: Oo.
0: So yung shanty sa harap ng Visayas Avenue, doon nakatira yung mga members namin. So yun pa lang, nabibisi kami doon. Tapos meron kaming umuusbong na limang anak. Tapos parang pag sumeksi na ako, buntis na naman ako. Pag sumeksi ako, buntis na naman ako. Kaya sabi ng mga taga GMA, oh, pang ilan na yan, yung mga ganon. Tapos, nalaman ko, yung ito nga, nag-coin nito, si Maring Kata. Yung Tatak Judy. Hindi ako na-insecure kasi lahat talaga inaasikaso ko kay Pastor Alex. Medyas niya nasusuotin, sapatos niya susuotin, lahat. Tapos, hanggang ngayon, sa taping, meron siyang limang suit, may lima siyang kamise dentro. Ako lahat ang nagpa-plancha nun.
1: Wow.
0: Hindi ang katulong.
1: So, ibig sabihin, nung mag-asawa na kayo, magkaanak na kayo, talagang homemaker.
0: Homemaker.
1: Pinili mo na maging homemaker.
0: Actually, homemaker ako full-time, pero full-time ako sa business namin. Kasi may business kami noon, PUP, TUP, PLM, UST, Letran. Food business, food and drinks business.
1: Wow.
0: So, umiikot ako with my
1: babies
0: na naka-breastfed ako. Tapos may driver lang ako siya sa isang yaya. Pero umiikot ako na kasama si Pastor Alex sa schedule. Pero bago ako umalis, o bago ako matulog, alam ko rata ang schedule niya. At may mga pa-surprise ako sa kanya palagi.
1: Wow!
0: So, yun.
1: Ano itong mga pa-surprise
0: may mga birthday...
2: family occasion.
1: Marami.
2: Meron, ginagawa niya.
0: Ginagawa ko yung mga... Yun, kailangan kayo mag-create ng mga celebration.
1: Oo.
2: Eh, siyempre, reporter ako. Hindi ako makapag-commit talaga. So, ang ginagawa ko, sinusurprise ako rin siya.
0: Siya naman...
2: Kumahabol ako. Akala niya, nandun ako sa news. Pero...
0: May gumaganon sa amin. Sabihin ko, oy, manonood kami ng sine.
2: Kasi ako eh.
0: Manonood kami ng sine. Alam niya kung saan, siyempre, nasa galeriya kami. Mamaya, may kakalabit sa ulo ko.
1: Sa sinihan
0: ito? Sa sinihan ito. Tapos na pala siya sa reporting niya, sa trabaho niya, sa istorya niya.
1: So, ang nakikita ko dito, talagang pareho kayong nage-effort to surprise each other, to yun, create happy memories.
2: Parang hindi nga
1: ano?
2: Effort kasi excited kami.
0: Excited kami palagi. Ngayon nga, excited po.
1: Oh, oh.
2: Saka hindi lang yun, mahilig kami mag-travel. Pareho kaming mahilig mag-travel.
1: Talaga.
0: Oh, oh.
1: So, importante na marami kayong similarities. Kasi di ba may kasabihan, opposites attract. Sa inyong kaso, were you opposites o mas marami yung similarities ninyo?
0: May mga opposites tayo eh. Nagko-compliment kami actually.
1: Oh.
0: Kasi yung weakness ko, yun yung strength niya. Yung strength niya, yun yung weakness ko.
1: Mm-hmm.
0: Oh, nagko-compliment tayo, di ba?
2: Siguro.
0: Tagalan natin.
1: Ilang years na ba?
0: 36 years.
1: 36
0: kasi yung traffic, kunyari 4 hours kami nagbabiyahe.
1: Oo.
0: Hindi kami naiinis sa traffic eh. Never namin na nakakainis naman doon traffic. Ay, hindi eh.
1: Dahil nagkukwento.
0: Kukwentuhan kami. Umupunta ako sa likod niya, minamasahe ko siya.
2: Ano, yung,
0: ang dami kong ginagawa eh.
2: Sa ministry namin. So I get to speak to different parts of the country, pati sa probinsya. At ngayon nga, international na. So, ibig sabihin, nag-i-enjoy kami sa travel. Tapos yung alam mo yung mga pagpupunta ka, siyempre yung mga tao, naghihanda sila.
1: Oo.
2: So pala kami na-excite.
1: At ito ay talagang partnership, hindi lang sa loob ng tahanan. Partnership kahit sa trabaho ninyo, partnership sa negosyo, pati sa kanilang
0: mag-classmate pa kami.
1: Saan?
0: Sa ATS.
1: Oh.
0: Nag-masters kami ng Christian Counseling kay under Dr. Soto.
1: Hindi kayo competitive sa isa't isa?
0: Mas mataas ang grade ko.
2: Kasi sa yung nagbabasketball ako, nagbabasketball
0: ako.
1: Talaga?
2: Oh. Kung golf, nag-golf.
0: Tapos kung nanonood siya, mga kumare ha, pag nanonood ng TV yung mga asawa nyo, huwag nyo siyang tatawagin, kunyari last 2 minutes. Oh yeah!
2: Pero meron ako,
0: you just have to respect their space,
2: meron
0: akong
2: kakaiba, yung dati, mahilig ako sa kung fu movies.
1: Oo.
2: Pati siya, naginusto niya rin yun.
1: So ang nangyayari, si kumaring Judy, talagang kung ano yung mahalaga at interest mo, pinapasok din niya, inuunawa, at ine-enjoy niya.
2: Oh, pero hindi na namin napag-usapan, parang automatic lang.
1: Automatic na yun.
0: Automatic.
1: Napakagandang, nagko-compliment yun.

0: yung inyong strengths, nagko-complement kayo sa isa't isa.
1: Pero tingin ko, bless ako dahil mas bata siya, energetic siya, di ba? So, wala rin akong time mag-isip na matanda ako kasi pagka ano nga, sasabihin niya, oh, ba't nakapantulog ka na? Bakit? Eto, bihis na bihis ako, kailangan meron tayong puntahan. Hindi ako nag-asawa ng, sabi niya, hindi ako nag-asawa ng matanda. Sino ba matanda? Oy, Didi, larga na naman kami.
2: Loving, may energy ka pa. Ganun din. Oh, loving, may energy ka pa. Bakit anong schedule? Sasabihin niya. Kasi birthday ni ano. O kaya yung may counseling. May counseling kami na hindi makatulog. Sabi ko, loving, alam mo, baka tumalon sa bintana yon or mag-suicide. Karga natin yon. So, kailangan natin puntahan. So, pupuntahan namin. You have to talk to her. Kasi alam namin, you have to be with the person. Pag sinabi niyang, feeling ko, wala na, parang ganon. Yung pagkunyari sa phone. Parang, hindi ko na kaya, sis. Ganon.
0: So, pupuntahan
2: niya. Pupuntahan ko yon. Sabi ko, Lavi, may energy ka pa. Kasi baka buka.
1: Pati yung mga ano, na kailangan ng deliverance.
2: Oo, sa deliverance, kasama din ako.
1: Pero pagkatapos nun, mahilig din kami mag-discover ng mga places, restaurants. Para may kasama ng date.
0: So, ang date ninyo, gaanong kadalas?
2: Madalas.
1: Sobrang dalas. Kasi yung mga iba, yung pati paganda ng mga ceremony, doon na lang sa dates na nagkakaroon ng time.
2: Tsaka simple. Kasi, mga simple lang.
1: Hindi kami talaga yung...
0: Iniisip ng mga kapitbahay natin ang simple. Lali ng ano nyo, ng bulsa ninyo.
2: Hindi. Kaya ng alam mo date. Ba, minsan mga kumarin, ako mga kaagapay, mga kapitbahay, isang burger steak na double... Share na kami ni Pastor Alex.
0: Ayun. So, hindi kinakailangang mahal. Basta mahal ninyo ang isa't isa.
1: Yes.
0: Yan. Diba?
2: Oh, minsan dinidiscovery namin ng 7-Eleven. Yung giniling. Favorite ko yan. Kasi pang malayo ang biyahe, wala ka nang makita talagang pupuntahan.
0: Alam ninyo, natutuwa ako sa inyo kasi napaka-busy ninyong dalawa pero you are never busy to make time for each other.
1: Kasi,
0: dapat intentional, no?
1: Alam, pag-usapan namin kasi pagdating sa ministry, we are unstoppable. Maski nung ano, nung pandemic, hindi kami natitigil.
0: Nakikita ko nga yung mga post ninyo. Kasi nurse
2: ako, tsaka media siya, kaya hindi kami mapapa.
0: Saglit, paano ka naging nurse? Eh, di ba law student.
2: Ganito yan eh. Communication arts graduate ako na Mary Noll. Kaya ako na sa GMA. Tapos law school ako ng 2 years. Na-stop po ako kasi dahil sa migraine and yung building a family. Before ako magpakasal, 6 months before the wedding, nag-resign ako kasi I want to build a family with Pastor Alex. Kasi it's very difficult eh. With media, yung pareho kami. So I have to stop. Kaso nga lang po, nung 2006, na-detect na talaga na very severe yung heart condition ng mom ko. So, sabi ng sister ko sa abroad, ate, dapat kung nurse ako dito, dapat nurse ka dyan sa Pilipinas. Sabi ko, puro math yata yun. Hindi, ang math dyan, yung ano lang, usually, gamot lang yan. 15 months, 2006 hanggang 2007, while I'm taking care of my children, Pastor Alex, the business, and ATS. Grabe yun, 15 months na nag-RN ako. Tapos I passed the boards. Kasi ang tema po nun, pag gusto ng Panginoon at niloob po ng Panginoon at gugustuhin mo na rin, walang imposible.
0: Totoo yan.
2: Kasi nag-aaral ako nun sa Starbucks.
0: Grabe.
2: Madaling araw.
0: Superwoman ka. Alam mo, nakikita ko po si Mommy Judy ha. Kasi very active din yan sa mga parent-teacher association. Sabi ko, saan hinuhugot ng babaeng ito ang kanyang lakas, hindi ba? Talagang she's very present sa buhay ng kanyang mga anak, very present sa buhay ng kanyang pamilya. At sabi mo nga, walang imposible. Kung gugustuhin ng Panginoon, ito ay makakayanan natin. Eto, let's worship the Lord together as a family. Samahan muna natin sina Pastor Romel and Susan Guevara sa ating Usapang Worship.

0: Maraming maraming salamat sa ating mga kumare at kumparing Pastor Romel and Mar Susan Guevara. Magandang gamitin natin ang song na yan para po sa ating mga family devotion. Totoong-totoo ang kasabihan, the family that prays together stays together. The family that worships together grows together. Kaya nga, bahagi natin palagi ang usapang worship dito sa Masayang Tahanan. Ako muli ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides, at merong kaming mga paanyaya sa inyo. Ito, sisimula ng ating kumaring Judy Tinsay. Meron tayong gawain,
1: yes,
0: sa July.
1: Sa July 11, it's a Saturday po. Mm-hmm. Meron po tayong Woven Stronger Together Women's Conference. Mm-hmm. Ito po ay tinatanghal ng CBMAP Women Association. At ang aking napaka maganda at napaka malaki ang puso na mag-share sa inyo ng kanilang ideas, ng kanilang testimony, ng Word of God, ay ating kapatid na si Miss Maloy Malibiran at si Miss Kata Inocencio.
2: Ayun, by popular insistence.
1: Amen! Thank you, Lord! Yes, yes.
0: Yung ba? Pinag-pray ba yan?
1: Pinag-pray ko yan kasi bago ako ma-assign nung araw na yon at sumumpa bilang chairman ng CBMAP Women.
2: Ano ba yung CBMAP, sabihin mo?
1: Ito ay Council of Bishops and Ministers of the Philippines. Ito ay buong Pilipinas talaga. Actually, nag-anniversary ito sa PICC, di ba? Mm-hmm. So it's their 19th year. And then, ang nakakatuwa dito, nung bago nila ako pasumpain bilang women's chairman, nagta-text na ako. Sabi ko, Miss Maloy, Miss Kata.
0: Ganun ba? Kasi bago ang oath-taking?
1: Before oath-taking, inisip ko na magkakaroon ng women's conference.
0: Ayun.
1: So, binigay na naman sa puso ng Panginoon. Mm-mm. Na, Lord, kaya to. Noong sabi ni Kata, ang sabi-sabi ni Miss Kata kagad, malayo pa naman yan, July 11, libre ako.
0: Oo.
1: Tapos biglang sumagot ka rin. So, sabi ko, ang sinagot mo pa, kasi July 4, di ba? Sabi mo, July 11, I'm available.
0: Mm-mm.
1: So, sabi ko, 7-11, ang ganda ng date.
2: Oh, busog tayo dyan.
0: Madaling matandaan.
1: 7-11.
0: So, paano sila magre-register?
1: So, magre-register po kayo through...
0: Pwede sa Facebook.
1: Pwede po sa Facebook.
0: Tawagan
1: po ako sa 0917-163-7817.
0: Mm-mm.
1: Dahil pre-registration po ito hanggang July 3. Mm-hmm. Para po may pagkain kayo.
2: Di ba may poster kayo?
1: Ay, ito po, magaganap po ito sa Bustos, Bulacan.
0: Sabihin mo kung saan para ma-excite sila.
1: Para ma-excite kayo, ito po ay sa Galilee Worship Center na katabi lang ng Galilee Wailing Wall.
0: Ay, ang ganda.
2: At Galilee Resort.
1: Pag sinabi niyo po sa Waze ay Galilee Resort, nandun po sa loob ang Galilee Worship Center.
0: Mm.
1: At kakatanyag lang ng di ba, ng Israel embassy.
2: Saka hindi po malayo yung parang 30 minutes lang
1: nandun
2: from Balintawak.
1: Nandoon po yung yung pagkakagawa ng Wailing Wall na nilalagyan po ng letters ng prayer requests. Pero po kailangan po kayo, nakapalda or nakapantalon, hindi po pwede naka-shorts.
0: Naka-shorts, okay.
1: Opo.
0: So, napakaganda.
1: Free admission po yun eh.
0: Yung sa Wailing Wall. Pero yung gawain, hindi
1: yung
0: free admission.
1: Yung gawain, hindi po eh. 200 lang po.
0: Ayun.
1: Para lang po sa ating pagkain.
0: Okay. Ayan. So, ayan ha, mga July kaagapay at kapitbahay. July 11.
1: Saturday at 8 o'clock hanggang 12 o'clock lang po yun. Ang registration po natin as early as 7 a.m. po. Open na po ang mga pintuan.
2: Paano
1: po
2: sila
1: natin
2: magbabayad?
1: Pwede po sila mag-GCash sa akin, 0917-163-7817.
0: Mm-hmm.
1: At ipadala nyo lang po yung slip nyo sa akin po.
0: Ayan ha, mag-register na po kayo kasi as we speak right now, nasa 500 plus
1: na po
0: ang nagparehistro. So, konti na lang ang slots na available. Napakagandang event nito. Isama po ang inyong mga kumare, ang inyong mga anak na babae, ang inyo pong buong barangay, isama na dyan. Woven.
1: Yes,
0: woven.
1: Stronger together.
2: Kaya maganda rin yung testimony ni Maring Kata.
1: Maganda rin.
0: As a solo mom,
2: cancer
0: survivor. Solo mom, paano tinaguyod ng Panginoon. Ako, magkita-kita tayo dyan, and I'm sure it will be a blessed time of fellowship together. other. Ang mga babae, bishop, ano, kapag nagsama-sama, talagang ibang klaseng kumilos ang Panginoon.
2: Ayo.
0: 'Di ba?
2: Mas magaling ang babae. Nagtataka nga ako bakit binabanyo yung mga babae yung pastor eh.
0: 'Di ba?
2: Wala naman sa Bible 'yun.
0: Oo, pero saka na natin pag-usapan 'yan.
1: Ibang topic 'yan.
0: Ibang topic 'yan. Ngayon mag-focus muna tayo doon sa eto Father's Day. Oh. Sister Judy, paano kayo nagse-celebrate ng Father's Day sa Tinsay household?
1: Actually, ngayon may advance na eh. Kanina umaga, meron kami morning breakfast with the bunso. This coming Friday, meron na kaagad na dinner for all. Yung all together.
0: Ayan, all together now.
1: Pero pinaka-advanced talaga yung nasa States kasi bago kami umuwi nung June 4, nag-celebrate na siya ng Father's Day with the number 4 child.
0: Wow.
1: Meron na nairigalo para sa kanya. So, alam mo, nung nakaraan, nung mga maliliit pa sila, may mga ano yan, eve pa lang. Eve ng birthday,
0: so
1: eve ng
0: father's.
1: May salubong,
0: birthday
1: salubong, Father's Day salubong, Mother's Day salubong. Mm-hmm. Parang talagang kinikreate namin yung special yung day na yun.
2: Intentional. Para sila rin, matreasure nila yun. Kasi ang pamilyang walang kakwenta-kwenta, yung bang walang okasyon.
0: So ito, talagang intentional kayo.
1: Yes.
0: Lahat ng pwedeng gawa ng celebration, gagawin nila.
1: Oh.
0: Ang galing naman.
1: Tapos merong may after the weekend naman kasi nga may ministry ng Sunday. So next Saturday naman may golf tournament naman sila.
0: Ayun.
1: I-describe
0: mo sa amin kasi nga very busy si Bishop, 'di ba? Dati reporter siya, naglalakihan pa lang yung inyong mga anak. Paano siya naging intentional in being present in the lives of your children kahit na nagtatrabaho, nagsisimula pa lang kayo ng mga negosyo ninyo?
1: Ang nakakatuwa kasi sa kanya, pinrioritize niya talaga. Ang sabi daw niya sa office, hindi ako magtatrabaho ng weekends. Kasi tinanong siya, sabi, bakit Sir Alex? Eh kasi nagtatrabaho ko para sa pamilya. Hindi ako nagtatrabaho para sa opisina. So, meron siyang ganun na maski nung na-promote siya, inano niya, binawi mo yung promotion, di ba?
2: Hindi ko na tinanggap.
1: Hindi niya tinanggap.
0: Hindi na tinanggap.
1: Kasi as head of a news department, kasi he worked in GMA for 35 years. So, bata pa sila Jessica Soho noon. So, senior siya talaga. So, when he tried, 1 week yata or 2 weeks, hindi niya kaya eh. Kasi on a Saturday, Sunday, kailangan 24 hours, 24/7 pag nasa news department ka.
0: Oo.
1: Pero ang magandang nangyari sa family, kasi they were able to experience yung, alam mo, yung happy memory sa mga anak ko, yung pumunta sila sa Hacienda Luisita, nakita nila si Cory Aquino, President Cory Aquino. Tapos ako, I was able to see all the presidents, the 4 presidents, their golfing tournament with President Ramos din, yung casual time niya with President Ejercito, ERAP, yung mga ganun. Kasi, dinate pa niya ako nun sa Malacanang, tapos sabi niya, gusto mo mag-breakfast tayo sa Malacanang. Yung mga ganun, yung mga perks. Nakakatuwa lang kasi, kilala niya yung mga waiter sa Malacanang. Pati yung mga maliliit na tao sa Malacanang, mga guard, kilala niya. Friends sila.
0: So it really speaks of the character of your husband. At yan ay nakita ng inyong mga anak. Nakita ng buong pamilya.
1: Sa Congress, kasama niya yung anak niya, nag-interview siya. Kaya siguro si Ayi, yun nga yung sinabi niya, bakit ako naging sportscaster or nasa media? Because I saw my dad. Na yun nga, nag-interview.
2: Nasa road daw. Okay. Nasa sabi road. Niya, ba't may traffic? Tapos nagulat siya sa tapat natin eh yun. Sabi niya, dati ko yun na. Sa traffic report.
0: Nagre-report ka.
2: Kasi tinanong ko rin siya eh. Sabi ko, ba't gusto mo ba sa ano, yung maging
0: sa media?
2: Media. Sabi ko, hindi naman kita in-encourage. Ha. Sabi niya, eh nakita ko sa inyo eh.
1: Tsaka ano, nakikita nila very prayerful si daddy nila. Kasi for all these years, meron siyang ano, prayer table. Kaya natutuwa ako kasi itong 36 years old kong doctor, just this trip lang, sabi niya, alam mo, mommy, ay, nakita mo ba may prayer request ako doon sa sa altar ni Dad.
0: Oh.
1: So naglalagay sila talaga ng prayer request doon.
0: Because they know that they have a father. Not just a father in heaven, pero meron silang earthly father who would pray for them.
1: Yes. Maski yung apo namin, sasabihin niya, Papa, kasi doon pag ini-invite namin yung apo namin, yung eldest, sasabihin nung eldest na apo, 6 years old, Papa, you forgot. You will anoint me with oil before I go to sleep.
0: Oh, so may ganun kayong anointing of oil. Tradition and practice of family.
1: Yes. Kasi si Alex, si Loving, bumababa yan, ina-anoint niya yung mga doors and windows. Oh, so, oh. Sa bahay nila, pag meron silang nasa something na eerie or something na may pagdadaanan yung family, may sakit, sasabihin nila, Dad, okay ka lang bang pumunta dito? Tapos pagpipray yung bahay.
0: Wow.
1: Kasi si Dad, mag-ano yan, mag-shoshofar pa yan.
2: Pag ano kasi, pag nasa, ano ka, sa deliverance ministry, importante yung alam mo na, hindi basta-basta yun.
0: Right.
2: Kailangan protected kayo sa prayer. Kasi, di ba?
0: And protected ang buong family.
1: Yes. Buong family.
0: Diba? Kasi, the enemy might not attack the person who is in the deliverance ministry, but the people we love.
2: O, di ba? Nagkaroon siya lang.
1: Like, o, tsaka yung mga kaagapay, kapitbahay, hindi all flowers or bed of roses.
0: Oo. May thorns. Po, maraming thorns.
1: Ang dami po namin pinagdaanan. Mm-mm. Yung 5 cesarean ko, pre-eclampsia ako. I was nearly, ano ba, near-death experiences.
0: Mm-mm.
1: Alam nyo po, tiwala lang po sa Panginoon. Mm-mm. At prayer partner mo talaga yung asawa mo.
0: Mm-mm.
1: At yung mga people around you, yan, nandiyan sila kata, nung nanganganak ako, nandiyan sila lahat.
0: Mm-mm.
1: Tapos, may mga times na umiiyak ako, may time na talagang sobrang burden ako na hindi ko alam yung gagawin ko. Sasabihin ko kay Loving ko, Loving, parang napaparalyze ako, parang kasi yung high blood and diabetes, yun nga yung nagra-run. In Jesus' name, Lord, hindi ko inaangken, pero nagra-run sa body ko. Sasabihin ko lang, parang hindi ko kayang itayo yung sarili ko, naninigas ako, di ba? May shivers.
0: You had health challenges,
1: yes,
0: no?
1: Yes, may shivers ako. Tapos sabi lang ni Alex, ano, Loving, inhale, Holy Spirit, exhale all the sickness. Mm. You renounce it. You declare the power of the Holy Spirit. Sasabayan ka niya mag-pray.
0: Oh.
1: Yun yung pinaka, ano eh.
0: So all these 36 years, you saw the prayerfulness of your husband. You saw the spiritual leadership of your husband in your family. Bishop Alex, marami sa mga families dito sa ating bansa, walang tatay.
2: Wala.
0: Yung recent na survey, 52% ng mga kabataang Pilipino nasa mga tahanang walang ama.
2: Totoo.
0: Ano ang message mo para sa kanila?
2: Well, kailangan talagang maging intentional ang mga fathers. Kaya walang blessing kasi sila rin, lumaki sila na walang ama.
0: Totoo.
2: So, mga naging orphans.
0: Mm-mm.
2: Kaya mahirap. Hindi magtatagumpay ang pamilya na hindi matibay ang ama. Kasi siyempre, sabi ko nga, pinagpipray ko palagi yung mga mag-asawa. Ang mga tayo, mga husbands, calling all the fathers, na palagi tayo nagkakaroon ng shortcomings kasi tayo yung foundation eh. Kinakarga natin yung buong bigat ng pamilya because the family rises and falls with the leader, yung husband. So, hindi mo rin pwedeng kayanin mag-isa yan, nandyan yung asawa mo. So, kailangan may family altars. Hindi pwedeng sa galing mo, talino mo. Talagang kay Lord intentional kasi katulad ng mga pastor, yan ang struggle ng mga pastor eh. Yung mga anak nila, hindi naniniwala sa testimony nila. So, kailangan talaga kung maglilingkod tayo sa Panginoon, magpakatotoo tayo. Kasi, nandyan talaga eh. Tayo mismo, yung sinasabi natin, ititest tayo ng kaaway.
0: True.
1: Yes.
0: So, at ang unang titirahin talaga ay ang ating marriage.
1: Yes.
0: Unang titirahin ay ang ating mga pamilya.
2: Kaya, lalo na, yung ngayon, bishop na ako. Di ba? I mean, what's in the title? Pero ibig sabihin, people look up to you. So, napakahirap. Sabi nga ng Bible, walk worthy in a manner of your calling.
0: Yes.
2: So, kailangan talaga intentional tayo. Yung schedule natin, yung mga ginagawa natin. Sabi ko nga, marami tayong idolo sa basketball, kung saan-saan. Pati yun, ang choice mo, dapat pipiliin mo Christian yung hinahangaan mo kasi wala tayong commonality sa ano.
0: At saka sabi nga, Bishop, ano, aanhin natin yung tagumpay sa negosyo, yes, tagumpay sa ministry, kung tayo naman ay failure sa loob ng ating mga tahanan.
2: At napakarami nun.
0: Napakarami ng ganon. So, there is a call for intentionality, there is a call for authenticity.
2: Yes, kaya nga, sabi ko nga, yung nangyayari sa ating bansa, tako, lahat, maraming opinion dyan sa mga mali-mali, sa politika. Pero, ayusin mo muna yung pamilya mo.
0: Totoo.
2: Tsaka ang gusto talaga ni Lord, yung pag-unlad natin, hindi sa pamamagitan ng mga politiko. Sinabi na nga ng Bible, don't trust man. Diba? Eh, kailangan tayo talaga mag-humble tayo lahat. Ang mga pastor, magpakatotoo, magpatawaran. Kaya nga napakalaki ng role na ginagampanan ng DZAS. Eh. Diba? So, kailangan talaga ipag-pray nila ang DZAS, ang 700 Club. Kasi kung hindi tayo pwedeng mag-grow ng purong economics, kailangan sa spiritual mag-grow tayo.
0: Totoo yan. At malaki ang role ng father. Ang bawat isang tatay, ang pastor ng kanyang tahanan. Tama. Spiritual leader ng kanyang tahanan. Eto, we'd like to pray for the fathers. And Sister Judy, I would like to request you to say a short prayer, no?
1: To all the fathers.
0: To all the fathers who are watching now, who are listening right now, ipanalangin natin. Lalong-lalo na yung problema rin ng fatherlessness dito sa ating bansa.
1: Amen.
0: Sister Judy?
1: Hallelujah, hallelujah. We praise you, Father God. O Abba Father, we praise you, Father God. Because Father God, you formed us, Father God, and you knew us before we were born. At binigyan mo kami ng pagkakataon na magkaroon, Panginoon, ng mga ama sa mga tahanan. Oh Father God, I pray for all the fathers, Lord Jesus, mga ama sa tahanan, na maging maayos, Panginoon, ang kanilang pundasyon sa salita mo, Panginoon. Piliin niyo sila, Panginoon. Dahil sabi niyo, Panginoon, hindi kami ang pumipili sa inyo, kundi kayo, Panginoon. Piliin niyo po sila, Panginoon, upang maging, Panginoon, magtagumpay, maging mapagmatyag, Panginoon, at maging magandang ehemplo, Panginoon, sa kanilang mga anak. Nawa, Panginoon, itigil na po namin, Panginoon, ang mga panahon, Panginoon, na kami ay nagkakasala sa iyo, Panginoon. Pakalinisin mo, Panginoon, ang mga puso ng aming mga ama. At nawa, Panginoon, bigyan sila ng pundasyon ng ilaw, Panginoon, na nanggagaling mula sa iyo. Nawa, Panginoon, bigyan mo, Panginoon, ang mga pamilya na walang ama, Panginoon, ng iyong salita, ng iyong pagmamahal, ng iyong pag-asa, Panginoon, na makakita sila, Panginoon, ng simbahan o ng isang pastor, Panginoon, na magbibigay, Panginoon, ng leadership sa kanila sa pananalangin at maitayo, Panginoon, ang spiritual na buhay, Panginoon, nila. I pray, Father God, for the nanays, Lord, na tumatay yung tatay, Panginoon. I pray for the nanay na tumatay yung tatay, Panginoon, na sila, Panginoon, ay hubugin mo ayon, Panginoon, sa kagustuhan mo, Panginoon. I pray, Father God, that you would provide for all their needs, Lord Jesus, na sila, Panginoon, ay maging mapagpasensya, ang mga fruits of the Holy Spirit ay magkaroon sila, Panginoon, ng pagmamahal, ng kapayapaan, Panginoon, kagalakan, Panginoon, sa lahat ng gagawin nila. At, Panginoon, turuan mo silang ialay lahat ang buong buhay nila sa iyo at isurrender lahat ng mga sakit, Panginoon, lalong-lalo na sa bansa namin, Panginoon, na kami ay lugmok sa financial problems, Lord. Wala kaming lahat ng halos ng pamilya, Panginoon, ay walang bahay, walang makain, walang trabaho, Lord. I pray, Father God, na abutin mo sila, Panginoon. Comfort them, Lord. At I pray, Father God, for mga programang katulad ng DZAS, FEBC, CBN Asia, Lord, na tumutulong, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na lalong lumapit sa iyo, Panginoon, makakilala sa iyo, Lord. I pray for all the fathers who are pastors right now, Lord. I pray, Lord, that you would lead them, Father God, to the right direction, Lord. Huwag mo silang pabayaang mag-resign. at tingnan, Panginoon, ang kasalapian or ang money, Panginoon, kundi makita kanila.
0: Yes, Lord.
1: And focus on you as they walk through their race, Father God. I pray for perseverance, Father God. I pray for strength, for hope, in Jesus' mighty name. Amen.
0: Amen, amen. Maraming maraming salamat, Bishop Alex, Mars Judy.
1: Amen.
0: Maraming salamat po sa inyo. At magkita-kita tayo sa July
1: 7-11.
2: Sabado yun.
1: Sabado at
2: 8 a.m.
1: to 12.
0: Ayan. So, eto na. Ating mga kapitbahay, mga kaagapay, sa inyong pagdiriwang ng Father's Day bukas, huwag na huwag kakalimutan to greet and thank our Heavenly Father, in whose name each family was established. Maraming maraming salamat sa inyong pagtutok dito sa Masayang Tahanan. Siyempre, nagpapasalamat din tayo sa ating mga co-pilot, Desa, Jabez, Benji, and Precious. At ako nga po, ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Palaging nagpapaalala, kung gusto natin ng tahanang masaya, si Kristo palaging unahin. Si Kristo ang ating una.
3: Masayang Tahanan. Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang Tahanan.
4: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na. Simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida. Ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binuto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin mo na.
5: Akuin mo na. Akuin mo na.
4: Diba?
6: Ito ang 702 DZAS.
7: 702 DZAS.
6: Agapay ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
7: sa febc.ph
6: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
8: Kwentong kalusugan.
9: Kwentong kalusugan.
8: Panahon na para unahin ang kalusugan.
9: Kwentong kalusugan.
8: Usapang wellness and proper diet
9: para sa healthy and happy family.
8: Kwentong kalusugan.
10: Hi kaagapay, magandang araw sa iyo. Magandang araw ng Sabado sa iyo. Nawa ay maayos ang iyong pakiramdam ngayong araw. And happy happy listening po sa lahat ng ating mga kaagapay na ka-tune in sa 702 DZAS sa pamamagitan ng Kwentong Kalusugan. Kami po ang inyong mga kasama, Jo Cabrera Alabastro.
11: Yurna Arcega from Tree of Life Wellness Center.
10: Yes, at mga kaagapay, ano, napakaganda ng ating mga nagiging discussion every Saturday at sana po ay nakakapakinig ka At hindi lang nakakapakinig, kundi nasusundan mo rin yung mga lesson na tinuturo ng Tree of Life. At ngayong araw na to, Miss Mirna, ang ating discussion ay patungkol sa pangangalaga
11: Kidney.
10: sa kidney. Oo, bakit ito yung napili natin?
11: Kasi marami ngayon na nagkakaroon ng sakit ng sa kidney at nagda-dialysis. Parang, parang umuusbong ang mga dialysis center, samantalang noon eh walang dialysis center, siguro mga isa o dalawa. So it just meant to say na talagang dumadami na ang pasyente na merong kidney failure. So, nandito tayo ngayon para magpaalala para hindi masira ang iyong kidney.
10: Okay. At paalala din sa ating mga kaagapay. Roughly 120 Filipinos per million population annually ang affected po ng chronic renal failure every hour. So, ibig sabihin na sa 35.94% ng Filipino adults ay may posibilidad na mag-develop ng chronic kidney disease. At isa rin po ito sa mga leading cause ng mortality and top 5 leading cause of death dito po sa Pilipinas. Kaya po, maganda po na pag-usapan po natin itong karamdaman na ito, paano maiwasan at paano ma-manage. At ang pinakamahalagang tanong, Ms. Mirna, nare-reverse ba kapag ikaw ay merong kidney problem?
11: Oo, kaya correct ka dyan, nakakabahala na dahil nga sa hindi natin kaalaman, hindi natin alam na tayo, ang kidney natin ay sinisira na pala natin. Kaya ating dapat malaman kung ano yung mga danger signs, yung mga common mistakes na ginagawa natin, at ano ang dapat nating gawin para maiwasan ang masira ang ating kidney.
10: Okay, go ahead, Ms. Mirna.
11: Okay, ang kidney, ang pinaka-importanting filtering organ ng ating katawan. Minuminuto, nag-filter ito ng 50 gallons ng dugo at nag-produce ng 2 quarts of urine. Kaya para ilabas ang mga toxin sa ating katawan. At nakakakilabot na balita kapag ang kidney mo ay na-damage. So para ka ng isang living dead dahil ang basura sa katawan mo ay hindi mo na mailalabas. Kaya ikaw ay mangingitim, mamamanas dahil toxin siya. So akala natin ang kasagutan ay dialysis pero ito ay temporary lang na machines na ginagamit para tanggalin ang iyong basura sa katawan. So, yung pala, ito ay temporary lang. Ang mauuwian mo ay kamatayan din. Costly ang magpa-kidney transplant. Mga 1 million yun at the maintenance of the phone. Pero, wala pang kasiguraduhan na magmamatch ang iyong kidney dun sa donor. Kaya, importante na pangalagaan natin ng kidney at malaman natin kung ano ang mga danger signs sa umpisa pa lang. Dahil pagka nagsisimula pa lang ma-damage ang ating kidney, ma-action na natin at huwag nang gawin ang mga common mistakes na ginagawa natin. So ano yung mga danger signs? Sa umpisa ay parang tahimik lang si kidney, no? Wala kang nararamdaman. Pero tumataas na pala ang creatinine mo, ang creatinine natin levels at saka BUN, blood urea, nitrogen, yung lab work natin. Pero physically later on, ito ang mga mararamdaman ng ang pasyente may nasisira na ang kidneys. Early sign pa lang nito, no? So, bantayan mo ito. So, let's say, pagbabago sa pag-ihi, no? Ihi ka ng ihi o kaya ay hindi ka maihi. O kaya ay pag tinignan mo ang iyong ihi, may bula ito. At minsan may dugo. So, ang amoy, mapanghe, no? Parang pungent, no? At minsan hirap kang umihi, masakit. So, yun ay patungkol sa pag-ihi. Mararamdaman mo na physically, may problema ka. Hindi mo lang alam kung saan. So, masakit ang iyong tagiliran o tinatawag na flank pain. Yung sa tagiliran natin, sa may bandang likod, sa tagiliran, ano? At ikaw ay hinihingal, nangangati, madalas, no? Ibig sabihin, hindi na ang toxin sa katawan mo ay hindi nga na-flush dahil nga wala na yung nasisira na yung kidney function na taga-filter ng dumi sa katawan, no? So therefore, naiipunan ng toxins, dumadami, kaya ikaw ay nangangate. At madali kang mapagod dahil affected na nga ang mga dumadami ang mga basura sa katawan mo, hinihingal ka na, yan. Pagka ikaw ay ganyan na ang mga nararamdaman mo, huwag mong isawalang bahala, huwag mong ignore, huwag kang matakot dahil at an early stage ng ating kidney failure or kidney problem, meron pa yan solution. Kaya nandito tayo upang tayo ay bigyan ng warning para hindi na tayo maging biktima ng kidney failure. So, ito yung mga late signs na, no, namamanas, may puffy eyes na, dahil nga nasusuka na, nanlalamig na ang mga paa, mga extremities, namumutla na dahil anemic na, dahil hindi na maka-function ang kidney. So yan ang mga danger signs ng kidney problem mo o nagfa-fail na ang iyong kidney. So ano naman ang mga common mistakes natin na mga ginagawa natin para masira ang ating kidney? Yung mga common mistakes natin, no, araw-araw, mga activities na hindi tayo aware na sinisira pala natin ang kidney. Ang top of the line natin na lagi tayong nagkakamali, no, mga common mistakes na mga ginagawa ng tao. Hindi pala inom ng tubig, no? Hindi umiinom. Isang hindi sila umiinom ng tubig, ha? Meron akong kilala na talagang hindi pala inom at ang iniinom isa na tubig, soft drinks. Nako, kandidato ka. Tigilan mo na. Ang tubig, ang pinaka-importanteng bagay na dapat natin gawin, ito ay tinatawag na isang natural medicine, ang pag-inom ng tubig, kasi naka-flush ang mga toxins. 8 glasses of water ang required and more. Kailangan mag-ready ka ng mga isang tumbler sa tabi mo para mainom mo ito the whole day. Naku, wag nang soft drinks and soft drinks. Itigil na yan sa pagka...
10: Miss Mirna, kung 8 glasses a day ang required sa tao, tapos pinunuan na ng 1 litro ng soft drinks, paano pa iinom ng tubig nga naman, ano?
11: Oo, yung iba kasi sabi wala daw lasa ang tubig, kaya soft drinks, kung sisirain naman ng kidney mo, magkaka-form ka ng kidney stones, kaya nagkakaroon ng kidney stones. E di, tuloy-tuloy na yan. Pagka hindi mo naman, it's tuloy-tuloy pa rin, lalaki. So, tigilan mo na ang soft drinks, no? Para hindi madamage ang iyong kidney. Dahil uminom ka na ng 8 glasses of water at inuman mo na rin ng buko juice. Tapagkat nandyan yung ang buko juice ay punong-puno ng electrolytes. At saka, ito ay tinatawag na diuretic or jingle ka ng jingle pagka uminom ka ng buko juice, no? Wag yung nabibili sa mall na buko juice kasi nilalagyan nila nito ng mga matatamis, no? Para maparami tubig at nilalagyan ng matamis, no? Yung talagang purong-purong buko juice na galing sa buko na talagang yun ay nabibili sa palengke, no? So, yan. So, pagpipigil ng pag-ihi, yan ang mga common mistakes natin. Pag naiihi ka, hindi ka umiihi agad, pinipigilan mo, tinatamad ka, ito ay nagpapataas ng pressure sa iyong kidney. Nakakasira rin pala ito, yung magpipig ka. Yan ang mga common mistakes natin. At meron mga tao na may painkiller abuse, sumakit lang ulo, inom na agad ng gamot. At yung pala ito ay masama sa ating kidney. Dahil ito ay sinisira niya ang ating kidney dahil foreign body yan ng mga side effects, no? Siyempre, yung mga may drug maintenance na umiinom po at minsan wala tayong choice, kaya kailangan maging controlled lang, wala, maging aware ka na yung iniinom maaaring makasira ng iyong kidney. So, tulad ng mga blood pressure pills, mga diabetic pills, cholesterol pills, as much as possible, go natural, no? At yung mga umiinom ng mga illegal drugs, yan. Laxatives, yung hindi makadumi, inom ng mga laxatives. And nakakasira din ito ng kidney yung nagsa-self-medicate. Halimbawa, mataas ang uric acid, umiinom ng allopurinol. Ito ang matinding makasira ng kidney. No? Yung sa mga medical gout, yan. At ito pa, yung nagpapapaya, umiinom ng mga screening tea o kaya yung umiinom ng mga gamot para pumayat. Yan, ingat-ingat lang. Nagsa-self-medicate ng antibiotics ng antibiotics. Yan, ingat-ingat lang tayo. Yan ang mga common mistake natin na hindi natin...
10: Miss Mirna, how about yung power drinks?
11: Ah, yung may energy drink, isa pa rin yun. Matindi rin yun. Kasi yan ay nauso, no? Energy drink. Yan ay nakakasira din ng ating kidney. Kaya, siyempre, lalakas ka yung mga athletes. Energy drink ng energy drink para lumakas sila. Pero, at ito ay maging aware tayo na maaaring makasira sa ating kidney. So, ito ay mga common mistake natin na hindi tayo aware kasi. No? Basahin mo yung mga chemicals na meron ng energy drink, mga soft drinks, pare-pareho yan sila. Basta anything na may chemicals, maaaring makasira sa ating kidney. So, pag inom pala ng kape, araw-araw kung ikaw ay coffee drinker, araw-araw, ito pala ay nakaka-form ng kidney stones. Pagka ikaw ay may kidney stone, eventually, maaaring masira ang iyong kidney, no? Yung laging meron na lang infection, may infection sa ating puwerta, no? Yung mga kababaihan, lagi na lang may infection. Ini-ignore natin to. Sabi ko noon, lagi ko na lang sinasabi, kung ikaw may infection, ikaw ay uminom ng balbas pusa. Yun ay inumin mo na po isang inuman lang yun, isang pitcher mo lang ang mainom mo, talaga naman tanggal ang iyong infection. No? So, lalo-lalo na pag diabetic ka, prone ka sa vaginal infection, kaya lagi kang nangangati dahil nasisira na rin yung pancreas mo, kailangan inuman mo ng balbas po. Sa mga herbal medicine, wala yan. Hindi yan nakakasira. Walang side effect yan sa ating kidney pagka mga herbal medicine. Instead na mag-go ka sa mga tunay na medicine, synthetic medicine na tawag, yun ang may mga chemicals na makakasira sa ating kidney. So, hindi tayo aware na ang kulang pala sa pagtulog ay maaari rin makasira sa ating kidney. Kasi pag kulang ka sa pagtulog, tataas ang blood pressure mo, tataas ang blood sugar mo. Si high risk ka, magkaroon ka ng kidney problem dahil syempre, pagka di ka makatulog, walang time ang kidney mo mag-repair habang ikaw ay natutulog. Stress. Ayan. So, para masira ang iyong kidney. Yung mga nagpapa-CT scan, ano, syempre bibigyan sila ng dye, contrast dye na tinatawag. Tapos, that's it. And nalagyan mo na ng contrast dye. Siyempre, chemical ito, maaaring makasira sa iyong kidney. Kailangan, inuman mo ng maraming tubig para ma-flush mo yung mga chemicals na ipinasok sa iyong katawan. So, yung mga sedentary lifestyle, ano, yung halawa tinatamad mag-exercise, alam mo ba, mag-1 hour to 2 hours ka lang nakaupo, hindi ka gumagalaw-galaw, nag-accumulate na yung sugar sa iyong katawan. So, bumabaga lang yung metabolism at naaapektuhan ang iyong kidney mo. Hindi ito makafunction well. So, ito pa, yung common mistake natin, yung mga naninigarilyo at umiinom ng alak, akala natin okay lang yung pala. Hindi lang liver ang sinisira, pati kidney pala nito ay sinisira at nakaka-apekto dahil dun sa chemical na meron ito, yung nicotine sa sigarilyo at yung alcohol ay meron dito nakaka-cause ng high uric acid. Siyempre, masisira ang yung kidney. So, ito yung mga common mistakes natin na ginagawa na hindi tayo aware na siyang nagiging dahilan para unti-unti natin sinisira ang ating kidney. So, ano-ano ang dapat nating gawin? Tigilan na. Anong dapat tigilan na natin? Siyempre, paninigar yung pag-inom ng alcohol. Ito, tigilan na yung pagkain ng mga makakasira ng iyong kidney tulad ng instant noodle. top of the line yan. Kasi ito ay may preservative, may artificial, MSG, lahat ng mga chemicals na meron ito, too much sodium nasisira sa iyong kidney. Tigilan mo na yan, tigilan mo na rin ang mga canned goods, mga canned meats, mga, syempre yan ay nilalagyan ng mga sodium, preservative, ayan. Kaya yan ay napre-preserve ng mga more than a year eh. Hindi pa siya nabubulok, yan. Mga processed meat, processed goods, mataas sa nitrates na siyang nakakasira ng ating kidney. Mga snack packs, halimbawa mga junk foods, no? Naku, mataas sa sodium ito at may mga MSG yan. Yan ang makakasira. Too much sodium sisira sa iyong kidney. Nagkukos ng inflammation. Na maubusin mo lang isang balot ng junk food, no? Any junk food, no? Let's say potato chips. Ubusin mo lang, ano, maya-maya makikita mo, parang manas na manas ka na. Kasi because of too much sodium and MSG na meron noon. At hindi mo kayang tigilan kasi may MSG nga. Nagiging ati ka na parang sarap na sarap ka. Bibili at bibili ka pa rin na hanggang sa maubos mo siya, no? Na naa-addict ka na sa kanya. At of course, tigilan mo na rin yun yung mga matatamis. Kasi ang matatamis, may mga fat switch, no? Na sinasabi. At nakakakos ng high protein in urine. At nakakasira din ng kidney. Mga artificial additives, no, yan, mga, dahil mataas sa toxins ito, mga processed meat na na-mention ko, nakaka-burden sa ating kidney. No, tigilan na yung mga hotdog, mga ham, spam, madaling lutuin siya para sa mga anak natin, hindi natin alam na sinisira natin ang kidney na pala ng ating mga mahal sa buhay. So, in other words, nagawa ako ng acronym ng anong ititigil natin. 4 A's. Alak, asin, asukal, ayan. At lahat ng A, apat na paa. Ano yung apat na paa? Baboy, baka, at manok na may dalawang paa. So yan ay itigil na rin natin. Mag-switch tayo sa whole food, plant-based diet. So kailangan mag-focus tayo dito. Pagka ikaw ay may nararamdaman na, no, na hirap ka umihi, mag-ano ka lang, go herbal, banaba, top of the line natin, banaba. Nako, yan ang gawin mong tubig, no, banaba. Siguradong matitigil ang sambong banaba, no, balbas pusa. Yan ay na-mention ko na, balbas pusa para hindi ka magkaroon ng infection. Pagka ikaw infection, magtanim ka na ng balbas pusa sa inyo. Magtanim ka. Ang banaba ay mataas na kahoy yun, eh, mataas na puno. So, kailangan malawak ang iyong, ang sambong at banaba, malawak ang iyong bakuran. Ano? Kung ikaw ay nakakaramdam ng acidity, no? May, parang nagkakakos ka, siyempre, hindi naman aaray agad ang iyong kidney, no? Minsan may mga symptoms na hyperacidity. Yun, uminom ka ng baking soda, like 1/2 teaspoon. 1/2 teaspoon ng baking soda, lagyan mo ng isang 1/4 glass of water o isang shot glass, tunawin mo, no? Yun, makakatulong na yun para matulungan ang iyong kidney, ma-alkalinize ito at malaking tulong ito. So, instead na patis ang iinumin mo o toyo, ang sausawan mo eh, bawang, sibuyas, turmeric, at ginger, no? Lagyan mo siya ng apple cider vinegar. Yun, malaking tulong yun. Yun ang, kasi kung sanay kang may sausawan na patis, toyo, ketchup, tigilan mo na rin yan. Change lifestyle talaga, tigilan mo na, say no to them kasi ito ang sisira sa kidney mo. So instead, i-switch mo, no? Kasi parang nasanay ka na may sinasawsawan yun. Maggawa ka ng bawang, sibuyas, turmeric, ginger, lagyan mo ng apple cider vinegar. Nako, sigurado hindi ka tatamaan ng hindi masisira ang iyong kidney. At of course, kailangan mag-regular ka ng kidney cleanse katulad ng 2 lemons, no? 2 lemons sa umaga. Ikakat mo, no? Ito into small pieces kasi mataas ito sa vitamin C, nakaka-detox daw ito. At pagkatapos, lagyan mo ng garlic, 4 cloves, butil ng garlic, ano, ilagay mo dyan, at isang tablespoon of turmeric. So, at low fire, anuhin mo siya, yung pakuluan ng low fire, at inumin mo ito every day. Every day. Nako, malilinis ang iyong kidney. Ang panglinis ng kidney yung celery juice. Yung celery juice or parsley or cilantro. Pwede mo siyang i-boil. Pwede mo naman siyang i-blend, no? Inumin mo to per day. 1 glass per day, no? Yung cilantro, parsley, celery. Yan ang mga tinatawag na pang kidney cleanse. Ano pa? Yung ating pag ikaw'y mahilig sa pag ikaw'y nagpapakulo ng mais, yung pinakuluan, huwag mong tatanggalin yung corn silk na tinatawag, no, yung bumabalot sa corn, isama mo, no? Yun ay nakakalinis ng kidney natin, no? So pag nagpapakulo ka ng corn, tatanggalin natin lahat, eh, no? Tapos yung corn lang ilalagay natin. Isama mo yung corn silk ng mais, yun ay nakakatulong para makalinis ng ating kidney. At ito pa, isang 1 cup of pakwan, no? Lagyan mo siya ng 1 tablespoon of olive oil, at squeeze mo ng 1 kalamansi, at lagyan mo siya ng 1/2 cup water. I-blend mo ito. Ito ay nakakatunaw ng kidney stones, para hindi masira ang iyong kidney. Ulitin ko ha, ito ay nakaka-detox ng kidney, nakaka-solve ng mga UTI ng kidney. Powerful ito. Ulitin ko kasi very important ito na malaman natin na kapag ikaw nakakaramdam na ng kahirapan sa pag-ihi, gawin mo na. O kaya ay nararamdaman mo may sumasakit sa iyong tagiliran, baka may kidney stone ka. Ito nga, ulitin ko, 1 cup ng pakwan. No? At 1 tablespoon of olive oil, samahan mo ito, at squeeze of kalamansi, at 1/2 cup water, ibe-blend mo ito, siyang iinumin mo para tunawin ang iyong kidney stones at ma-prevent ang mga UTI. Yan ay that dapat nating gawin, mag-go natural tayo, mga pamamaraan, upang sa ganun, hindi masira ang kidney. Huwag kang inom ng gamot, konting sakit lang, sakit ng ulo. Instead na gumamit ka ng, ano na lang, iinumin mo, masakit ang ulo mo. Kuma, you can use your food as, your hand as
10: medicine. Wait lang, Miss Mayor na. Bago tayo mag-move forward, no, yung na-mention nyo na concoction ng pakwan, ng olive oil, lemon at tubig, tuwing kailan iinumin siya?
11: Araw-araw, kapag ikaw may nararamdaman na, syempre ikaw ay may kidney stones, to ang suggestion dyan ng doktor. Pag nararamdaman mo na, pag maliliit pa lang, huwag mo nang palakihin, tigilan mo na agad-agad soft drinks, tigilan mo na yung pag-iinom. Ito na.
10: Ang ipalit, ano? And yung... Minsan kasi sinasabi nyo na yung pakwan kasama yung buto. Dito, ganito rin ba yan? Kasama rin yung buto sa pag-blend?
11: Pwede rin. Oo, pwede rin. Kasi pag mine-blend, ang hirap tanggalin kasi ng buto. Siyempre, ma-re-remove ang iyong constipation. Kasi yung buto ng pakwan ay merong tinatawag na laxative effect. Ang laxative nito ay yung namumove niya yung bowel natin, yung toxins. Siyempre, pag na-flush mo yung toxins mo, tanggal yung mga toxins, including yung mga kidney stones na meron ka, mapa-flush niya ito.
10: Okay. So, sige po. Tuloy na po natin, Miss Mirna. Yung last tip niyo po.
11: Ang last tip natin, syempre, ugaliin natin maglinis ng colon. Punta na kayo dito sa aming clinic, mag-hydrocolonics kayo para matanggal ang mga toxins. Ang isa sa mga dahilan kaya nagkakaroon ng kidney failure or nagkakaroon ng sakit sa kidney ay maraming toxins sa ating katawan na nai-imbak sa ating colon na hindi na kinakaya ng kidney na i-filter. Kaya na ito ay na-burden, natataksan, kaya nagkakasakit o nag-fail. So, ugaliin natin maglinis ng colon para ma-prevent natin ang kidney failure. Ito ay pumunta na kayo sa aming clinic upang malinis ang iyong colon. It takes only 45 minutes to save your kidney. At of course, ugaliin natin kung wala kayong machine, yung mga nakikinig sa atin sa probinsya at sa abroad, pwede kayong magtinatawag ng coffee enema everyday yan para panatiliin natin malinis ang ating kidney at hindi ito mag-fail.
10: Okay. And yung question natin kanina, nare-reverse

0: plant-based diet. So, marireverse yan kapag tayo ay consistently aware na ano ang mga dapat na hindi natin ilagay sa ating bibig para sirain ang ating kidney. Marireverse siya.
1: Sabi niyo po, at an early stage, ano po, gaano ka-early yung stage na pwede siyang ma-reverse?
0: Okay. Yung nagsisimula pa lang, ang nararamdaman mo, ihi ka ng ihi, simula pa lang, nagbubula-bula. Dahil dito sa aming clinic, may mga pasyente kami, yung creatinine nila, may 500, napapababa namin ito sa pamamagitan lang ng pagkain ng tama. So, ang sinasabi nating early stage, mapitignan natin sa creatinine, pag ang level nila ay tumaas ng mga 500, ayan, nagkaano na. Naku, pag nag-1,000 na yan, hindi na yan. Kailangan ng pagsabayin ang hydrocolonics at saka ang
1: Dialysis.
0: dialysis. Hindi. Sobrang burden na ang iyong kidney. So at early stage, 200. Ang creatinine, tumataas na. Early stage lang yan. Nararamdaman mo. Unti-unti na yan sumisira ng iyong kidney. Eh, tumigil ka na para hindi na masira ang iyong kidney. Kasi pag, as I mentioned kanina, para ka na may death sentence, hindi death sentence ang kidney. Dahil kaya itong i-reverse kung i-change mo lang ang lifestyle mo. At napatunayan namin dito sa clinic namin, sa Tree of Life, na ang mga matataas na creatinine ay talaga napapababa namin. Ang aking ina ay for dialysis na siya noon at naka-schedule na siya for dialysis pero hindi na siya nag-dialysis dahil ito ang mga ginawa ko. Nag-change ng lifestyle, yung mga kinakain niya, mindful na siya at saka aming hina-hydrocolonics. Wow! Isang discovery na hindi na nag-dialysis ang mother ko. Kaya ito ay aking napatunayan. Hindi ito katang-isip lamang na kaya mo i-reverse at kidney failure at an early stage kung mag-change ka ng lifestyle. At pumunta kayo rito para gabayan namin kayo. Ano ang mga pagkain dapat iwasan at dapat na na kainin at lilinisin ang iyong colon para hindi na magpatuloy ang progress ng kidney failure.
1: Okay. Ayan, maganda pong payo yan, ano, na pwede rin pala na ma-colon cleanse kahit merong kidney failure. And for more details, Ms. Myrna, saan po kayo maaaring matawagan ng ating mga agapay?
0: Landline namin ay 8776-3742. Again, 8776-3742. At ang aming cellphone number ay 0916-617-6442. Again, 0916-617-6442.
1: Okay, magandang paalala rin to sa ating mga kaagapay, ano, na maging mindful tayo sa ating pagkain. Hindi lang ang goal natin ay mabusog o ma-satisfy ang ating mga tiyan o kaya naman sumaya sa pagkain dahil meron din itong maganda o hindi magandang epekto sa ating katawan, depende sa ating ipapasok sa ating mga sarili. At ito na nga po, nagtatapos ang ating programang Kwentong Kalusugan, Jo Cabrera Alabastro po.
0: Nirna Arceca from Tree of Life Wellness Center.
1: Nagpapaalala po, maging responsable tayo sa sarili nating mga kalusugan hanggang sa susunod po na episode ng programang ito. God bless you po.
2: Kwentong Kalusugan.
3: Kwentong Kalusugan.
2: Panahon na para unahin ang kalusugan.
3: Kwentong Kalusugan. Usapang wellness and proper diet
2: para sa healthy and happy family.
3: Kwentong Kalusugan.
4: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
5: Batok!
6: Listahan ng mga hit, pop, at swak sa panlasa ng masa.
5: Batok!
7: Lahat ng the best, pasok!
6: Batok!
8: Mga kaagapay, muli pong nagbabalik ang inyong paboritong himpilan, ang 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako pa rin po ang inyong kasama sa ikalawang bahagi po ng ating kwentuhang Beyond the Cross. Dito lang po yan sa programang Patok. At sa pagkakataon na to, kasama ko pa rin po ang owner ng Beyond the Cross. Walang iba mga kaagapay, si Miss Rosalinda Dolores. Hi
9: Hello
8: ulit, ma'am.
9: Po.
8: At syempre kasama ko po ang kanya nag-iisang reyna

0: si Rina Rose. Magandang hapon ulit, Rina.
1: Magandang hapon, Sir Brian.
0: Ayan, at napagkwentuhan natin sa past episode natin, nakita natin yung pamilya mo. Ma'am, nakita natin kung paano binuo ng negosyo mo ang pamilya mo, kung paano kayo nagsimula, ano yung mga challenges, magkanong kapital at franchising. Ngayon, ma'am, gusto ko namang pag-usapan patungkol sa flavoring, paano kayo naka-imbento ng iba't ibang flavor at ilan ang flavor po ng Beyond the Crust?
2: Ano po, 12 flavor.
0: Ano-ano ang flavor na ito, ma'am?
2: Overload, 3-in-1, 2-in-1, mozzarella, beef and mushroom, spinach, shrimp, ano
1: mga
2: pa bang?
1: Ham and cheese,
2: Hawaiian.
0: Siyempre, ma'am, alam natin na mahirap gawin to. Sige, paano ba yung proseso ng paggawa natin ng products natin?
1: So, sa regular pizza po, ganito lang siya. Magsisimula po tayo sa dough.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, mga sauce po. Tapos, yung toppings.
0: Mm-hmm.
1: Then, cheese. Tapos i-oven, mabilis lang naman po siya actually. Ang pinaka time consuming lang po isang pag-oven po. So, mga 10 to 15 minutes po.
0: Nga, wala pa talaga isang oras.
1: Opo, kasi may to order po talaga yung mga ano namin, pizza po namin.
0: Mm-hmm.
1: So, nag-advise po kami sa customer na kung ano po, willing to wait po sila dapat. Kasi po, para ipag-iserve po namin sa kanila is mainit po talaga.
0: Mm-hmm,
1: ma-enjoy
0: mm-hmm.
1: po nila habang mainit pa. Ganun
0: mm-hmm,
1: po.
0: Mm-hmm, galing no, mga kaagad. Sige nga po, ma'am Rain, sa loob ng isang araw, nakakailang gawa ka ng pizza? Kunwari, ikaw yung bantay. Tama ba ako? Ikaw ang bantay ngayon sa main branch ng Beyond the Crust. Nakakailang gawa ka ng pizza sa loob ng isang araw?
1: Sa isang, pagka po ano, mga weekdays, saktuhan lang po mga 20 to 30 pero pagka ano po weekends doon po talagang paspasan.
2: Kailangan talagang
1: hanggang 50 bucks, minsan 100 pagka po yung may okasyon ganun mm-hmm. po sobrang ano. Tapos tuloy-tuloy po yung ano walang upuan.
0: Lang kain. Para limot mo na yung upuan no.
1: Makakaupo ka na lang pagtapos na
2: mag-close na.
1: Closing na tapos hindi ka pa pala kumakain, anong oras na, ganun.
0: Ganun talaga, pag may-ari ng business. Okay. Pero yung tanong ko sa'yo, di ba ikaw ay graduate din ng financial management, bakit hindi mo pinursong magtrabaho?
1: Ayun nga po, kasi nga sabi nga po din ni mami na parang tulungan ko na lang din po siya para may magmamanage din po ng business pagka ano po, pagka wala po sila, pag umaalis, may tao pa din pong titingin dun sa business namin. Ganun po.
0: Grabe no, young entrepreneur, mga kaagapay. Naniniwala ka ba rin sa usapin ng pagninegosyo? Ito ha, naniniwala ka ba sa pagninegosyo? Kailangan ba nagkapagtapos ka ng iba't ibang degree? Parang sa'yo, you are a business manager, kundi ako nagkakamali. Oh. Kailangan ba pang nagtatayo ng business, palagi mo kailangan nagtapos ka ng pag-aaral?
1: Para sa akin po hindi eh. Kasi si Mami hindi naman din po siya nakapagtapos, wala po siyang
2: high
1: background
2: school graduate sa, lang po ako.
1: Sa pagbi-business parang inaral lang po talaga niya kasi kailangan kailangan pong kumita ng pera. So wala po siya sa degree. Nasa pagpupursige mo po talaga 'yon
0: kung ano si
2: pagtiyaga. Kailangan lang may sipag at tiyaga ka sa iyong papasuking hanap buhay. Kailangan may tiwala ka sa sarili mo kung paano mo ito mapapaangat. At kung paano mo ito magiging successful, kung paano magugustuhan ng mga customer ang iyong hanap buhay na papasukin. At unang-una, kailangan may tiwala tayo kay Lord na tayo ay kanyang gagabayan.
0: Grabe no? Totoo yan mga kaagapay kasi nga diba, madalas kasi kapag sinabi nating business, kailangan nakapagtapos ka ng ganito, ganyan. Yung iba pa nga, kumukuha pa ng empire. Pero wag natin sila din maliitin at the same time. Kasi nakakatawa dito mga kaagapay, yung experience ni ma'am bilang isang negosyante from RTW. Diba ngayon po may-ari na ng isang restaurant business na sino ang mag-aakala isang pizza burger na ang kanilang ginagawa. And at the same time dito mga kaagapay, ipinakita rin ni Reyna, totoo yun mga kaagapay, no? Ang kailangan na talaga aralin mo. Diba? Isa puso mo. Hindi lang isa puso, kundi dapat maging hands-on ka sa ginagawa. Sige nga, ma'am, sa inyong palagay, gaano kahalaga na hands-on ang isang owner sa kanyang business?
2: Kailangan po talaga maging hands-on ka para lahat ng gagawin mo is manggagaling sa iyo at alam mo kung paano mo ito ginagawa.
0: Mm-hmm.
2: Kung sakalit mayroong kang gustong tulungan, pwede mo siyang ituro mm-hmm. ng totoo,
0: mm-hmm.
2: ng tuloy-tuloy. Yun talagang makikita mo na itong tutulungan mo is magiging hands-on din doon
0: mm-hmm.
2: kung paano ko ituturo sa kanya. Kasi pag hindi ako naging hands-on, hindi ko po pwede itong ituro sa iba.
0: Tama.
2: Kasi kailangan alam ko yung pasikot-sikot
0: ng aking
2: gagawa. Yes po, totoo po yun. Mm-hmm. Kailangan alam ko kung paano ko sila ituturo sa iba.
0: Mm-hmm.
2: Ganun
0: mm-hmm.
2: po. Kaya yung alam ko, itinuturo ko naman doon sa mga nagpa-franchise sa amin mm-hmm. na...
0: So ma'am, nagkakaroon ka ng training.
2: Yes po, may training po kami.
0: Paano yung training period ko? Like, for example, ako po, kumuha ko ng isang franchise business mula sa Beyond the Crust. Paano yung training?
2: Meron po akong tao, sila, si Reyna ang magti-training. Tuturo yung niya po.
1: Training po.
2: First...
1: Depende, sir, kasi for example po, interested ka. So, yung mga yung franchisee po pupunta po sa store namin.
0: Mm-hmm.
1: So, mag-taste test, ganun. Tapos, entertain po namin yung questions nila kung paano papatakbuhin, kung paano nagsimula kami. Ganun po, may presentation po kami ipapakita sa kanila kung saan kami nagsimula.
0: Wow.
1: Ganun po. Tapos, ang actual training po is the day ng delivery po. Kunyari, sa Baguio po yung franchise.
0: Dami na kasi na pupuntahan ko. Ahead, sige.
1: So, ako po, pupunta po kami doon. Ako po yung magte-training sa kanila ng actual, ganun po. Tapos isang buong araw po kami nandun sa store. Minsan naman po, duty pa ako dun sa store nila para lang po ma-train yung staff nila.
0: Ang good. Ganun ang bait po. Mo namang bata ka. Ikaw, ma'am, paano mo na-train si Rain ng ganyang, na parang, sige, parang panatagapag si Rain yun ng
2: ito. Oo, kasi naituro ko na sa kanya lahat yung kaalaman ko
0: mm-hmm.
2: na kung paano namin gawin ng maayos, ng step by step itong aming pizza burger.
0: Mm-hmm.
2: Ganun po ang ina. Kaya siya, alam na rin niya po yung pasikot-sikot. Dahil kami dalawa rin yung nagsimula.
0: Mm-hmm.
2: Kami yung hands-on talaga dyan sa aming hanap buhay.
0: Saya
2: sa
0: naman.
2: Amin nagsimula. Opo.
0: Mm-hmm. Tapos mag-ina pa kayo. Kumbaga parang, alam mo yun, since alam na ni Ma'am Linda o ni Ma'am Rosalinda yung mga pasikot-sikot at alam na din ni Rain yung pasikot-sikot sa pag-train. Nakakatuwa kasi Ma'am Ani, parang iisa na kayo ng pintig
2: yes,
0: ng utak na, na alam mo na yung gagawin dyan.
2: Opo,
0: opo. Ma'am, sa pagdating naman sa pagpili po ng franchisee, ano ba ito Ma'am? Minamarket nyo ba yung pagiging franchisee o talagang pinupuntahan kayo?
2: Pinupuntahan po talaga kami. Tapos pag tatawag sila o kaya may darating na sa store namin na sinasabi nila, interesado sila. O di pinapaliwanag namin, siya yung nagpapakita kung paanong gagawin, kung paano kayo makakapag-franchise, siya na yung nakikipag-usap, inano ko na sa kanya yon. Tapos ganun, tapos pupuntahan namin, titraining namin, magpapadala kami ng video na kung paanong step by step, bukod pa yung training na ibinibigay namin sa kanila at itinuturo.
0: Grabe no, ang ganda ng kwento ng Beyond the Crust. Talagang Beyond the Crust na talagang hindi lang po ba sa negosyo yung hatid namin, kundi ituturo namin from day 1 to day 2 hanggang sa mga araw pa na mga susunod. Ma'am, gusto ko itong tanong, hindi ba sabi mo, ang laki na ng pinagbago regarding dito sa Beyond the Crust, lalo na nag-handle ka na ng tao. Ma'am, sa iyong palagay, gaano kahalaga na marunong ang isang owner na mag-handle ng tao?
2: Na kailangan po na, kailangan pag ikaw na ang mag-handle sa tao, hindi mo sila iisipin na tauhan eh. Iisipin mo, kasama ko to sa hanap buhay ko.
0: Mm-hmm.
2: Ito na yung tumutulong sa akin. Kaya kailangan, pahalagahan ko rin sila
0: mm-hmm.
2: na hindi mo iisipin na tauhan lang sila.
0: Mm-hmm.
2: Kasi kung wala naman sila,
0: hindi ka kikita.
2: Hindi ako mm-hmm. kikita. Hindi ko magagampanan tong lahat ng ito. Kaya kailangan, mamahalin mo rin yung mga tauhan mo
0: mm-hmm,
2: na parang hindi na ibang tao para sa iyo.
0: Mm-hmm. So, kamusta ka naman, ma'am, sa mga solving the conflict inside your business at the same time?
2: Pag minsan, nagkaka-conflict, hindi namang maiiwasan yun. Kaya lang, dapat talagang pag-aaralan mo rin kung saan ka nagkamali.
0: Mm-hmm.
2: Pag-aaralan ko rin yun dapat.
0: Mm-hmm.
2: Kaya talagang bago ko pag-aralan yun, itataas ko muna yung kay Lord. Lord, paano bang gagawin ko? Bigyan mo ako ng wisdom para dito sa aming nagkaroon ng konting problema. Sabi ko, ayoko po ng ganito, ayoko pong nai-stress. Kaya ang ginagawa ko, tinataas ko muna, tapos kinabukas ang answer prayer na ako. Oh, ganito pala. Oh, mga tao, halika, meeting tayo.
0: ganito.
2: Ito ang solusyon natin. Ganon ang ginagawa ko. Solusyon ng kailangan. Ganito, ganyan. Sinasabi ko na sa kanila, ikaw, jujuti kita rito, ikaw ang haharap dito, ikaw ang magpiprepare nito, ikaw ang mag-iisip nito, ganun ang inaano ko sa mga staff namin.
0: Nakakatuwa, ma'am, no? I mean, alam mo, ma'am, nakakatuwa kasi feeling ko, ikaw yung tipo ng boss na ano, hands-on and at the same time details. Tapos kambal mo pa si Reyna kung saan nagpakita talaga ng ano, who's the elder. Nakikita mo ba na sa kanya mo ipapasa yung business mo?
2: Ay, opo. Ngayon po, pinapangalan ko na sa kanya yung aming business permit, yung DTI. Wow. Sa kanya ko na po ipinangalan. Mm-hmm. Hindi na po sa akin. Yung BIR, sa pangalang na rin niya.
0: At pakiramdam na rin na ikaw na yung nakikita ng parents mo na sa'yo na ipapasa yung business.
1: Ano po? Pressure pa din, syempre. Hindi naman siya ganun kadaling i-handle, lalo na madami kang kailangan talagang tutukan. So, pero masaya din naman po, syempre, para pagkatiwalaan ka ng isang negosyo na hindi mo naman ina-expect na magbo-boom talaga ng sobrang ano po. Pero masaya pa din po. Thankful talaga.
0: Grabe, no? Naku, lahat na nakikinig sa atin tulad ni Ma'am Linda, mga kaagapay na kung saan, alam mo yun, nagsimula lang ng COVID-19 2020 at ngayon dito, ipinapasa niya na yung negosyo. Ma'am, may tanong ako sa'yo. Ano pa yung pangarap mo sa negosyo mo?
2: Sa ano ko po ngayon is parang wala na rin ako masasabi kasi talagang hindi namin inaasahan na maging successful kami dito sa aming hanap buhay na to. Mahalaga, nakakatulong kami. May nabibigyan kami ng hanap buhay. Kasi dati kami lang yung kumikita. E ngayon, syempre, nangailangan na kami ng staff, yung mga tambay, nabigyan na namin ng trabaho.
0: Totoo ba?
2: Opo.
0: Ay, ibig sabihin yung mga tambay po sa inyo, trabahador po sa inyo?
2: Opo. Kaya, natutuwa na rin po ako. Basta ang ano lang namin is magtuloy-tuloy lang itong aming hanap buhay. Kaya talagang masasabi ko, halos wala na akong mahihilim pa.
0: At ikaw naman, Rain, paano bang pangarap mo pa sa Beyond the Crust?
1: Mas lumawak pa tayo sana. Tapos mas madami pang mapuntahan at matulungan yung Beyond the Crust po. Mabigyan ng magandang trabaho. And ma-maintain po yung quality natin, syempre, para sa mga customers natin.
0: At saka, nakakatuwa, ma'am, no? I mean, totoo yung ano niya, yung word niyo na Beyond the Crust, kasi hindi lang kita yung gusto niyo. Okay. Ang gusto ko dito, tumulong kayo sa mga tambay. Nagbigay kayo ng trabaho. Ano to, ma'am? Parang yung mga nagkatrabaho sa inyo, parang mga kapitbahay nyo lang din ba?
2: Opo. Yung ibang staff namin, kapitbahay lang namin. Yung iba namang yung mga hands-on yung mga parents na walang mister na natutulungan namin. Mga solo parent. Kahit papaano, nakakatulong po kami sa kanila.
0: Ang saya naman nung business mo, ma'am, no? Hindi ka lang kumita, nakatulong ka pa. Yes, hindi lang kumita, nagkaroon ka pa ng mission sa buhay. Nawa po, maipasa nyo kay Rain yan. At sa susunod, pag sobrang sikat ka na, Rain, balik ka dito sa programa ko. Gusto kong makita kung paano mo pinapaandar yung programa. Ay, yung tong programa tuloy, kung paano mo pinapaandar yung negosyo mo. Kaya sige po, ma'am, sa huling bahagi po ng ating programa, ano po ang payo mo sa katulad mong nanay? Na ang parang katulad ng misalila na ikaw yung naiwan tapos sumubok na maraming negosyo, anong payo mo sa kaila kung gusto nilang magkaroon ng sariling negosyo?
2: Ang masasabi ko lang po sa gustong magnegosyo is wala po sa edad ang pagsisimula ng negosyo. Kasi po nung ako'y magsimula rito is almost senior citizen na po ako. Kaya ang masasabi ko po, wala po sa edad ang pagsisimula ng negosyo. Yan po, inasa tiwala nyo lang sa sarili nyo at nasa tiwala kay Lord kung paano mo itong maya handle ng maayos.
0: Mm-hmm.
2: Kaya kailangan may lakas ka ng loob kahit hindi ka graduate ng college. Basta may lakas ka ng loob at tiwala sa sarili at tiwala kay Lord, laging nandyan ang magiging magandang negosyo na iyong papasukin.
0: Diba? At syempre kay Rain naman. Rain, anong mensahe mo sa tulad mong young entrepreneur na gustong magkaroon ng sariling negosyo?
1: Siguro po is, ang masasabi ko lang is, mag-start ka na ngayon habang bata ka pa para ma-build mo na yung success mo habang bata ka pa, madami ka pang matututunan, madami ka pang pagdadaanan. Tatatagan mo lang talaga yung loob mo para sa success na gusto mong makamit.
0: Mm-hmm. At ma'am, kanina pinag-message natin si Rain sa'yo. At sa huli yung pagkakataon, ma'am, anong message mo kay Rain doon sa habang nakakasama mo siya sa paggawa ng business mo?
2: Masasabi ko lang sa kanya, sana talagang maging nasa puso niya ang tuloy-tuloy na pagtulong.
0: Hindi naman ako anak mo.
2: Pagtulong dito sa aming hanap buhay para maging successful din. At ito din yung kanyang maging hanap buhay hanggang sa maraming journey pandarating sa kanya na talagang hindi mawawala itong aming hanap buhay na ito.
0: Mm-hmm.
2: At maging mabait siya sa mga staff namin at kailangan laging naroon ang pagtulong niya.
0: Mm-hmm.
2: Yun ang masasabi ko sa aking anak na mabait na bunso.
0: Mm-hmm. Thank you, Rain. Ma'am, maraming salamat sa pagbabahagi ng story niyo dito sa Patok. Ay, guro, isa na to sa pinakamagandang episode ko sa Patok na dahil mag-ina yung kasama ko. At nakita ko, Rain, kung gaano mo kamahal yung nanay mo. At nakita ko, ma'am, kung paano ka nagsakripisyo. At nakita ko yung iba talaga yung power of taking risk, no?
2: Yes,
0: natuwa
2: po
0: ako dun, mga kaagapay, na hindi, wala talaga sa edad ang pagnenegosyo.
2: Totoo po. Totoo. Mm-hmm.
0: Kaya naman, sige po, Rain, ma'am, anyayahan mo na sila. Paano ba makontak ang Beyond the Crust? Saan kayo hahanapin? Yan po ang ating, yan na po ang ating camera. Ipakita nyo na po ang inyong social media accounts at contact mo, Rain. Go ahead.
1: So, makakontakt nyo po kami through our Facebook page, Beyond the Crust Taytay Main po. So, pwede din po kayong tumawag sa 0928-487-3612. Thank you.
0: Go ahead, mag-go pa po. Maka meron pa sasabihin.
2: Okay na po yung kay Rain.
0: Sige po, batiin nyo po ang mga dapat ng batiin. Go ahead po, ma'am.
2: Shout out sa lahat ng tumatangkilik ng aming Beyond the Crust Pizza Burger. Sana po ay lagi kayong nariyan sa aming pag-order-order ninyo. At sa clan ng Reyes family, hello po. And Dolores family, hello po.
0: Ayan, ako. Thank you so much, Rain. Thank you so much, Ma'am Linda. At nagkaroon pa ata tayo ng family reunion dito sa programa namin. Nakakatuwa, no? Mga kaagapay, alam mo, isa lang sa na-realize ko dito na iba talaga ang negosyo pagkasama yung pamilya.
2: Yes po, totoo po yun.
0: Mas napatitibay, mas naipapasa mo yung culture,
2: yes,
0: mas naipapasa mo yung values. And nawa, Rain, pag sobrang sikat na yung business mo, nawa, makontakt pa kita ulit. Di ba? Para makita naman ni Ma'am Rosalinda lahat ng kanyang paghihirap. Grabe mga kaagapay, no? From 2020, 6 na taon na po sila ngayong nasa taluktok ng kailan tagumpay. At nawa po, pati yung mga kapwa nyo, franchise holder,
2: yes,
0: ay na maging bahagi na rin ng taluktok ng tagumpay ng inyong pinapangarap. Thank you so much po.
2: Thank you po, Sir Brian.
0: Maraming salamat, ma'am. Grabe, mga kaagapay, nakakataba ng puso ang panibago nating kwentuhan nga. Kanina, ito po nagdaraan na episode natin sa Sabado de Gloria. Ngayon po, sa pangalawang pagkakataon, natunghayan pa rin po natin ang Beyond the Crust. Mga kaagapay, may tanong ako sa iyo, na-inspire ka na ba? At baka mamaya, tandaan mo, sinabi ni Rosalinda na wala sa edad ang pagnenegosyo. Kaya naman ngayon pa lang kaagapay, umpisahan mo nang mag-search. Baka mamaya nandyan na sa palad mo ang iyong negosyo tulad ng ating mga kaagapay. Kaya naman bago tayo magtapos, pasalamatan natin ang bumuo ng ating programa kay Angelica Calayag sa ating RTV team. Siyempre po, kay Jabez Mancho at sa ating pong production team kay Reggie Villena at sa bumubuo po ng ating programa. programa. Mga kaagapay, ito po ang programang inspirasyon, asenso at syempre usaping oportunidad. Ito po ang patok na napapakinggan sa nag-iisang himpila ng 702-DZAS. FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli mga kaagapay, ako po si Brian De La Cruz.
3: Patok! Listahan ng mga hit, pop at swak sa panlasa ng masa.
4: Patok! Lahat ng the best, pasok!
3: Patok!
5: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.

0: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Sasa inyo na ang pagsasahing papawid ng ating Chinese program.
3: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company.
4: 听众朋友，欢迎你收听远东广播公司播放的普通话节目。祝福你每一天有从神而来的平安与喜乐。

0: Yung narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Ito ang 702 DZAS.
2: 702 DZAS.
1: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang isa pang kapanapanabik na radyoserye ng taon, ang Noli Me Tangere. Sa episode na pinamagatang Batingaw!

Ang mga anak ko, darating sila tiyak na gutom. Kinaing mag-isa lang kanila namang inihanda ko sa pag-uwi nila. Wala talagang malasakit sa mga bata ang kanilang ama. Umalis rin agad na dala ang panabong nito. Sana naman kaya siya magpapabad. Magsasaing pa ulit ako para sa mga bata. Pagdating nila Basilio at Crispin, tiyak na gaganahan silang mabuti sa pagkain. Malayo ang kanilang panggagalingan. Walang pinatatawad ang sigmurang gutom, ngunit malalim ng gabi. Wala pa ang dalawang bata. Nangako si Basilio na uuwi siya ngayon. Mabuti pa kaya umawit na lang ako ng isang kundiman habang naghihintay sa kanila para hindi ako mainip. La la la la la la. May kumakalos ko sa gawin yun. Wala naman ako maaninaw. Diyos ko, pangalagaan mo po ang aking mga anak.

0: Τι είναι, Βασίλειο? Βασίλειο, ανάκ! Σαν το λίλα, να ρίδει ανάχω! Παγκυλάνι, Βασίλειο, αν μου μελιάρεις αγιού, παγκυλάνι, ένα γαϊσμό! Σε Κρισπίνα, σαν! Κρισπίνα, ανάκ, να σαν κα! Αλλή κάλμα, πικα μπουνσού! Δεν μου πας κανένας σε δουλειμ.
1: Ναι.
0: Βασίλειο, μα το κούχασα νοό. Με σάλσε κρεσπίν, αν ο παγκλαγιάρι σε νιό.
1: Ναι, μου πιέν μου τα ότ. Να σα κομπέντο πω σε κρεσπίν έιουαν πω.
0: Τα έιουαν σα κομπέντο. Μπορεί μπασιά, ανάκ. Μπορεί μπασιά.
1: Μπορεί.
0: Buhay si Crispin. Iniwan mo siya sa kumbento. Pero bakit may sugat ka, anak ko? Nahulog ka ba? Bakit may tugon yung noo? Bakit, anak ko?
1: Nagdalhin si Crispin sa Kristen Mayor. Sinabi po nito sa akin na hindi ako makauuwi kundi kasampu. Pagkat lumalalim na po ang gabi, ako'y tumakas. Sa bayan, pagdaan ko po sa mga sibil, sinigawan nila ako ng kinvive. Tapos, kumarimot po ako ng takbo. Nagpaputok sila at isang pundo ang tumakli sa aking noo.
0: Diyos ko!
1: Natakot po akong mahuli dahil papapaglampasuhin po ako at papaluin sa kwartel kapag nahuli ko. Kagaya po ng ginawa kay Pablo na hanggang ngayon may sakit pa.
0: Diyos ko, na aking mga anak. Naligtas po ninyo. Salamat naman, anak, at ikay nakauwi dito sa akin.
1: Nay!
0: Sandali lang, at kukuha ko ng malinis na basahan para magamot ko ang iyong sugat.
1: Opo, opo, inay.
0: Isang galipat na patay ka na sana nila. Ay, ibig nilang patayin ang aking anak. Gusto nilang patayin ang aking anak. Ang mga guwardya sibil na yan ay hindi makagulita sa mga ina.
1: Ay, sabihin ninyo, ako'y nahulog sa punong kahoy. Sino man po ay hindi dapat makaalam na tinugis ako ng mga sibil.
0: Bakit naiwan si Crispin sa kumbento?
1: Nagbibintangan po kasi si Crispin ng kura at ng sakristan mayor sa nawawalang dalawang onsa. Si Crispin daw po ang siyang nagnakaw nito. Hindi naman po ito magagawa ni Crispin, inay, hindi.
0: Ang mabait kong si Crispin. Mararatangan nila ang mabait kong bunso na isang magnalakaw. Sapagkat tayo malalita at ang mga malalita ay siyang pinagtitiis ng lahat. Basilio, anak, umapon ka na ba?
1: Nay,
0: hindi pa. May kanin na ito yung tawilis akong inihanda para sa'yo.
1: Wala po akong kana kumain, ay tubig na lang po ang ibig ko.
0: Oo, Basilio. Alam kong hindi mo maiibigan ang mga tuyong tawilis. Pinaghanda kita, anak, ng ibang hapunan.
1: Siya na po po.
0: Sabalit dumating ang tatay mo.

0: po sinabi niyo? Dumating po ang tatay?
1: Malamang sinaktan na naman kayo niya. Pero wala naman akong makikitang pasa sa inyong mukha, inay. Mabuti, walang galos kayo sa inyong mga kamay.
2: Basilio, anak, walang ginawang masama sa akin ang inyong ama. Dumating siya at di mamakainang ulit na nag-usisa ng tungkol sa inyo. Ibig niya kayong makita. Gutom na gutom siya. Sinabing kong kayo magpapatuloy ng pagpapakabait, siya'y babalik. At mamamalagi na sa ating piling. Kaya dapat kang matuwa, anak.
1: Bakit ako matutuwa? Bakit ako matutuwa sa kanya?
2: Anak,
1: inipatawarin po ninyo ako. Pero hindi na baling. Wala po. Wala po siya rito sa atin. Di ba lalong mabuti pang kalagayan nating tatlo? Ikaw, si Crispin at saka ako?
2: Anak ko, huwag ka magsalita ng masama. Ama mo pa rin siya.
1: Umiiyak naman po kayo, Nanay. Ituring po ninyo, wala po akong nasabing anuman sa inyong patawad po.
2: Yayamang, ayaw ka lang humapon. Matulog na tayo sa pagkatating gabi na, anak. Mahiga ka na. Magsasara lang ako ng mga bintana.
1: Opo, Inay.
2: At tatabunan ko ng abo ang kaunting baga sa may kalan para huwag mamatay ang apoy.
1: Opo.
2: Bukas, ipagluluto kita ng nilagang kamote.
3: Ayaw mo umamin, ha? Kung saan mo ipinago ang ginawa mo talaga? Ayaw mo, ha?
2: Basilio, anak. Gising.
1: Gising ka,
2: anak.
1: Inay! Si Crispin po, May!
2: Basilio, anak, binabangungot ka.
1: Si Crispin
2: po! Ungol ka na ungol at tinatawag mo si Crispin. Bakit, anak? Anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak, Basilio?
1: Bakit? Nakikinip po ako. At nakakita ko po, nag-uusap po ng wikang Kastila ang sakristang mayor at ang kura. Samantalang si Crispin po, tumitingin sa lahat ng tao, nanginginig at luhaan. Ang kura po ibiglang bumain kay Crispin, galit at pinagpapapalo niya ng pinagpapalo si Crispin.
2: Oh, anak.
1: Pero umiilag po si Crispin, inay. Sinunggaban siya ng sakristang mayor at kinalagkad sa harap ng kura sa tindi at sakit ng mga palo. Si Crispin po ay nanlaban. Nanipa habang nagsisigaw sa sakit ng palo ng kura at nagkapulbuhan sa lupa. Nakapatid ko si Crispin at kasabayang panananga ng nagturo ko mga kamay niya. Nabaliw sa sakit si Pulso, kaya inagat niya kakamay si Pai sa Alvinay.
2: Pasilyo, anak. Hindi mo na ako sinagot. Ano ba talaga ang nangyari sa kapatid mo? Bakit parang mayroon kang kinatatakutan? Sabihin mo sa akin ang tunay na dahilan kung bakit naiwan si Crispin sa kumbento. Magsalita ka, anak!

0: Ay, ay, ay! Ang kamay ko! Kinagat naman mga nakaw! Pulaw! Pag nalakaw, sunga ba mo siya? Sunga ba niyo? Iko! Iko yung kapata ka! Lumalaban ka ba? Huwag ka lumaban! Kapag talagang inubos mo ang pasensya ko, hilip ng tungkot! Tingnan ko lang kung makapal na abang ka!
1: Hapit eh! Kung walang tala ang bata sa sahig!
0: Baka ako naman ang tamaan mo ng tungkod!
1: Ako naman ang sisipa sa Diyas King bata na yan! Sinugatan mo pa ang aking kamay!
2: Sa aking panaginip, kitang-kita ko na si Crispin ay pumulagta sa sahig at pinagsisisipa pa siya sa kanya kinalalagyan ng Cora Salvi na yun dahil nagkaroon ng sugat ang ginawa ni Crispin nakagat sa kanyang kamay.
3: Basilio anak, ano bang nangyari sa iyong bunsong kapatid? Kanina ka pa rin nakatulala.
2: Ay,
3: Basilio,
2: nanaginip po ko. Sabihin po niyo sa akin, ito isa lang ang panaginip. Isa lamang pong panaginip ito, inay. Sabihin niyo!
3: Ano?
2: Sabihin niyo sa akin na isa lamang itong panaginip na!
3: Anong yung panaginip? Sabihin mo sa akin. At ako eh, hindi rin lamang makatulog.
2: Inay, meron po ako isang balak. Naisip ngayong gabi.
3: Anong balak mo, anak?
2: Ayoko na po. Hindi ko na po ibig na magsakristan.
3: Huh?
2: Ayoko na pong hatake ng lubid ng patingaw.
3: At ano? Ano ba ang iyong napanaginipan?
2: Hindi maaaring malaman ni Inay ang aking napanaginipan.
3: Sabi mo sa akin,
2: Inay, kukuwan po kasi.
3: Ano?
2: Nanaginip po ako na nagtayo po eh lumabas sa bukid upang makigapas at tunay natagpuan natin ang mga babae at lalaking may mga bakol na puno ng uhay, ganyan din ang mga bata.
3: Iyon lang bang napanaginipan mo, anak? Pero bakit tila takot na takot ka?
2: May pakinggan po ninyo ang aking banyak. Kararating pa po lamang ng anak ng nasirang Don Rafael. Si Don Crisostomo Ibarra na buhat sa Espanya. Makikipagkita po ako sa kanya upang makiusap na ako'y gawing pastol ng mga baka ng kalabaw ng kanilang asyenda.
3: No.
2: At bukas din po ay sunduin ninyo si Crispin at singilin na rin po ang aking sahod sa kura. Ayoko na pong magsakristan. Ayoko na. Ayoko na po, Inay.
3: Anak.
2: Si Crispin naman po eh. Makapag-aaral kay Tandang Tasio. Mabait ang matandang yun ay dahil madalas ko pong makita ang pumapasok ng simbahan. At kung walang tao, ay paluod siyang nagdarasal.
3: Basilio, anak. Kaya mo bang magpastol ng mga hayop?
2: Opo, Inay. Opo. At kung ako'y pastol na, sisikapin ko pong ako'y mapamahal sa may-ari ng mga hayop. Makakahingi pa tayo ng gatas at mabibigyan pa ako ng isang bulong baka. At isa pa po, mangunguha ako ng mga bungang kahoy upang ipagbili ninyo at ang iba ay ihahandog ko po kay Don Crisostomo. At kung ako'y malaki-laki na, ay ipagmamalaki ko sa kanya na ako'y pagkakatiwalaan ng isang maliit na lupa upang aking linangin. Tatamnan ko po ito ng mga tubo o kaya'y mais para kayo'y huwag nang naglalamay sa pananahi sa gabi, Inay.
3: Anak.
2: Pero samantala, ako'y magiging malaya. At magkikita pa tayo araw-araw, Inay, at kakain tayong magkakasalo. Ano pong masasabi niyo, ha? Ano masasabi niyo, Inay?
3: Ano pa ba ang aking masasabi, anak? Kung hindi, Oo.
4: Uy, Inay.
3: Wala mang inabanggit ang kanyang ama. Hindi nagpapawi ang poor sa kanyang ama.
4: Inay.

0: mo ba napapansin si Paris Albi? Parang matamlay sa kanyang pagmimisa.
1: Magsitayo na kayo. At tapos na ang misa.
2: Ang Paris Albi ay may sakit. Ayan, iyan ang aking puna. Ang kilos niya ay matamlay at di kaya ng dating makisip kung magmisa. Baka may sakit lang.
0: Magbibihis na siya. Doon na tayo sa silong ng kumbento. Ito maghintay. Hindi tayo mangangawit sa katatayo. Dahil may mahabang bangko roon na ating maupuan.
2: Osya, tara na. Bilisan ninyo. Pero tignan mo. Walang imig na ang pare.
0: Tumigil ka na. Kung ano-ano na talagang napapansin mo. Pati pa ang pare. Ayan na. Salubungin natin siya. Magandang araw po sa inyo, Pare Salbi. Ano po? Tingnan mo at di man lamang ako pinansin ng kura. At di man lamang inabot sa akin ang kanyang kamay para ako magmalo.
2: Oh, ayan. Ni hindi man lamang nag-abot ng kanyang kamay upang ikaw ay makapagmano. Ako nga, subukan ko. Mano po, Pare Salbi. Ayaw rin. At tuloy-tuloy na siya sa kanyang silid. Matamlay talaga. Hintayin na lang natin na tayo ay kanyang ipatawag.
0: Pag-usapan na lang natin kung sino kina Pare Damaso, Pare Martin at ang Pilipidong Pare ang magsesermon sa darating na kapistahan ng ating bayan.
2: Yes, yeah.

0: Alam ninyo, mga kasama, ang indulhensya plenaria ay isang tanging kailangan ng mga nagdurusang kaluluwa sa purgatorio upang mahango sila roon. Kaya huwag ninyong ipilit ang kakapiranggot ninyong kaalaman sa mga kaluluwang nagdurusa sa purgatorio.
1: Ikaw! Tigilan na nga iyang pagtatalo natin. At talaga namang walang mangyayari dahil di naman natin talaga alam kung alin bahagi ang mauuna at alin ang mahuhuli.
2: Ang tagal namang lumabas sa kanyang kwarto ang ating kura.
3: Magandang umaga po sa inyo, mga manang, mga manong.
4: Pupuntahan ko lang po ang aking bunsong anak na si Crispin sa kumbento. Sige po, aakit na po ako. Hindi man lang ako pinansin ng mga manang at manong na yun. Mahamo nga sila. Hindi naman sila ang pakay ko dito kung hindi si Crispin ko. Magdadahan-dahan akong aakyat ng kumbento. Pero, hindi ko man lamang maulinigan ang tinig ng aking anak. Nasaan na kaya si Crispin?

0: Magandang araw po. Nagtuloy na po ako rito sa kusina kasi hindi ko po makita ang aking anak na si Crispin doon sa kampanaryo. Baka sakaling nandito siya at kumakain. Ay, siya nga pala. Saan ko po ba ilalagay ang mga gulay na ito? Bagong pitas po itong lahat para kay Parisalbe. Ayan po.
1: Diyan. Kahit saan diyan. Ang hirap namang linisin ang kapo na ito.
0: Aling kusinera, baka sakaling magluto kayo ng gulay. May ampalaya rito. At saka may patola. Nako, masarap po itong lahok ng hibi at biso. May sarsalida at mga usbong ng pako. maaari ko po bang makausap si Parisalbe?
1: Ay, may sakit si Parisalbe. Hindi pwedeng istorbuhin.
0: Ay, ganun po ba? Pasensya na po. Yung anak ko si Crispin, wala po ba sa Crisia?
1: Si Crispin? Wala ba siya sa inyong bahay? Ibig ba ninyong ipagkaila, Ginang?
0: Si Basilio ang nasa bahay. Ngunit si Crispin ay naiwan po rito. Kaya si Crispin po ang ibig kong makita.
1: Aba? Oo. Naiwan nga rito. Ngunit pagkatapos ay tumakas pagkanakaw ng maraming bagay dito sa kumbento. Dahil dito ay inutusan akong maaga sa kwartel ng kura upang ipagbigay alam ang nangyari sa mga guardiya sibil. Marahil ay naparoon na sila sa inyong bahay upang paghanapin ang inyong mga anak.
0: Ayoko marinig yan. Walang kasalanan ng anak ko. Wala siyang kasalanan.
1: Wala kayong mapapala sa ganyang mga anak. Napagkikilalang kayo'y isang asawang tapat. Ang mga bata'y nagmanas sa kanilang ama. Ingatan ninyo ang maliit at baka may maging higit pa sa kanyang ama.
0: Hindi! Nagkakamali kayo. Hindi maaaring magmana ang aking anak sa kanilang ama. Likas na mababait at magalang ang aking mga anak. Lalo na si Crispin. Musmus pa lamang siya. Mabait na siya. Bakit ninyo siya pinagbibintangang nagnakaw? Bakit ninyo siya ipadalakip sa mga sibil? Bakit?
1: Aba, Ginang. Wala po kayong manangis dito. Hindi ba ninyo nalalaman may sakit ang kura? Sa lansangan kayo mag-iiyak. Umuwi na kayo at baka madakip na ng mga sibil ang dalawang anak ko.
0: Si Basilio ko na iwan ko sa bahay. Baka uli nila ang anak ko may sakit. Ngunit paano naman ang aking bunso? Ang sabi ni Basilio, iniwan niya rito si Crispin!

Thank you, Lord. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyon ang ibig ng Diyos. Unang Tesalonica 5:18. Kailan ka huling nagsabi ng Thank you, Lord? Kahapon? Kanina? Kamakalawa? Alam mo, may hiwagang hatid ang pagpapasalamat sa pananalangin. Nakatutulong ito sa pagtutuon natin ng pansin sa mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay. Dahil dito, nakikita rin natin na ang Diyos ay kumikilos sang-ayon sa kaniyang alam na pinakamainam at hindi sang-ayon lamang sa idinidikta ng ating mga makasariling hangarin. Napakaganda nung awiting ang sabi ay, Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Ang buhay na iyong taglay,

0: gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako?
1: Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo?
0: Gusto ko lang pong malaman.
1: Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba.
0: Mami.
1: Ganito, hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka anak.
0: Mami, iba-iba po ang sagot nila eh. Eh, ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum.
1: Anak, ang bato ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iba-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless, at lagi mong tatandaan yan.
2: Alam mo ba na lumipat ng frequency ang lokal na himpilan ng Bombo Radio sa Bacolod noong Pebrero ng taong ito? Dahil nagkaroon ng interference sa pagitan ng signal nila at ng sa DYVS? Dahil sa paglipat na ito, mas malinaw nang napapakinggan ang DYVS sa hilagang bahagi ng Bacolod City.
3: Sumasa sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpila.
4: 702
3: DZAM. Agapay ng sambayanan.
5: Maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay.
6: So mga mommies, take note of these reminders.
7: Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila.
8: Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up.
9: Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina, Moms at Heart.
10: Season Talk ang atin pong tutuunan ngayon na naman pong third Saturday ng buwan ng June. And tuloy-tuloy pa rin po tayo para mukhang bukas yata ang Father's Day. Yan. Happy Father's Day sa lahat po ng mga tatay. Hindi lang po day dahil tayo po ay Pinoy. Alam naman natin we have this long celebration ng ating pong mga naitakdang isang araw. Pero sa dami ng ating pong mga araw ng celebration, humahaba. And there's nothing wrong with that. And we even support dahil ngayon nga pong buwan ng June, ang ating Moms at Heart, your mommy best, si Rios, decided na every year ang tuon natin ay ang mga tatay. At ang aking kasama later will be sharing about his experience, his insights sa pagkikipag-usap sa mga adult na anak. Yan, no? Kasi isa pong challenge sa atin ay paano ba tayo mag-shift? Kasi minsan adult na yung anak natin, teenager na, parang ang dami pa rin natin nasa isip that we are so conscious of, you know, parenting roles na paalala dito, salita doon, ganyan. We treat them as if elementary ba sila or toddler kaya, ano, dami nating nais na ipagawa sa kanila. So in a while ay atin na pong makakahuntahan, samahan niyo po ako sa pamamagitan ng inyong pakikinig. Especially sa atin pong may mga bit-bit na PM radio. At hello nga po dyan, no? Naaabot po ba natin dyan sa lugar ng Isabela? Dahil namimigay po sila ng mga radio. At napaka-convenient, no? Bit-bit anywhere, di battery po yan. Upang kayo po ay maka-access and listen over 702 DCAS AM 1. Sakto, wala ng bit-bit, isang istasyon lang mula sa ating PM radio. At ganun din naman, if you are accessible yan, sa ating pong mga connection, you can view us over FEBC Radio TV. And ayan, makita nyo ang aming mga looks, facial expression, gestures, and smiles, of course. All because kayo po ay na-connect sa FEBC Radio

0: TV. And all because tayo po ay membro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And now let's welcome ang akin pong kahuntahan for this time. Well, meron siyang K magsalita sa mga adult na anak dahil din po adult na po ang kanya pong mga anak. Let's welcome si Daddy Fidel. Hello sa iyo, Daddy Fidel. Nakakatuwa naman at ikaw ay aking kasama dito sa Moms at Heart. Ngayon ay ika-third Saturday, kaya ang ating tuon ay mga season talk. Pero let's hear from the father. Kasabihan kasi na kayo daw mga tatay ay brief and short makipag-usap. Yan. Compared sa aming mga nanay. Ngunit bago mo sagutin ang trivia na yan, yes or no, or why, eh bumati ka muna. Pwede naman bumati, wag lang isang barangay.
1: All right, magandang tanghali, magandang buhay, blessed morning, saan man dako kayo ng panig ng mundo. Mommy Bessie, thank you for having me. It's my honor and privilege na maging kabahagi sa ganito pong programa. Kaya bumabati po ako sa lahat pong avid listeners ng DZS. Saan man po kayo, panig ng Pilipinas, ibang mundo, nasaan man kayo, magandang buhay, magandang tanghali sa atin pong lahat. At sa Diyos po ang kapurihan, magkasama po tayo ngayong tanghaling ito.
0: At tunay na nagpupuri tayo sa ating Panginoon because nag-celebrate ang FEBC, no, this month, last month, to be, this la first week of June to be exact, no, ng 78th anniversary. Yan, imagine
1: wow
0: mo ha, 78 years old, parang iniisip ko, no, 6 years old, older lang sa akin. Wow, 6 years old. And ang nakakatuwa dito ay lutang na lutang ang katapatan, no, ng provisions ng ating Panginoon kasi non-commercial. Ayan, walang
1: yes.
0: ini-endorse na kung ano-anong produkto o serbisyo, di ba? Ang atin pong Far East Broadcasting Corporation. So, yan po ay dahil sa atin pong panawagan. And yes, tama yung bati mo. Umaga, tanghali, hanggang gabi, anong oras
1: Opo.
0: man po sa inyong lugar, no? We are getting on air or sabi nga natin yung pwede kayong mag-view or listen. Ayan. So, ang ating tuon dahil nga Daddy's sa month itong June ay may kinalaman doon sa mga, ano ba yung perspective ng isang tatay? And ngayon sagutin mo yung tanong ko. Kasi ang tuon natin ay season talk. Tama ba yun, no? Sa inyong karanasan na mag-asawa na, ilang taon na kayo? 30 years na ba kayo?
1: Bilang mag-asawa, 27.
0: Ah, 27 years. Okay,
1: Yes
0: so
1: po.
0: matagal na rin, ano?
1: Kasi po,
0: And yun.
1: 26 yung aking panganay, nasa 27 na kami.
0: Okay. So, tama ba yun? Kayo doon mga daddy ay mas maikling sumalita sa mga anak at mas pinakikinggan ng anak? Totoo ba yun sa karanasan mo?
1: Sa karanasan ko ay parang tama po yung pagkakabanggit nyo. No? No,
0: Okay.
1: hindi po ako gaanong masalita pero medyo may diin ako pag nakipag-usap doon sa aking mga anak. At
0: Yes.
1: ayun, natutuwa naman ako dahil nandoon naman yung kanilang respeto, nakuha ko yung kanilang attention, yung kanilang trust para sa akin na bilang magulang dahil napakahalaga na makuha po natin yung kanilang loob sa pakikipag-usap sa napakaraming bagay sa kanila pang buhay bilang
0: Yes, oh.
1: lumalaking mga anak, lalo na sa panahon po natin ito. Opo.
0: I agree. At tatlo yung anak mo, no? 27, 26 ba? Ganyan. Ang ilan ang edad nila?
1: 26, isang 26, isang 21, isang 19.
0: Ah, okay. So talagang ano na yan? Malapit ka nang maging empty nester. Ayan.
1: Oh.
0: Yan ang mga Madalas ay nagugulat ang mga mag-asawa na, teka muna, tayo na lang ulit, nasa na sila, di ba? Wala na silang mga bata. And the trend ng mga ibang tahanan, wala pang asawa, bumubukod na. May mga ganon. O parang, minsan nga magkakasama yung magkakapatid, no? They will decide na umalis na sa bahay, sabay-sabay, no? Magre-rent na sila or magpupundar yung pinaka, sabihin nating most senior sa kanila na may kakayanan ng bahay niya. And aba, nandoon kasama sila magkakapatid. Ano? Parang meron na silang sariling mundo, no? Outside
1: Yes
0: your
1: po.
0: place ng bahay. Now, as a father, dahil sabi mo nga, may diin na yung salita. Wow. Parang, ang sabi kasi ng marami, yung nanay daw kasi, ang haba magsalita. Tapos,
1: Malitanya,
0: historical.
1: malitanya 'yon, sinasabing
0: Oo,
1: malitanya.
0: historical. Oo, tapos minsan may pag-guilty effect pa, di ba, no, ganyan. Is that also not in a daddy? Hindi pag-guilty magsalita?
1: Hindi naman siguro, pero siguro sa pakikipag-usap natin, pag maipakita natin yung ating sinseridad, yung ating malasakit, yung pang-ating pag-ibig sa kanila, makukuha naman natin yung kanilang tiwala, yung loob, yung kanilang loob. Dahil napakahalaga po na sa atin pong pakikipag-usap sa ating mga anak, mapasok natin yung kanilang pribadong buhay para maging open po sila sa atin na maging palagay po sila sa pakikipag-usap. Hindi dahil tinatakot mo, natatakot sa iyo, kundi dahil parang naging
0: Susuhulan
1: kaibigan
0: kaya?
1: ka. Ha?
0: Susuhulan kaya?
1: Oo. Naging kaibigan ka niyan,
0: Ganun.
1: o pwede kanyang pagtiwalaan sa lahat ng mga bagay doon sa kanyang buhay. So, ganun po ang nagiging sitwasyon. Biyaya po ng ating Panginoon.
0: Oh, maganda namang ano yan. Masyadong masustansya yung mga sinasabi mo yan, no? Marami siyang nilalaman na napakahalaga. Ngunit hindi ganun siya kadali, no? Kasi
1: Opo, tama.
0: kanina idugtong natin na ang una ko narinig sa iyo na significant term ay yung salitang makuha yung kanilang loob.
1: Oo.
0: Tapos nakita ko rin naman na binigyang halaga mo yung sinabi mong tiwala, no?
1: Opo.
0: Ng mga bata. And ito yung isa pang sinabi mo, yung pumasok sa kanilang private world, no? Hindi mang himasok,
1: Oo,
0: pumasok,
1: pumasok
0: ganun.
1: po.
0: Oo.
1: Tama
0: Well,
1: po.
0: what's the difference? No? What's the difference ng manghimasok at pumasok lang sa kanilang private world? Ano ba ang pagkakaiba ng dalawang Tagalog words na yan?
1: O siguro sa salitang manghimasok, pag nakapasok tayo doon sa kanilang pribadong buhay, parang pinakikialaman natin yung lahat ng kanilang mga
0: Yan,
1: trabaho,
0: himasok yun.
1: ginagawa. So, kumbaga, nakipunta ka lang doon, bakit ikaw na yung naghahari? Di ba? So, nandoon lang tayo para tingnan sila, gabayan sila, samahan sila kung ano man yung pinaka mas maganda sa pagsasama, hindi para hadlangan sila doon sa lahat ng mga bagay na mayroon po silang karapatan sa kanilang buhay. Yun po para sa akin.
0: Yes. So, alam mo, maganda yung sinabi mo na pumasok dun sa private world. Ngunit yung pasok na ang na-imagine ko dyan, kasi ako, yung dalawang anak ko, meron na silang sariling tahanan, eh, no? So may mga bahay na silang sarili nila, may pamilya na, at may kanya-kanya na silang ika nga ay pinamamahalaan na buhay. So pag pumasok ako doon, sinasabi mo sa private world, so pupunta ako sa bahay nila, alam ko na hindi ko bahay yon.
1: Tama.
0: Pumasok
1: Tama po.
0: ako, nandun ako sa loob, oo. At dahil hindi ko siya bahay, aba, hindi ako basta mangingialam ng kung ano-ano, no?
1: Tama po.
0: Hindi yung
1: Yes po.
0: magbubukas ako ng refrigerator at maghihila ng kung ano-ano yung bagay dyan na gusto ko, no? Or pupunta ako dun sa kanilang sabihin natin aparador at kung ano-ano rin yung aking pakikialaman doon, no? So, yun yung napakalinaw na magandang sinabi mo, no?
1: Opo.
0: Kasi ang karugtong nito, dahil meron tayong pag-uusapan na apat na bagay. So yung unang bagay na pag-uusapan natin ay dugtong ko rito bilang isang tatay, medyo nasimulan mo na ito kanina, no? Ano yung pananaw mo ng pakikipag-usap at paggabay sa mga anak na adults? Kasi ang mga anak mo, adults na sila.
1: Yes
0: Lahat
1: po.
0: siya, di ba? So ano yung pananaw mo? Ano ba yung mga pagbabago? Ano ba yung halaga, no? O bahala na kayo sa buhay niyo. Abay, managsilaki na kayo. Pinalaki ko na kayo. Bahala na kayo. Ganun ba yon? So paano sila? Ika nga, yun, kakausapin pa rin.
1: Ang atin pong pagiging magulang ay wala pong katapusan. At nagsisimula sa kanilang pagiging bata at minsan nga nagsipag-asawa na, mananatili pa rin po tayo magulang. Sa pakikipag-usap po natin, napakahalaga po na para po sa akin na makita nila bilang magulang na hindi po tayo nandoon sa kanila bilang manager na ito yung gawin mo, ito yung gawin mo, ito yung gawin mo. Hindi ka rin nandoon sa kanila para diktahan sila sa maraming bagay, kundi naroon ka para gabayan sila, itama sila, ipag-pray sila, samahan sila sa lakbayin. At napakahalaga po na makuha po natin yung kanilang tiwala sa atin. Dahil nagtiwala po nila sa atin. Dahil pag hindi po sila nagtiwala, pwede po silang magsabi sa atin pero putol, hindi eksakto, konti lamang sapagkat wala yung talagang katapatan or pagtitiwala na ibinibigay nila sa atin. Kaya napakalaga po yung total trust na makita natin sa ating mga anak dahil kaibigan ka. Parang walang boundary kasi parang kaibigan mo lang na nakikipag-usap ka sa kanya. No? Marahil ganun po.
0: So parang ang sinasabi mo rito mula dun sa kanilang pagiging bata, ano, kung saan ikaw ang manager. Di ba, ng mga maliliit sila, ano, ikaw manager, ano yung nais mo ipakain, yan, ikaw magdidiktan yan, minsan pati isusuot, di ba, yung mga nanay,
1: Tama.
0: gano'n, ano. So ngayon, ang sinasabi mo, dahil adult na yung mga bata ay nandiyan ka pa rin, pero yung gabay mo ay hindi rin na automatic, no?
1: Tama.
0: Parang merong kang pasintabi. Alam mo yung term na yun. Parang merong kang pasintabi. At saka, napansin mo bang mas naging maingat ka ngayon sa pakikipag-usap sa kanila nung adult na sila?
1: Yes po, sapagkat mayroon na po silang mga personal decision. Okay? Bilang adult, hindi natin lahat sasabihin na alam ko na lahat ng ito. Kung ba, binibigyan mo sila ng sarili nilang desisyon, lalo na yung aking panganay ay 26 na, hindi mo sasabihin bata pa siya. Mayroon po siya
0: Yes,
1: mga
0: sir.
1: personal decision, may mga bagay na hayaan mo siyang magdesisyon, pero nandyan ka pa rin bilang magulang para gabayan, samahan sila sa lakbayin na mayroon po sila. Ganun po.
0: So ang sinabi mo sa pananaw mo bilang tatay, no, sa pagiging ka nga ay fatherhood ka pa din, no, even in their adult years, ay it's more of parang tinitingnan mo na lang sila ngayon, yung gabay mo ay hindi bigla-bigla ganyan, and ang laki na ng freedom nila, no, ang
1: Opo.
0: laki na ng freedom nila even though nakatira pa rin sa bahay mo.
1: Tama.
0: Pero hindi na kamukha noon na parang lahat ay, alam mo na, pinanghihimasukan. Sabi ka, kasi they're young. Okay. So maganda po yun, ano? Ito na lang siguro, ito na lang yung ano, last question ko din sa pananaw na yan. Is there a difference, kasi dalawa yung anak mong babae, tapos yung isa
1: Opo.
0: mo lalaki. Is there a difference dun sa yung fathering role sa kanila, although adult na silang pareho? Meron ka bang mas input na binibigay dun sa kamukha mong lalaki, no? Yung bunso, kesa dun sa babae. So, ano yung binibigyan din?
1: Alam po niyo, Mami, yung anak ko po ay tatlo pero sobrang magkakaiba ng ugali. Yung aking panganay ay mas transparent, mas madaldal, mas nagsasabi, mas nagtatanong. Yung aking pangalawa naman ay hindi siya masalita. Siya yung mapagtago. Parang itinatago niya yung kanyang sarili, yung kanyang mga nararamdaman na Kumbaga minsan bilang mga magulang, naghahanap tayo ng sitwasyon na paano ba ito mag-o-open. Kaya talagang silang tatlo, iba-iba yung ating ginagawang paraan kung paano sila papasukin, paano sila kakausapin. Pero nandoon yung ating openness. Lagi ko sinasabi ng mga anak, nandito lang ako, nandito lang kami ni mami. Ano man yung sitwasyon, ay huwag kayong magdalawang isip na kausapin kami. So, ganun pa man, salamat sa Panginoon dahil sabi nga natin eh, pag napagtiwalaan po tayo, unti-unti po silang magbubukas ng kanilang pintuan para magsabi na rin sila ng kanilang sitwasyon, ng kanilang kalagayan. Kasi napakalawak ng area ng buhay ng ating mga kabataan na po pwede po natin gabayan sila sa bawat desisyon. Yan po.
0: Yes, at tunay naman ano na yung gabay na yan ay nagsisimula yan ng bata, no? Kasi
1: Opo.
0: sabi mo, binibigyan mo ngayon ng halaga yung kanilang freedom dahil sila ay adult na. So, kailan mo sinimulan na parang buksan yung bakod ng kanilang kalayaan, 'di ba? Is there a certain age or tiningnan mo muna 'yung mga palatandaan sa kanila, ganyan kung ano 'yung kanilang nakikita, itong anak ko na 'to, ito na siya kumilos eh, pwede na 'to. So ano 'yung pamantayan mo? Ano 'yung basis mo na okay, pwede ka nang lumaya
1: Yung sa
0: and
1: akin,
0: graduate?
1: kasi yung dalawang anak ko ay puro babae, mas independent yung panganay ko na nakita ko sa kanya yung pagiging responsible sa kanyang sarili, sa kanyang kilos. Pero yung freedom na binigay ko sa kanya, talagang nung tumungtong siya ng 18. Okay? Na pagdating niya ng 18, anak, ano ka na ha? Hindi ka na bata, hindi ka na young people. Sabi ko, 18 ka na. Ibinibigyan kita ng kalayaan. Pero yung kalayaan niyan, huwag mo siyang abusuhin. Nandoon ka pa rin sa boundary na, naku, malaya na ako, gagawin ko na yung lahat. Hindi. Gagawin mo lang yung tama. Hindi kita ipanghimasukan sa lahat. Pero nandoon, gagawin mo yung tama para makita ko yung maturity ng iyong decision. Ganun po yung
0: Yan,
1: nangyari
0: okay.
1: sa akin.
0: So, alam mo, gusto ko lang bigyan ng mas malawak pang paliwanag yung sinabi mo, no? So, nung dumating pala ikaw doon sa isang situation na talagang kinausap mo siya about
1: Opo.
0: freedom, no? Sa atin pong listeners and viewers, mahalaga po kasi na ang kumakausap sa ating mga bata, no? Hindi naman dahil Father's Month ngayon, Father's Day ba? Yung tatay. Kasi ang tatay ang tumatayo na leader ng tahanan,
1: Tama
0: ano?
1: po, tama po.
0: At ang tatay ay nagpapakita na siya yung pillar, no, ng tahanan. So
1: Opo.
0: bilang isang tatay, maganda yung ginawa mo na kinausap mo siya na eto yan, pwede ka na ngayong maging malaya, no, kasi ikaw ay 18 years old na. Lamang binigyan mo rin siya ng ika nga mga pamantayan, no, sa kanyang pagiging malaya. Hindi yung basta malaya ka na, sige, lumipad ka na, parang ibon, ano? O kaya, parang binuksan mo yung, ano ba yan, yung cage ng iyong pet, tapos tatakbo, di ba? Parang ganon. So, binigyan mo siya ng mga pamantayan. At yun ang
1: Tama
0: nais
1: po.
0: kong kulutin, na ganon po tayo dapat, no? Sa ating mga adult na, na anak, no? Bata.
1: Opo.
0: Ay kakausapin sila. And nakita ko rin, no, yung pagbibigay diin mo nung salitang nandiyan ka pa rin to guide. And paalala na, teka muna, hindi ka basta lilipad, no? You must know what is right and what is wrong, and based on your knowledge of what is right and wrong, doon ka ika nga magdidesisyon, di ba? Doon ka mag-a-action. Okay, let's go now to paano mo naman binigyan ng gabay sila yung kapag kakaiba ng gender ng mga anak mo?
1: Yung dalawa kasi ay babae, yung isa naman ay lalaki. At medyo may konting karanasan sa tinatawag natin, lalo na yung panganay, syempre 26, meron siyang mga relasyon na nandoon yung panalangin, tamang pagpili, pangalawa, hanapin ang kalooban ng Panginoon. Dahil napakahalaga sa buhay po natin na sa desisyon po natin, sa pagpili natin, ilagay po natin sa tama, ilagay natin sa kung ano yung nararapat. Dahil sa maling pagpili natin, tayo din po yung ating masasaktan. Tayo masasaktan, ikaw din yung masasaktan. So, napakahalaga na maituro sa kanila yung mga bagay na yon. So, sa dalawang anak ko, binabanggit ko. At sa panganay ko, binabanggit ko rin, anak, ipag-pray mo, gawin mo yung tama, gawin yung nararapat. At kung mayroon mga bagay na medyo nalilito ka, nahihirapan ka, nandito kami bilang mga magulang. Doon sa mga bagay na gusto mong masigit pang malaman, maunawaan, huwag kayong mahiyang lumapit sa amin. Kaibigan mo kami, tatay mo kami, magulang mo kami. Ayaw namin na masaktan kayo. At kung dumating man doon sa masaktan sila, nandoon pa rin po tayo, mga magulang. Kasama pa rin tayo. Opo.
0: Lalagyan ng bond.
1: Oo.
0: Lalagyan ng antiseptic. No? Ah, okay. Pero yan ay may kinalaman sa isang relationship ni panganay. So,
1: Opo.
0: paano mo pinaghihiwalay? Yung, siyempre, yung lalaki, iba ang kausap mo. Paano mo siya naman ngayon kinakausap ng pagbibigay gabay as a father? Siyempre, lalaki yan. No? Iba naman
1: Opo.
0: siguro ang iyong direksyon doon. So, ano naman ay iyong direksyon sa isang batang lalaki?
1: Yung lalaki ko ay medyo secretive, no? Sabi ko kanina, yung panganay ko ay masalita, masabi. Pero natutuwa naman ako kasi nagtatry siyang i-open yung kanyang sarili at nagtatanong naman ako sa kanya. Okay? Nagtatanong naman ako sa kanya na meron ka bang pinagpe-pray? Ano ba yung sitwasyon mo? Ano ba yung kalagayan mo? At sabi niya, si Daddy naman, magsasabi naman ako kung meron akong nararamdaman. So nakikita ko naman na wala namang boundary na hindi siya magsasabi. No? Basta open lang ako, nandito ako para doon sa mga bagay na gusto niyang i-confine sa akin bilang magulang.
0: Yes. Okay, naisip ko lang din sa sinasabi mo kasi okay, magsasabi lang. Magsasabi naman ako, parang yan. Dali, magsasabi ako. However, bilang mga magulang, ibukas din natin yung ating kahandaan, ano?
1: Tama.
0: Na yung salitang magsasabi sila ay nandoon siya sa boundaries ng as long as yung sasabihin ko katanggap-tanggap sa kanila based on mga itinuro. Eh paano ngayon, no? Kapag dumating doon sa, alam mo na, sarili niyang desisyon, sarili niyang risk na tinake niya, no? Na
1: Okay.
0: mukhang hindi nakapaloob doon sa inyong usapan ng mga principles, di ba, sa tahanan. So, yan. Anong hindi ko sinasabi na andyan na siya, no? Pero sa ating mga listeners and viewers, paano mo gagabayan? Paano mo kaya aabuti ng isang adult na anak na medyo pumunta sa kabila, no? Paano ang
1: Okay.
0: gagawin?
1: Dito na po natin masasabi yung yung extent ng ating pagiging magulang. Yung ating mga pagiging magulang, hindi lang tayo magulang dahil tama yung kanilang ginawa. Darating at darating sa punto na maaaring yung mga anak natin mahiwalay doon sa katuruan, sa gusto natin, sa ninanasa natin, at hindi po doon nagtatapos yung ating magulang. Magulang pa rin tayo. Anak pa rin natin sila. So ano po yung gagawin po natin? Nandoon yung ating kahandaan na unawain sila, gabayan sila, patnubayan sila, na hindi po natin pagsawaan ang mga bagay na dapat natin gawin. Kasi kung sakali pong dumating sa punto na nagkamali ang ating mga anak, lalo po nila tayong kailangan. Lalo po tayong ipakita natin yung pagiging magulang, yung ating pagpapatawad at pag-ibig at pagyakap sa kanila sa panahon na kailangan niya tayo.
0: Okay.
1: Nandoon po tayo sa
0: So
1: ganun.
0: ang aking gist din sa iyong sinasabi ay magkakaroon ng openness pa rin, no?
1: Opo,
0: At
1: tama po.
0: pagpapamalay sa anak na hindi yung sisisiin siya, susumbatan siya, ganyan, ano? Kung hindi, na doon pa rin yung caring
1: Tama po.
0: na paliwanag, no? Yung pagpaparamdam na ang isang magulang ay hindi yung basta lang, no, na parang nandun dun sa minsan kasi no dahil sa emotion din na frustrate yung magulang, di ba?
1: Tama po, oo.
0: Ay nagkakaroon ng mga parang hindi magagandang kinakalabasan ang usapan. Kaya nga, ito ang ating naipapayo, no? Kasi hindi po tayo po pwedeng parang andun ka lang sa parang ideal ba? Lalo sa kasala po yan, ano? Na nakabukas ang social media sa ating mga bata.
1: Yes,
0: Baka
1: tama po.
0: magulat na lang sa isang panahon, isang pagkakataon eh. Hindi mo alam, may karelasyon pala yung anak mo na taga Germany, di ba? Parang ganyan. And then biglang, eto darating na si German, no? Pupunta na rito sa Philippines, kasama pa yung mga parents, di ba? Parang turista
1: Wow.
0: sila, no?
1: Tapos hindi mo
0: And
1: alam.
0: hindi mo siya alam at later on ipapaalam lang sa'yo. O, di ba? Hindi nagpaalam, no? Kung hindi ipapaalam lang sa'yo. Kasi nga, sabihin natin, ngayon nga kasi mga daring acts ng ating mga adult children. At the age of 22, pagka kaya na, ika nga na lumipad, meron ng konting pakpak na tumubo, no? Kukuha na yan ng sariling tahanan, di ba, no? Tapos, syempre, pag nandun na siya sa sariling niyang tahanan, you're barred already sa mga gagawin niya kasi mag-isa na lang siya doon or ano. And then, yung nga, no, biglang, oh, mami, sa ganito, oh, daddy, mami, sa ganitong pecha, no, you're invited. Biglang, ah, invited, biglang gano'n, no? darating siya, sino yun? Na, parang gano'n, di ba, no? So, may mga sitwasyon pong ganyan. And, yan, sabi ni Daddy Fidel, cover them with prayers and also, tama ba yung salitang forgiveness,
1: Opo.
0: Daddy Fidel? You'll be offended, di ba, as a parent, pag gano'n. Will you, as a daddy? Offense, feeling of being offended is normal.
1: Opo.
0: Doon sa ganung sitwasyon, di ba, no?
1: Yeah.
0: Kaya tatawid tayo sa forgiveness. Pero yung sinasabi ko na yon, Daddy Fidel, ay hindi yun ano, hindi yun parang fiction na. May mga alam na akong istorya ng ganun.
1: Yes
0: Kaya
1: po,
0: nasa
1: totoo
0: side
1: po
0: ko
1: yun.
0: yun.
1: Realidad po yung inyong binabanggit, Mami.
0: Na kagulat-gulat ano, and they make their own decisions. At nagkakaroon tayo ng parang, ako, saan ba ako lalagay dito? Na? And tama, yan din ang madalas na sinasabi ko sa mga parents na huwag tayong darating doon sa mamimili. Pati, no?
1: Opo.
0: Ayaw ko yan. Di dapat yan, no? Parang pati ganyan, no? So, mamili ka. Siya o ako, parang gano'n. Eh, kung siya piliin ako, mas lalong dumi
1: Na,
0: yung
1: opo.
0: iyong offense. Okay. So, bago sa ating mga final na paalala, dahil sa ating mabilis na huntahan, na marami naman na tayong, kumbaga, sustansya at malasa, no? Dahil season talk ang ating mga tuon para sa ikatlong Sabado ng Moms at Heart. Mula sa isang tatay, ba marunong din ang season to ang tatay,
1: Yeah.
0: o, di ba, ano? O, ito. Ano naman yung masaya mong alaala sa iyong mga anak? Kasi alam mo, madalas na naririnig ko sa mga parent, anak, sana hindi na lang lumaki, no? Para hindi na lang naging adult. Kasi mas ang cute ng mga bata, di ba? Parang ikaw yung kanilang hero, ikaw yung kanilang object, di ba? Pag nakahawak sa kamay mo, parang, wow, everything ng kanilang trust. Eh ngayon, adult, wala na yon. So let's go to the memories. Ano ba yan?
1: Yung mga anak ko kasi, bali, pwede masabi natin mga daddy's girl sila talaga, tsaka daddy's boy. It was so happen na since yung wife ko ay teacher, pagkatapos mga anak, ay pagkatapos ng leave, ay naiiwan sa akin. So ako talaga yung kasama hanggang doon sa kanilang mga pagtubo ng ipin, pagpapunta sa doktor, dinadala. Natanong po nga ako ng isang clinic, sabi niya, wala po itong mami, wala ba itong nanay, bakit lagi po kayo ang nagdadala? Kasi lagi po siyang nasa school. So napakarami ko pong mga memory sa kanila na talagang tinitreasure ko bilang magulang sa kanilang paglaki. Lalo na doon sa kanilang pag-aaral, di ba? Kasi yung panganay ko, 4 years old, nagsimulang pumasok. Talagang hinahatid ko. At saka siya, pag hinahatid mo, hindi po siya yung natatakot. Pagdating niya sa school, pauuwiin ka na. Hindi yung, Daddy, bantayan mo ako dito. Hindi, siya po, pauuwiin ka na, hahayaan mo siya doon. Dumating pa nga punta, sa punto, mami, na hinatid siya ng driver doon lang sa kalsada. Umuwi siya ng bahay mag-isa, naglakad lang siya. So, nakita ko doon, nalungkot ako, na ano ako, pero natuwa ako doon sa lakas na mayroon yung anak ko. Paano siya nakarating ng bahay na walang gabay. So very memorable sa akin yung mga bagay na yan, na ang anak ko pala ay sa kanyang edad marunong na, malakas na siya, diba? Kaya na niyang i-ano yung kanyang sarili, ingatan doon sa kanyang pagdadaanan. So hanggang sa ngayon, nati-treasure ko yon, at nagiging katuwaan at kagalakan natin bilang mga magulang yung mga bagay na nakita natin doon sa ating mga anak, na yung ating mga pag-aaruga sa kanila, yung ating mga pagmamalasakit sa kanila, ginagawa natin sa kanila ay hanggang sa paglaki madala nila, no? So ngayon nasa ganitong edad na tayo, naalala natin yung mga good memories ng ating mga anak sa atin.
0: At kinukwento-kwento mo yan sa kanila, I'm
1: Yes
0: sure, di
1: po.
0: ba?
1: Oo.
0: No? Oo, tapos nagkakatawa na lang at
1: Oo.
0: kantsawa, di ba? No? So, ayun mo, bilang daddy, palagay ko, ikaw rin ang nagbigay ng gabay sa kanila na matutong magtrabaho sa bahay, ganyan, di ba? No?
1: Opo.
0: Oo, at gabayan sila doon sa mga sinasabi mo nga na nais nilang direksyon ng kanilang mga kakaibahan ng kilos, okay?
1: Ah.
0: So, doon sa mga natitira nating oras ay magbigay ka ng sabihin nating mga iba't ibang tatlo siguro, no? Huwag masyadong mahaba na mga paalala, no? Para sa mga daddies ng mga kanga ay anak na mga lumalaki na. Yan. Gaya ng iyong anak na professional na yung dalawa.
1: Yung
0: Diba,
1: isa po
0: professional?
1: ay working na, yung isa ay fourth year college. Yung pangatlo naman ay third year college coming year sa kanyang pagpasok.
0: Malapit na yan, malapit
1: Opo.
0: na. Sige, ano ang mga masasabi mo na parang tandaan, reminder, paalala sa mga parents ng adult children, especially sa daddy, especially sa daddy.
1: Opo. So, para po sa mga tatay, ay Happy Father's Day po sa ating lahat, mga tatay. Ang atin pong pagiging tatay ay wala pong katapusan. At kahit po sila nagsipag-asawa na, eh tatay pa rin tayo, no? So, ang pagiging tatay po natin ay mananatili. Napakahalaga po sa buhay po natin na makuha po natin yung kanilang kalooban sa atin pong pagpapalaki sa kanila. Ano po yung dapat natin gawin? Gusto ko lang pong magbigay ng Philippians 1:6. Ang sabi doon ay, being confident on this very thing, that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Mga tatay, maaaring dumating doon sa punto na nagkukulang tayo. Maaaring pong mahiwalay tayo sa kanila o mahiwalay tayo sa kanila, sa sila sa atin, mawalan po tayo ng connection. Pero ilagay po natin yung ating kaganapan ng ating pagtitiwala sa Panginoon, na yung ating kakulangan, nariyan ang ating Diyos. Una po natin gawin, lagi po natin ipanalangin yung ating mga anak. Napakahalaga ng panalangin. Yung hindi po natin kayang gawin, magagawa ng Diyos. Pangalawa, sa pagdidisiplina po natin, huwag natin ipagdikdikan lang yung sarili natin. Hingi natin ang gabay ng salita ng Panginoon. Lahat naman po tayo naniniwala sa salita ng Diyos. Sa pagdidisiplina po natin, maging objective po tayo. Okay? Kung ano yung problema, yun po yung dapat natin pag-usapan. At open po tayo na ginagawa natin yun ng ate na may pag-ibig. Pangalawa, laging bukas na communication para po sa ating mga anak. So be a friend to them, and open communication is the best way. So God bless
0: Yan,
1: you.
0: ako, tama po yan. Maraming salamat sa iyo, Daddy Fidel. At tama-tama yung communication na sinabi mo dahil yan lang tuon ng week 3 season to para sa ating mga bata na ngayon ay nakatuon sa mga adult na mga bata. Coming from the insights of a father. Salamat sa iyo, Daddy Fidel.
1: Salamat po, maraming salamat. God bless po. And once again, Mommy Bessie and sa lahat ng listener, thank you for having me. God bless po.
0: Ayun, nagtapos na po ang ating sharing time mula sa ating guest na si Daddy Fidel. Pero dahil tayo po ay tuon talaga sa mga daddies, makikinig pa tayo sa dagdag paalala, mga insights mula naman po kay Daddy John sa kanyang peg ni John. Okay? Daddy John!
2: Welcome po sa Peg ni Daddy. Ngayong araw, tatlong practical tips ang aking ibabahagi on how to deal with our adult children. Ito po ang tinatawag kong ABC approach for our adult children. A is for accept their autonomy. Sa kasalukuyan, ang anak po namin ay nasa edad na 31 and 24 years old. I realized na may kanya-kanya talagang stages sa buhay ang mga anak natin. At may kanya-kanya rin pong style ng parenting na akma sa kanila. Habang sila'y nagkakaedad, mas kinikilala dapat natin sila as an independent adults na may kakayanang mag-decide on their own. Kapag lagi kasi nating ini-insist na tayo'y magulang at tinatrato sila bilang mga bata, doon nagsisimula ang friction at hindi pagkakaunawaan. So tanggapin natin ang katotohanan ng naglalakihan na sila. Yung mga batang noong araw ay habol ng habol sa iyo saan ka man magpunta. B is for build a friendly relationship. Hindi ito madali, lalo na't magkaiba ang henerasyon na kinalakihan natin. Magulang at anak, magkaiba ang henerasyon. Ang sabi ng iba, yung gap ay common problem kung bakit meron talagang conflict between the parents and the children. Pero alam nyo ba na ito rin ay useful na pagkakataon para makabuild at makakonect sa isa't isa. Halimbawa, totoong si tatay ay marami ng experiences sa buhay at yan ay pwede niyang ishare sa kanyang anak. Si anak naman, mas malalim, mas marami ang kanyang kaalaman when it comes sa modern technology. Yan naman ang pwede niyang ibahagi sa kanyang tatay. So sa kabuuan, hindi ito pagsisilipan ng kahinaan, kundi pagbabahagi ito sa isa't isa ng kalakasan. Ito rin yung paghahanap ng common ground at nabubuo ang isang pagkakaibigan. And last is C. C is for carefully monitor them. Hindi naman tayo natatapos sa pagiging magulang, sa pagiging tatay, sa ating mga anak kahit sila po ay malalaki na. But as the time goes by, mauunawaan sana natin na gumagawa sila ng sarili nilang mundo at hinahanap yung kanilang pagkatao. Aba, teka lang, hindi po nangangahulugan na bumibitaw sila sa values na itinuro natin noong araw. Pero ito yung moment na pinagkakatiwalaan natin sila sa buhay, doon sa kanilang tinatahak. Ang role po natin sa ganitong stage, maging trusted advisor. At magsasalita lamang kung kinakailangan. Huwag matakot na sila'y makaranas ng pagkakamali dahil sa kanilang mga pinili. Opportunity yan para sila ay matuto at baka lumapit pa sila sa atin para humingi ng payo. Proverbs 3 verses 5 and 6 says, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight." Aming Panginoon na dakila sa lahat, gaano man kaganda ang mga plano at layunin namin para sa aming mga anak, pinakadakila pa rin ang inyong kalooban. Tulungan niyo po kaming magtiwala sa inyo at sumunod sa pamamaraan ninyo bilang mga tatay ng tahanan. Dalangin po namin ang matagumpay na buhay para sa aming mga anak. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
0: Thank you so much, Daddy John, sa iyong mga dagdag paalala. At syempre, sa inyo pong lahat na amin pong nakasama, nakinig man po ba kayo over 702 DZAS AM Band or di kaya naman po sa atin pong FEBC Radio TV, kayo ay nag-view at nakita po ang ating mga looks All because tayo po ay membro ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Ito po ay yung Mommy Best Serious na lagi nagpapaalala, maging daddy ka man, maging mommy ka man, pag-usapan patungkol sa paghubog sa atin pong mga puso para tayo po ay makapagbigay ng, sabi nga, tamang gabay sa ating mga anak. Ilagak natin yan at ipasaayos sa ating Panginoon.

0: Ang Salita ng Diyos. Limang minutong pagbabasa ng Salita ng Diyos.
1: Ika-13 Kabanata. Ang Dalawang Halimaw. Pagkatapos, may nakita akong halimaw na umaahon sa dagat. 7 ang ulo nito at 10 ang sungay. Bawat sungay nito ay may korona, at sa bawat ulo naman ay may nakasulat na pangalang lumalapastangan sa Diyos. Ang halimaw ay parang leopardo, at may mga paang katulad ng sa oso. Ang bibig niya ay parang bibig ng leon. Ibinigay ng dragon sa halimaw ang kanyang kapangyarihan at trono upang maging malawak ang kapangyarihan nito. Nakita kong isa sa mga ulo ng halimaw ay parang pinatay. Ngunit gumaling na ang matinding sugat nito. Kaya humanga sa halimaw ang mga tao sa buong mundo at naging tagasunod sila nito. Sinamba nila ang dragon dahil siya ang nagbigay ng kapangyarihan sa halimaw. Sinamba rin nila ang halimaw at sinabi, "Wala nang makakatulad sa halimaw. Walang makakalaban sa kanya." Hinayaan ng Diyos na magsalita ang halimaw ng kalapastanganan laban sa kanya at maghari sa loob ng 42 buwan. Nagsalita siya ng kalapastanganan laban sa Diyos, laban sa pangalan ng Diyos, sa kanyang tahanan at sa lahat ng nakatira sa langit. Hinayaan din ang halimaw na makipaglaban at talunin ang mga pinabanal ng Diyos. At binigyan din siya ng kapangyarihang maghari sa lahat ng tao sa mundo, anumang angkan, lahi, wika at bansa. Sasambahin siya ng lahat ng tao sa mundo na ang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Bago pa man likhain ang mundo, ang mga pangalan nila ay hindi na nakasulat sa aklat na ito na hawak ng tupang pinatay. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang mga bagay na ito. Ang sinumang itinakdang dakpin ay dadakpin, at ang sinumang itinakdang mamatay sa espada ay mamamatay sa espada. Kaya ang mga pinabanal ng Diyos ay kailangang maging matiisin at matatag sa kanilang pananampalataya. Pagkatapos nakita ko ang isa pang halimaw na lumalabas mula sa lupa. Ito ay may 2 sungay na katulad ng sa tupa. Ngunit parang dragon kung magsalita. Naglingkod siya sa unang halimaw at ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan nito. Pinilit niya ang lahat ng tao sa mundo na sumamba sa unang halimaw na may malubhang sugat na gumaling. Gumawa ng kagilagilalas na mga himala ang pangalawang halimaw, tulad ng pagpapaulan ng apoy mula sa langit. Ginawa niya ito upang ipakita sa mga tao ang kanyang kapangyarihan. At dahil sa mga himalang ito na ipinagawa sa kanya ng unang halimaw, nalinlang niya ang mga tao. Inutusan niya ang mga tao na gumawa ng imahen ng unang halimaw na malubhang nasugatan ng espada ngunit nabuhay pa. Hinayaan ng Diyos ang pangalawang halimaw na magbigay ng buhay sa imahen ng unang halimaw. Kaya nakapagsalita ang imahen at nakapag-utos na patayin ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Pinilit ng pangalawang halimaw ang lahat ng tao, dakila o hindi, mayaman o mahirap, alipin o malaya, na magpatatak sa kanang kamay o sa noo. At ang sinumang ayaw magpatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw ay hindi maaaring bumili o magbenta. Kailangan dito ang talino upang maunawaan ang kahulugan ng numero ng unang halimaw, dahil simbolo ito ng pangalan ng tao. At ang numero ay 666.
2: Inyong napakinggan ang Salita ng Diyos, hatid ng Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
4: Over the years, God has allowed many of us to witness His work through seasons of change and growth in ministry. 78 years is a long time, from past milestones to present developments. each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our kaagapay, Ate Jo Alabastro, to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50 kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
5: That was many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702DCAS. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot dito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people help para mabuo yung pondo sa 50 kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter? And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter. Merong tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
4: Wow!
5: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan niya. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FEBC.
4: Ate Jo, napakaganda nung shinare mo because nakita natin how generously people are giving. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
5: Yes.
4: But inside FEBC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag sa ministeryong ito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministeryong ito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FEBC, pero you ended up in FEBC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, yung buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FEBC?
5: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad. At ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, pero yung asawa niya ay listener ng 702DCAS. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong bisyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
4: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Nasabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. Mm. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoon Jesucristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948 nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
5: Yung mensahe ng pag-asa hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
4: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry. No? For example, ang 702 DZAS, ang pinakaunang radio station natin. Mm. Nakita natin na bilang isang announcer or broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
5: Dalawang bagay po kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
4: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
5: 1998.
4: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
5: Napakabuti ng Panginoon. Lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron.
4: Yes, and that is how alive the ministry is because we serve the one true living God. Siguro if there is

0: po niya. Pauun na rin niya.
1: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
0: Thank you po, and salamat din po sa inyo mga kaagapay na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid hopefully another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
1: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
2: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
3: Ito ang 702 DZAS.
4: 702 DZAS.
3: Agapay ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
4: sa febc.ph
3: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
5: Pare, parenting and relationship enhancement.
6: Blessed weekend po mga kapatid. Ito na naman po ang programang Pare or Parenting and Relationship Enhancement. Ang atin hong programa ay nakadisenyo para po sa ating mga katatayan specifically. Pero syempre, tayo po ay naniniwala na ang pamilya po ay isang team. At dahil isang team po tayo, lahat po ay welcome na welcome dito. Sapagkat ang mga prinsipyo na ating pinag-uusapan ay hindi lang naman exclusive para sa pamilya o sa tatay. Ano po? Kaya sa ating pag-aaral ay patuloy niyo po kaming samahan. Kasama natin at matagal na nating na-miss ito, si paring Dennis Espike. Makakasama po natin sa pagkakataong ito at syempre ang ating paring Allison ko, na makakasama din natin, na lagi nating kasama sa ating programa, mga suki na po ninyo. Ang paring Dennis po, kaya medyo matagal nating na-miss. Dahil nakabase na po ito sa Binalonan, Pangasinan. No? Medyo malayo-layo na, no? Kaya pagka tayo po ay nagkakaroon ng ganitong mga programa, bihira natin siyang makasama. Pero praise God, kasama po natin siya ngayon. At napakaganda po ng ating pag-uusapan o tatalakayin. Pero bago tayo dumako doon, puntahan niyo po ang Facebook page ng The World Needs a Father Philippines. Meron po tayong mga announcements dyan sa mga nag-aabang ng events. Meron pong gaganapin dito sa Manila. Yung original po sana nating Cebu ay hindi na po magpo-push through. Pero ito po ay mangyayari dito po sa Ortigas. Tingnan niyo po sa ating mga announcements. At yung isa po ay sa Binalonan, Pangasinan. Yan po ay tingnan niyo rin sa ating The World Needs a Father Facebook page. So sa atin hong pagtatalakay, sa pagkakataong ito, pag-uusapan natin ang napakahalagang topic. At ito po ay may kinalaman sa ating purpose o layunin. Alam nyo, napakahalaga yan. If you remember, many years ago, meron pong aklat na nasulat si Rick Warren, Purpose-Driven Life. At marami po actually ang nagkaroon ng interes sa aklat na yon, sapagkat maraming buhay po ay lumilipas lang without even considering ano nga ba yung layunin ng buhay. Ano po? Para saan ba ang buhay natin? Ano ba ang dapat paglaanan? So maraming tao apparently ay hindi po conscious sa dapat natahakin ang ating buhay based on purpose. Kasi pag ang purpose po natin ay hindi maliwanag, ang layunin natin ay hindi natin pinipursue o binibigyan ng timbang pagdating sa ating mga kapasyahan, mapapansin niyo po

0: na kahit sa ating mga decision making ay talagang labo-labo, no? Kasi ang mangyayari po niya kung saan tayo masaya, kung ano yung gusto natin, o kaya kung ano yung komportable, at hindi na natin iniisip na ito bang aking desisyon, eh, ito ba'y dahil lang masaya, ito ba'y dahil lamang sa tingin ko ito ang okay ngayon, or does this really align with God's purpose? Yan kasi ang magandang tanong dyan, eh, dahil pagka po wala tayong maliwanag na basihan ng ating mga kapasyahan, lahat na lang ng bumukas na pinto ng oportunidad, eh para bang ang tingin natin eh para sa atin. Ang totoo, pag maliwanag ang purpose, may mga bagay na alam mo dapat gagawin mo at may mga bagay na alam mo dapat tanggihan mo at hindi yun para sa'yo. Kasi yung purpose ang magde-determine, di po ba? Kaya mapapansin mo, minsan nagiging masalimuot ang buhay. Papaanong masalimuot? Marami pong mga konsiderasyon, komplikasyon at kompetisyon. Isa-isahin natin. Minsan ho, pag tayo ay marami ng mga desisyong naunang ginawa, eh, yung mga desisyon na yon, sa totoo lang, magiging konsiderasyon mo na yon sa susunod. Kaya pag hindi aligned yung mga decision natin sa purpose, para bang kung ano-ano na lang ang nagiging kapasyahan natin, di po ba? At bandang huli, yung bang ang hirap-hirap ng gumawa ng mga follow-up decisions, kasi ang reality po, ang mga naunang desisyon ay magiging pundasyon ng mga susunod. So kaya siya mahirap kung halimbawang mali ang mga naunang desisyon. It's either matuloy-tuloy na mali o hindi tama, o kaya naman ay kinakailangan mo pang ayusin muna ulit para itama bago ka magpatuloy. Di ho ba? Kasi napakahirap yung pangatawanan mo na lang yung mga maling kapasyahan na mga nauna nang ginawa. Kaya yan, nagiging konsiderasyon yan. Halimbawa, papasok ka sa isang relasyong alam mo namang hindi magkocontribute sa iyong layunin, o bandang huli, parang hindi mo na ma-pursue kung ano yung tama at bakit. Sa simpleng kadahilanan po, dahil pagka nga meron ka ng mga naunang konsiderasyon, eh yung susunod po parang nagdadalawang isip ka ngayon, paano na, anong mangyayari, di ba? Anong sasabihin o ano magiging epekto? So yung simple sana ay nagiging mas komplikado, di po ba? So pangalawa, yung pong komplikasyon. Actually similar din siya sa konsiderasyon. Kaya lang, yun nga, minsan sa halip na, di ba, yung sabi nga eh, let your yes be yes and your no be no, di ba? Kaya lang paminsan po, hindi tayo maka-oo, hindi tayo makatanggi. Kasi nga pag maraming mga komplikasyon, mga isa sa alang-alang, parabang yung simpleng yes ay hindi natin magawa o masabi. Yung simpleng no ay hindi rin natin masabi. At ang dahilan nga po dyan ay yung katotohanan na dahil po sa mga komplikasyon ng mga nauna ng kapasyahan, eh napakahirap na natin gumawa ng mga desisyon. So yung pangatlo naman, yung kompetisyon. So nandyan po yung konsiderasyon, komplikasyon, at pangatlo po, kompetisyon. Kompetisyon kasi may mga times po na yung bang sa dami ng nagbabangga ang priorities, ano? Eh, siyempre, limited yung time, resources. So ngayon, dahil naglabo-labo na sa buhay natin, hindi na natin magawa yung tama. Naalala ko po yung sinabi ng author na si John Maxwell. Ang sabi ni John Maxwell, ang kadalasan daw po na nagiging problema natin, eh ang dami nating gustong gawin, pero wala siyang common denominator, no? So bandang huli, tuloy, hindi ka maging consistent. May mga nasisimulan, hindi mo na ipagpapatuloy, hindi dahil sa hindi mo gusto. Ang problema, sa dami ng ginusto at ayaw mong mag-let go. At dahil po doon sa mga ayaw nating i-let go, syempre limited ang time, ay paano na ngayon yan? Siguro sa simpleng ilustrasyon na lang, alimbawa po, alam nyo na yung exercise is good, di ba? Kaya lang, talagang kailangan, you have to make time for that. Dahil pag hindi ka talaga nagbigay ng time at hindi mo siya binigyan ng level of priority na dapat binibigay mo sa kanya, mamayang merong imbitasyon dito, gagawin doon, dapat puntahan. Eh pag hindi mo nga naman siya kinonsider na top priority, ang allocation mo ng time or even other resources, ay hindi talaga siya magbibigyan ng sapat na panahon at atensyon. At bandang huli po, hindi mo magagawa dahil hindi sa ayaw mo. Hindi mo magawa dahil sa dami nga ng mga kompetisyon sa buhay. So yan po yan. Kaya sa pamilya natin, ganun din. Sa buhay natin, ganun din. Pag hindi naging maliwanag kung ano po ang purpose, hindi rin magiging maliwanag ang priority. Ganun po ang ugnayan niyan. At pag hindi maliwanag ang priority, ito po, ang magiging epekto po niyan, hindi rin magiging maayos ang mga decision making. Kaya talagang babalik at babalik tayo doon sa ano ba ang layunin ng aking buhay. So yan po ang uunawain natin ngayon. So kailangan nating maintindihan na yung purpose po natin ay galing sa Diyos. God created us with a purpose. Ang sabi nga sa Jeremiah 1:5, as Jeremiah was reflecting, ang sabi po roon, "Before I formed you in the womb, I knew you." Yan po ang sabi ng Panginoon kay Jeremiah. No? So, ibig sabihin, hindi lang tayo nilikha by accident. Hindi tayo sumulpot lang dito na walang maliwanag na layunin, na para bang isinilang ka, tas kanya-kanya ng imbento kung ano ang purpose natin. May purpose na tayo right from the start. Doon pa lang sa pagkakalikha sa atin, may purpose na tayo. Hindi ba sa Ephesians chapter 2 verse 10, ang sabi po roon, "We are God's masterpiece created anew in Christ Jesus to do the good things He planned for us long ago." Ano ho ba yung long ago doon? Yung long ago po doon ay talagang babalik at babalik tayo sa layunin ng ating Panginoon. Yun po yun. Kaya hindi pa tayo nalilikha, may purpose na tayo. Hindi pa ho tayo sinisilang, may purpose na tayo. At ang ating layunin o ang ating dapat gawin ay tuklasin ang layunin na yon at mag-comply tayo sa layunin na yon. So yun po yun. At napakahalaga ring alalahanin na yung purpose actually begins with knowing God. Eh marami hong tao kasi, una, hindi malaman yung purpose because they don't start with God. They don't start with God. Yan po ang problem. Kaya ang mga desisyon ay sa halip na sa kasiyahan ng Diyos, gawin, kasiyahan natin. Eh alam mo naman, pag kasiyahan natin, di ba? Eh hindi naman maaasahan yan. Bakit po? Eh may mga bagay naman kasing masaya ngayon, pero later on hindi. May mga bagay na tama pero hindi masaya. May mga bagay namang hindi tama pero masaya. So hindi talaga pwedeng gamiting basis ng decision making yung kasiyahan. Alam po natin yan. May mga bagay na minsan masayang masaya tayo doon, but eventually we realize na hindi talaga yon ang nagbibigay ng kasiyahan sa atin. Kaya talagang mahalaga po na ating makita, ating maunawaan, ating tanggapin that purpose actually begins with knowing God. So habang nakikilala natin ang Diyos, nauunawaan natin ang Kanyang layunin at lumalago tayo sa pagkakilala sa Kanya, yung purpose naman na iyon sa ating buhay ay patuloy po nating nauunawaan, napu-pursue po natin yon. Kaya as parents, isa ito sa importanteng bagay to guide our children to understand this. Kasi gagawa sila ng mga desisyon. Sa umpisa nga ng kanilang buhay, di po ba? Ang mga desisyon po nila nakasalalay sa ating guidance, sa ating mga desisyon. Kasi sa early years ng mga anak natin, sa totoo lang, tayo naman ang nagde-desisyon para sa kanila eh. So kung yung mga desisyon natin sablay-sablay, apektado ho sila. And then later on, pag sila naman ang gumagawa ng sariling kapasyahan, obviously, kung hindi naman natin naturuan kung paanong gumawa ng tamang desisyon, disaster din po ang kalalabasan, di po ba? Dahil pag sila na gumagawa ng desisyon, ang tanong, anong pagbabasihan nila ngayon? Kaya parte po ng ating pagsasanay sa ating mga anak is to bring them to God. At parte ng pagdadala sa kanila sa Panginoon is to ensure na maliwanag po sa bawat isa na ang Panginoon ay merong layunin sa ating buhay, at yung layunin na yon ay hindi po optional yon. Yun po ang dahilan ng pagkakalikha sa atin. Yung pag-pursue ng layunin na yon is our great responsibility. It gives meaning to life. It simplifies life in many ways. Opo, nasisimplify natin ang buhay sa pamamagitan po niya. Naiiwasan natin yung mga komplikasyon ng mga maling desisyon, di ba? Kasi pag maliwanag yung layunin, hindi na tayo natatangay ng mga ano eh, nung mga bagay na hindi naman dapat ikinoconsider pa eh, di ba? Kasi minsan kaya nagugulo yung decision kasi may mga bagay na hindi naman dapat i-consider na nasasama sa listahan. So it adds to the complication. So pag simplified ang buhay natin, yun na lang pagpipilian natin is kung ano yung inaallow ng Panginoon. Pagka tayo po ay may maliwanag na purpose, well, in many ways, ang decision making will not be so complicated. And as you progress in life, things become easier. Pero pag wala pong maliwanag na, ika nga, binding denominator itong ating mga desisyon, pansinin nyo, napakagulo, napakahirap, napakakomplikado. Ang dami-daming kailangang isaalang-alang, ang daming dapat na pag-isipan. Di ho ba? Nagugulo ang buhay eh. Kaya again, mga kapatid, yung ating layunin ay galing sa Diyos. And as we grow in our relationship with God, dyan po natin na pursue yung layunin ng Panginoon sa ating buhay. So as parents, we have to guide our families to understand yung purpose and we have to teach them kung paanong gumawa ng desisyon base po sa purpose ng Panginoon sa ating buhay. So, sa pagkakataon pong ito, papakinggan natin si paring Dennis Espike at susundan po siya ng ating paring Allison Ko para po sa kanyang words of wisdom din tungkol sa ating topic at syempre para sa ating devotion. Pakinggan po natin sila, mga kapatid.
1: Blessed weekend po sa inyong lahat, mga kapatid. Kayo po ay nakikinig sa ating programang Pare, Parenting and Relationship Enhancement. Kumusta po kayo? Ito po si paring Dennis na nagbabalik mula sa napakatagal na leave of absence. At ako po ay nagagalak na makasama ko po kayo ngayong hapon sa ating pong talakayan. At kanina po ay pinangunahan tayo ni paring Jebo sa ating pong topic on My Purpose is Determined by God. So, exciting po itong ating topic ngayon sapagkat ako po ay, just to give you context, ako po ay nagtatrabaho at nagmi-ministry po sa isang campus na nakabase po sa Pangasinan. At ngayon po, kaya rin po ako napakatagal na nawala sapagkat binigyan po ako ng mas malaking assignment. At ito po ay pag-handle ng multiple na campuses ng aming pong eskwelahan. At kapag na-encounter ko po ang mga estudyante, lalo na po yung mga mag-graduate na, yung mga fourth year na college na students po namin, pag pinag-usapan po yung purpose, minsan wala po silang masyadong maisagot. No, pag sinabi pong, kunyari, tinanong ko, alam mo ba kung ano ang purpose mo sa buhay? Usually, ang mga kasagutan nila is magtatrabaho sila sa ganitong industriya at sila ay makakatulong sa kanilang mga pamilya, masusuklian nila ang mga sakripisyo ng kanilang mga magulang at isa sa mga purpose na nasasabi rin nila ay fulfillment ng kanilang mga pangarap. Kunwari, sa aming pong campus sa Pangasinan, meron po kaming flying school at ito po ang na-encounter ko madalas ay yung mga student pilots po natin at ang kadalasan na sinasabi nila, pangarap ko kasing lumipad o magpalipad ng eroplano mula nung bata ako. So ngayon, pagka nag-graduate ako, ito yung sa tingin ko, ito yung aking purpose. At kadalasan kung kinakausap natin, even yung mga sa mga trainings po natin sa The World Needs a Father, ang lumalabas na purpose is actually tied up o nakaangkla dun sa kanilang mga trabaho or siguro role nila bilang mga magulang. So kunyari, ano bang purpose ng isang ano, pagtatanungin mo ang isang tatay o isang nanay, ang sasabihin po nila, kadalasan po na sagot, mapag-aral ko ang aking mga anak at maging maayos sila sa buhay, yung kanilang estado sa buhay, mapagtapos ko sila ng kolehiyo, mabigyan ko sila ng magandang kinabukasan. Kadalasan sa Christian circles, ang sinasabi nila, magkaroon ng takot sa Diyos ang aking mga anak at maitaguyod ko ang aking pamilya. It is a good purpose. I think it is part of our responsibility, no? Responsibilidad po natin bilang mga ama na unang-una bilang spiritual na leader ng ating pamilya, magkaroon po ng takot ang ating mga anak. So, ang purpose natin dito po sa ating, sa konteksto po ng ating pag-aaralan, ay ang purpose ng bawat tao, ng bawat nilalang, lalo na po kung tayo po ay may relasyon sa Panginoon, ay determined by God. Si God po ang nagbibigay sa atin ng purpose dito po sa lupa. So isa po yan sa pinaka-essential na katanungan ng bawat individual na ano ba ang aking purpose? Bakit ba ako naririto sa lupa? What is my mission? So minsan, yun din yung po yung mga katanungan. I want us to know na unang-una, si God ang nagbibigay po ng purpose. At ang purpose na binigay sa atin ng ni God, ang ating Ama na nasa langit, ay mas mahalaga or mas malaki, no, than our personal success story. So God's purpose is greater than personal success story. Yes, katulad po ng sabi ko kanina, may mga pag kinakausap ko po yung mga estudyante, usually naka-angkla po sa kanilang mga dreams, may mga ambition, may mga gusto nilang makamit sa buhay. Pero in the context of yung ating pong pinag-uusapan, na ang purpose ng Panginoon sa ating buhay ay mas malaki sa kung ano man yung ating pong nakamit o makakamit. So just to give you siguro kwento, no, about my story, nung ako po ay nagbigay ng oo sa Panginoon sa paglilingkod po sa Kanya through the World Needs a Father. I remember po nung 2016, ito po yung time po na ako ay mag-uumpisa sa ministry po na ito. Nakita ko po yung sa pag-aaral po ng The World Needs a Father, yung nagiging consequence ng fatherlessness, ano yung impact nito sa pamilya, ano yung impact nito sa ating society. At sabi ko, parang mahalaga na mensahe ito na kailangan malaman ng bawat tatay. And so I made what I did po noon, I championed the cause for fatherlessness. So isa po ako doon sa mga nag-respond doon sa master mentor training ni Cassie Carstens. Siya po yung nagdala po ng yung founder ng The World Needs a Father. At ako po ay nagsanay para po meron akong credible na message para po sa mga tatay. Ang sabi ko po sa sarili ko, pwede kong mapalaki ang aking mga anak. Meron po akong tatlong mga anak. At sabi ko po sa sarili ko, pwede kong mapalaki yung mga anak ko ng maayos, may takot sa Diyos, at maging okay naman sila. Mas higit pa sa okay. Pero paano yung environment, yung mga kasama nila, mga kaparehas nila ng mga kabataan na lumalaki at yung mga kaibigan ko, mga may mga pamilya at may mga anak, kung hindi nila malalaman yung mensahe ng na tinuturo po namin sa The World Needs a Father, ay hindi po nila marireach yung optimal level ng potential ng kanilang mga anak. Based on my understanding po, no, doon sa aking pong inaral. And so sabi ko, Lord, I say yes to the challenge. And ito pong purpose na ito, yung session po ng purpose mission statement, ito po yung tumatak sa akin kasi I realized na pwede palang ako po ay nagsisilbi sa Panginoon on my own terms. So, anong ibig sabihin po nito? Pwede po akong magsilbi sa Panginoon at sasabihin ko, Lord, ito, dito po ako magaling, ito po yung hilig ko, ito po yung gusto ko, at magsisilbi po ako na ayon doon sa aking kagustuhan. Or, ako po ay magsisilbi sa Panginoon according to His own terms. No? So, ako po ay susunod. Ano ba yung direction ng Panginoon para sa akin? And so, nung ako po ay nag-start sa ministry, I had to drop all yung aking mga ambitions, mga plano. And then, just to give you another story, 3 years ago, I actually said yes to the Lord to go full-time ministry. Kasi prior to that, ako po ay nagninegosyo, I'm serving the Lord through the World Needs a Father, pero I believe ang gusto po ng Panginoon ay focus. So, basically po ang ministry ko, mga nasa tatay. Now, 3 years ago, tinawag po ako ng Diyos na mag-minister din po sa mga kabataan. So, ito po, ang assessment ko po dito, usually po, sa mga trainings namin sa mga tatay, sa mga magulang, usually repairing na po yan. Marami na po silang mga problema, and then through yung mga mentoring, mga coaching, we are trying to repair kung ano po yung mga nasira na, no? Ma-restore ng pamilya, ma-restore ng marriage. Pero yung opportunity po sa mga kabataan is actually preparing. Eh, wala naman po akong experience sa youth ministry. Ang meron akong experience ay pagpapalaki sa aking mga anak. So, meron po akong 3 mga anak who are already young adults. And nung tinawag po ako ng Panginoon sa youth ministry, specifically po sa campus, ang sabi ko lang ay, oo, Panginoon, bahala na po kayo magbigay ng direksyon, magbigay ng wisdom kung paano ko po ito gagawin. Ang sa akin lang ay nandun ako sa gitna ng iyong kalooban. And so, I had to drop all the plans. Ito po ay kakatapos lamang po ng pandemya at babalik na naman po sa normal. At may mga plano rin po ako para sa aking mga pamilya. Aking mga pamilya, kasi marami akong mga spiritual children, no? And kailangan po namin lumipat from Metro Manila, lipat po kami ng Pangasinan. So lahat po ng meron po kami dito sa Maynila, we had to give it up para po sumunod sa direksyon po ng Panginoon, para pong si Abraham, nung tinawag po siya, na pumunta sa ibang lugar. And nakita ko po yung provision ng Panginoon. We were able to create a community sa mga kabataan. We were able to make an impact sa buhay po ng mga kabataan. And tinuruan din po ako ng Panginoon to do campus ministry. And now, pagpasok po ng 26, so sabi ko, Lord, pwede ko bang i-revive yung aking plano na magnegosyo muli? Kasi syempre, kailangan ng provision, lumalaki po ang pamilya, lumalaki ang ministry, dumadami po yung needs, and of course, we need the resources para ma-sustain yung ministry. At ang nakakatawa at nakakatuwa, ginawa ng Panginoon, in-expand pa po niya yung aking responsibility. From one campus, ginawa niyang 5 campuses, and of course, kumbaga, yung focus ko ngayon, especially yung oras na ilalaan ko sana sa negosyo, I will have to set, ipapark ko muna ulit. At ang focus ko ngayon is yung trabaho / yung ministry to be able to reach out to 20,000 students at more than 2,000 employees. So, sabi ko sa Panginoon, Lord, ano po ba yung gusto mong gawin ko dito? Meron akong plano for 2026, pero meron ka rin plano. And I have to ask the Lord, ano ba yung mga bagay na hindi ko nakikita na nakikita mo at gusto mong gawin ko in accordance with the purpose na binigay mo po sa akin? And the Lord, actually, ang naramdaman ko po doon, ang na-discern ko doon, gusto ng Panginoon na maging tatay ako sa mga maraming mga kabataan. Kaya po ako medyo nawala po ng matagal because I had to set up yung transition plan po na yun so that I will be able to be effective sa campus ministry covering 20,000 students. So, isn't God amazing na kapag tayo po ay naka-angkla sa kanyang purpose, siya rin po yung nag-e-expand ng ating trabaho, nag-e-expand ng ating influence, at ini-expand even yung ating ministry, and even expanding yung wisdom natin in capacity and strength para magsilbi po sa kanya. At nakita ko po dito sa experience is grabe po ang Panginoon, kasi I've seen yung provision ng Panginoon, I've seen yung protection ng Panginoon, yung kamay ng Diyos na kumikilos sa napakaraming mga estudyante at mga empleyado. And through the work and ministry po na ginagawa ko, we are able to change the world through these people, through these students, through these employees, simply dahil yung purpose ng Panginoon is greater than our personal success. So, alam po ninyo na kapag tayo ay hindi sumunod, at yun po yung isang iniisip ko, what if, Lord, meron po akong plano. What if ako ay hindi susunod? Kumbaga, gagawin ko yung kagustuhan ko at meron naman maa-assign dyan eh. Ano kaya yung mangyari? Well, hindi ko naman po ginawa yun because ang nanaig po sa akin is yung reverence sa gustong sabihin ng Panginoon. And I believe na kapag hindi po tayo, wala po tayo dun sa sentro ng kalooban ng Panginoon, magkakaroon po na maraming mga problema, setback, disappointment. Kasi ang to be honest po, may mga times po na parang na-disappoint din ako kasi iniisip ko, ito yung potential na income ko, which is for my family. At ito yung income ko ngayon na nagmi-ministry. At kung titignan ko siya, parang hindi ko alam kung paano ko siya pagkakasahin, considering po yung dami ng gagawin na trabaho, pati po yung energy, yung oras na ilalaan ko. Pero nung bumabalik po ako dun sa purpose, na ito ay purpose na binigay sa iyo ng Panginoon, and as I read the Bible, and the Bible, the Word of God, sinasabi niya na babackupan ka ng Panginoon, ipoprovide ng Panginoon ang mga pangangailangan mo, bibigyan ka ng capacity, bibigyan ka ng strength, ng protection, at lahat ng pangangailangan mo for you to be successful. Actually, na-uplift po yung aking spirit, yung aking mga disappointments po nawala, sapagkat nakatingin po ako doon sa aking Panginoon. Unang-una, I fix my eyes on Jesus, at the same time, fix my eyes on the purpose na binigay po ng Panginoon sa akin. And so, yung mga, yes, may mga setbacks, yes, may mga challenges, pero kumbaga wala na yun eh, dahil nakafocus po ako sa Panginoon na walang imposible sa Kanya basta ako ay nakaangkla. So yun po ang aking encouragement sa inyo, na I pray na mahanap po ninyo ang inyong purpose, and that is first by knowing that God created you, that God loves you, at ang purpose malalaman mo habang nakikilala mo ang Panginoon, at ang kanyang purpose para sa iyo mas malaki kaysa sa personal success story mo. At ang Panginoon, ibabackupan ka kung ikaw ay sumusunod sa kanyang kalooban. So, God bless po sa inyo, at masaya po na nakasama ko po kayo. Now, I turn you to Paring Allison para sa ating pong devotion. Shalom and have a wonderful afternoon.
2: Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Ito po ang inyong Paring Allison. Kayo po'y nakikinig sa ating pong programang Parenting and Relationship Enhancement o PARE. Nais ko lamang po batiin, i-congratulate ang akin pong anak, si Micaela. Ayan, nagtapos po siya the other day. Maraming salamat po sa biyaya at sa katapatan, no, ng Diyos, na sa loob ng maraming taon o sa loob ng 4 na taon ay sinamahan niya po ang akin pong anak, no? At ngayon po ay nagtapos na sa kolehiyo. Maraming salamat po. At ngayon po ay patuloy po tayo sa ating pong pagtatalakay na naumpisahan po ni na Paring Jebo at Paring Dennis dito po sa napakahalagang paksa po natin. My purpose is determined by God. palagi po natin naririnig na pag-uusapan pagdating po sa purpose, sa layunin ng Diyos sa ating buhay, ay magandang makita po natin una sa lahat na ang nagdeterminan dito ay hindi po yung nais natin, yung gusto natin, kundi mulat sa pool pa lamang ang Diyos ang siyang may takda po sa atin ng kanyang layunin. At napakaganda pong alalahanin at tignan po sa gantong perspektibo, sa gantong katotohanan, sapagkat marunong ang Diyos, maalam ang Diyos, alam niya po kung ano po yung nararapat para sa atin upang mas lalo po maging, hindi lamang maging purpose po lang ating buhay, kundi tayo po ay makikitaan din ng kaligayahan, no, kagalakan sa ating pumabuhay sa pagtupad po nito. Kasi meron po nagsasabi na ang tao daw ay namamatay daw sa edad na 25 taon. 25 years talaga? Ngunit hindi po sila nalilibing hanggang hindi po sila makarating po sa edad na 75. Ito po ay isang masasabi po nating paalala po sa atin, sapagkat ang katotohanan po nun, buhay naman po talaga, no? Kaya lang kapag sinasabi po natin ganun, eh para bang nabubuhay ka pagkatapos ng 25, nawalan ng 25 taon na gulang, ay nawalan ka na ng parang ganacity, sabi nila. Yung ganacity po ay nawalan ng gana, no, upang magpatuloy sa buhay. At hindi po yun ang nais po natin, na parang bang we're just going through the motion. At marami ang mga tao na nagsasabi na nang ganito, bakit ba ako nabubuhay? Bakit ako narito sa mundong ito? Ano ba ang layunin ko sa buhay na ito? So the world needs a father po ay isang magandang pagpapaalala po sa atin na sa bawat season, no, ng ating buhay ay meron pong inilalaan ng Diyos sa atin upang tayo po ay mas kapakipakinabang, no, sa ating pong mga season. At bilang ama, no, bilang magulang, bilang anak, mahalaga pong maunawaan po natin ito. And as we would continue, ay kailangan po natin tingnan una sa lahat dito na ang Diyos ang may likha ng atin pong purpose sa buhay. Hindi po tayo aksidente. God did not create anyone by accident. In fact, lahat po tayo ay intentionally designed by God. Can't you just imagine that for a moment, na tayo, marami tayong mga dinidisenyo, ginagawa, lumilikha po tayo, no? Lalo na sa mga tao na nasa linya po ng mga arts, no? Ngunit kailangan natin tignan na maging ang itsura natin, magkakaiba, ang mga naging lakad natin sa buhay ay iba-iba. But at the end of the day, kailangan po natin alalahanin yung sinabi ng Diyos, no, kay Jeremiah, na before I form you in the womb, I knew you. Kilala ka ng Diyos, kaibigan, no? Magandang makita po natin ito na hindi parang singaw ka lang, sabi nga nila. Kaya kung maunawaan po natin po ito, ang atin pong talento, ang atin pong mga abilidad, maging mga karanasan natin, maganda man o hindi. Sabi nga, all things, no, all things work together for good. Na kahit hindi po maganda, kapag ito po naunawaan po natin na ito ay paraan ng Diyos o pwedeng gamitin ng Diyos upang hubugin po tayo, no, ay tama naman po talaga upang tayo po ay mahubog sa wangis ng Diyos, no, sa wangis ni Kristo. At every opportunities, lahat daw po ito, from talents, abilities, experiences, and opportunities are all part of God's design, and we are not self-made. Kasi kung minsan sinasabi po natin, I'm the master of my destiny, I'm the captain of my soul, alam niyo po yun, eh hindi po ganon. Sabi-sabi lang po ng mga tao yun, but at one point magfe-fail at magfe-fail ka kapag ito ay naisin mo lang sa buhay at hindi ka tumutupad doon, or you have not aligned yourself to the will and to the purposes of God. We are God made. Tayo po ay nilikha ng Diyos na may purpose po siya sa atin. Pansinin na lamang ninyo po, no, anumang mga bagay na nakikita po natin mula sa ating telepono, mula sa Tumblr, mula sa lampshade, gitara, di ba, anuman mga musical instruments na nakikita ko, no, sa aking paligid, eh Alam niyo po yun, meron pong purpose. Hindi po po pwedeng kahit na pagka mahal-mahal ng gitarang, hindi mo po pwedeng sakyan yan sapagkat nilikha po ito, dinisenyo po ito upang tumugtog, no? Upang magbigay po ito ng melody, di ba? At kahit naman anong ganda ng sasakyan na yan, di ba? Eh, kung wala pong manibela dyan, wala pong gulong yan, eh, hindi rin po aandar yan, di ba? So, may purpose ang steering wheel, may purpose po ang shifting knob, may purpose po yung gulong sa kabuuan po ng sakyan. Ang kagandahan po dito sa atin, pag naunawaan po natin to, nag-uumpisa pala ang layunin ng Diyos. Una sa lahat po ay kung makilala natin siya. Kasi the purpose begins with knowing God. Kasi kuminsan nawawala sa equation, no? Nawawala doon sa tamang perspektibo na regarding sa purpose, yung Diyos, eh hindi nga po eh. Ang Diyos ang siyang lumikha sa atin na may purpose sa atin. At para maunawaan po natin, dapat kilalanin at makilala natin ang Diyos. Many people seek purpose, but it is always apart from God. Kaya nga, we end up feeling empty. Na parang lagi may hungkag sa ating buhay, may kulang sa ating buhay. Sapagkat, first and foremost, if you like to understand your purpose in life, it begins with knowing God. And in fact, purpose is not primarily what we do, but about what, or sasabihin natin, to whom we belong to. Kasi lagi sinasabi natin, kapag purpose, parang something that we do, no? In everyday life, diba? Tama naman yun, in a way, yes, I would agree. Pero sa kabuuan po neto, kapag inintindi po natin yung layunin ng Diyos, eh pupunta po tayo doon sa Creator. Pupunta po tayo doon kung kanino ka napabilang. Ano ba, kung napabilang ka ba naman sa anak ng presidente, kaya kakita mo kuminsan pag mga anak ng presidente, anak ng engineer, anak ng doktor, eh para bang yung influences mo, di ba? Nalilinya ka rin sa medisina, nalilinya ka sa mga mahihilig sa math, sapagkat naroon ka bilong eh. Kaya kung tayo ay napapabilang, no, bilang mga anak ng Diyos, kay Kristo, eh kailangan maramdaman natin, makita po natin kung anong nais ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Kaya sa ating pagpapatuloy, magandang makita natin na purpose is really actually determined by God because it was actually God who created us with a purpose. And for us to pursue, no, to understand our purpose is actually to pursue God, no, because we belong to Him. At ikatlo po dito, kailangan po natin tignan that purpose, no, God's purpose is greater than any personal success. Kasi kuminsan nasusukat natin yung success sa dami ng pera, hindi po ba? Sa dami ng sasakyan, o sa titulo, o sa achievement, o kung ano man yung gusto nating gawing barometer o panukat, no, sa success. Ngunit kapag hindi po natin natuklasan, hindi po natin naunawaan ang layunin ng Diyos, eh alam nyo po, magiging malungkot po yung buhay na para bang after ma-achieve mo ang lahat ng to, makamit mo ang lahat ng to, ano na, di ba? Pero kung naunawaan po natin ito na napakahalaga ng layunin ng Diyos, it is far, far greater than any personal success. Kaya nga, ang mundo sinusukat, ang success, ang tagumpay sa buhay, sa pamagitan ng estado, no, sa mga possessions natin. Ngunit kakaiba ang panukat ng Diyos, sinusukat ng Diyos ang tagumpay sa pamagitan ng katapatan sa Kanya at pagsunod sa Kanya. Sapagkat kapag tayo po ay sumusunod sa Kanya at nagiging matapat, no, sa pagsunod ng Kanyang layunin, eh mas magiging mahusay po, no, at mas magiging matuwid at magalak po tayo sa buhay. Siguro ikaapat, may dadagdag ko po dito, no? Kahit ano pong hirap ng buhay, baku-baku yung dinadaanan natin, malubak, may humps, di ba? Any difficulties for that matter does not cancel God's purpose. Kasi one way or another, sabi, hindi na pwede magpatuloy, paring Allison. Kasi sapagkat, ano eh, nag-fail na ako in the past eh. Ang hirap talaga para matupad, para bang hindi ko talaga kaya, di ba? Parang kuminsan sabihin natin, kulang lang sabihin, sinukuan mo na, kaibigan. Ngunit huwag po ganon. Sapagkat anuman pong hirap ng buhay, hindi naman po natin talaga kaya on our own strength. Hindi po natin kaya sa ating pong limitado at sariling kaalaman. Mangyayari lamang po ito kapag naunawaan po natin kung kanino tayo magtatap ng ating energy, kung kanino tayo kukuha ng lakas. Kaya nga maganda, to whom do we belong? Kasi kapag alam natin belong tayo kay Jesus, si Kristo po ang siya magpupuno ng atin pong mga kakulangan. Kaya nga, di ba, sabi nga kanina, yung mga abilidad natin at talento, eh, ginagamit at gagamitin niya ito upang matupad mo po, no, kaibigan, ang iyong pong layunin at pagkatawag ng Diyos sa iyo. Ang mga trials po at mga setbacks sa buhay and even disappointments, they do not actually mean, no, that God has really abandoned His plan for us. Kung nag-fail ka mang, kaibigan, sa no, nakaraan, no, nakaraang taon, kung gusto, lumipas na ilang taon, parang hindi pa tayo nakaka-get over. Pero ang katotohanan po doon ay ito po, na yung mga past failures does not diminish or determine ang ating purpose. Para bang nababawasan ng ating purpose, no, sa Diyos, sa pagkatawag ng Diyos sa atin, o kaya naman, para bang nawala na, totally, na-eradicate na po yung pagkatawag. Hindi po ganon. Wala pong ganon. Sapagkat kung tayo po ay mag-i-stick po sa Diyos, magpapatuloy po ang kanya pong, I would say, magpapatuloy ang Diyos sa ating buhay at tatapusin po ng Diyos, no, as we cooperate, surrender, yield, give in to His good purposes sa ating buhay upang makita po natin matupad ito. At siguro panghuli na lamang po doon, paano nga ba natin paring Alison madidiscover ito? Ang Diyos po, usually, He reveals His purpose to us step by step. Kaya nga, binanggit po kanina doon yung obedience and faithfulness. Nandun po yung pagsunod. Kung sa mamaliliit na bagay, nahihirapan na tayo sumunod sa Diyos, hindi na tayo nagiging matapat sa Diyos, papaano na lamang po ito? Kaya, maganda po ang paninimula. Meron ba kaibigan pinagagawa sa iyo ang Diyos? Sa pamilya mo? Dapat ba matapat ka at may integridad sa pagtupad ng itong kulin bilang isang ama? Yun po ang gawin po natin. Nais po natin ba maging magandang ehemplo tayo sa mga bata sa ating pong pamilya? Gawin po natin ito sapagkat ito po ang mahalaga. Unti-unti ay i-unfold po ng Diyos ang kanya pong sakdal, dalisay na layunin para sa bawat isa. Nawa po sa mga simple mga pag-uusap na to ay nakatulong kahit papaano upang mapalalahanan po tayo kung gaano po kahalaga ang purpose na binabanggit na ito at kung gaano po kahalaga ang pagtupad po dito sapagkat dito po magsisimula ang tunay na kagalakan sa buhay ng tao. Ang maunawaan niya na ang Diyos na lumikha ng sanlibutan, lumikha sa atin, may layunin pala. Hindi ka aksidente, hindi ka rin singaw. Ngayon, puntahan po natin ngayon ang isang talata mula po sa Biblia, mula po sa Ephesians chapter 2, verse 10. Is a foundational Christian verse wherein ini-emphasize po neto sa mga mananampalataya na tayo daw po ay workmanship or masterpiece ng Diyos. Tayo daw po ay uniquely designed and equipped to fulfill a specific purpose. So ano po ito? Una sa lahat, sabi po dito, for we are His workmanship. Ephesians chapter 2, verse 10. For we are His workmanship created in Jesus, Christ Jesus, for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Salin po sa mabuting balita, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. Kung ano ka ngayon, gawa ka ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo, Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Okay, himay-himayin po natin ang talatang to. For we. Itong pronoun na to na we ay kailangan makita po natin bago po yung verse 10. Meron pong mauna-unang mga talata dito na sinasabi na tayo daw po ay naging makasalanan. Ngunit natagpuan po natin ang habag ng Diyos. At in verse 8, tayo daw po ay naligtas sa pamagitan ng biyaya ng Diyos sa pananampalataya. Sa pamagitan ng pananampalataya na walang sino man ang pwedeng ipagyabang, no, hindi sa ating mabubuting gawa, no, kundi sa kanyang biyaya lamang. For we have been saved by grace through faith that no one can boast, no. So, pag nakita po natin ito, ito po yung we, tayo po yung, kailangan makita po natin kung saan po tayo nanggaling, that we once upon a time, sinners, no, but we found the mercy of God, and we believe by faith, and we have been saved by grace of God. Hindi po ito sa ating sariling kakayahan o kagalingan o kung gaano kakaganda o kagwapo. And we are now these people who have been saved by grace through faith. Kayo po, tayo po ay workmanship. Gawa po tayo ng Diyos. Masterpiece po tayo ng Diyos. Kaya huwag mo sayangin ang buhay mo. Sapagkat ito, ikaw ay isang workmanship. Hindi ka gawa nino man, no, kundi gawa ka ng Diyos. Created, sabi rito, created in Christ Jesus. So, kaya magandang matagpuan mo si Jesus sa buhay mo sapat created ka in Christ Jesus. No? Dahil po kay Kristo. At ang layunin po dito ay for good works. Kaya i-honor mo, no? I-honor mo sa buhay mo si Kristo sapagkat ikaw ay nilikha. The purpose is Christ to be honored in our lives. Kaya nga sabi dito, for good works, hindi for bad work. Bad works, no? Good works. Mabubuting gawa. Hindi po ito in specific, general po ito. Kaya kung ano man po nakikita natin mabuting gawa, sa pag-iisip, no? Sa pagkilos ng ating mga kamay, sa ating pinupuntahan, di ba? Ito ay layunin nito upang ihayag, no? Itanghal, i-honor, isambahin si Kristo sa ating pumabuhay. At ito po ay hinenda ng Diyos beforehand. Hindi po ito aksidente. Mula bago pa mamalikha ikaw, katulad ni Jeremias, ay inihanda na ito ng Diyos para sa atin. Ang sabi dito, that we should walk in them. Ang problema po dito, sa pagkaka-translate po dito o sa original na salita po nito sa Griego, ay pwede po nating tingnan na meron po tayong option. Itong we should walk in them is actually something na parang pwede mong gawin, pwede mong hindi gawin, no? Kaya nga dito, ito yung nagiging differentiating factor ngayon na parang tipong pwede ko palang gawin, pwede ko palang hindi gawin, no? Kaya ang anong magdi-differentiate sa pagtupad ng layunin ng Diyos? Kapag pinili po nating gawin ang nararapat sa ating pumabuhay. At nais ko na lamang po magtapos, iwanan ng talata mula po sa mabuting balita, Ephesians 2, talatang 10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At sa pakipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Maraming salamat po sa pagsama po ninyo sa amin. Gayon din po kina paring Jebot, paring Dennis. Hanggang sa muli po, ito po ang yung paring Allison. Maraming salamat po.
3: Pare, parenting and relationship enhancements.

0: Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm.

0: nila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Sumasay papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Hey friends, we're glad you came. In Between's the show's name. Your weekend spot for chikahan, tawanan, na may kasamang life lessons. So, sit back, relax, enjoy the scene. Happy vibes only on In Between's. Sa 702 DZAS, FEBC, Radyo TV. Agapay ng Sambayanan.

Hey, Kaagapay! Magandang-magandang hapon sa'yo. Isang panibagong Sabado na naman. At ibig sabihin yan, panibagong pagkakataon para huminga, mag-recharge at samahan ako sa isa na namang episode dito sa Inbetweens. Nasaan ka man ngayon? Kung ikaw ay nasa bahay, nasa biyahe, or nagpapahinga lang matapos ang isang mahabang linggo, salamat dahil pinili mo mag-tune in dito at makasama ako dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ako pa rin po ang inyong makakasama ngayong hapon, ang iyong best friend on air, Absidy Ferrer Tabua, at welcome sa panibagong episode ng Inbetweens. Alam mo ka, Agapay, mabilis ang takbo ng mga araw, hindi ba? Parang kailan lang Monday. Tapos eto na naman tayo sa weekend. Kaya kung pakiramdam mo pagod na pagod ka or parang loaded or marami kang iniisip, eh okay lang yan. Ang mahalaga, nandito ka. At sa mga susunod na oras, eh samahan mo muna ako habang sabay nating pinapahinga, no? Kahit sandali ang isip natin at ating mga puso. So shout out na sa ating mga naka-tune in sa mga oras na ito sa Radyo Man or sa Facebook Live or sa ating YouTube channel. Paramdam ka naman, nasan ka ba ngayon, Kaagapay? Ano ang iyong pinagkakaabalahan ngayong hapon ng Sabado? Naglilinis ka ba ng bahay? O kaya naman nasa biyahe kasama ang iyong family? Or baka nagpapahinga lang habang kami ang background mo, no, ngayong hapon? Mag-iwan ka lamang ng message dyan sa ating comment section. At syempre kahit saan ka mapadpad, Kaagapay, pwede mo kaming dalhin dahil pwede ka makapakinig ng iyong 702 DZAS sa pamamagitan ng pagpunta sa ating official website na febc.ph. O kung hindi naman dyan, pwede ka rin makapakinig sa ating DZAS mobile app. Libre lang yan i-download sa Apple App Store or kaya naman sa Google Play Store. Kaya siguradong kasama mo ang DZAS saan ka man dalhin ng araw mo. At kung first time mo naman makinig ngayon, welcome na welcome ka rito. Dito sa Inbetweens, ito ay lugar para sa'yo. Dito pwede kang makinig, matuto, ma-inspire, mag-open up, at makaramdam na hindi ka nag-iisa sa journey mo. Kaya Kaagapay, kumuha ka ng paborito mong merienda. Ano ba ang paborito mong merienda? Ako ngayon, nag-crave ako ng something na chewy. Gusto ko nga ng bilo-bilo Or kaya naman, talaga, ewan ko ba, gustong-gusto ko ngayon yung mochi. Yan, isa yan sa mga gustong-gusto kong binibili. Yung mochi pistachio. Ay, napakasarap. Ikaw ba, Kaagapay? Ano ang merienda mo? Ano ang cravings mo ngayong hapon? Share mo rin dyan sa ating comment section. At mag-relax ka lang. At samahan mo ko dito sa isa na namang meaningful na Sabado ng hapon. Kaya, Kaagapay, huwag po kayo maglilipat ng estasyon. Magbabalik ang inyong program na Inbetweens dito lamang sa 702 DZAS.

0: Hey Kaagapay! Welcome back sa Inbetweens. At kasama mo pa rin ako dito sa 702-DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At syempre, ito pa rin ang inyong best friend on air, Absidy Ferrer Tabua. Alam mo Kaagapay, may mga season talaga sa buhay natin, no? Na parang sabay-sabay ang mga nangyayari sa buhay natin, no? Yung pinagdasal mo noon, dumating na. Yung mga opportunities na hinihingi mo kay Lord, nandyan na. Yung growth na gusto mo mangyari or gusto mo makita, nangyayari na or na-experience mo na. At yung mga pintuan na matagal mo nang pinagpe-pray kay Lord na mabuksan na, isa-isa mo nang nakikitang bumubukas. Pero ang hindi natin madalas napapag-usapan ay ito. Minsan yung mga answered prayers natin, may kasama ring pressure. May kasamang responsibility at syempre may kalakip din pagod. At minsan, sa sobrang dami ng kailangang gawin, nakakalimutan natin magpasalamat dahil mas ramdam natin yung bigat kaysa dun sa blessing. Parang ganito, pinag-pray mo na magkaroon ka ng trabaho. Ngayon, stressed ka na sa dami ng deadlines na hinahabol mo. Kunyari, pinag-pray mo na gamitin ka ni Lord sa isang bagay. Ngayon naman sunod-sunod yung ministry opportunities or responsibilities na hinahawakan mo. O kaya before, pinag-pray mo na gusto mo mag-grow sa area ng buhay mo na ito. At ngayon naman, pakiramdam mo, stretch ka na sa lahat ng direksyon kasi sabay-sabay yung mga nangyayari sa buhay mo ngayon. At minsan napapatanong ka na lang, Lord, bakit parang ang bigat ng mga bagay na dati ko namang ipinagdasal sa'yo? Kaagapay, naka-experience ka na ba ng ganong pakiramdam? Yung grateful ka naman, pero pagod ka na rin at the same time. Yung blessed ka naman, pero you feel overwhelmed. At alam mong mabuti yung ginagawa ni Lord, pero minsan hindi mo maitatangging nahihirapan ka na minsan. Kung oo ang sagot mo, baka makarelate ka sa ating letter sender ngayong araw. Kaya naman habang pinapakinggan mo ang kanyang kwento, baka mapaisip ka rin na paano nga ba maging grateful kapag pagod ka na. Kaya naman pakinggan natin ang sulat ng ating letter sender na si Danica.
1: Dear Inbetweens, itago nyo na lang po ako sa name na Danica. Lately, pakiramdam ko sobrang busy at stretched na ako. Ang dami pong responsibility sa work, pamilya, ministry, at minsan parang hindi na humihinto ang isip ko. Para kung may 1,000,000 tabs na bukas sa utak ko dahil sa mga deadline, commitment, concerns, at mga bagay na kailangan kong isipin at ayusin. Ang nakakatawa nga po at the same time nakaka-convict kasi ito rin naman po yung mga bagay na pinag-pray ko na noon. I prayed for opportunities at growth at yung gamitin talaga ako ni Lord. Pero ngayon nandito na ako, minsan napapaisip ako na bakit parang ang bigat? Minsan sa sobrang daming ginagawa, mas nangingibabaw ang pagod kaysa pasasalamat. Gusto ko pong matutunan Ate Ab kung paano maging grateful kahit napagod na. Paano ko po ba maaalala na blessing din ang mga bagay na minsan nagpapastress talaga sa akin? Paano po ba mag-rest intentionally habang hindi naman nawawala yung mga responsibility? Paano ko rin po ba may iwasan na ma-overwhelm kapag parang sabay-sabay na po talaga lahat? Ate Absidy, I'm still figuring out paano po i-navigate itong season na to. Salamat po!
0: Danica, thank you so much. Thank you so much sa iyong pagiging honest. At alam mo, habang binabasa ko yung sulat mo, parang napangiti at napaisip din ako at the same time. Kasi minsan yung mga bagay na nagpapapagod sa atin sa ngayon, sila rin yung mga bagay na pinagdasal natin noon, di ba? Yung opportunity na meron ka na ngayon, pinag-pray mo yan dati. Yung ministry na pinagkakaabalahan mo ngayon, pinag-pray mo rin, di ba? At yung growth, yung influence at yung chance na magamit ka ni Lord, di ba? Pinag-pray mo din yan. Pero kaagapay, no, kung iisipin natin, yung mga answered prayer na yan ay hindi lang blessing ang dala. Di ba? May kasama rin siyang responsibility. At minsan hindi tayo napapagod dahil may maling nangyayari. napapagod tayo dahil maraming magandang bagay ang sabay-sabay na nangyayari. At nakarelate lang ako doon sa sinabi mo, para kang may 1,000,000 tabs, no, na naka-open sa isip mo. Kasi parang dati na-experience ko rin yan, especially nung preparation ng aming kasal. Talagang multitasking ang aking utak that time. Kasi totoo naman, di ba? Minsan habang nagtatrabaho ka, iniisip mo yung ministry mo, or kapag nasa ministry ka naman, iniisip mo yung pamilya mo. At kapag magpapahinga ka na sana, may papasok na naman na concern sa isip mo. Diba yung parang, wait lang, teka lang, sandali lang, parang ang dami nangyayari sa'yo, kaliwat kanan. At bago mo namalayan, eh, pagod na yung katawan mo. Diba, kaagapay? Pagod na rin yung isip mo, pati yung puso mo, no, yung parang pagod ka na rin emotionally. At habang pagod ka na rin emotionally, no, minsan nawawala na yung gratitude. Diba? Dahil dun parang unti-unti tayo nagiging ungrateful, napofocus tayo dun sa bigat na nafe-feel natin. Kumbaga nandun na tayo sa sagad na eh. Todo na, diba? Naalala ko tuloy yung kwento ni na Martha and Mary sa Luke chapter 10. Diba busy si Martha sa maraming gawain? Good things naman yung ginagawa niya, 'di ba? Kasi nagse-serve siya, tumutulong siya, at talagang alam mo 'yun, responsable siya. Pero sa sobrang dami kasi ng inaasikaso niya that time, nakalimutan niyang magpahinga sa presensya ni Jesus. At minsan kaagapay, 'di ba, kung isipin natin, parang ganun din tayo. Hindi tayo overwhelmed dahil masama yung ginagawa natin. No, overwhelmed tayo dahil nakakalimutan natin mag-slow down. At alalahanin kung sino yung source ng lahat, kung sino yung source ng lakas natin. And Danica, sa ating letter sender, no, gusto ko malaman mo na hindi naman kasalanan yung nararamdaman mo, at hindi kasalanan yung mapagod, at hindi kasalanan na maramdaman mo minsan na parang stretched ka, no, at hindi ibig sabihin rin na mahina yung faith mo dahil overwhelmed ka. Minsan ang kailangan lang natin ay ma-remind na yung Diyos na nagbigay ng opportunity na yan, yung prayer na yan na pinagpe-pray mo noon, is siya rin yung magbibigay ng strength para harapin ito. At baka kaya ka rin dinala ni Lord sa season na ito, hindi para patunayan kung gaano karami ang kaya mong gawin, kundi para matutunan mong mas magdepende sa Kanya ng mas malalim. Kaya kung ikaw to kaagapay, yung pakiramdam mo, sabay-sabay yung mga nangyayari sa buhay mo, sabay-sabay yung mga nangyayari sa trabaho mo, yung deadlines, responsibilities, yung expectations, at yung mga commitments sa buhay mo. Ito lang din yung isa sa mga paalala na gusto kong bitbitin natin sa araw-araw, na wag lang natin bilangin yung mga responsibilidad na meron tayo. Bilangin din natin yung mga answered prayers na meron na tayo ngayon. Huwag lang natin tignan kung gaano kabigat yung dala natin. Tingnan natin kung gaano na tayo kalayo sa mga ipinagdasal natin noon. At kapag napapagod na tayo, hindi natin kailangan tumakbo ng mas mabilis. Baka ang mas kailangan natin ay huminto sandali. Huminga at alalahanin natin yung faithfulness ng Panginoon sa buhay natin. Kasi minsan, ang pinakamalaking blessing ay hindi yung andami ng ginagawa natin, kundi yung presensya ng Diyos sa gitna lahat ng ginagawa natin. At marami pa tayong pag-uusapan kaagapay patungkol dito, kung paano ba mag-rest kahit marami na tayong responsibilities, at paano manatiling grateful kahit pagod na tayo, at paano hindi ma-overwhelm sa season ng answered prayers. Kaya huwag kang aalis kaagapay, huwag kang maglilipat ng estasyon. Stay with us. In-betweens, we'll be right back dito lamang sa 702 DZAS.

Hey kaagapay, kasama mo pa rin ako dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At syempre nandito pa rin ang iyong best friend on air, Abcidi Ferrer Tabua, at welcome back sa Inbetweens. At ngayon ng hapon, pinag-uusapan natin ang isang season na maraming nakaka-relate pero hindi natin masyadong napapag-usapan. Ito yung season na pinag-pray mo naman. Pinag-pray mo yung opportunity, yung promotion, yung magamit ka ni Lord, at yung gusto mo ma-experience na growth. Pero ngayon, nandito ka na. Pagod ka na. Sagad ka na. At minsan, hindi mo na alam kung magpapasalamat ka ba or magpapahinga ka muna. Kasi sa mundo natin ngayon, parang mas sanay na tayo na maging busy. No? Gusto natin productive tayo lagi, available tayo lagi, or kaya naman responsive tayo lagi, anytime and anywhere. Kaya sa ating letter sender at para sa lahat ng ating mga kaagapay na pakiramdam nila na sabay-sabay ang lahat, gusto ko magbahagi ng 5 simple reminders. Una, remember that some burdens are actually answered prayers. Minsan kasi nakafocus tayo sa bigat ng responsibility, kaya nakakalimutan natin ang pinanggalingan nito. Yung opportunity na nagpapapagod sa atin ngayon, minsan yan naging opportunity na pinagdasal natin noon. Yung ministry na nakakaubos or parang hindi mo na alam kung saan mo isisiksik sa schedule mo, minsan yung opportunity na yan na pinagpray mo na maging bahagi ka. At kapag overwhelmed tayo, subukan natin itong tanungin sa ating mga sarili. Lord, alin dito ang minsan kong ipinagdasal? Minsan nababalik yung gratitude natin kapag naaalala natin yung faithfulness ng Panginoon. Ikalawa, learn to rest before you reach your limit. Marami sa atin ang nagpapahinga lang kapag ubos na ubos na ubos na. Yung kapag pagod na pagod na pagod ka na, di ba? Yung kapag burnt out ka na, yung emotionally drained ka na, at yung wala ka nang maibubuga or wala ka nang maibibigay. Pero hindi ganyan yung design ng Lord eh. Rest is not something you earn after exhaustion. Huwag natin i-treat yung rest as reward. Let's treat rest as part of what we do. Because rest is something you practice para hindi tayo ma-exhaust. Hindi tayo maubos, hindi tayo mapagod. Kaya maglaan tayo ng intentional moments with God. Hindi lahat ng pahinga eh, kailangan magbakasyon ka, magstaycation ka, magbook ka ng flight papunta kung saan. Minsan sapat na yung tahimik na oras with God. Ito pangatlo, stop carrying tomorrow's problems today. Alam mo ba kaagapay yung feeling na nasa Monday ka pa lang, pero iniisip mo na yung Wednesday, yung Friday, at yung next month. Baka nga hanggang next year iniisip mo na eh. Diba? Nakakatawa pakinggan. Pero, diba, nakakapagod yun kaagapay. Sabi nga ni Jesus sa Matthew 6 verse 34, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. So, focus on today's assignment. Ano ba pinapagawa ng Lord sa'yo today? Today's grace is enough for today's battles. Yan ang tandaan natin. Ika-apat, gratitude changes perspective. Hindi nito inaalis agad yung pagod, syempre, di ba? Pero binabago nito kung paano natin tinitignan yung pagod. So instead of saying, Lord, ang dami kong kailangan gawin, ang dami kong kailangan asikasuhin, ang dami kong kailangan isipin, try natin na magsabi na, Lord, salamat dahil pinagkatiwalaan mo ko sa mga bagay na to. Parehong sitwasyon, pero alam mo yon, parang magkaibang perspective. At minsan, gratitude is what keeps us grounded when life gets overwhelming. Ikalima, don't just work for God, walk with God. Minsan sobrang busy tayo sa paggawa ng mga bagay para kay Lord na nakakalimutan nating samahan siya. I-enjoy yung presensya niya. Hindi lang kasi tayo tinawag para mag-perform eh. Tinawag tayo ng Panginoon para magkaroon ng personal relationship sa Kanya. Kaya sa gitna ng mga
pinagdadaanan nating mga deadline, yung mga pinagdadaanan nating pressure, yung schedules natin, mga responsibilities, huwag na huwag nating kakalimutan mag-check in kay Lord. Kamusta yung relationship natin sa Kanya? Kamusta yung quiet moments natin sa Kanya? Sana hindi tayo dumating sa punto na pinagpe-pray lang natin kay Lord na, Lord, i-bless mo yung work ko. Sana maging laman din ang prayers natin na sinasama natin siya. Na we ask na, Lord, samahan mo ko habang ginagawa ko tong bagay na pinagkatiwala mo. Sa mga listeners na nakaka-relate sa pinagdadaanan ng ating letter sender, hindi ibig sabihin na mali yung season dahil mabigat ito. At hindi rin ibig sabihin na ungrateful tayo dahil napapagod tayo. Minsan, nasa gitna lang tayo ng season ng growth. At alam naman natin na kapag may growth, may stretching, di ba? Hindi yan mawawala. Lagi yan may kalakip na stretching. At kapag may stretching, may discomfort. Pero tandaan natin to kaagapay. The same God who opened these doors is the same God who will sustain us through them. Ang Lord ang magtatawid sa atin. He will see us through. Kaya kung pakiramdam natin na parang 1,000,000 tabs ang naka-open sa isip natin and we're so overwhelmed, huminga muna tayo. Hindi natin kailangan ayusin lahat sa araw na to. Hindi natin kailangan pasanin lahat mag-isa sa araw na to. Huminga tayo, manalangin. One task at a time, one day at a time. At habang nandito ka sa in-betweens, tandaan natin na that sometimes the season that is stretching you kaagapay is also the season that is growing you. Magpahinga kapag kailangan, magpasalamat kahit pagod. At higit sa lahat, huwag natin kalimutan kasama natin si Lord sa bawat responsibility na ipinagkatiwala niya sa atin. Because God's will never come without God's grace. At sapat na yung grace na yon para sa araw-araw. Kaya naman sa mga oras na ito, allow me to pray for you kaagapay. Let's pray. Our dear Heavenly Father, maraming salamat po, O Diyos, sa araw na ito, sa mga realizations ng aming napag-usapan ngayong hapon. Maraming salamat dahil Ikaw ang Diyos na nakakarinig ng aming mga panalangin. Salamat sa mga opportunity, sa mga bukas na pintuan, sa mga responsibility, at sa mga pagkakataon na magamit mo para po sa inyong layunin. Panginoon, inaamin po namin na minsan sa sobrang dami ng aming ginagawa, mas napapansin po namin yung pagod kaysa po doon sa blessing na nabinigay ninyo. Minsan nakakalimutan namin ang ilan sa mga pasanin namin ngayon ay dati naming panalangin na pinagpe-pray sa inyo. Lord, kapag pakiramdam po namin na stretch na kami, Lord, sa lahat ng direksyon, give us the grace, Panginoon, to fix our eyes on you. Tulungan niyo po kami na huminto saglit at alalahanin na hindi mo kami tinawag para pasanin lahat mag-isa. Turuan niyo po kami mas magtiwala sa inyo. Paalala niyo po sa amin na Ikaw, O Diyos, yung nagbukas ng mga pintuang to. At Ikaw rin ang Diyos na magbibigay sa amin ng lakas para makalakad kami sa mga ito. Palitan niyo po, Panginoon, ang aming pag-aalala ng pagtitiwala sa inyo. Yung pagod po namin ng panibagong lakas at yung pagiging overwhelmed po namin. Palitan niyo po ng gratitude at pasasalamat. Nawa, Lord, makita po namin ang inyong kabutihan kahit sa gitna ng pressure at ang iyong katapatan sa gitna man ng pagod. Maraming salamat, O Diyos. Salamat po dahil sapat ang iyong biyaya para sa amin sa araw-araw. Salamat po, Lord, dahil hindi mo kami pinababayaan at kasama po namin kayo sa bawat lakad ng aming buhay. Maraming salamat, O Diyos, sa araw na to. We honor you. We love you. In Jesus' mighty name. Amen. Sometimes.

Salamat mga kaagapay sa sumama sa akin sa loob ng 1 hour. Maraming salamat sa mga kasamahan natin sa broadcast, sa ating production technician, sa ating RTV team, maging sa ating Bukawi Transmitter Site team. Thank you so much po sa inyong assistance. Dito na po nagtatapos ang ating kwentuhan today, kaagapay, pero hindi pa dito natatapos ang ating journey. Magkakarinigan po muli tayo next week, same time and same station. Muli, ito ang inyong best friend on air, Abcd Ferrer Tabua. Nagpapaalalang, God is with you even in the in-betweens.

Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababa.

sa kabila ng pagkukunwari. Kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
1: James for three!
2: Puso at lakas, sports sa Pinas.
3: Isang mapagpalang Sabado sa inyo mga teammates. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes. At ito ang programang Puso at Lakas, Sports sa Pinas sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Welcome sa mga teammates natin na madalas makinig sa atin via DWAY 104.3 FM Care Radio sa Bicol, sa DXFE 1197, The Good News Radio sa Davao Region, sa DZRK 106.3 FM Radio Kapit Bisig sa Palawan, sa DXAS 1116, Your Community Radio sa Zamboanga. Tayo rin po ay napapakinggan via online streaming sa Facebook page natin sa Puso at Lakas Sports sa Pinas, sa FEBC 702 DZAS o kaya sa febc.ph. Welcome po sa ating mga teammates na madalas makinig sa atin, si Ben and Maricar Loriaga, Rosemary Garmino, Kyle Joshua Chan, Nora Cancela, hi Ma'am Nora, Faustina Habla, Coach Glendino Gopez, Remedio San Pedro, Nilo Divina, Aaron Ray Garcho, Mila Pascua, hi Ma'am Mila, Mel Bautista, Aurora Estrella, and Vincent Garcia. Sa pagbabalik ng Puso at Lakas, ang pag-uusapan natin ay bootcamp, training camp, team building, at iba pa. Ang ating guest ay ang sports director ng Saints Stephen's High School, si Coach Richard T.
4: Time out muna kapatid! Magbabalik ang Puso at Lakas Sports sa Pinas!
5: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
0: Ito ang 702 DZAS.
6: 702 DZAS.
0: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Puso at Lakas, Sports sa Pinas. Pusong kampiyon, siya na nga, luha at galak. Mga sikreto ng marugdog na ensayo at pagtatagumpay sa larangan ng sports. Pusong kampiyon.
3: Magandang hapon mga kaagapay. No? Pag-usapan natin ay bootcamp or training camp or any team building activity. And our guest is the Saints Stephen's sports director, no, or athletic

0: Mga kaagapay, saan man kayo sa mundo, welcome po sa programang God is Able. Ako po si Pastor Paulo. Napapahinggan po tayo sa FEBC Radio TV at napapanood bumabati at sana mag-shoutout din kayo sa Facebook Live.
1: Yes, welcome back Pastor Paulo. Mahaba-haba ang iyong break from God is Able program. Ayan, bukod po dyan, tayo po ay napapanood sa YouTube channel ng 702 DCAS. Ang God is Able po ay membro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. Ayan, mga contact numbers natin, ano, Pastor Paulo? 0999, just in case gusto nyo pong mag-send ng message, 223-5675. Ulitin ko po, 0999-223-5675. At 0916-296-6622. Yan. Welcome back again, Pastor Paulo. So nice to have you again here on the Disabled Program.
0: Praise God. Kinagagal ako po na makasama tayo muli at maka-encourage, maka-abot sa mga kaagapay natin na affected ng kapansanan. At tunay nga, Ate Raquel, been listening to the previous interviews and conversations. Salamat po sa inyo nila, Peggy, at sa ating team. Napakaganda po ng ating ginagawa. So, praise God.
1: Praise God. Ayan. O, sige po. Naku, nakakatuwa. Kasi meron tayong isang professional, isang specialist na ito po ay kapartner talaga ng mga may disability, lalo na po sa area ng verbal communication. Isa ito sa talaga namang kinailangan namin noon, ano, nung habang si Toy ay lumalaki as a person with autism. So, salamat muna kay Dr. Ferds Danda. Diba? Kasama natin sa God is Able na siya pong nag-refer ng ating guest para sa episode na ito. Sige, Pastor Paulo, pakilala na natin siya.
0: Opo, binabati natin sila Doc Ferd, sila Ma'am Penny at ang mga partners natin sa UP Camp. Sila po ay napakahalagang partner po natin, especially sa ating mobility services. And so, ipakilala na natin nga po, Ate Raquel, dahil marami tayong matututunan today at nawa maka-encourage sa ating mga parents, ano po, affected po ng particular condition sa kanya pong sinaserve at tinutulungan. She is actually practicing and teaching SLP sa Batangas right now and also taking up her graduate studies. At yun nga po, hindi po ito ang first time na encounter niyang God is Able. Certainly looking forward na makasama siya sa mga future missions ng God is Able. I-welcome po natin po isang speech therapist, si Ma'am Layden Lois Kabakungan. Welcome po to God is Able.
2: Magandang umaga, hapon po sa inyo lahat.
1: Ayan, napaka-cute ano ni Teacher Layden. Teacher Layden na lang. Sige, sabi mo nakasama ka na sa camp ng God is Able, no? Kailan ba ito, Teacher Layden?
2: Hello po. Nakasama ko po yung GIA as one of the faculty members po. May mga joint courses po or activities yung UP Camp with GIA. So, as one of the professors or one of the preceptors po nung college, so ako po yung isa sa mga sumama doon. So, I believe it's one of the seminars or conferences with families and especially the parents po of people with disabilities. So, parang doon po sila tinuruan kung ano yung mga different strategies or parang testimonies. They shared testimonies po on how they could support one another in terms of being with or handling.
0: Wow, nakakatuwa naman, Ate Raquel, na nakasama natin siya. And I hope na naka-minister, nakatulong din sa ating mga health professionals, allied health professionals, what we do in God is Able. Naku, marami pa po tayong piniprepare for that. And certainly not the last time. Naku, Ate Rax, gusto ko na talaga malaman ano nga ba ang kanyang specialization, ano ba ang kanyang service. So siguro, my first question lang, ma'am, Teacher Denden, is usually mayroon preconceived notion ang isang tao, isang magulang about speech therapists and siguro yung iniisip nila, tinutulungan yung anak nila mag-pronounce ng tamang syllables, tamang letters, makabuo ng words. But we think it's much more than that. So para sa kaalaman ng ating parents at ng public, ano nga po ba ang inyo pong ginagawa at ano pong mga services ang available na ino-offer po ng mga tulad ninyo?
2: Yeah. So, ang speech language pathologist po, so it is a professional who screens, assesses, diagnoses, and manages

0: 咱菲律宾的华人朋友，大家好。DZAS 702送上好消息，每周日中午12:30，为你播放一点钟的闽南语空中崇拜节目，用你我熟悉的乡音，当赴一场有温度的心灵之约。在电波中，甲见圣徒一同以诗歌而乐。祷告敬拜聆听最欢喜甲主结连，邀请你甲家人挚友一同调频收听，每周日中午12:30锁定 DZAS 702闽南话空中崇拜。
1: Mga kaagapay, naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FABC Philippines Facebook page. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
2: Una muna, it is our firm belief that we need to uphold the original intent of God for marriage, the family, and for our nation. We disagree with any effort that would abbreviate them. We need to affirm God's biblical design for a man and a woman, and thus we must uphold the biblical teaching. So we are very strong in this, that marriage is instituted by God, and that is between man and a woman. The scripture states in Proverbs chapter 14 verse 34, righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people.
1: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
3: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot, lahat ng bahagi binubusisi.
4: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
3: Ganun?
4: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi.
5: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Metikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumitman siya. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
6: Sumasa sa iyong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
6: Himpilang
7: 702 DZAM.
6: Agapay ng sambayanan.
1: We can do it! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We can do it! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FABC Radio TV.

0: program, tinatampok natin ng mga kwentong may kwenta at mga guest na may mga masasabi sa atin. Magaganda. Excited ako, Ate Maru. Kailan sa ang ating program sa June, it brings me back to 1970s, 1978, 79, 77. At pati yung ating programa no na ating pinangunahan, you and I were hosting that program called Pagisimig. Yes. Ngayon wala na yun eh.
1: Oo nga eh.
0: Alam mo, ang pinakapasimula niyan, it was a program called Taginting, 1974.
1: Oh, hosted by Glendine and Dulce.
0: Eason. And then, isang taon lang yon. And then, noong 1977, iniatas sa akin noon eh, magsimula ng isang amateur singing contest tulad ng Taginting. Ang ginawa ng nanay, binigyan ng panibagong pangalan.
1: Mm-hmm.
0: Tagis himig, tagisa ng mga himig. 1978, 79, 80. At yung champion na 1980, ang ating guest ngayon.
1: Yes. So,
0: very excited ako makausap natin at makita ng mga tagapakinig natin, manunood, ang ating 1980 champion ng tagis himig. Ikaw na magpakilala, Ate Maru. Walang iba kundi si. Walang iba kundi si.
1: Cindy De La Paz, La Canilao.
0: Yuhu! Yay! Ate Cindy, magandang gabi, magandang hapon. Kamusta po kayo diyan? Kamusta po kayo?
2: Maayos po.
0: Amen.
2: God is good.
0: Lagi.
1: Since bring us back noong 1980 Grand Finals, ano ba ang isa sa mga kinanta mo? Kasi actually, dalawa yung pinapakanta natin sa Tagis. Eh. Isang English, isang Tagalog. Right.
2: Mm-mm. Opo.
1: So, ano yung kinanta mo sa English? Anong gusto mong kantahin ba? English, Tagalog? Ikaw?
2: Eh, since nasa Amerika kayo,
1: okay.
2: Edi ang kakantahin ko ay English.
1: Okay. At saka yung paborito mong, ang mga gagmay na bulak sa Ilonggo version.
2: May Visayan version ito.
1: Yeah, okay. Bring us back to that time.
2: I will try. Kasi medyo dekada na ang binibilang dito, no?
1: Tama yun. Pareho tayo.
2: Here it goes.
1: Ayun.
2: Little flowers never worry when the wind begins to blow. And they never, never cry when the rain begins to fall. Though it's wet and oh,

0: Let troubles keep on knocking at my door. If we learn the right from wrong, it will help to make us strong.
1: Yeah.
0: Mabuhay na ang mga bagay-bagay, bay.
1: Ginento ang tinig ng kapatid na Cindy de la Paz na Canilao. Ate Cindy, tigasaan po kayo original sa Pilipinas. Anong tubo
0: Eh,
1: ba yan?
0: ako po ay ano, taga Manila lang talaga. Well, ang mother ko is from Bicol and tatay ko talagang Manila eh. So, doon na kami lumaki. Wala akong probinsya, nakikiprobinsya lang ako pag bakasyon. Ganyan.
1: Wow,
0: Yun.
1: wow. And then, since, how did you come to know FEBC? Alam ko, nandun ka bago ka naging announcer, eh, di ba? So,
0: Opo.
1: paano ka nakapunta at nalaman mo itong, DZAS or FEBC?
0: Ayan, ako, eh maganda ang backstory ko dyan. Kasi, ano ako noon, pag-graduate ako ng college, at yan yung time na kabo-born again ko lang.
1: Oh, wow.
0: Oo. Eh kasi, nung syempre, pag-college ka, at saka, you know, kabataan ka pa, ang iniisip mo, paano ko sisikat, paano ko
1: Tama.
0: yayaman, mga ganyan, ano,
1: Yes,
0: mga
1: yes.
0: pangarap mo, basic lang naman, ganyan.

0: Correct,
1: So anyway, over summer, nabuhay na gin ako. Eh last, ano ko na yon, last sem ko yon. So, sabi ko, Lord, saan ako mag OJT? Yung on-the-job training.
0: On
1: Kasi
0: the
1: on-the-job
0: job
1: training,
0: training. Yes.
1: di ba, mga several hours of on-the-job training, part ng requirement para makagraduate ka. Sabi ko, iwala na yung mga pangarap ko na sisikat ako at yayaman. Lord, saan ako pupunta? Eh yung ano, yung wife ng pastor namin, ang sabi niya, ay may Christian radio station. Now, I'm living in Manila, ha? I'm living in Manila. And the FEBC was in Valenzuela. Now, sa isip ko, wow, interprovincial ang journey. Eh, araw-araw yun, pupunta ako, papasok ako. Sabi ko, Lord, bahala na. Wala akong idea kung ano yun. So I tried listening muna. Sabi, 702 DZAS.
0: Correct.
1: Ang mga napapakinggan ko, sina Terry Javier, mga Maru Javier, Romy Dinglas. Kaya ako, fans club ako ni Terry Javier, sa totoo lang eh. Sabi ko, maliit pa ako. Ano na ako, tagahanga na ako ni Terry. But anyway, so nag-apply ako, natanggap naman ako, nag-OJT ako. Actually, Dai, may kinalaman ka dito, may kasalanan ka dito eh. Dahil ito pong si Dai, naku, nag-i-scout yan ng mga talent-talent sa mga sulok-sulok ng mga ano, ng kung sino yung mga dumadating doon. Kaya ako po, eh, nahagip niya. Nasa ano tayo nun, Dai, eh? Nasa library ng mga records.
0: Oh,
1: Kasi
0: yes.
1: mga plaka pa nun, mga, guys, ha, mga plaka pa nun. Oo. Panahon ho yan nila Romy Dinglas po.
0: Tama.
1: Ayan, ano, nila Kuya Romy. So, inabot ko naman bilog yung plaka. Si Kuya Romy yata, si Kuya.
2: Si Kuya
1: Meron
2: Romy,
1: bang ano?
2: nakakagatuloy ni Kuya Romy, labi niya ngayon.
1: Pasensya na ko, mga mentor po natin yan. Eh.
0: Oh.
1: But
0: Yes, that's right.
1: anyway, ano yun, Day? Last quarter of the year,
0: Yes.
1: wala ka nang mahanap na ano, na contestant. Eh, ako yung iikot-ikot doon kasi production ako,
0: Correct,
1: ganyan-ganyan.
0: correct,
1: Sabi
0: correct.
1: mo, marunong ka bang kumanta? Eh, sa kaisipan ko, nasa tono naman ako. Ay, opo, kasi maliit pa akong bata. Mahilig na akong mag-volunteer. No? Kahit ano mga field demonstration niya, nagbo-volunteer ako. Pagkatapos, mahilig akong kumanta at sumayaw dahil mahilig ako sa math. So, dumadaan ko na lang sa mga activities na bekenemen pumasa ako, ganyan, no? So, sabi ko, opo, sabi ko sa iyo, Dai. Sabi niya, gusto mo bang audition dito, sumali sa ano? Ay, paano po ba yan? Eh, dahil ang alam ko lang na kanta, no, bagong Christian nga ako, no? Eh, ano, He is Lord, at saka, Come Holy Spirit. Yun lang ang
0: Okay.
1: alam kong kanta. Sabi
0: Yes.
1: ko, paano ako mag-audition? Eh, wala akong alam na gospel song. Hindi, bibigyan kita. So, binigyan mo ko, ayan, yung kinanta ko na yan, isa yan sa mga binigay mo sa
0: Ah,
1: akin, ganyan.
0: talaga?
1: Oo. So, inaral-aral ko yan. Hanggang sa pinasali mo ko, o nanalo naman ako sa weekly. Hindi ko na matandaan kung anong premyo nun, Dayang. 50 pesos ba, Day?
2: Pagkakala ko 10 pesos pa lang yun eh, tsaka bilhin ka ng
1: Mga
2: t-shirt.
1: ganang-ganan. Aboy, masayang-masaya na ho tayo
2: Aba,
1: dyan, ha?
2: siyempre, no?
1: Oo. Weekly, aba, tapos monthly. Ang bilis nun eh, kasi isang
0: Correct.
1: buwan lang na naganap
0: Yes,
1: lahat yan, ano?
0: recording.
1: And then, nakaabot ako ng, ano, sa biyaya ng Diyos, sa ano, grand finals.
0: Nakapanalo ka
1: Takin
0: sa...
1: mo yan. Oo. In fact, ano pa nga eh, dahil ang mga katunggali ko noon, ha? Ang layak yan, ha? Ha?
2: Siyempre,
1: Pang ano
2: madaling
1: yan, ha?
2: nasalita
1: Pag
2: yan.
1: mga
0: Oo nga, ang
1: matatanda yan.
0: daling
1: Ang
0: niya.
1: katunggali ko noon ay ang mga matitinding mga Ruben Laurente,
0: Oh my.
1: Cynthia Capacete, Malu Landasabal.
0: Oh
1: Alam
0: wow.
1: ginanap yan sa ano sa San Miguel Auditorium. Tinuloy-tuloy ko na ang kwento na yan.
3: Oh, tama,
2: Sige,
3: tama,
2: sige.
3: Tama
1: Pa
3: yan, tama
1: itatanong.
3: yan. Sa
1: Oo.
3: Makati yung San Miguel Auditorium. Sige, go ahead,
1: Pasensya niyo kayo. Ang inyong ini-interview ay walang diente. So,
3: Sige, sige.
1: ganoon, ano? Ganoon ang nangyari. And then, ang sabi pang ganoon, kasi mas nauna nun si Cynthia Capacete, di ba? Panghuli nga ako.
3: Yeah, oo.
1: Yung isang napili kong song, napili niya, yung Ordinary People ba?
3: Oh, I see. Okay. So what did you do?
1: So, sabi nyo, ay hindi yan, hindi, kasi may kakanta na niyan. Sabi niyo, so pinag-aral niyo ako ng bagong kanta sa loob ng 1 linggo.
3: Wow.
1: Sabi, nakakatakot, nako,
3: Wow.
1: ganyan.
3: Oo.
1: Tapos, edi, o sige, pumayag na ako dahil ano bang magagawa natin. So yun, no, inaral ko siya. Yung mindset ko habang umaandar yung contest, sabang, kasi panghuli ako makakanta, so narinig ko lahat ng kalaban ko.
3: Correct, correct. Oo,
1: Oo.
3: tama,
1: So
3: tama.
1: hindi tama yun, di ba? Maano ka nun, day? Ma-nervous ka ba, day?
3: Oh, yeah,
1: Oo.
3: of course, of course.
1: Yung parang, Lord, paano ako mananalo? Ang huhusay ng mga ito. Sabi ko ganyan. Ang mindset ko na lang, Lord, matapos na lang. At makauwi na ako ng bahay. So, very long story short, ay umawit, tinry, medyo sumablay pa nga yung umpisa ko kasi anong nota daw yun sa
3: Ano ba
1: San
3: yung
1: Miguel
3: kanta? Ano
1: Auditorium
3: ba yung kanta mo? Ano yung sa yung
1: ng
3: isang
1: ikalawa? Yung ano, Tagalog adaptation ng The Witness.
3: The Witness. Oh, see. Can you still remember a line of it?
1: Ay, syempre, hindi na.
3: Hindi na. Oh, sige.
1: Yung ano
3: Okay.
1: yan eh, Peter's song. Awit ni Peter yung ano siya,
3: Yeah, I see.
1: yung
3: The
1: time na dininay niya ang Panginoon, ganyan.
3: Mm.
1: Oo, mabigat na awit yun. At ang taga-piano nun was Danny Tan.
3: Oh, wow. Si
1: Oo,
3: Danny Tan
1: matitimbi
3: pa.
1: lahat. Oo.
3: Yes.
1: Tapos, meron pang group ng military people na nanonood nun sa San Miguel
3: Mm.
1: Auditorium. At syempre, yung buong iglesia namin na ninando dun.
3: Of course. Can you remember sino mga judges nun? Kuya Romy would be there.
1: Romy Pisanya,
3: Oh?
1: sila Nila de Magundayaw yata, para mga
3: Okay,
1: ganyan
3: okay.
1: eh.
3: Okay,
1: Basta
3: yes. Oo. Yung
1: mga
3: mga
1: ano
3: ano
1: eh,
3: na yan
1: mga
3: sa...
1: may karapatan mag-judge, mga
3: Correct.
1: ganyan. Tapos kayo ni Eric Dizon ang ano noon, ang host.
3: Aming host, yeah, ni Eric.
1: Oo. Nawala ako naiintindihan sa sinasabi niyo kasi lutang yung isip ko. Lord, makanta ka lang talaga. So yun ang ano, ang aking pasimula at entry. Oh.
3: Ang galing. Ikaw ang last grand winner. Ikaw
1: Opo.
3: yung grand champion. Wow. Wow, I
1: Tuloy,
3: remember that.
1: tuloy.
3: No.
2: Nangangahulugan nun, fourth quarter champion ka kung
3: Opo,
2: ikaw
3: yeah.
2: pinaka-pang-apat na kumanta. At, pero alam
1: Yes.
2: mo, Ate Cindy, kung ako lang ang judge nun, you have my vote, alam mo yon, ano po. At ang mahalaga mga kapatid, mga manunood, bagaman sa loob ng 3 linggo at 3 Sabado, ang tinatampok natin ng mga nagwagi, mga champions, si Danny Ceciliano, Ruben Abante, noong first program natin, Terry Javier Ellis last week, at ang ating kapatid na Cindy de la Paz Lacanilao ngayon. Ang tandaan po ninyo, ang pinaka-prinsipyo nito, hindi po yung sinong pinakamahusay siya naging champion, kundi po higit sa lahat, huwag niyong kakalimutan, ang pinakamahalaga dito ay yung pag-awit natin sa Panginoon at paglilingkod natin sa Panginoon. Bigay natin pinakamabuti natin tulad ng ginagawa ni Ate Cindy. At ang Panginoon na po ang siyang gagawa ng paraan para i-translate yung ating mensahe sa ating paginawang paghahanda para makarating sa mga tao. Merong kasabihan yung audience of one na ang ating Panginoon na inaawitan dito. At sa Panginoon, alam niyo, mga manunood ng mga tagapakinig, kahit na paling ang tono ninyo na katulad ko, kahit na hindi kayo marunong talaga kumanta, ano po, kamukha ang tatay ko. Ang tatay ko, ang tawag namin eh, Ati Cindy, ang Pastor Proseso. He's a he's a prisoner when it comes to singing. You know why?
1: Why?
2: Because he said he's behind bars and he cannot find the key. Ng tatay ko, ano po. So, pero ang pinakamahalaga, yung ating puso sa Panginoon. Alam niyo, sa research, marami sa mga salmista, maging yung children of Corano sa Old Testament, ay sa sources, marami sa kanila, they could not carry a tune. Pero mahalaga, nagpupuri sila sa Panginoon.
3: Yeah.
2: At King David was an excellent musician, but others were saying that he was not a fantastic singer. Pero mahalaga yung kanyang pagpupuri sa Panginoon. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name.
3: Yes.
2: Ati Cindy, nararamdaman, ang galing kasi magpatawa ni Ati Cindy eh. Kung pagka nagbo-broadcast yan, talagang captive audience lagi meron siya. No?
3: I know.
2: Sa likod ng mga bagay na yon, nakikita ko, nararamdaman ko yung puso ni Ati Cindy na ibahagi sa mga tagapakinig ang mensahe na kanyang dinadala doon. Kamukha yung inabit niya, little flowers never worry.
3: Yeah.
2: Tayo mag-aalala sapagkat kung yung mga maliliit na bulaklak, hindi pinababayaan ng Panginoon, kayo pa.
3: Mm-hmm.
2: Yun, talagang nagmi-minister yun sa puso natin. Yun ang ginagamit nating word ngayon, ano? Ginagawa nating verb yung noun na minister. Nagmi-minister to sa aking puso. Ibig sabihin, tumatalab ito sa aking puso. Yung letra, yung nota, at maging yung sangkap ng musika ay nagiging mensahe sa ating puso at buhay. Mahusay man tayo mga awit, pero yung nagiging mensahe sa puso ng mga tao, eh entertainment lamang yon. Pero pagka ang mensahe ng awitin ay tumimo sa puso, that's when it becomes ministry.
3: Amen.
2: At Ati Cindy, you do that. You do that with such flair. Thank you.
3: Yeah,
1: at, God's grace po.
2: Alam mo, Ate Maru, ang aking suggestion, ako'y bitin na bitin din sa narinig ko kay Ati Cindy, sapagkat isang buong buwan natin dapat i-feature si Ate Cindy. Eh.
3: We will do that.
2: Lalalusin natin ang buong buwan. I-schedule ka ni Ate Maru para marinig natin iba mo pang awitin yung mga perspectives at higit sa lahat paano mapagpapalala pala ang ating mga manonood at mga tagapakinig. At mga kaibigan, familiar po sa inyo, inyong nakikita, naririnig, sapagkat yan po ay lagi nyo naririnig sa 702 at ating kapatid na Cindy.
3: That's right.
2: Nilapas la kanilaw. Aside from yung ating programa ngayon, Ati Cindy, ano-ano yung mga ministry involvement o program involvement sa panahong ito, ate? Matanda ako sa iyo. Tinatawag lang kitang ate kasi ginagalang kita. Malaki tanda ako sa iyo.
1: Kahit alam ko mga na lola at lolo, ate ang tawag sa akin because of what they do on radio. But it's okay. Kakatapos ko lang because before the pandemic, natapos yung stint ko with Pinoy Connection.
3: Oh,
1: yung programming ng FEBC beamed sa mga OFWs.
2: Okay.
1: Yon. So, natapos yon before the pandemic. But after that, during the pandemic, nabuo naman yung podcast namin nila. Terry, Kathy Alvarado, Bishop Jonifer Luklukan. Actually, ni-start natin yan, Ate Marue.
3: Yes.
1: No, Life with Gig, no?
3: Life with Gig, that's right.
1: So, tinuloy namin at hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin siya.
3: That
1: and sa church naman, kami mag-asawa po, we're pastoring a church in Valenzuela. At ako po ay abang tagapagturo ng salita ng Panginoon.
3: Amen.
1: Kaya po niya. Ayan, ako. Eh, lalo na sa mga panahong ito, no, sa mga nagaganap sa mundo, lalong bigyang diin ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Hindi lang yung you read it devotionally, dapat po meditating the word, eating the word, digesting the word, and studying it really. Ano, at every time we see ano and experience God sa atin at na-encounter natin siya, sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Alam mo, very exciting yan.
3: Yeah,
1: Grabe
3: that's true.
1: pala. Grabe pala. Lalo na nung nag-aral na kami ng tribulation. Grabe.
3: Oh, wow.
1: Grabe. Kulang ang isang pasada eh. Grabe. Anyway.
3: My best regards sa aking inaanak, si Be Lacanilao. Ito
1: Opo.
3: Po, mga inaanak ko po ito eh, sa kasal.
1: Sa kasal, kaya Ninang ang tawag namin dyan.
3: Right. But,
2: isipin mo naman, Ate Maru, ganito na kami katanda ngayon. Si Ephraim eh, hubad bang tatakbo-takbo sa ulan, eh nakikita ko na sa compound ng FEBC.
3: Sa compound, yeah.
1: Teka, ako yung nag-charge. Okay. Opo, totoo po yun.
3: Oo.
1: Kapitbahay sila.
3: That's true. Alam mo, ang buhay sa Panginoon, hindi mo talaga alam ano, how the Lord would lead you from the singing to being an announcer. You stuck it out with FEBC.
1: Oh, oh po.
3: For many years.
1: Yung ano yung munting advice na yon from yung wife ng aming pastor.
3: Mm-mm.
1: Sinabi lang niya, try mo. Hindi ko alam ang buong kinabukasan ko pala inaandun. Pati ang mapapangasawa ko.
3: Oh,
1: pati ang mapapangasawa ko.
3: Taga-compound ang FEBC.
1: Kaya whether you like it or not, andun ako talaga, Day.
3: Tama.
2: Ang tawag din
3: glad.
2: Eh. Ang tawag din eh pagkatawag. Ang tawag din eh calling. Ano po.
1: Oh,
2: kasi talagang tinawag ka ng Panginoon sa larangang ito. At bago mo pa ito nalaman, ay inihanda na ng Panginoon. At salamat naman natin,
1: Amen.
2: Cindy, na tumugon ka sa panawagan ng Panginoon. At kasabihan nga natin, and the rest is history. Dahilan sa nakita natin kung paano kang ginagamit ng Panginoon.
1: That's
2: at natutuwa tayo na nakasama natin ang Ate Cindy. Meron pa tayong mga ilang saglit. May patalastas ang Ate Maru bago natin wakasan ang ating programa.
3: Yeah, that's right. Oh, gusto ko lang pasalamatan ang ating mga tagapakinig at tagasubaybay ng ating programa, We Can Do It. Just a reminder, ipagsabi niyo po ang ating programa kasi ito ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702-DZAS FEBC Radio TV. Ganun din po sa ating mga kaibigan, mga Ilonggo, Diraza, Coronadal, South Cotabato. Ang ating program, We Can Do It, ay napapakinggan sa DXKI 1062, Coronadal, South Cotabato, tuwing Miyerkules naman ito ng hapon, alas 5:30. So yan po, ipagsabi natin ang ating programa at we are so glad na this year, 78 years anniversary ng FEBC, we are still going through with FEBC. Ako yata ang pinakamatanda na broadcaster. But I'm glad na dito ako tumanda no, sa Panginoon at sa kanyang ministry. Since maraming salamat sa
1: pleasure.
3: Yeah. Sa pagbigay ng oras sa amin, and that's right, Pastor Dave would like to hear from you a lot of things. So i-feature kita isang buwan, okay?
2: Mm-hmm.
3: Si Terry, isang buwan din. Danny and Ruben, they have so many things to share, especially
2: yes.
3: Bishop Ruben. Mm-mm. So, mga kaibigan, maraming salamat. Next week po, alam niyo po ang aming guest, si Kuya Romy Dinglas. Ito naman ang ano naman siya, singer na siya eh.
2: Mm-hmm.
3: Hanggang ngayon,
1: siya po ang Kuya Germs na ano.
2: Apa. At ang Kuya Romy, panahon pa ni Manuel El Quezon, kumakanta ang Kuya. Panahon yan.
3: Oh, okay. Maraming salamat po sa pagsama sa amin. We enjoyed. Thank you, Saints, for gracing our program.
1: Thank you for having me.
3: Yeah. We enjoyed every minute. So, ito po ang inyong kaibigan sa We Can Do It, Ate Maru Cepeda Javier. Kasama naman si
2: Dave Marcelo po, at maraming salamat sa ating engineer sa control, John Philip Lagtapon. Tularan niyo si Ate Cindy, ngingiti kayo lagi. Tinan niyo yung kanya napakamagandang mukha.
3: I know. Po.
2: At tandaan niyo naman ang ating sitwasyon sa buhay. Sabi nga ni St. Paul, I can do all things through Christ who gives me strength. Kasabay-sabay tayo, Ate Cindy, yung ating pinaka last line. Ano po? Basta kasama natin ang ating Panginoon, tuturo tayong gano'n, sabay-sabay tayo, tuluran mo ang ating maru. Pagkasama natin ang Panginoon sa ating buhay, tandaan ninyo,
3: we
2: can do it.
3: Thank you mga kaibigan, and we'll see you again next week.
4: Inyong narinig ang We Can Do It dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
5: Ako po si Pastor Jordan Escusa. Samahan niyo po ako para sa isang makabayang panalangin. Aming Panginoon Diyos na kinikilala na may likha ng langit at lupa at ang may-ari ng lahat, kayo po ang may control sa buong mundo. At ngayon po ang aming hinihiling po ang inyong proteksyon sa bawat Pilipino sa aming bansa laban sa bagyo, lindol at iba pang mga sakuna. Panginoon, we pray for your protection and covering upon any calamity. Spare us, O God. Dalangin po namin ang amin ding part para sa pagkilos na alagaan ng kalikasan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magtulong-tulong na ingatan ng creation na inyong pong pinakatiwala sa amin. So Lord, we pray again that you will prepare us in the times na kung sakaling magkaroon po ng mga natural disasters, but at the same time, we are also asking your mercy and your grace and compassion upon our country. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
4: Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!
6: Nan Hui De Ping e Hua Lin Bing Yu, Take Ho. DZAS 702 送上好消息。每周日中午12:30，为你播放一点钟的闽南语空中崇拜节目，用你我熟悉的乡音，当赴一场有温度的心灵之约。在电波中，甲见圣道一同，以诗歌、娱乐、祷告、敬拜、聆听做欢喜，甲主结连。邀请你甲家人、挚友一同调频收听，每周日中午12:30，锁定 DZAS 702闽南话空中崇拜。
7: ito ang 702 DZAS。Agapay ng sambayanan na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.
8: Kumusta ka kaagapay? Muli tayo ay magkakasama sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702-DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Nais lang natin batiin ng happy listening ang ating mga kaagapay, patuloy na sumusuporta sa atin sa lahat ng aspeto, pananalangin, sa pag-support sa financial, sa ministry ng FEBC. At alam natin na ang mga kaagapay natin ito ay hindi napapagod sa paglilingkod sa Panginoon. Happy listening kay Sister Marites Ortega Agahan. Maraming salamat po sa iyong buhay paglilingkod. Ganon din kay Sister Abby Dailo. Maraming salamat sa inyong patuloy na pananalangin at pag-support sa FEBC. Ganon din po kay Sister Maria Cristina Aquino. Pagpalain po kayo ng Panginoon, Sister Gladimay Manjares Alfino. Ganon din kay Sister Telma Manjares, uri ng Panginoon sa inyong buhay. Binabati din po natin ng happy listening ang ating mga kagapay, ang Marquez family, sina Nanay Biring, Pastor Pablo, Sister Leia Marquez, puri ng Panginoon at ang buong Marquez family. Ganon din kay Sister Christine Gallego. Happy listening din kay Sister Julieta Marquez, Sister Nora Cancela, Lilian Guerrero, Sister Corazon Holandes, si Mami Auring Sumulong. Maraming salamat po, Mami Auring, sa iyong buhay paglilingkod. At syempre, binabati ko rin ang ating kamanggagawa at kaagapay dyan po sa Texas, USA, si Sir Leo Abisamis. Purihin ang Panginoon sa iyong buhay, Brother Leo Abisamis. Bago lamang po tayo magpatuloy, pakinggan natin ang isang napakagandang awitin na ito sa kapurihan ng Panginoon kay Dakila ng Pag-ibig Mo from Papuri 21.

0: purihin ang Panginoon sa napakagandang awitin na yan. Tayo ay nagbabalik. Ito pong muli ang inyong kaagapay, Pastor Ronald Llobrera, at ikaw ay nakikinig sa ating programang Agapayan. Ang tatalakayin natin ngayong gabi, kaagapay, ay patungkol sa ating pamumuhay bilang mananampalataya. Ang tanong, mahalaga bang makita sa pamumuhay nating mga mananampalataya ang isang buhay na maayos at magandang halimbawa para sa iba? Napakahalaga, kaagapay, ang uri ng ating pamumuhay sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga tao, lalo na yung mga pinangungunahan natin. Sapagkat sa kilos at pananalita pa lang natin ay may malaking mensahe na silang makikita na maaaring magbunga ng malaking impact sa buhay nila. Pag-aralan natin to, kaagapay. Let us read Colossians chapter 3 verses 12 to 17. Put on then as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience, bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other, as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. And above all this, put on love, which binds everything together in perfect harmony, and let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body. And be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. And whatever you do in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and Father through Him. Tingnan natin sa magandang balita, Biblia. Sabi dito sa Tagalog version, kaya nga dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon at mapagtiis. Mapagpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo, kanino man, magpatawad kayo, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Pagariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat yan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ng isa't isa ng may buong karunungan, buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual nang may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. The grammar of the Christian life. In school, we learned the basics of English grammar. Do you still remember types of sentences that we learned? Medyo nagkaroon lang po ako ng pagkakataon na aralin muli at balikan ang mga ito, kaagapay. So ito po yung mga types of sentences. Declarative sentence, interrogative sentence, imperative sentence, and exclamatory sentence. Subalit sa gabing ito, kaagapay, magko-concentrate lang po tayo sa dalawa lang, the declarative and the imperative. The declarative sentence states a fact, right? Nagsasaad ng pangyayari, detalye, impormasyon, o statistics. Imperative sentence issues a command. Ito naman ay nagsasabi o naglalabas ng knowledge, understanding, expertise or authority ng isang tao. Okay, in this study, I want you to look at the declarative and the imperative of the Christian life. Remember, declarative states a fact. Imperative issues a command. This grammar of the Christian life are as follows. Our declarative produces our imperative. In other words, the Bible declares who we are in Christ, and who we are issues the imperatives of our behavior. We ought to behave a certain way because of who we are in Christ. So first, our declarative is who we are. In verse 12 says, put on then as God's chosen ones, holy and beloved. So first, we are God's chosen ones. Amen? Pakisabi sa katabi mo nakikinig ngayon, kung meron man, pinili ka ng Diyos. Ngayon, dahil pinili ka, dapat makita at maintindihan mo na Diyos ang pumili sa iyo. Subalit, alam mo kaagapay, ang nakalulungkot, maraming Kristiyano ang hindi naiintindihan ito. Ayaw nilang ipamuhay ang pagiging pinili. Pakisabi ulit sa katabi mo nakikinig, ipamuhay natin. Ang madalas kasing ipinamumuhay ng mga Kristiyano ay ano? Pagiging pinilit. Pansinin mo kaagapay, lahat ng gagawin, kailangan pang pilitin at pakikiusapan. Pati pagpunta sa church at pagsamba, minsan nakakalungkot, pinipilit pang umattend. Tanong, para kanino ba, bakit kailangan mong mag-church? Sino ang magbe-benefit? Di ba ikaw din? So, hindi po ganoon ang mga pinili. No? Dapat pinili, hindi pinilit. Nakakatuwa lang din sapagkat marami pa rin mga mananampalataya, hindi na kailangan pilitin. Lagi nagkukusa, kumbaga. Ibig sabihin, malago na sila sa paglilingkod sa Diyos. So first, we are God's chosen ones. Secondly, we are God's holy ones. Alam mo kaagapay, ang ibig sabihin nito, tayo ang representative ng Diyos. We are His attorney in fact. We are the authorized person. Tayo ang representative ng kabanalan ng Diyos. We are the God's kingdom representative. Halimbawa, ang ating pangulo ay may tinatawag na executive secretary. Siya ang lagi nating nakikita. Siya ang naglalabas ng mga statements, orders, and even yung health condition ng pangulo. Siya rin ang nagbibigay impormasyon sa mga tao. Now, if we are the authorized person, dapat mong makita at maintindihan na ang nag-authorized sa'yo ay Diyos. Pakisabi ulit sa katabi mo nakikinig ngayon kung mayroon man, authorized ka. Kaagapay, kung authorized ka, kilusan mo ang authority mo. Ngayon, ano-ano ba ang mga authority ng mga Kristiyano? These are actually basic lists. Isa-isahin natin kaagapay. So you are authorized to preach the gospel, to disciple, to pray for the sick and for the needy, to renounce or rebuke the devil, to build a church or a temple, a powerful church, and to encourage and empower others. Amen? Ang nakalulungkot lang, maraming Kristiyano hindi nagagamit ito. Subalit ang mas nakakalungkot, marami rin ang nag-a-abuse nito, abusing of authority. Ano ang nangyayari? Imbes na mag-preach ng gospel, gossip ang pinipreach. Imbes na mag-disciple, naging i-stumble pa ng kapwa Kristiyano. Imbes na mag-build ng church o spiritual church, nagdi-destroy ang ginagawa. Imbes na mang-encourage, nagdi-discourage ng iba. Kapag ganito ang mga hakbang na ginagawa natin kaagapay, hindi tayo nagiging daluyan o instrumento ng pagpapala sapagkat maaari tayong maging kabigatan para sa iba. So next, ano po ang sabi ng verse 12a? Put on then as God's chosen ones, holy and beloved. So we are God's beloved ones. Alam mo kaagapay, sobrang natuwa ako nung tinignan ko sa dictionary ang synonyms ng beloved. Alam niyo kung ano? Ito kaagapay, pakinggan mo. Beloved means adored, cherished, favorite, darling, treasured, much loved, dear, dearly beloved. Grabe, ganito pala tayo tinitignan ng Diyos. Ngayon, pakitanong naman sa katabi mo nakikinig ngayon, bakit ganyan pa rin ang mukha mo? Mukha pa rin lukot. ang sarap ipamuhay ang pagiging beloved. Amen? Ibig sabihin, sa atin nagre-reflect ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. No wonder, maraming tao kahit inaaway mo, hindi gumagante. Kahit pinagdadamutan mo, hindi kanya pagdadamutan. Maraming lalabas na magagandang bagay sa kanya, gawa nung manifestation ng pagiging beloved. So kanina, the declarative sentence states a fact. Ngayon naman, our imperatives, what we ought to do. In verse 12b to verse 14, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience, bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other, as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. And above all this, put on love, which binds everything together in perfect harmony. It says here about our clothes. Ano-ano daw ang clothes natin? Hearts of compassion, kindness, humility, meekness, patience, love as a belt. In verse 14, and above all this, put on love, which binds everything together in perfect harmony. Amen? In John chapter 13, Christ girded himself with the towel of servanthood. Now, we will study. First, our actions toward each other. Ano-ano ang mga dapat maging trato natin sa iba? Bearing with one another. Forgive one another as Christ forgave us. Next is our attitudes. Peace of Christ. Peace in our hearts. Peace in the body of Christ. Thankfulness. Word of Christ dwelling in our hearts richly. Graceful out to others in teaching, admonishing, in all wisdom, with thankfulness, through psalms, hymns, spiritual songs. Amen? Next is our motivation. Do all, word or deed, in the name of Christ. First, because of Christ, we obey Him. Secondly, as unto Christ, we serve Him. Thirdly, as representing Christ, not I, but Christ. Amen? So we put into practice our imperatives, not as being forced or coerced upon us, but as a natural overflow of our thanksgiving to God for all that He has done for us in grace, giving us the blessings we don't deserve, and mercy withholding the punishments that we deserve. Isang paglilingkod na ang motivation mo ay ang pagiging anak mo ng Diyos. Alam mo, ang isang anak, kapag katumutulong siya sa kanyang pamilya, may pagmamahal at hindi napipilitan lamang. Pag-ibig ang motivation. Yan ang dahilan kung bakit marami sa inyo ay ganyan ang motivation ninyo sa paglilingkod ninyo sa Panginoon. Ito'y nagmumula sa manifestation ng pagiging beloved. Yan ang kaibahan sa corporate world. Nagtatrabaho ka para kumita ka ng pera. Naghihintay ka ng kapalit o sweldo sa pinagtatrabaho mo. Note the emphasis on thanksgiving in the following verses. In verse 15, thanksgiving as our attitude. Verse 15, and let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body, and be thankful. In verse 16, thanksgiving as our ministry. Verse 16, let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. In verse 17, thanksgiving as our lifestyle. And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father through Him. Halimbawa, may hawak kang kape, tapos may nakabangga sa'yo. Ang tanong, ano ang matatapon? Of course, kape, di po ba? Kung ano yung dala mo, yon ang matatapon mula sa'yo. in life, we experience many situations where people bump us, rightly or wrongly. When we are bumped, what will spill out of us? Irritation, impatience, anger, curse words. Ito nakakalungkot. Madalas ganito ang mga salita ng tao. Ah, binangga mo ako ah. Nagkamali ka ng binangga. Di ba? Laging mayroong kaisipan ng pagganti. Kagapay, sa pinag-aralan natin ngayong araw, ano ang natutunan natin? Na kahit anong mangyari, maging mapagpasalamat tayo. Na kahit mabangga ka man o banggahin tayo ng ibang tao, sana ang lumabas sa atin ay hindi pagganti, kundi maging mapagpasalamat tayo. At sana hindi sumpa ang lalabas mula sa atin, kundi blessings pa rin. Kagapay, sanayin natin na nagde-declare tayo ng blessings sa iba, mabait man sila o hindi. Ipagkatiwala natin sa Panginoon lahat. Masarap mabuhay ng may kapayapaan, may pag-ibig sa puso. Tiyak ko, pag yan ang itinatanim natin sa ating kapwa, kapayapaan, kagalakan at pag-ibig sa puso, yan din ang aanihin natin mula sa mga taong nakapaligid sa atin. At alam nyo kung sino ang napapapurihan? Ang ating Ama na nasa langit. Purihin ang Diyos, sa Diyos ang lahat ng papuri. Diyan magtatapos kaagapay ang ating pag-aaral sa gabing ito. At muli kitang inaanyayahan sa susunod na Sabado sa kapareoring oras, 7:30 to 8 ng gabi. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic today, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702-DZS-FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Ako po ay pansamantala nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.
1: Agapayan, kaagapay mo sa paglagong espiritual.
2: Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kaagapay. Ito po si Bishop Chito Ramos mula sa Mulat Movement or Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Samahan niyo po ako sa panalangin sa umagang ito para po sa mga negosyo at mga gawa. Tayo po ay manalangin.
3: Panginoong Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ay patuloy kaming lumalapit sa inyo, nagpupuri, sumasamba, dumadakila, at umaasa dahil ang aming pong tiwala ay sa inyo. Kaya nilalapit po namin sa inyo ang aming panalangin para sa mga nagninegosyo at mga manggagawa na lubhang naapektuhan nitong krisis na aming pong hinaharap. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na sana sa panahong ito ay matulungan sila ng aming gobyerno upang hindi po magsara yung mga negosyo at upang hindi po magbawas ng mga tao, upang ang mga manggagawa ay patuloy na kumita at magkaroon ng hanap buhay. Mahirap po na sa panahong ito, lalo na kung na sila ay mawalan ng hanap buhay. Sana maging matatag ang mga negosyong apektado ng mataas na operational cost dahil lahat po ay tumataas, lalo na kung sila ay umaasa doon sa gasolina, sa kanilang logistics, Panginoong Diyos. At tulungan mo, hindi lamang po ang mga negosyante, kundi ang bawat mamamayan makakita ng paraan upang makabawas sa konsumo ng kuryente. At makabawas din sa konsumo, Panginoong Diyos, ng krudo at gasolina, lalo na sa mga merong sasakyan, Panginoong Diyos. Dalangin po namin ang iyong tulong sa kanila sa mga hanap buhay ng bawat isa. At ang iyo pong pabor, Panginoong Diyos, ang iyo pong ibigay at kayo ang magbigay ng provisions para sa mga small business owners through our government, Lord, na sila po ay mabigyan ng ayuda, mabigyan ng tulong. Dalangin ko rin po, Panginoong Diyos, lalo na yung sektor ng transportasyon. Sana hindi po mahinto ang kanilang mga operasyon dahil sila ang lubhang apektado ang negosyo, lalo ng mga bus companies, mga TNVS, sila ang lalong naapektuhan ng pangyayaring ito. At ang panalangin ko po sa lahat na rin ng mga tao na talagang sa pangyayaring ito ay lalo kaming lumapit sa inyo dahil kayo lamang ang tunay na makagawa ng solusyong ito. Pinupuri namin kayo, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.
4: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
5: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Kaibigan, kumusta? Narito na ang Perfect Peace dito sa 702 DZAS, FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay sumasayang papawid mula po rito sa Ortigas Center, Pasig City, sa tuktok po ng One Corporate Center Building. Ang bilis po ng panahon at tila kumakaway na po ang July. Pero bago po yun, tayo po ay nagse-celebrate o magse-celebrate bukas ng Father's Day. Kaya po sa lahat ng mga katatayan, mga dad, mga tatay, mga papa, Happy Father's Day po sa inyo. Advance Happy Father's Day. At magpatuloy lang po tayo. Opo, mahirap ang pagiging ama, lalo na po siguro dun sa bagong kasal, mga nag-a-adjust pa, pero sa tulong at biyaya ng Panginoon ay makakaya ang isang napaka-imposibleng bagay. Imposible ba talaga? Pero wala po talaga. Kasi tayong karanasan at talagang mangangapa tayo. Hindi natin kaya

ating sarili, pero sa tulong nga ng Panginoon, makakaya natin yan. Kaya, keep on keeping on, and God bless sa mga fathers natin na nakikinig ngayon. Huwag po kayong aalis sa ating programa. Meron tayong short devotion mamaya. At abangan niyo po yan. Meron din tayong prayer time towards the end. At kaibigan, mga musika na angkop sa sandaling ito habang ikaw ay nagpapahinga, ang musika ng Perfect Peace. Instrumental Music Numbers. Kaya tutok lang.

0: Patuloy kang nakikinig sa Perfect Peace kasama si Paul Pascua. Susunod na po ang ating Precious Promises kung saan tayo po ay merong short devotion dito po sa ating programa. By the way, patuloy po nating ipanalangin ang nabili po natin, na purchase natin na bagong 50 kilowatt transmitter. Meron pa pong konting gastusin, babayaran, pero sa tulong ng Panginoon ay ito po'y maikabit na natin para po gumanda ang signal at mas malawak po ang coverage natin dito po sa 702 DZAS. Aasahan ko ang inyong pananalangin, kaibigan. Kami rin po ay kasapi sa KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, at meron pa po tayong instrumental music na mapapakinggan, kaya tumutok lamang.
1: Precious Promises.
0: Kaibigan, ito na ang ating Precious Promises. Short devotion dito po sa Perfect Peace. At ito po ay mula sa devotional material ng Scripture Union. At kung gusto niyo po magkaroon ng kopya nito, o kung meron po kayong gustong malaman patungkol sa ministeryo ng Scripture Union, pwede pong magmensahe sa kanila sa kanilang email address na scriptureu.phil@yahoo.com. Minsan pa, ang kanilang email address ay scriptureu.phil@yahoo.com. At narito po ang ating short devotion. Babasahin ko muna po ang ating teksto sa gabing ito mula po sa aklat ng Levitico, Kapitulo 4, talatang 1 hanggang 23. Minsan pa, ito po ay mula sa aklat ng Levitico, Kapitulo 4, talatang 1 hanggang 23. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ipahayag mo sa bayang Israel ang mga tuntunin sa hindi sinasadyang paglabag sa kautusan. Kung ang magkasalay ang punong saserdote, anupat nadamay pati mga tao, maghahandog siya ng isang batang toro na walang kapintasan. Dadalhin niya ito sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng toldang tipanan. Ipapatong niya sa ulo nito ang kanyang kamay at papatayin ito. Kukuha ng kaunting dugo ang saserdote at dadalhin sa toldang tipanan. Itutubog niya sa dugo ang kanyang daliri, at sa harapan ko ay wiwisikan niyang 7 beses ang tabing ng sangtuwaryo. Lalagyan din niya ng dugo ang mga sungay ng dambana ng kamangyang mga sungay sa harapan ni Yahweh sa dakong banal. Ang natirang dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng dambanang sunugan ng mga handog sa harap ng toldang tipanan. Ang lahat ng taba nito ay kukunin, pati tabang bumabalot sa lamang loob. Kukunin din ang 2 bato, ang taba ng balakang at ang tabang bumabalot sa atay. Ibubukod ito gaya ng ginawa sa taba ng torong handog pangkapayapaan. Dadalhin sa dambana at susunugin ng saserdote. Ngunit ang balat ng toro at lahat ng laman nito, ulot, mga hita, lamang loob, kasama ang dumi, ay ilalabas na lahat sa kampamento at susunugin sa isang malinis na dakong pinagtatapunan ng abo. Kung ang buong kapulungan ng Israel ay magkasala ng di sinasadya, kung makagawa sila ng labag sa kautusan ng di nila nalalaman, at pagkatapos ay malalaman nila ito, maghahandog ng 1 batang toro ang buong kapulungan para sa kanilang kasalanan. Dadalhin nila ito sa harap ng toldang tipanan, ipapatong ng matatanda ang kanilang kamay sa ulo ng toro, at papatayin nila ito sa harapan ko. Kukuha ng kaunting dugo ang punong saserdote at dadalhin sa toldang tipanan. Itutubog niya sa dugo ang kanyang daliri ng 7 beses niyang iwiwisik iyon sa harap ng tabing. lalagyan din niya ng dugo ang mga sungay ng sa dambang nasa toldang tipanan. Ang natirang dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng damba ng sunugan ng mga handog sa may pintuan ng toldang tipanan. Kanyang susunugin sa damba na ang lahat ng taba tulad ng ginagawa sa taba ng torong inihandog para sa kasalanan. Ito ang gagawin ng saserdote para patawarin ang buong kapulungan. Pagkatapos, ilalabas sa kampamento ang torong pinatay at susunugin din sa dakong pinagdalhan sa unang toro. Ito ang handog para sa kasalanan ng kapulungan. Kung ang isang pinuno ang magkasala ng di sinasadya dahil sa nakagawa siya ng isang bagay na ipinagbabawal ni Yahweh, at malaman niya ito pagkaraan, maghahandog siya ng nalaking kambing na walang kapintasan. Ang pamagat po ng ating short devotion sa gabing ito ay linisin ang puso. Sabi po sa Levitico 4 talatang 6, itutubog niya sa dugo ang kanyang daliri at sa harapan ko ay wiwisikan niya ng 7 beses ang tabing ng sangtsuwaryo. Ayon sa lumang tipan, ang kasalanan ay nakakasira tulad ng kumakalat na mikrobyo na sanhi ng sakit. Pinarurumi ng kasalanan ang tao at ang tabernakulo ang sagisag ng presensya ng Diyos sa Israel. Paanong ang isang banal na Diyos ay mananahan sa mga taong may bahid na kasalanan? Kailangan ng paglilinis dahil kung wala nito, hahantong sa kamatayan. Ang bahaging ito na handog para sa paglilinis ay may kaugnayan sa kasalanan ng saserdote, ng buong kapulungan o ng mga pinuno na kumakatawan sa Israel o ng pinuno ng tribo. Lahat ng mga kasalanang binanggit dito ay hindi sinasadyang paglabag sa kautusan ng Diyos. Ang resulta ng kasalanan, lalo na ng mga taong maimpluwensya, ay parang libingan pa rin ngayon. Sinisira nito ang ating relasyon sa Diyos at sa kapwa-tao. Kapag ang mga pastol ang nagkasala, maari nitong mailayo sa Diyos ang karamihan. Matapos ang isang mabungang ministeryo o kumupas ang ating patotoo bilang Kristiyano, ano-anong kasalanan ang inililihim mo sa iyong puso ngayon? Panginoong Jesus, ikaw ay isang banal na Diyos at inaasahan mo na ang mga tinawag mo ay mamuhay din ng may kabanalan. Patawarin mo ako at tulungang mamuhay sa pagkatawag na ito ngayon. At yan po ang ating short devotion dito po sa Perfect Peace. Patuloy na makinig. Tayo po ay hanggang alas 11:30 ng gabi.
1: Peaceful Pieces.

0: Personal plea.
1: Kaibigan, ito na ang ating prayer time. Samahan mo ako at manalangin tayo. Aming dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Siya na may likha sa amin. Siya na mapagmahal at may plano sa buhay ng bawat isa. Siya na maasahan, Siya na tapat. Siya na maasahan. Panginoon, lumalapit po kami sa inyo. Pinupuri at sinasamba kayo. At humihingi rin po ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Pakalinisin niyo po kami at pagindapatin sa inyong harapan. Patawad. Kami po ay nagsisisi. Salamat po sa inyong pagtanggap sa amin. At hindi kayo nagsasawa din sa aming mga pagsuway at katigasan ng ulo. Panginoon, sa pagkakataong ito, lumalapit po kami at inilalagak ang aming mga problema, mga pinagdaraanan at suliranin. Panginoon, maranasan nawa namin ang kapayapaan na nagmumula sa inyo. Panginoon, papayapain niyo ang aming kalooban. Patuloy kayo magministeryo at ayusin niyo po ang aming puso at isipan. Panginoon, maranasan namin ang inyong pagkilos, ang inyong kapatawaran. Bigyan niyo rin po kami ng masarap na kapahingahan ngayon. At inilalapit ko ang kaibigan na nakikinig ngayon. Ano man ang kanyang pinagdaraanan, Panginoon, ipaabatid niyo sa kanya, ipaalam niyo sa kanya na nariyan kayo para sa kanya. Walang naitatago sa inyo. Alam niyo ang kanyang sitwasyon at pinagdaraanan. Bigyan niyo po siya ng pag-asa. Tulungan niyo po siyang tumingin lamang sa inyo, magtiwala sa inyo, lumapit sa inyo. Panginoon, bigyan niyo rin po siya ng masarap ng kapahingahan ngayon at ibangon na may panibagong sigla sa araw ng bukas. Salamat po sa mga katatayan. Salamat po sa buhay nila. Salamat kung paano niyo sila ginamit sa buhay namin para hubugin kami, disiplinahin, turuan, at ilapit sa inyo. Pagpalain niyo po sila ng mga buhay pa. Panginoon, nawa sila ay patuloy na manalig sa inyo. Sumampalataya sa inyo. Bigyan niyo po siya ng kaaliwan sa mga sandaling ito. Kayo rin po ang magpaalala sa kanya na mahal niyo siya. Purihin ang iyong pangalan. Salamat po sa pakikinig, aming Ama. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Kaibigan, dito na nagwawakas ang ating programa. Pansamantala kami magpapaalam at muling magbabalik sa susunod na Sabado, same time, 11 to 11:30 p.m. and same station, 702 DZS, FABC Radio Agapay ng Sambayanan. Muli, ito ang Perfect Peace. Hanggang sa muli, ako ang inyong kaibigan at nakasama, Paul Pascua. Magandang gabi at pagpalain tayo ng ating Diyos.
2: Perfect Peace, payapang lakbay sa bawat lakad ng buhay. Perfect Peace.
3: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
4: History is always being made, of course, but this week is notable. Monday was the first full day of trading for SpaceX after its market debut the week before, officially the largest initial public offering, or IPO, in history.

Dito nagtatapos ang pagsasahimpapawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahimpapawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang Hardin ng Panalangin.

Isang pinagpalang Sabado sa iyo, kaagapay. Pabati namin sa iyo. Ngayong umaga ay pag-asa at pagpapala mula sa ating mabuting Panginoon. Welcome sa programang Hardin ng Panalangin. Ialay natin sa Panginoon ang unang bahagi ng ating araw upang manalangin at mag-aral ng kanyang mga salita. Kaagapay, makakasama mo ako sa kalahating oras ng prayer and devotion. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Kami po ay sumasa inyo mula rito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Hatid pa rin ng 702 DZS-FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. We are also broadcasting sa Facebook Live at YouTube ng DZAS. Ganon din kaagapay sa 702 DZAS. Ako po ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. Bago lamang po tayo magsimula, lapit muna tayo sa presensya ng Panginoon sa pananalangin. Panginoon, pinupuri at dinadakila namin kayo. Kayo po ang karapat-dapat itaas at papurihan sa aming mga buhay. Linisin niyo kami sa aming mga karumihan, sa aming mga kasalanan, at pagindapatin niyo po kami sa aming paglapit sa inyo ngayong araw. Panginoon, hayaan ninyo na ang aming mga buhay ay maging mabangong samyo sa inyong harapan. Makitaan niyo kami ng laging pagtitiwala at pananampalataya sa inyo, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang araw na ito. Ang bawat kaagapay namin, anuman ang sitwasyon ng kanilang buhay na kanilang pinagdadaanan, Panginoon, alam po namin na ikaw ay laging naroroon, sinasamahan po ang bawat isa. Ang inyong biyaya at pag-ibig ay walang kapantay. Panginoon, minsan pa ang bawat kaagapay namin, Panginoon, na patungong trabaho, patungong eskwela, yung iba po ay papunta po sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang mga negosyo. Ang inyo pong pag-iingat, ang aming kahilingan, Panginoon, gabayan niyo po ang bawat isa at patuloy naming maranasang lahat ang inyong kapayapaan at pag-ibig sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po. Kayo po ang mapapurihan. Kayo po madakila sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Napapakinggan pa rin ang programang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Upang mas maging mabiyaya ang ating prayer time, kaagapay, maaari mong i-comment o ipadala

ang iyong prayer request o mga panalangin kahilingan sa amin sa pamamagitan ng pag-comment dyan po sa ibaba. At masaya po kami dito sa Hardin ng Panalangin na maisama lagi sa panalangin ng inyong mga ipinapadalang mensahe o panalangin kahilingan. At kung sakali naman na hindi na namin mabasa lahat ang inyong mga ipinapadalang listahan ng prayer request, umasa po kayo na amin itong dadalhin sa aming mga personal prayer and devotion. At kung sakali naman kaagapay na mayroon na pong katugunan ang ating mga panalangin kahilingan, ang aming request po ay ipadala nyo rin po sa amin upang sama-sama po tayong magpasalamat sa iba, upang sa ganoon ma-encourage din yung iba na talagang magtiwala sa ating Panginoon. Para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa araw na ito kaagapay, halika't pagbulay-bulayan natin ito ng mayroong bukas na kaisipan at bukas na puso. Ang sabi po sa Lucas kabanatang 10 sa mga talatang 17 hanggang 20, ito po ang mga nakasaad. Masayang-masayang bumalik ang 72. Iniulat nila, "Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay napapasunod namin dahil sa kapangyarihan ng inyong pangalan." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas at mga alakdan at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. Ngunit magalak kayo, hindi dahil sa napapasunod ninyo ang masasamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang inyong mga pangalan." Kagabay ang isang malapit na ilustrasyon pagdating sa digmaan ay ang mga sundalo, tama po ba? Ang kanilang estratehiya pagdating sa pakikipaglaban o pakikipagdigma. Maraming mga pagpaplano at paghahanda bago sumabak sa digmaan. Isa na dito ang tamang pwesto at tamang paraan sa kanilang paglusob sa aktual na labanan. Sa araw na ito kaagapay, ating isa-isahin ang mga bagay na mahalaga pagdating sa ating pakikipagdigma spiritual o sa spiritual na digmaan. Sapagkat nalalaman natin na pagdating sa digmaang ito ay hindi mga tao ang ating kalaban, kundi ang mga masasamang espiritu na patuloy na gumagambala sa ating mga puso at isipan. Isa-isahin natin. Una, dapat natin silang kilalanin. Learn to recognize demons. What or who are demons? How do we recognize demonic oppression? What power do demons have? What do demons do to people? How do you recognize a demonized person? Katulad din ito ng pakikipagdigma ng mga sundalo laban sa mga kalaban o terorista. Dapat nating kilalanin kung sino talaga ang ating kalaban. Ang sabi sa 2 Korinto kabanatang 4 sa mga talatang 3 hanggang 4, "Kung may talukbong pa ang magandang balitang ipinapahayag namin, ito'y may talukbong lamang sa mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos." Ang tanong, sino ba ang tinutukoy dito ng Diyos na Diyos ng sanlibutang ito? Kagapay, walang iba kundi si Satanas. Kaya mapapansin mo, ang hirap mag-win o mag-invite ng mga unbelievers papunta sa church o papunta sa Panginoon. Bakit? Sapagkat binulag daw ni Satanas ang kaisipan ng mga tao. Ayon sa Mateo, kabanatang 4 sa mga talatang 8 at 9, pagkatapos dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang mga kahariang karangyaan ng mga ito. Sinabi ng Diablo sa kanya, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mga ito
kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Kaagapay, ito yung tagpo na tinutukso ng Diablo ang Panginoong Jesus. Ngayon, ano ang madalas na gamitin ng kaaway o ng Diablo upang tuksohin ang tao? Walang iba kundi ang makasanlibutang kayamanan. Si Satanas ang author ng lahat ng hirap at miserableng kalagayan ng tao. Siya rin ang author ng sakit, karamdaman at pagkamatay. Siya ang hari ng mga masasamang espiritu. Siya ang hari ng kadiliman at ang tanging layunin niya ay sirain ang sangkatauhan. Sa makatuwid, si Satanas ang nagbibigay bigat sa puso ng Diyos. Mas makikilala natin siya o si Satanas sa pamamagitan ng mga pangalan o tawag sa kanya mula sa Biblia. Siya ay tinatawag na una ang masama. Mateo Kabanatang 13, Talatang 19, kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa pag-ahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhing na laglag sa daan. Dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Ikalawa, ang mapagparatang, the accuser. Pahayag Kabanatang 12, Talatang 10, at narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang lakas bilang hari. Ipinamalas din ni Kristo ang kanyang kapangyarihan sapagkat itinapon na mula sa langit ang nagpaparatang sa mga kapatid natin araw at gabi sa harapan ng Diyos. Ikatlong tawag kay Satanas, ang kaaway o the enemy. Sabi sa banal na kasulatan, sabi niya, maging handa kayo, di po ba? Ang Diablo o ang kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal. So the enemy. Pang-apat, ang dragon. Pahayag Kabanatang 20, Talatang 2, sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na walang iba kundi ang Diablo o Satanas, at ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. Ikalima, ang ama ng kasinungalingan, the father of all lies. 1 Kabanatang 8, Talatang 44, ang Diablo ang inyong ama at ang gusto niyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumapanig o hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya ay sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Ika-anim, ang manunukso. Mateo Kabanatang 4, Talatang 3, dumating ang Diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito. Yun yung tukso niya kay Jesus. At pangpito, ang pinuno ng mga demonyo. Mateo Kabanatang 12, Talatang 24, nang marinig ito ng mga Pariseo, sinabi nila, nakapagpapalayas siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul, ang pinuno ng mga demonyo. Pangwalo, ang pinuno ng mga kapangyarihan sa impapawid. Efeso Kabanatang 2, Talatang 2, sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa impapawid, ang espiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ikasyam, ang pinuno ng sanlibutan. 1 Kabanatang 14, Talatang 30, hindi na magtatagal ang pakikipag-usap ko sa inyo dahil dumarating na ang pinuno ng sanlibutan ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin. 10, ang manglalason ng kaisipan. 2 Korinto Kabanatang 11, Talatang 3, ngunit nag-aalala akong baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. Kaagapay, ito ang pagkakakilanlan sa tinutukoy ng banal na kasulatan na kaaway, walang iba
kundi si Satanas. Dito na siya makikilala, subalit may itinuturo din ang salita ng Diyos na paraan upang mapaglabanan natin ang kaaway at tayo'y magiging matagumpay. Ang sabi sa Efeso, kabanatang 6 sa mga talatang 13 hanggang 18, kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pangdigma mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng Diablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Sa Diyos ang papuri.

0: ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagabay sa ministeryo ng FEBC.
1: Ito po si John Singua ng Lord Hillary Land Prayer Group. Tayo po ay manalangin para sa partners and listeners ng FEBC. Amang banal na dakila sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa buhay ng mga partners and listeners ng Far East Broadcasting Company. Salamat po sa kanilang katapatan na maglingkod sa inyo sa pamagitan po ng kanilang tulong at suporta na inilalaan po sa FEBC. Aming dalangin na sila po ay inyong pagpalain. Pagpalain physically, ng kalakasan, ng kalusugan at patuloy na pakaingatan sa bawat araw ng kanilang buhay. Sa panahon ng karamdaman, hinihiling din po namin ang kagalingan na patuloy ninyo ipagkaloob. Patuloy na kayo po ang magsilbi nilang kalakasan sa araw-araw ng kanilang buhay. Dalangin din namin na pagpalain niyo po sila mentally and emotionally. Sa panahong ito na iba't ibang pagsubok ang maaari naming kaharapin sa buhay, kayo pa rin ang Diyos na magpapalakas at magbibigay ng kapayapaan sa kanilang puso at isipan. Lord, kayo pong patuloy na magpatibay sa bawat partners and listeners ng FEBC. Dalangin din po namin, Panginoon, na pagpalain niyo sila financially. Sa anumang pagsubok din, Panginoon, pagdating po sa pangailangan, isang patunay na kayo ang Diyos na nagpo-provide at hindi nagkukulang. Sa kanilang mga trabaho, pagpalain niyo po at maging pagpapala rin sa maraming tao. Kung sila man po ay may mga negosyo, pagpalain niyo rin po, Panginoon, pangalagaan at maging mabunga ang kanilang ginagawa. Dalangin din po namin higit sa lahat, pagpalain niyo mga partners and listeners sa kanila pong buhay espiritual na patuloy na ini-enjoy ang presensya ninyo at paglilingkod sa inyo. Patuloy, Panginoon, na naglilingkod sa inyo sa loob man o labas ng simbahan, na naroroon ng tunay na kagalakan na kayo po ang pinaglilingkuran. Maraming salamat po sa buhay ng mga partners and listeners. Sa inyo ang papuri at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen.
2: Sa sandaling ito, kaagapay, simulan natin ang pagdulog sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin doon sa mga ipinadala ng ating mga kaagapay na panalanging kahilingan. Sama-sama po tayong manalangin. Panginoon, sa oras na ito kami lumalapit sa inyo, kami nagtitiwala at nananampalataya. Nilalapit namin ang bawat panalangin kahilingan sa inyo, Panginoon. At alam namin na kayo po ang patuloy natutugon sa mga panalangin kahilingan ito. Panginoon, nilalapit namin sa inyo ang aming kapatid na Maylin Duran. Ang kanyang kahilingan panalangin ay magandang kalusugan para sa kanya at para sa kanyang pamilya at financial provision, Panginoon. Lord, alam namin na magtitiwala sa inyo ay hindi nyo bibiguhin. Lord, ganun din, Panginoon, si Lani Agiyong, Lord. Ang panalangin namin para sa kanya ay kaligtasan sa Lanon family, Constantino family, kay Tina and Candice, Lord. At protection din para sa buong pamilyang ito. Ganon din ang kahilingang panalangin niya para sa kanyang mother na mayroon pong karamdaman. Ang kagalingan, Panginoon, ay maranasan ng aming kapatid na ito. Aming ipinagpipray din sa oras na ito, Panginoon, si Mike Hernandez. Lord, ang aming panalangin para sa kanya ay pagpalain ninyo ang kanilang sinimulang negosyo, Panginoon, at magkaroon sila ng wisdom to manage their time, Panginoon, at sa kanilang paglilingkod. Ganon din sa negosyo, Panginoon, na paglalaanan nila ng panahon. Lord, inilalapit din namin sa inyo sa panalangin si Virgie, Lord, na ang kanyang panalangin ay maging malaya ang kanyang anak sa anumang bisyo, Panginoon. Lord, alam namin na walang imposible sa inyo. I-touch niyo po ang puso ng batang ito, Panginoon. Lord, pinagpe-pray din namin si baby Adriano, Panginoon, na complete healing po para sa kanyang kapatid, Lord, at ang kanyang kuya Omeng Adriano, Panginoon. Ganun din si Cesar, Lord, at ang mga kapatid niya, Panginoon, ang hipag niya na si Teresa Adriano, Carmelita Bolo, Panginoon, at si Flora Adriano. Ganun din si Lynn Mati at mga pamangkin niya, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po ang buong angkan na ito, ang buong pamilyang ito, Panginoon, complete healing and protection para sa kanila. Ganun din kay Ricardo Adriano at Rodman Adriano, Panginoon. Kalakasang espiritual, Lord, ay pagkaloob niyo po sa aming mga kapatid na ito, ang Adriano family. Pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Jerry Pagal, Lord. I-bless niyo po yung business nila, Panginoon, at madagdagan po sila ng customers, Panginoon, para sa kanilang negosyo. Amin din pong ipinagpe-pray, Panginoon, ang kalakasan, Panginoon, at kagalingan ng kapatid ng isa naming kamanggagawa na si Kenneth Roskillo, Panginoon. Pagpalain niyo po at pagalingin ang anumang karamdaman na kanyang nararanasan sa oras pong ito. Ganon din po si Rainier de la Peña, Panginoon, ang kanyang kahilingan, Lord, ay para sa kanyang cardio complete healing. Walang mahirap sa inyo, Panginoon. At amin din pong pinagpipray ang aming kapatid na Sister Esther, Lord, kagalingan, Panginoon, sa kanyang kapatid na Sister Hermie, Lord. Wala pong mahirap sa inyo, sa mga taong nagtitiwala sa inyo, Panginoon. At patuloy din namin nilalapit sa panalangin ang aming kapatid, Lord, sa oras pong ito na si Sir Leo Abisamis, Panginoon, na nakakaraan lang ay nagbakasyon dito sa Pilipinas at ngayon po ay nakabalik na po sa US, Panginoon. At salamat po sa kanyang buhay paglilingkod, sa kanyang pagiging matatag sa pananampalataya, Lord, at ang aming dalangin kay Brother Leo Abisamis, Panginoon, ay patuloy na pagpapala, pag-iingat, Panginoon, at proteksyon para sa kanya at sa kanyang buong pamilya, ang buong Abisamis family. Pagpalain nyo rin ang kanilang trabaho at bigyan sila ng kalakasan araw-araw, Panginoon. Maraming salamat po. Pinupuri namin kayo sa inyong katugunan sa bawat panalangin. Alam namin, Panginoon, na sa inyong tamang panahon, perpektong kalooban, magkakaroon ng katugunan ang bawat panalangin. Maraming salamat po. Binabalik namin sa inyo pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio, online at dito sa Channel 185 ng Signal Cable. Ito ay sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po ang inyong lingkod, Pastor Ronald Llobrera, na patuloy na nagpapaalala sa ating lahat, ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
2: Mga kapatid, magandang Sabado na umaga sa inyong lahat. Sana po'y nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Saturday morning at tayo po'y sama-sama mali sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado. Dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at member po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. Well, I do hope ngayong weekend na ito, kaya nyo i-maximize yung inyong pong araw. Medyo kailangan makibalita po tayo sa lagay ng panahon. Ano? Mamayang mainit, biglang malakas na pag-ulan. At dala-dala po noon ay medyo panganib ng baha. At kinakailangan din kung kayo po ay mayroong mga outdoor activities o kayo po ay mamamasyal-masyal, magdala ng pananggalang sa init, pananggalang sa ulan. Yan po ang atin hong loving reminder sa inyo. Ang atin hong pag-aaral ngayon ay i-relate pa rin natin sa faith, no? Sabi nga hon natin, ang faith o pananampalataya ay action word din siya. Hindi po dahil may pananampalataya na ang sa puso mo, mahal mo ang Panginoon, sa isip mo, nalalaman mo naman nandyan siya, ay may kasapatan na yun. Kasama ho yun, basic na basic yun eh. Kailangan ho yun ng starting point. Halimbawa, sinabi mo, mahal ko ang Panginoon. Hindi naman minamasama yun. That's a very good thing. Kaya lang, para mamahal mo siya ng husto, kailangan makilala mo siya ng husto. Di ba? Yung ano ba ang kanyang nature o kalikasan, katauhan. Yan. Ano ang kanyang gusto at ayaw? Ano ang kanyang mga pangako at layunin para sa'yo? Ano yung mga dahilan? Bakit meron siyang mga pag-review o pag-correct sa atin? No? Yun eh, napaka-importanting mga bagay. The more you know about Him personally, yung relationship magiging stronger. Yung pananampalataya, mas tumataas, nade-develop eh. O ito rin, sabi mo, nasa isip mo ang Panginoon, well and good, no? Again, starting point yan. Kasi siguro ito medyo pilosopong tanong. Sa tingin nyo ba, si Satanas ay naiisip din ng Panginoon? Siguro yung natural answer is yes. Kaya lang, wala siyang intensyong sundin ng Panginoon. Ang kanyang layunin ay kontrahin at labanan ang kalooban ng Panginoon. Kaya nga, kaaway siya ng Diyos. Sa isang banda, kung ang atin, alam lang natin na nandyan ang Diyos at wala tayong pagsunod sa kanyang kalooban, baka hindi ho mainam yung ating level ng pananampalataya. Nakuha po natin. No? So, very important na ang pananampalataya ay meron ho siyang ano, mga patunay at patotoo. Ayan. So, very important yon sa ating buhay. So, ngayon ang pag-uusapan natin ang isa pang personality sa Bible. Last week, atin hong tinalakay yung life ni Nicodemus. Kung inyo pa pong naalala yon, katakataka na ang isang Pharisee. Isang ano to, influential person. Siya rin ay isang tao na religious. Scholar siya kung naturingan. No? At yung kanyang pagiging Pharisee ay pagpapatunay na siya po ay isang taong mataas ang know-how pagdating sa religious truth. Hindi lang siya basta pariseo, member siya ng Jewish Ruling Council. So kasama siya ng konseho na sa organisasyon ng pananampalataya ng mga Israelites ay mataas, no, ang kanilang ang kanyang katayuan. Pumunta kay Jesus ng gabi. Dahil gusto niyo makausap ang Panginoon. Yun nga yung tanong, bakit gabi? Baka ma-expose siya. Malaman ng mga tao, pumupunta siya sa isang tagapagturo na kinakalaban ng kanyang kapwa-pariseo. Remember, maraming mga occasions sa New Testament, sa Gospel, na ito pong si Jesus ay parang kinokontra ng mga Pariseo. Sila naman nire-rebuke niya, no? At dito, bakit pupunta si Nicodemus sa kanya? At nalaman natin sa conversation sa John chapter 3, gusto niyang malaman kung paano makapasok sa kaharian ng langit. Yan ang kanyang concern. Sa dinami-dami ng kanyang alam, yun ang isa sa mga bagay na hindi niya alam ang sagot. So, kailangan niya lumapit sa Panginoong Jesus. Dahil sabi nga niya, kinikilala niyang teacher si Jesus. Remember, nagsasubmit siya sa pagiging guro ng Panginoon. Sa kanilang dalawa, kung pag-uusapan yung formalidad ng learning, Nicodemus meron, si Jesus wala. Pero of course, alam naman natin, bugtong na anak ng Diyos. And He is the Word that became flesh. At siya rin yung katotohanan that can set us free. Pero of course, doon sa kanilang background sa time na yon ng New Testament, yung mga kapwa Pariseo, yung mga tao doon sa lipunan, parang ikagugulat na si Nicodemus would go to Jesus. Tatawagin siyang teacher at magtatanong sa kanya ng about religious matters. Pero sinagot ng Panginoon at yung ever popular na passage na John 3:16 kasama ho ng interaction na yun. Sabi ng Panginoon, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish but have everlasting life." Doon ho galing yun sa dialogue nila. Doon din natin nabasa yung sinabi ni Jesus na in order to enter the kingdom of heaven, one must be born again. No? So, it is a rebirth. Hindi yung physical na katawan ay ipanganganak. Yung ating spiritual na kalagayan ay kinakailangang may pagbabago. At yun po ay mangyayari lamang pag ang isang tao ay nagsuko ng kanyang sarili sa Panginoon. Ngayon naman, after ng isang Pharisee, ang ating pag-uusapan ay isang disciple na naging apostle din. Ang pangalan niya ay si Thomas, no? At si Thomas, kasama siya ng 12 disciples na nakasama si Jesus ng mga ilang panahon. Narinig ang teaching ni Jesus. Minsan, address kasi sa kanila. Sila yung kausap, no? At may mga pagkakataon, nagtuturo ang Panginoon sa maramihan, nandun sila, nag-interact at nakakapakinig. Siyempre, yung mga declarations din ni Jesus about Himself, alam nila. So, ang mga miracles na ginawa ng Panginoon, na na-witness nila, at marami pang iba. Pero, yan ba ay sapat para yung kanyang pananampalataya ay maging laging matatag? Na kaya nga ang point natin, ang faith, talaga minimaintain yan na maging matatag. Kasi nga, dumadating in times that we are fearful. May mga pains and struggles. Sometimes, dulot ng mga bagay na nabanggit, ang ating doubt ang tumataas, yung pagdududa. And then yung faith natin, medyo nanghihina. Pero dito nga, ang ating gusto ay madiskubre ano yung pamamaraan para mapagtibay ang pananampalataya. So, yung account ni Thomas from John 20, 24 to 27 ang ating focus. No? Pero bago natin puntahan yung passage, ito yung tanong. Is doubt the enemy of faith? Let me repeat that. Is doubt the enemy of faith? Ibang pagdududa ay kalaban ng pananampalataya. Yung typical answer is yes. Na polarity kasi, di ba? On one side, pag may tiwala ka, mababa ang pagdududa. Pag mataas ang pagdududa, mahina ang pananampalataya. So, yan yung typical. Pero pag tinuos po natin, hindi necessarily laging ganun. May mga times, may mga tanong ka. May mga bagay ka na hindi mo maintindihan. Pero kung ikaw ay magtutuloy-tuloy sa pagsasaliksik, yung iyong pagdududa ay pwedeng maging daan para pa sa pagkaalam, pagkatuto patungkol sa Panginoon, at pagtibay pa ng pananampalataya. Yung mga students ko po sa seminary, yun yung aking laging sinasabi. Dadating at dadating yung panahon sa kanilang buhay, kahit nag-aaral sila ng Biblia at naglilingkod, may mga katanungan. Huwag nawa na yung katanungan na yun ay matapos na lang na tanong at sasabihin natin parang wala namang sagot, ayoko na. So pagdududahan mo na yung mga katwiran at katotohanan ng Biblia at yung mga teachings ng Christianity. Sabi ko, huwag ganun. Kung may tanong ka, normal yan. Talagang tao ay inquisitive. May mga bagay tayong hindi pa alam. may mga tanong tayo na tingin natin mataas na uri ng mga palaisipan o kaya ay mga panukala. Pero kailangan meron ka ring tawag natin dito motivation and initiative na magsaliksik. Hindi naman tinatago yung mga katuruan. Sabi nga, you shall know the truth and the truth will set you free. So sa yung pag-aaral ng banal na kasulatan, magkakaroon ng mga paunawa, mga related na mga literatures and mga studies, magkakaroon ka ng lawak ng pagkaintindi. At baka sa pamamagitan nun, yung mga katanungan natin ay nasasagot, no? Kaya minsan yung pagdududa, hindi necessarily kalaban ng pananampalataya. Pwedeng yung mga tanong, yung mga pinagdududahan, ang magtulak sa atin para maghanap, magsaliksik, hanggang sa makakuha tayo ng higit na sagot sa ating mga katanungan at tumibay at lumalim ang pananampalataya. So that's a possibility as well. Pero tingnan natin si Thomas, no? Now, si Thomas, pag binasa natin to, ito yung occasion na ang Panginoong Jesus ay inaresto. No? Alam naman natin na naging impact niyan sa mga alagad. Nung hinuli ang Panginoon, hindi na sila recorded sa maraming mga accounts except si John. No? Dahil si John the Beloved, hanggang sa ipako sa krus ang Panginoon, nandun siya eh. Kaya nga hindi ba yung pagkahabilin sa kanya kay Mary ni Jesus ay nangyari dahil he was present. No? Yung ibang mga alagad ang tanong, nasaan sila? Pwedeng they were watching the proceedings from a distance. At hindi lang yan. Yung iba sa kanila marahil tumatakas. Yun ang insinuation ng ilang mga authors. Kasi hinuli si Jesus, baka hulihin din sila. At nung pinako si Jesus, iniisip nila baka ito rin ang gawin sa amin. Na overtake sila ng kanilang fear. Na overtake sila ng kanilang concerns. No? At katatapos lang nito ng kanilang fellowship with Jesus, yung Last Supper. Si Peter nga ang pinaka, di ba, highlight na bago magtilaok yung tandang. The morning, hapunan, madaling araw yung pagtilaok ng manok. Sabi ng Panginoon, tatlong beses mo akong ipagkakanuno. At totoo nga. At yung isa doon ay tanong ng isang batang babae, di ba alagad ka rin niya? Ang kanyang pagkakasagot ay madiin. Hindi. Ayan. So yun ay nagdudulot na makita natin na ba? Teka, sana nga ba yung kanilang lakas ng loob? Yung tapang. Well, basahin muna natin ito, ang John 20, 24 to 25. Now, Thomas, one of the 12, was not with the disciples when Jesus came. So the other disciples told him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see the nail marks in his hands, and put my finger where the nails were, and put my hand into his side, I will not believe." No? Alam niyo, tinitingnan ko itong maiksing passage na ito. Pero ang dami ditong mga magandang itanong, yung una. So, nagkita-kita uli yung mga alagad. No? At yun nga, sabi nila, nakita daw nila ang Panginoon. Hindi siya maniwala. Bakit siya hindi maniwala? Tanong ba, nasaan ba si Thomas? No? At yung ilang mga alagad. Well, in the case nila Peter, balik sila sa fishing. Kaya hindi ba, nung nagbangon mula sa patay ang Panginoon, pinuntahan sila mula sa dalampasigan, nag-instruct pa about yung fishing nila, yung casting of the net. At dito naman, yung ilan daw, may possibility kung hindi nagtatago, baka naman. Ito yung mga haka-haka po, no? Kaya yung baka ay pinagdidiinan natin. Baka daw nagtuturo pa rin. No? May possibility na si Thomas ay nasa ibang lugar. Pagkaman tumatakas doon sa lugar kung saan posibleng siya ay dakipin, ay nagpunta sa isang lugar na doon ay nagtuturo pa rin siya. Pero ito nga, ano, nagkita-kita sila, ang sabi ng kanyang mga kasamahan, nakita nila ang Panginoon. Hindi siya maniwala. Una, may duda ba siya na ang Panginoon ay mabubuhay mula sa mga patay? Eh, narinig naman niya yung ilan sa mga declarations at mga paunawa ng Panginoon. Pwedeng siguro, nagdududa siya doon. Nagdududa ba siya sa sinasabi ng mga kasamahan niya? Pwede rin. Pwede niyang sinasabi na, nagtago rin kayo. Hindi ba, nagkanya-kanya rin tayo ng ano eh, naglayo-layo tayo eh. Paano niyong sinasabing nakita ninyo? Yan. So, yun yung pangalawa. Hindi niya siguro inaasahan ng Panginoon ay nakatagpo yung iba. At ayan, parang iniisip niya, ba't kayo? Ba't hindi sa akin nagpakita? Pwedeng ganun, no? Na iniisip niya kayo, pinagpakitaan niya. Ako, hindi. Kaya dito, mapapansin ninyo, yung demand niya is something very concrete. Maliban daw na makita niya at masalat yung mga sugat sa kamay at tagiliran ng Panginoon, ay hindi siya maniniwala. With that detail alone, alam mo na meron siyang pagkakita sa nangyari sa Panginoon, or at least nalaman patungkol doon. Dahil hindi mo malalaman na may sugat sa tagiliran. Dahil, di ba, sabi nga, nung sinibat yung tagiliran ng Panginoon, ay lumabas magkahiwalay, pasintabi sa kumakain po, yung tubig at yung dugo. Nagpapatunay na patay na siya. Actually, yun nga yung purpose nun eh. Para malaman kung buhay pa ba o patay na. So, nung naghiwalay na yun, ibig sabihin, wala na. Ang kanyang mga kamay ay merong butas, dulot na siya'y pinako sa krus. So, malamang nandun sa malayo-layo, tinitingnan nila or alam nila yung nangyari sa ating Panginoon in detail. Kaya yun yung mga gusto niyang ma-verify. Pagka nakita ko siya, nahawakan ko yung mga ganyang mga patunay, maniniwala ko. Yan. Maliban dyan, hindi daw siya maniniwala. So, ito yan. Una, nakita niyang namatay ang Panginoon. Pangalawa, yung tiwala niya, parang nag-collapse. Di ba? May mga times ganun. Parang nasa peak ka ng iyong trust, nasa mataas na level ka ng iyong paniniwala. Then something happens na medyo nag-discourage sa'yo. At yung discouragement na yun ay parang nagdulot na pinagdudahan mo na ang karamihan, kundi man lahat ng dati mong pinaniniwalaan. And it's a sad state, really. Nakakalungkot yun na pag dumating sa ganun yung isang tao, ibig sabihin, ang dami ng nag-i-stir up sa kanya. So sa case ni Thomas, pwede. He was struggling during that time. Nakita niya na wala na yung Panginoon. Siguro para sa kanya, hindi mo mamatay. Pwede, no? At yung muling nabuhay, bagamat nabanggit na ng Panginoon yun before, parang siguro hindi ganun kabilis paniwalaan. Sabi ko nga sa inyo eh, pag sa'yo nangyari, parang hindi ganun kabilis na ma-accept yung sa iba. Madali natin basahin ngayon at magbigay tayo ng panukala at ng ating mga haka-haka na bakit ganito yung attitude ni Thomas. But hindi niya na madali yun kasi hindsight tayo eh. Alam na natin yung kabuuan ng kwento. Eh ito, nagaganap pa lang. So, nung mga panahong yan, medyo dami pang blanco para sa kanya. Pero, yung nag-struggle siya, hindi ibig sabihin masama si Thomas. Walang makikita. He was not an evil person. Yung kanya lang was basically a level of doubt na siguro pinagdadaanan talaga ng kahit sino. Kaya nga, ang doubt na ito, ang isa siguro sa mga nagmo-motivate dito is yung hurt, yung nasasaktan tayo, di ba? Kaya minsan ang tao, ganun eh. Pagka ikaw ay nasaktan sa isang karanasan, dulot na isang pangyayari, through a person or an organization, ang hirap mong maniwala uli eh. Parang ano ka na eh, suspicious ka na, and cautious, nag-iingat ka na. Parang nawawala na yung level ng iyong commitment and support. Yan. Inaalis mo na yan eh. In the case ni Thomas, yung kanyang hurt na ito ay nagdudulot marahil para marami siyang mga bagay na hindi muna ma-affirm sa kanyang buhay. Pero ito nga, naghahanap siya ng proof, di ba? Sa verse 25, ang sabi dito, "So the other disciples told him, 'We have seen the Lord.' But he said to them, 'Unless I see the nail marks in his hands and put my finger where the nails were, and put my hand into his side, I will not believe.'" So, why do people often want certainty? Na bakit gusto ng mga tao yung yun nga, magbibigay sa kanya ng katiyakan para siya mapanatag? Well, una, kaya natin gusto yung mga bagay na tiyak kasi ayaw natin ma-disappoint, no? Kayo ba ay nabigo na? Pakahirap mabigo, no? Pagka kayo may inaasahan, tiwalang-tiwala kayong mangyayari, hindi nangyari. Nako, yung kabiguan na yun ay parang napakalaking pasakit sa damdamin. Ito lang, basketball. Naniniwala ko yung team ko nung nasa finals ng NBA a few days ago ay mananalo. Feel ko, Yamado. Eh biglang natalo sa mapa ng mga pagkatalo. Yung disappointment mo, parang huwag naman naisip, ba't ba ako sumusuporta dito? Yung mga ganyan. Ibang team na lang ako. Ang bilis eh. Ganon yung nagiging impact or epekto sa atin ng disappointment. Di ba? Yung pangalawa, maybe yung kanya ay yung ano, fear of false hope. Di ba? Baka paasa lang to eh. So may mga times ganyan. Di ba? So ayaw niya na baka mamaya sasabihin nila, nakita nila, hindi naman pala asang-asa ako na nagbangon sa mga patay. Sabi nila, nakausap nila. Niwala naman ako, hindi naman pala. Ayaw mo nang ano, yung napaasa ka lang. Kasi nga, yung expectations, usually, pag hindi nangyari, it produces frustrations. Yan, ganyan yan eh. And then yung pangatlo, they fear trusting the wrong thing. So, yung mga tao na, yun, kaya niya gustong makatiyak kasi nga, baka mali itong pinagtitiwalaan ko. Siyempre, doon mo huhulmahin yung kabuuan ng iyong desisyon, mga pagkilos, at paniniwala. Eh kung mali. Di ba? So, pwedeng ganun din si Thomas. No? So, in general, yung tatlong yun ay nangyayari sa tao. We want to be certain because we are afraid of disappointment. We fear false hope. And of course, we are afraid to trust the wrong thing. So, si Thomas, he wanted proof because grief made trust difficult. Diba? Ang hirap para sa kanya ng mga panahong yan. At tiyak yan, nagmumuni-muni siya. Ano ba talaga? Diba? Yung struggle na yun, it's very hard for him as well. So, yung pagdududa ay isang point din ng ating buhay kung saan ang daming kaguluhan eh. Nahihirapan isip mo, yung damdamin mo. Yung reality mo, na-challenge eh. Kasi most of the time, yung mga, sabi nga natin, mga katotohanan na mataas at matagal na nating hinawakan, mataas yung ating pagpapahalaga, ay pagkayan, parang nauga yung tao na may panghahawakan sa mga yan, talagang nauga rin. So, that is what happens. Now, when Jesus appeared, hindi naman niya hiniya si Thomas. No? So Jesus did not shame Thomas. So John 20 verse 27, ito yung interaction ni Jesus kay Thomas. Then he said to Thomas, "Put your finger here. See my hands. Reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe." Yun yung binanggit ng Panginoon. In a patient and loving way, yung nalaman ng Panginoon na hinahanap niya ay tinugunan ng Panginoon kasama yung pakikipag-usap sa kanya. So, yun nga, makikita ninyo, hindi rough yung conversation. Hindi naman parang dinidiin pa ng Panginoon. So, hindi ka naniniwala, o eto, di ba pwedeng ganun eh, yung parang napaka, sabi nga, parang mabagsik yung magiging confrontation, pero dito hindi. Sabi niya, lagay mo yung daliri mo dito. Tingnan mo yung kamay ko. At yun din, ang aking tagiliran. So, ang binabanggit sa kanya, ito na yung hinahanap mo. So, stop doubting and believe. So, yung pagdududa mo ay mapigilan mo na at magsimula ka na uling maniwala. So, yan naman yung kagandahan sa interaction. So, Jesus met Thomas with patience, no? So, he was not humiliated for questioning. Instead, ang response ni Jesus is something very personal. So, yung interaction niya kay Thomas, pwede naman parang sinabi ng Panginoon, so hindi pala naniniwala. Ito ako ngayon. O, di ba? Dapat naniwala na siya. Minsan ganun tayo. Mihingi tayo ng opinion and support and of course, validation from the crowd. Dito, kahit may mga tao sa palibot, ang conversation was one-on-one. Ang Panginoon ang kausap si Thomas at si Thomas, ang kanyang magiging focus would be Jesus. So it was very personal yung response na ito. Kaya ito naman yung ating reflection, no, for this particular material, paunawa rin sa atin. What has made it difficult for you to trust God deeply? Now, what has made it difficult for you to trust God deeply? So tayo rin, siguro ito yung isa sa mga maganda nating matutunan from this particular material na kinakailangan maging matibay, matatag din yung ating pananampalataya. Pero ano ba yung pumipigil? Ano yung nagiging balakid? Baka kinakailangan ma-address din sa ating buhay. At sa pamamagitan ng pagsasettle noon, o kaya ay pagkakaroon noon ng parang time na ma-deliberate siya, it will help also sa ating faith journey and sa ating growth sa pagkakilala at pagsunod sa Panginoon. So ito po yung ating second person na ating pinag-aaralan in relation to faith. Now na si Nicodemus, and now we're talking about Thomas. Paalala po ng ating programa, sa bawat pangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
3: Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod, bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Masayang tahanan! Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan!
2: Magandang araw sa lahat ng ating mga kapitbahay at mga kaagapay. Today is a very special day dahil Father's Day special po tayo dito sa Masayang Tahanan. At ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Kamusta na ba ang inyong mga paghahanda para sa Father's Day celebration sa inyong pamilya, sa inyong mga simbahan? I'm sure maraming mga tatay ang makatatanggap ng medyas, mugs, t-shirts at kung ano-ano pa. Pero higit sa lahat, ang talagang magpapangiti at magpapasaya sa ating mga tatay, daddies, papa ay ang pagmamahal at respeto na ating ibinibigay sa kanila. Ngayon pong araw na ito, bahain na ng mga pagbati ang inyo pong mga haligi ng tahanan, ang ating mga tatay. Yan ay ipahatid sa pamamagitan po ng pagka-comment ninyo sa ating live stream ngayon. At syempre, hindi ako nag-iisa, tayo ay magbibigay pugay sa isang tatay. Siya po ay matagal nating napanood sa mga balita. Siya ay nagho-host din po ng ilang mga palatuntunan sa 700 Club, ganun din sa atin pong kapitbahay na Zoe Broadcasting sa programang Diyos at Bayan. At kasama rin po ang kanyang napakagandang may bahay. Eto, at i-welcome natin muli sa Masayang Tahanan, Bishop Alex and Sister Judy Tinsay. Welcome back!
3: Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw sa iyo, Kumaring Malo.
2: Hello, Kumaring Judy.
3: Mabuti naman at binigyan mo kami ng pagkakataong makarating dito sa Masayang Tahanan.
2: O, di ba may improvement tayo? May sala set na tayo ngayon.
3: Ang ganda
2: ngayon
3: ng set. At napakaganda ng suot mo.
2: Nako, maraming salamat. Sumusunod lang sa hakbang ninyong napakagaganda at napakagwapong mga pamilya. Bishop Alex, welcome back.
4: Well, masayang-masaya ako. It is a great blessing to be back at makadaupang palad si Maloy na parang hindi dumaan ang panahon.
3: Talaga?
4: Batang-bata. At syempre, sa ating pong mga kaagapan,

0: tungkol sa inyong growing family.
1: Ang nakakatuwang balita, mga kapitbahay at kaagapay, kumaring Maloy, lima silang anak namin, di ba?
0: Yes.
1: At sila ay, nung maliliit pa sila, sabi natin, naku, medyo mahihirapan dahil sa pagpapalaki sa kanila. Pero napakabuti ng Panginoon dahil sinamahan kami ng Panginoon sa pagpapalaki sa kanila at sila'y lumaking napakagaganda at napaka, alam mo yun, mapagmahal
0: totoo
1: sa ating
0: naman.
1: Panginoon. At alam mo yung lima sila pero sobrang bonded together sila. Tapos yung panganay namin ay may isang anak na. Yung pangalawa, magkakaanak pa lang this coming July.
0: Wow.
1: Siya ay nagdadalang tao. She's on her 33rd week. So excited kami, nag-baby shower pa kami.
0: Wow.
1: Ganun na pala ngayon kasi nung panahon natin, walang mga ganun.
0: Walang mga ganyan,
1: may
0: walang mga, gender reveal.
1: Mga gender reveal. Ngayon naman may baby shower, may fireworks.
0: May fireworks pa.
1: May ganun, may mga ganun.
0: Buti na lang nung panahon natin, mas matipid.
1: Simple. Ngayon nga may pinag-uusapan kami, may bottle washer na pala. Sabi ko nung panahon namin, parang hinuhugas sa lang natin sa
0: may
1: faucet.
0: Brush lang yun eh.
1: Oo, tapos diba? Talagin natin sa sterilizer na parang, di ba, silver or aluminum ba yun? Ngayon, meron lang parang ano, dishwasher.
0: Ay, ganun
1: na nilalagay na yung bote doon, tapos winawashing na doon. At sterilize sa paglabas.
0: So, ilan na ang may asawa sa kanila?
1: Apat na ang may asawa, yung panganay, pangalawa, pangatlo at panglima. Isa na lang ang single.
0: Isa na lang.
1: Si Joanne. Nasa Amerika siya ngayon at kaka-graduate lang niya with honors.
0: Wow!
1: Oo. Nasa helping ministry siya. Siya
0: so,
1: isang nurse.
0: Isang nurse. Mm-mm. Nakakatuwa. Bishop, ang pamilya ninyo talaga namang pinagpala ng kagandahan, kagwapuhan, katalinuhan.
2: Amen. Ano masasabi ko?
0: Paano ba nagsimula ang pamilya, Tinsay? Paano kayo nagsimulang maging loving-loving?
2: Eh, ang authorized spokesperson dyan siya eh, pagdating sa love story.
0: Ba't iba ba version mo?
2: Iba version ko.
1: Ano ba yun? 1988 yun eh, di ba?
0: 88? 1988. Kagagraduate ko pa lang. Ano ba 88? Kagagraduate ko pa lang ng high school.
1: Kasi ako naman, kaka-graduate ko lang ng college at nasa law school ako.
0: Ah, nasa law school
1: ka? Nasa first year law school ako at pinatawag ako ng GMA 7 para sa isang special project.
0: Okay.
1: Kasi parang papalitan yung where you belong to another logo.
0: Mm-mm.
1: So kami, tatlo kaming bagong graduate, gumawa kami kasama yung mga boss namin sa merchandising department, balang creatives department, ng isang logo. At ang mag-i-endorse pala nun ay si Mr. Alex Tinsay.
0: Ah, so ito pala ay talagang kapuso. Doon pala nagka-tibo ka ng puso.
1: So doon nang galing yung Rainbow GMA.
0: Ah.
1: Ayun, Rainbow GMA. So nandun siya sa malaking tore ng GMA. At ako nag-i-edit, kami nagka-copy. Tapos yung first evening, nakakatuwa yun, mga kaagapay, kapitbahay. Ganun po kalaki yung mga U-matic tapes dati. Ganun kalaki yung mga ginagamit namin tapes para mapaganda lang yung pag-ano.
0: Tinatanong ng mga bata, ano daw yun? Rayuma
1: tape? U-matic tapes, oo. Yung mga ginagamit nyo ngayon sa computer, ganun kalaki yung...
0: Yan ang mga binubuhat natin.
1: Binubuhat namin para pagapangin mo lang yung GMA. Tapos yung rainbow, para mabuo mo yun, ikakatukat yan ng ano, arts department. So yung first launching nun, syempre pa-dinner, ganun. Itong si Mr. Alex Tinsay, ay kinuha ako sa table ng mga boss.
0: Kinuha ka?
1: Kinuha niya ako at nilagay niya ako sa table niya.
0: Wow.
1: Yan, nagpapakilala.
0: Paano yung the moves, Bishop? Paano yung the moves?
1: May pa-English-English.
0: Talaga?
1: Would you care for Caesar salad?
0: Wow, ganun, naman.
1: Tapos may pa-ballpen.
0: Oo.
1: Kaya nananalo kami niyan sa ano eh, sa mga first gift na binigay sa'yo ng nanliligaw mo.
2: Ba yung binigay yung ballpen, galing kay Cory Aquino yan.
1: Ayun!
2: Dahil galing ako sa presidential coverage sa China.
0: Ah, ganun.
1: Oo, may pa-ballpen. First gift niya sa akin, ballpen.
0: So, etong love at first sight ba, ang kwentong ito? Nakita
2: Actually,
0: mo siya kaagad?
2: Basta mayroong mga maganda dun sa may nagre-report sa akin.
1: Kasi binata eh, di ba?
2: Kasi binata ako eh, pinipair nila ako eh.
0: Oo.
2: So sabi nila, Sir Alex, mayroong maganda dyan sa merchandising.
0: Oo.
2: Mahaba ang book, sexy. Oo. Basta yung, anong tawag nga nung araw na, may commercial na shibum eh. So parang, shibum.

0: Yan. Sabi ko, totoo. Tapos, inabangan ko. Kinabukasan, nakita ko, totoo nga. Love at first sight, pero nakatalikod siya.
1: Nakatalikod pala.
0: Kaya sinundan ko sa office.
2: So, buhok pa lang.
0: Buhok pa lang.
2: Meron ng kakaibang tama sa iyo.
0: Haba ng buhok niya eh.
2: Ah,
3: pero
2: ang
3: pero ang magandang istorya doon, kasi yung daddy ko, 10 months pa lang, kasama siya sa assassination ni Dr. Prudente. So siya yung naging
0: abogado
3: shield.
0: Siya, eh.
3: Abogado siya. Naging shield siya ni Dr. Prudente. Imbis na si Dr. Prudente yung ma-assassinate, in-offer niya yung body niya. So naging hero's burial yun eh, sa PUP. So naging hero si daddy. Eh nung nakita niya ako, parang siguro napagtanong na niya kung sino ako. Ang unang hirit niya sa akin, meron akong coverage ng ano, assassination ng daddy mo. So, your dad is attorney Alex Marteja, right? Sabi niyang ganun. Tapos sabi ko, oo. Sabi ko, nag-iinteresado ako. So, parang 2 hours kami nag-uusap.
2: Dahil doon.
3: Tapos nakilala niya na, yun nga, naglo-law school ako after GMA 7 stint ko. Tapos yung first night pa lang, ang tagal na namin nag-uusap. Tapos yung nakilala niya ang mami ko, parang merong something kasi, alam mo yung nag-bless siya sa mami ko, tapos sabi niya, good evening, mami.
2: Mami na kaagad.
3: Mami.
2: Yan ang tinatawag na you claim it.
3: Claiming. Oh, tapos after 5 days, dumalaw na ng Saturday sa bahay namin. Alam na niya kung saan ang bahay ko kasi reporter siya eh.
2: Oo.
3: Tapos pagdating sa bahay ko, sabi ko, pupunta kami sa sementeryo. Pagdating na sementeryo, parang na naman yung puso ko kasi pangalawa na yun, dahil first mami. Tapos yung second naman, yun, hindi ko makalimutan kasi nilinis niya yung ano, yung grass. Yung puntod ng daddy ko. Eh di syempre, mahal-mahal kong daddy ko, di mo? Nilinis niya yung puntod. E bilang Alex Tinsay, parang
2: so lahat
3: hello
2: ng pogi points nakuha niya.
3: Oo, tapos pinapatawa niya ang mami ko. Tapos paano pa dalaw-dalaw siya. So sabi ko, Kuya Alex ang tawag ko sa kanya.
2: So kuya-kuya pa yan.
3: Kuya-kuya. Kasi
2: okay, syempre, naging Alex?
3: Oo, naging Alex siguro after, ay maganda pa itong storya na to, sabi ko sa kanya, after 2 weeks yata, nag-a-attend ako ng GMA Christian Fellowship kasi Catholic ako. Every Sunday sinasamahan niya ako sa church. Sabi ko pa, anong gospel? Hindi kumikibo ko, anong sinasabi? Ang haba ng sinasabi. So hindi naman ako,
2: ang bishop, Christian na
3: nun. Oo, pastor. Associate pastor.
2: Associate pastor na.
3: At hindi niya sinasabing Christian siya.
2: So, evangeligaw ba to, bishop?
3: At hindi nga niya sinasabi na president siya ng GMA Christian Fellowship. So, nag-a-attend ako ng GMA Christian Fellowship. Hindi niya sinasabi na siya ang president.
2: Siya yung presidente.
3: So, I was able to know the Lord through our sister Helen Vela. Kasi siya yung lead ng Bible study. Tapos, inimbita ako ng aking boss, si Menard Amoroso. And yung dalawa kong...
2: Si
3: Kuya
2: Menard!
3: Kaya talagang sobrang love kaya si Kuya Menard, si Ate Giselle, si Ate Monette. So tatlo kami pumupunta dun sa studio. So na-feel ko yung emptiness, yung sadness ko sa pagkamatay ng dad ko. Tapos, October yun. Tapos, January, sabi ko sa kanya, gusto kong magpabaptize. Tapos sabi, hindi siya kumikibo. So, baptism, nung in-immerse ako sa water, nagulat ako. Sumama sa water!
2: Pati siya.
3: Sa swimming pool yung pala. Pastor pala siya, hindi niya sinasabi for all this time. So, ginawa pala niyang sign yun.
2: Pero nanliligaw na. Nagpaparamdam.
3: Nagpaparamdam. Bali, November, nung death anniversary ng dad ko, which is a very nice coverage from GMA 7, din nandun yung lahat ng mga kamag-anak ko, natuwa na coverage pa ni Alex Tinsay. Di ganyan. Di yung parang babang luksa namin. Sabi niya, you don't have to reciprocate what I feel.
2: May ganon. Yung mga may planong manligaw dyan, mag-take down na kayo ng notes ha. Maganda yung pagkaka-English eh.
3: You don't have to reciprocate what I feel. Pero alam mo, gusto kitang mahalin, gusto kitang alagaan. Mommy, ganun.
2: Natapos ka ng magpapaptize nito?
3: Hindi pa.
2: Hindi pa.
3: Hindi pa, pero siya pala, naghahanda lang siya ng isang, nag-aantay ka ng sign. Ano yung sign mo, loving, na... yung sign mo na...
0: Hindi, basta gusto ko na maging Christian ka, na hindi ako nag-manipulate. Para naman ma-justify ko yung evangeligo. Para hindi masabi na, di ba? So, on her own. So, And, kasi yun ang sign na hinihingi ko eh.
2: And all this time, pinapag-pray mo talaga.
0: Yes, yes. Pero hindi ko sinasabi sa kanya. Kasi it's between me and the Lord.
2: Yes, eh. Yes.
0: Kasi pag sa media, madali lang sigurong madeceive dahil napakaraming maganda eh. Tsaka, siyempre, best foot forward sila eh. Ako ang searchy. Kasi 30 na ako eh. Tsaka ang daming ano talaga, ang daming nagmamatch, minamatch ako sa mga anak nila. Eh sabi ko sa tagal ko nang ano baka magkamali pa ako, Lord, bigyan mo ako ng sign tapos siya yung
2: ayun.
3: Tsaka pag yung may nakaka-date daw siya, pag gusto daw siya ipakilala sa mother, parang hindi siya pumupunta. Eh ngayon, ito naman, wala siyang ginawa kundi patawanin ng mami ko.
2: Oo. So iba talaga pagdating sa iyo.
3: To the extent na sasabihin pa niya, "Mami, madaling araw na, pwede ba akong dito na muna matulog sa sofa?" Kasi tulog na ako, patawa pa siya ng patawa sa mami ko.
2: So ang unang niligawan talaga
3: mami ko. Binigyan niya ng lechon manok, binigyan niya ng December, binigyan niya ng parol.
2: Oo.
3: Alam mo yung ganun, natutuwa ang mami ko sa kanya.
2: So tanggap na tanggap kayo, Bishop, sa family nila.
3: Oo. Yes. Tapos nandun yung uncle ko na only brother ng mami ko na binata.
2: Mm-mm.
3: Tinsay, mag-iingat ka. Yung mga panahon ng
2: may
3: mga...
2: Itak,
3: may mga kasi dalawa lang kami babae. Uh-oh. Eh nandun siya kasi nga na-widow ang mami ko. Mm. Ito naman, dinadala niya sa Gloria 2 Market, yung sa Tandang Sora. Pinapakain niya palagi. Kasi ito si Alex, hindi niyo po alam, mga kapitbahay, mahilig pong kumain sa karinderya.
2: Ayun.
3: Paborito niya yung toyo.
2: Siyempre, reporter yung...
3: Alam kung saan kakain. Yan. Diba? Kain sila.
2: Naku, nakakatuwa naman. Mm-hmm. So, 10 years pala ang gap ninyo.
3: Oo po.
2: 10 years ang gap.
3: Yes.
2: Paano mo naman na sigurado? Kasi mukhang si Bishop Alex talagang sure na sure sa iyo eh. Likod mo pa lang. Alam na ikaw na. Ikaw, paano mo natiyak na
3: siyempre,
2: si Bishop
3: Alex? Siyempre,
2: yung
3: unang sabi ng mami ko, tingnan mo muna, baka may asawa. Naalala. Kasi di ba Alex Tinsay na eh. Diba?
0: Sabi, may bigote.
3: May bigote. Oo. Alam mo, nung inimbita niya ako sa bahay nila, sumama ako. Nasa GMA car, merong reporter, may cameraman na kasama. Napakabait. Nakikita ko kasi sa canteen, pinapakain niya yung mga cameraman. Boss! Sige, go! Boss! Ganon. Para bang pagdating mo sa canteen, palaging humahawi yung mga tao kasi dadating siya, tapos pinapakain niya yung mga cameraman.
2: So, yun ang isang magandang tignan ng mga nililigawan. Paano makitungo sa lahat ng tao mataas man, ordinaryong tao, paano makitungo yung manliligaw mo?
3: Bossing! Sir Alex! Ganun. Sige, ganun. Napakabait niya. Tapos, nung pumunta ako sa bahay nila, natuwa ako kasi nandun si mamang, may dalawang malaking aso na sumalubong sa amin. Tapos, sinakap-akap niya yung dalawang aso. Natakot ako sa aso nung una. Tapos, nung nakita ko na masaya doon siya sa aso, parang nagkaroon ako ng... yung naging safe ako doon sa aso.
2: Wow.
3: Kasi yun yung unang sumalubong. Tapos sumalubong yung dalawang ate niya, na nalaman ko na si Ate Evelyn tsaka si Ate Butch, na pareho palang nandun sa bahay, na binigyan niya ng negosyo. Tapos yung tatlong anak ni Ate Linda, siya nagpapaaral.
2: So very generous ang Bishop.
3: Diba? Siya nagpapaaral sa Holy Spirit.
2: Only boy ba kayo, Bishop?
3: Dalawa sila.
0: Hindi, apat kami.
3: Ay, apat. Pero doon sa house, dalawa kayo.
0: Si Albert. Pastor na rin siya ngayon.
2: Pero parang napunta sa iyong balikat yung pagpo-provide. Parang naging breadwinner for the family.
0: Kasi nga, nasa GMA ako, malaki sweldo ko eh.
2: Siyempre,
0: ganun tingin, di ba? So, ganun.
2: Wow. Naku, ang gandang love story. Ang dami nating matututunan. Ang dami nating mapupulot. Unang-una, tiyakin muna na yung ating mamahalin, yung ating iibigin, talagang ang pananampalataya, ang unang inibig ay ang Panginoon.
3: Diba?
2: Hindi nag-the move si Bishop nang hindi niya natitiyak na si Sister Judy talagang isinurrender na ang kanyang puso at saka ang kanyang buhay sa Panginoon. At saka, isa pang natutunan natin dito, hindi lamang yung babae ang liligawan mo. Buong pamilya. Magsimula sa mga magulang. Amen. Kasi you marry into a family, you don't just marry a person.
3: Amen.
2: Hindi ba? At nakita natin yan, yung ganyang legacy magtutuloy at nagtutuloy sa kanilang pamilya. Mamaya babalikan natin ang love story nyo. And of course, we will talk about Bishop Alex as a father and as a grandfather. Mm. Papadescribe natin kay Kumaring Judy. But before that, eto at bumisita muna tayo sa ating inaanak dyan sa Negros, ang ating bibang nanay, Mommy Dorcas Liedo Brion, para naman sa ating mga tips sa pagpapalaki ng ating mga chikitin.
1: Let's talk about the dinner table battlefield. Nakabago, diba? You spend an hour cooking a healthy meal only for your child to look at it na para bang hinandaan mo sila ng lason, diba? Then comes the bargaining. 3 more bites and you get dessert. Or the classic, isipin mo yung mga batang hindi kumakain, mapanag ka nga at meron kang hinakain. Diba? So, the dinner is no longer a meal. It's a hostage negotiation. Diba? So here's the contrarian truth. Your job is to provide the what, where, and when. Their job is to decide how much. When we resort to bribing or yelling, we are not teaching them to eat. We're teaching them that food is a tool for manipulation. Food is a blessing, not a weapon. Psalm 104 says, God gives food to every creature in its season. If we make mealtime a war zone, we are stripping away the joy of God's provision. So how do we end the war without letting them live on the chicken nuggets forever? So here are your bibang inay tactics. First, stop the short order cooking. Stop acting like a restaurant chef. If you cook one meal for the adults and a separate kid meal, you are reinforcing the idea that they don't have to try new things. Cook one meal but ensure there is at least one safe item on the plate, like rice or fruit, that you know they like. They won't starve. I promise, hunger is actually a great teacher. Second, the no thank you bite. We don't force them to finish the whole plate. But we do require one exploration bite. Be firm but calm. Hindi kailangan magalit. If they don't want to eat, that's fine. But the kitchen is closed until the next scheduled meal. No snacks, no crackers, no milk rituals. This teaches them to respect the rhythm of the home. Third, change the atmosphere. Focus on the relationship, not the broccoli. If the entire conversation is about eat your peas or eat your carrots, the table becomes a place of stress. So talk about their day, tell a funny story, or share a Bible verse. When the pressure to eat drops, their curiosity usually goes up. So make the table a piece of connection, and the food will eventually follow. Moms, our goal is to raise kids who are grateful, not kids who are controlled by their appetite. So we are training their hearts to receive what is given with a thankful spirit. I'm your Bibong Inay. Put down the bribe, pick up the peace, and I'll see you at the next war.
2: Dire-diretso tayo sa ating kwentuhang pampamilya dito sa Masayang Tahanan. Maraming salamat sa ating inaanak na si Dorcas. Talagang ang Masayang Tahanan po ay inyong kaagapay sa pagtataguyod ng matatag na pamilyang Pilipino. Kaya we grow together and learn from each other kung papaano tayo magiging godly parents sa ating mga anak, kung papaano tayo magkakaroon ng strong marriages, kaya palaging tumutok po dito sa inyong 702 DZAS at iba't ibang himpila ng Far East Broadcasting Company. Ang atin nga pong mga kasama ngayon ay sina Bishop Alex Tinsay at Mars Judy Tinsay. Matagal nang mag-asawa, matagal nang loving-loving sa isa't isa, biniyayaan ng Panginoon ang 5 anak at ngayon meron na silang 3 apo, hindi ba? 10 years yung gap. Was that ever an issue with you?
3: It is a blessing. Kasi unang-una, yung paggalang mo hindi nawawala.
2: Ayan.
3: Pangalawa, pampered ka kasi mas iniintindi ka. Pangatlo, mas marami nang alam si Pastor Alex. Parang nung time na nasa bahay ako, na nag-aalaga ako ng mga anak ko, iniintindi ko yung mga schedule niya. Kasi nawawala siya sa bahay na mabisan dalawang araw.
2: Kasi nga, reporter po eh.
3: Siya eh.
2: Talagang nasa field palagi.
3: Nasa field siya.
2: Diba?
3: Kaya punong-puno siya ng panalangin pa, galing sa pamilya namin, galing sa akin. At na-experience ko yung nagkakudeta. Naku, may mga baon pa yun na sandwich sa mga best niya. May mineral water pang maliit. Kasi, di ba, puro takbuhan. Tapos ang nakakatuwa kasi, sabi ni Alex, gusto mo ma-experience na experience ko, sinama ako sa ku.
2: Talaga? Anong dapa, ku dapa. To? Anong ku?
0: Kay, ano, gringo nasan versus koreakino.
3: Sabi niya, basta dumapa ka. So, nakapunta kami sa death zone, yung mga ganon.
2: So, maraming karanasan talaga, maraming experiences. Bishop, sabi mo kanina, kayo yung breadwinner ano sa inyong family. You were providing for the needs of your mom, your sisters, pati sa mga pamangkin. Kadalasan nagiging issue yan eh. Kapag yung breadwinner ng pamilya, nag-asawa na at meron ng sariling pamilya na itataguyod, paano nyo yung binalanse?
0: Parang hindi naman naging issue sa amin. Dapat nga magkaroon ng issue. Pero kasi parang everything was smooth kasi talagang parang timing kasi eh. Pati yung
3: business, diba?
0: Oo, nagkaroon din kami ng business. Parang everything fell into its pleasant places. Walang away, walang ano. Basta masaya lang kami. Kasi very supportive siya eh. At tapos,
3: nagkasakit si mama.
0: Actually, yung pwede namin pagawa yan kasi yung ano siya eh, because lawyer nga siya, hindi lang siya natuloy eh, di ba? So very ano siya, yung driven. Okay, pero ako nakita ko na yun ang ano niya, strength. So hindi ko siya sinusuppress. Malaya siya. Tinitingnan kasi siyempre reporter na ako at saka ang dami ko nang pinagpilian na ano. So
2: pinagpilian na ano?
0: Ano siya talaga yung pakakasalang ko. So ibig ko sabihin, secured ako. So yung ano niya, binibigyan ko siya ng kalayaan kasi kung ano, hindi magiging masaya ang mag-asawa kung natakot yung babae, merong sikreto, merong ano. So malaya siya kung anong pati yung
3: ako rin napaka-secured ko kay
0: so, yun ang maganda, yung walang manipulation.
2: Walang suppression.
3: Walang pinagseselosan.
2: Yun ang gusto kong tanungin. Kasi nga, nasa, kumbaga, entertainment industry kayo.
3: Saka
2: nasa
3: ano
2: news.
3: Siya eh, nasa, anong tawag ba sa'yo nun? Ikaw yung audition master.
2: So
3: ang dami audition
2: talaga,
3: niya,
2: diba?
3: Lahat ng mga magiging talents. Newscaster, news
2: so,
3: reporter.
2: Paano ka binigyan ng ganong matatag na sense of security ni Bishop Alex?
3: Una-una, kasi nga, number one namin si Lord dahil nga he's an associate pastor. So every Sunday, every Friday night pa lang, may Bible study kami, may Sunday kami na nasa urban poor community kami. Nasa ilalim kami ng ano eh, ng wildlife, sa mga puno. Doon yung unang ministry na pinili namin na yun ang binili ni Lord, actually, hindi kami. Pinili ni Lord na ibigay kay Pastor Alex, yung Christ Reach Out Ministries, na nagtutulak pa kami ng ano, ng mga instrumento, kasama yung mga members namin. So yung shanty sa harap ng Visayas Avenue, doon nakatira yung mga members namin. So yun pa lang, nabibisi kami doon. Tapos meron kaming umuusbong na limang anak. Tapos parang pag sumeksi na ako, buntis na naman ako. Pag sumeksi ako, buntis na naman ako. Kaya sabi ng mga taga GMA, pang ilan na yan, yung mga ganon. Tapos nalaman ko, yung ito nga nag-coin nito, si Maring Kata. Yung Tatak Judy. Hindi ako na-insecure kasi lahat talaga inaasikaso ko kay Pastor Alex. Medyas niya nasusuotin, sapatos niya susuotin, lahat. Tapos hanggang ngayon, sa taping, meron siyang limang suit, may lima siyang kamise dentro. Ako lahat ang nagpa-plancha noon.
2: Wow.
3: Hindi ang katulong.
2: So, ibig sabihin, nung mag-asawa na kayo, magkaanak na kayo, talagang homemaker. Pinili mo na maging homemaker.
3: Actually, homemaker ako full-time, pero full-time ako sa business namin. Kasi may business kami noon, PUP, TUP, PLM, UST, Letran. Food business, food and drinks business.
2: Wow.
3: So, umiikot ako with my
2: babies
3: na naka-breastfed ako. Tapos may driver lang ako siya sa isang yaya. Pero umiikot ako na kasama si Pastor Alex sa schedule. Mm. Pero bago ako umalis, o bago ako matulog, alam ko rin ang schedule niya. At may mga pa-surprise ako sa kanya palagi.
2: Wow!
3: So, yun.
2: Ano itong mga pa-surprise
3: may mga to? Birthday...
0: family occasion.
2: Marami.
0: Ginagawa niya.
3: Ginagawa ko yung mga... Yun, kailangan kayo mag-create ng mga celebration.
2: Oo.
0: Eh, siyempre, reporter ako. Hindi ako makapag-commit talaga. So, ang ginagawa ko, sinusurprise ako rin siya.
3: Siya naman...
0: Kumahabol ako. Akala niya, nandun ako sa news. Pero...
3: May gumaganon sa amin. Sabihin ko, oy, manonood kami ng sine.
0: Kasi ako eh.
3: Manonood kami ng sine. Alam niya kung saan, siyempre, nasa galeriya kami. Mamaya, may kakalabit sa ulo ko.
2: Sa sinihan to?
3: Sa sinihan ito. Tapos na pala siya sa reporting niya, sa trabaho niya, sa istorya niya.
2: So, ang nakikita ko dito, talagang pareho kayong nage-effort to surprise each other, to yun. Create happy memories.
0: Parang hindi
2: ano?
0: Nga effort kasi excited kami.
3: Excited kami palagi. Ngayon nga, excited po.
2: Oh,
0: excited. Hindi lang yun, mahilig kami mag-travel. Pareho kaming mahilig mag-travel.
2: Talaga.
3: Oh, oh.
2: So, importante na marami kayong similarities. Mm. Kasi di ba may kasabihan, opposites attract. Sa inyong kaso, were you opposites o mas marami yung similarities ninyo?
3: May mga opposites tayo eh. Nagko-compliment kami actually.
2: Oh.
3: Kasi yung weakness ko, yun yung strength niya. Yung strength niya, yun yung weakness ko.
2: Mm-hmm.
3: Oh, nagko-compliment tayo, di ba?
2: Mm-hmm.
0: Tagalan natin.
3: Tagalan natin.
2: Ilang years na ba? Ilang years
3: 36
2: na?
3: Years.
2: 36
3: years. Kasi yung traffic, kunyari 4 hours kami nagbabiyahe.
2: Oo.
3: Hindi kami naiinis sa traffic eh. Never namin na kakainis naman doon traffic. Ay, hindi eh.
2: Dahil nagkukwento.
3: Kukwentuhan kami. Umupunta ako sa likod niya, minamasahe ko siya.
0: Ano, yung,
3: ang dami kong ginagawa eh.
0: Sa ministry namin. So I get to speak to different parts of the country, pati sa probinsya. At ngayon nga, international na.
2: Mm.
0: So, ibig sabihin, nag-i-enjoy kami sa travel. Tapos yung alam mo, yung mga pagpupunta ka, siyempre yung mga tao, naghihanda sila. So, pala kami na-excite.
2: At ito ay talagang partnership, hindi lang sa loob ng tahanan. Partnership kahit sa trabaho ninyo, partnership sa negosyo, pati sa kanilang
3: mag-classmate
2: ministeryo.
3: Pa kami.
2: Saan?
3: Sa ATS.
2: Oh.
3: Nag-masters kami ng Christian Counseling kay under Dr. Soto.
2: Hindi kayo competitive sa isa't isa?
3: Mas mataas ang grade ko.
0: Kasi sa yung nagbabasketball ako, nagbabasketball
3: ako.
2: Talaga?
0: Oh. Kung golf, nag-golf.
3: Tapos kung nanonood siya, mga kumare ha, pag nanonood ng TV yung mga asawa niyo, huwag niyo siyang tatawagin, kunyari last 2 minutes. Oh yeah!
0: Pero meron ako,
3: you just have to respect their space, di ba?
0: Meron
3: diba?
0: Kakaiba, yung dati, mahilig ako sa kung fu movies.
2: Oo.
0: Pati siya, naginusto niya rin yun.
2: So ang nangyayari, si kumaring Judy, talagang kung ano yung mahalaga at interest mo, pinapasok din niya, inuunawa, at ine-enjoy niya.
0: Pero hindi na namin na pag-uusapan, parang automatic lang.
2: Automatic na yun. Napakagandang nagko-compliment yung inyong strengths, nagko-compliment kayo sa isa't isa.
0: Pero tingin ko, bless ako dahil mas bata siya, energetic siya, di ba? So, wala rin akong time mag-isip na matanda ako kasi pagka sasabihin niya, ba't nakapantulog ka na? Bakit? Eto, bihis na bihis ako. Kailangan meron tayong puntahan. Hindi ako nag-asawa ng, sabi niya, hindi ako nag-asawa ng matanda. Sino ba matanda? larga na naman kami.
3: Loving, may energy ka pa. Ganun yun. Loving, may energy ka pa. Bakit anong schedule? Sabi niya. Kasi birthday ni O kaya yung may counseling kami na hindi makatulog. Sabi ko, Loving, alam mo, baka tumalon sa bintana yon or mag-suicide. Karga natin yun. So, kailangan natin puntahan. So, pupuntahan namin. You have to talk to her. Kasi alam namin, you have to be with the person. Pag sinabi niyang, feeling ko, wala na, parang ganon. Yung pag kunyari sa phone, parang hindi ko na kaya, sis. Ganon.
2: So, pupuntahan
3: niya. Pupuntahan ko yun. Sabihin ko, Lavi, may energy ka pa. Kasi baka buka.
0: Pati yung mga na kailangan ng deliverance.
3: Sa deliverance, kasama din ako.
0: Pero pagkatapos nun, mahilig din kami mag-discover ng mga places, restaurants, para may kasama ng date.
2: So, ang date ninyo, gaanong kadalas?
3: Madalas.
0: Sobrang dalas. Kasi yung mga iba, yung pati paganda ng mga sermon, doon na lang sa dates na nagkakaroon ng time.
3: Tsaka simple. Kasi, mga simple lang.
0: Hindi kami talaga yung...
2: Iniisip ng mga kapitbahay natin ang simple. Lali ng ano nyo, ng bulsa ninyo.
3: Hindi.
2: Kaya ng
3: alam mo
2: date.
3: Ba, minsan mga kumarin, ako mga kaagapay, mga kapitbahay, isang burger steak na double... Share na kami ni Pastor Alex.
2: Ayun. So, hindi kinakailangang mahal. Basta mahal ninyo ang isa't isa.
0: Yes.
2: Yan. Diba?
3: O, minsan dinidiscovery namin ng 7-Eleven. Yung giniling. Favorite ko yan. Kasi pang malayo ang biyahe, wala ka nang makita talagang pupuntahan.
2: Alam ninyo, natutuwa ako sa inyo kasi napaka-busy ninyong dalawa pero you are never busy to make time for each other.
0: Kasi,
2: dapat intentional, no?
0: Alam, pag-usapan namin kasi pagdating sa ministry, we are unstoppable. Maski nung ano, nung pandemic, hindi kami natitigil.
2: Nakikita ko nga yung mga post ninyo kung
3: kasi nurse
2: saan
3: ako, tsaka media siya, kaya hindi kami mapapa.
2: Saglit, paano ka naging nurse? Eh, di ba lost?
3: Ganito yan eh. Communication arts graduate ako na Maryknoll. Kaya ako na sa GMA. Tapos law school ako ng 2 years. Na-stop po ako kasi dahil sa migraine and yung building a family. Before ako magpakasal, 6 months before the wedding, nag-resign ako kasi I want to build a family with Pastor Alex. Kasi it's very difficult eh. With media, yung pareho kami. So I have to stop. Kaso nga lang po, nung 2006, na-detect na talaga na very severe yung heart condition ng mom ko. So sabi ng sister ko sa abroad, ate, dapat kung nurse ako dito, dapat nurse ka dyan sa Pilipinas. Sabi ko, puro math yata yun. Hindi, ang math dyan, yung ano lang, usually, gamot lang yan. 15 months, 2006 hanggang 2007, while I'm taking care of my children, Pastor Alex, the business, and ATS. Grabe yun, 15 months na nag-RN ako. Tapos I passed the boards. Kasi ang tema po nun, pag gusto ng Panginoon at niloob po ng Panginoon at gugustuhin mo na rin, walang imposible.
2: Totoo yan.
3: Kasi nag-aaral ako nun sa Starbucks.
2: Grabe.
3: Madaling araw.
2: Superwoman ka. Alam mo, nakikita ko po si Mommy Judy ha. Kasi very active din yan sa mga parent-teacher association. Sabi ko, saan hinuhugot ng babaeng ito ang kanyang lakas, hindi ba? Talagang she's very present sa buhay ng kanyang mga anak, very present sa buhay ng kanyang pamilya. At sabi mo nga, walang imposible. Kung gugustuhin ng Panginoon, ito ay makakayanan natin. Eto, let's worship the Lord together as a family. Samahan muna natin sina Pastor Romel and Susan Guevara sa ating Usapang Worship.

0: Maraming maraming salamat sa ating mga kumare at kumparing Pastor Romel and Mar Susan Guevara. Magandang gamitin natin ang song na yan para po sa ating mga family devotion. Totoong-totoo ang kasabihan, the family that prays together stays together. The family that worships together grows together. Kaya nga, bahagi natin palagi ang usapang worship dito sa Masayang Tahanan. Ako muli ang inyong kumare forever, Maloy Malibira sa Lumbides, at merong kaming mga paanyaya sa inyo. Ito, sisimulan ng ating kumaring Judy Tinsay. Meron tayong gawain,
1: yes,
0: sa July.
1: Yes, sa July 11, it's a Saturday po. Mm-hmm. Meron po tayong Woven Stronger Together Women's Conference. Mm-hmm. Ito po ay tinatanghal ng CBMAP Women Association. At ang aking napaka maganda at napaka malaki ang puso na mag-share sa inyo ng kanilang ideas, ng kanilang testimony, ng Word of God, ay ating kapatid na si Miss Maloy Malibiran at si Miss Kata Inocencio.
2: Ayun, by popular insistence.
1: Amen!
2: Diba?
1: Thank you, Lord! Yes, diba? Yes.
0: Yung ba? Pinag-pray ba yan?
1: Oh. Pinag-pray ko yan kasi bago ako ma-assign nung araw na yon at sumumpa bilang chairman ng CBMAP Women.
2: Ano ba yung CBMAP, sabihin mo?
1: Ito ay Council of Bishops and Ministers of the Philippines. Ayaw. Ito ay buong Pilipinas talaga. Actually, mm-hmm, nag-anniversary ito sa PICC, di ba? Mm-hmm. So it's their 19th year. And then, ang nakakatuwa dito, nung bago nila ako pasumpain bilang women's chairman, nagta-text na ako. Sabi ko, Miss Maloy, Miss Kata.
0: Ganun ba? Kasi bago ang oath-taking?
1: Before oath-taking, inisip ko na magkakaroon ng women's conference.
0: Ayun.
1: So, binigay na lang sa puso, ng Panginoon, na, Lord, kaya to. Noong sabi ni Kata, ang sabi-sabi ni Miss Kata kagad, malayo pa naman yan, July 11, libre ako.
0: Uh-oh.
1: Tapos biglang sumagot ka rin. Uh-oh. So sabi ko, ang sinagot mo pa, kasi July 4, di ba? Sabi mo, July 11, I'm available.
0: Mm-mm.
1: So sabi ko, 7-11, ang ganda ng date.
2: Oo, busog tayo dyan.
0: Madaling matandaan.
1: 7-11.
0: So paano sila magre-register?
1: So magre-register po kayo through...
0: Pwede sa Facebook.
1: Pwede po sa Facebook.
0: Tawagan ka
1: Tawagan na. Po ako sa 0917-163-7817.
0: Mm-mm.
1: Dahil pre-registration po ito hanggang July 3. Mm-hmm. Para po may pagkain kayo.
2: Di ba may poster kayo?
1: Ay, ito po ay magaganap po ito sa Bustos, Bulacan.
0: Sabihin mo kung saan para ma-excite
1: para sila. Para ma-excite kayo, ito po ay sa Galilee Worship Center na katabi lang ng Galilee Wailing Wall.
0: Ay, ang ganda.
2: At Galilee Resort.
1: At Galilee Resort. Pag sinabi niyo po sa Waze ay Galilee Resort, nandun po sa loob ang Galilee Worship Center.
0: Mm.
1: At kakatanyag lang ng di ba, ng Israel Embassy.
2: Saka hindi po malayo yung parang 30 minutes lang
1: nandun
2: from Balintawak.
1: Nandoon po yung pagkakagawa ng Wailing Wall na nilalagyan po ng letters, ng
0: prayer
1: requests.
0: Uh-oh.
1: Pero po kailangan... Ano po kayo, nakapalda or nakapantalon? Hindi po pwede naka-shorts.
0: Naka-shorts, okay.
1: Opo.
0: So, napakaganda.
1: Free admission po yun eh.
0: Yung sa Wailing Wall. Pero yung gawain, hindi
1: yung
0: free admission.
1: Yung gawain, hindi po eh. 200 lang po.
0: Ayun.
1: Para lang po sa ating pagkain.
0: Okay. Ayan. So, ayan ha, mga kaagapay at kapitbahay. July 11.
1: Magkita-kita Saturday tayo. At 8 o'clock hanggang 12 o'clock lang po yun. Ang registration po natin as early as 7 a.m. po. Open na po ang mga pintuan.
2: Paano
1: po
2: sila
1: natin
2: magbabayad?
1: Pwede po sila mag-GCash sa akin, 0917-163-7817.
0: Mm-hmm.
1: At ipadala nyo lang po yung slip nyo sa akin po.
0: Ayan ha, mag-register na po kayo kasi as we speak right now, nasa 500 plus
1: na po
0: ang nagparehistro. So, konti na lang ang slots na available. Napakagandang event nito. Isama po ang inyong mga kumare, ang inyong mga anak na babae, ang inyo pong buong barangay, isama na dyan. Woven.
1: Yes.
0: Woven.
1: Stronger together.
2: Saka maganda rin yung testimony ni Maring Kata.
1: Maganda rin.
0: As a solo mom,
2: cancer.
0: Cancer survivor, solo mom, paano tinaguyod ng Panginoon. Ako, magkita-kita tayo dyan, and I'm sure it will be a blessed time of fellowship together. together. Ang mga babae, Bishop, ano, kapag nagsama-sama, talagang ibang klaseng kumilos ang Panginoon. Diba?
2: Mas magaling ang babae. Nagtataka nga ako bakit binaban niya mga babae ang pastor eh.
0: Diba?
2: Wala naman sa Bible yun.
0: Oo, pero saka na natin pag-usapan yan.
1: Ibang
0: ano?
1: Topic yan.
0: Ibang topic yan. Ngayon, mag-focus muna tayo doon sa, eto, Father's Day. Sister Judy, paano kayo nagsiselebrate ng Father's Day sa Tinsay household?
1: Actually, ngayon may advance na eh. Kanina umaga, meron kami morning breakfast with the bunso. This coming Friday, meron na kagad na dinner for all. Yung all together.
0: All together now.
1: Oo. Pero pinaka-advanced talaga yung nasa States kasi bago kami umuwi nung June 4, nag-celebrate na siya ng Father's Day with the number 4 child.
0: Wow.
1: Meron na nai-regalo para sa kanya. So, alam mo, nung nakaraan, nung mga maliliit pa sila, may mga ano yan, eve pa lang. Eve ng birthday,
0: so
1: eve ng
0: father's.
1: May salubong,
0: birthday salubong,
1: birthday salubong, Father's Day salubong, Mother's Day salubong. Parang talagang kine-create namin yung special yung day na yun.
2: Intentional. Para sila rin ma-treasure nila yon. Kasi ang pamilyang walang kakwenta-kwenta, yung bang walang okasyon.
0: So ito talagang intentional kayo. Yes. Lahat ng pwedeng gawa ng celebration gagawin niyo.
1: Yes.
0: Ang galing naman.
1: Tapos merong may after the weekend naman kasi nga may ministry ng Sunday. So next Saturday naman may golf tournament naman sila.
0: Ayun. I-describe mo sa amin kasi nga very busy si Bishop, 'di ba? Dati reporter siya, naglalakihan pa lang yung inyong mga anak. Paano siya naging intentional in being present in the lives of your children kahit na nagtatrabaho, nagsisimula pa lang kayo ng mga negosyo ninyo?
1: Ang nakakatuwa kasi sa kanya, pinrioritize niya talaga. Ang sabi daw niya sa office, hindi ako magtatrabaho ng weekends. Kasi tinanong siya, sabi, bakit Sir Alex? Eh kasi nagtatrabaho ko para sa pamilya. Hindi ako nagtatrabaho para sa opisina. So meron siyang ganun na maski nung na-promote siya, inano niya, binawi mo yung promotion, di ba?
2: Hindi ko na tinanggap.
1: Hindi niya tinanggap.
0: Hindi na tinanggap.
1: Kasi as head of a news department, kasi he worked in GMA for 35 years. So bata pa sila Jessica Soho noon. So senior siya talaga. So when he tried 1 week yata or 2 weeks, hindi niya kaya eh. Kasi on a Saturday, Sunday, kailangan 24 hours, 24/7 pag nasa news department ka.
0: Oo.
1: Pero ang magandang nangyari sa family, kasi they were able to experience yung, alam mo, yung happy memories ng mga anak ko, yung pumunta sila sa Hacienda Luisita, nakita nila si Cory Aquino, President Cory Aquino. Tapos ako, I was able to see all the presidents, the 4 presidents, their golfing tournament with President Ramos din, yung casual time niya with President Ejercito, ERAP, yung mga ganun. Kasi, dinate pa niya ako nun sa Malacanang, tapos sabi niya, gusto mo mag-breakfast tayo sa Malacanang. Yung mga ganun, yung mga perks. Nakakatuwa lang kasi, kilala niya yung mga waiter sa Malacanang. Pati yung mga maliliit na tao sa Malacanang, mga guard, kilala niya. Friends sila.
0: So it really speaks of the character of your husband. At yan ay nakita ng inyong mga anak. Nakita ng buong pamilya.
1: Sa Congress, kasama niya yung anak niya, nag-interview siya. Kaya siguro si Ayi, yun nga yung sinabi niya, bakit ako naging sportscaster or nasa media? Because I saw my dad. Na yun nga, nag-interview.
2: Nasa road daw. Okay. Nasa sabi road. Niya, ba't may traffic? Tapos nagulat siya sa tapat natin eh yun. Sabi niya, dati ko yun na. Sa traffic report.
0: Nagre-report ka.
2: Kasi tinanong ko rin siya eh. Sabi ko, ba't gusto mo ba sa ano, yung maging
0: sa media?
2: Media. Sabi ko, hindi naman kita in-encourage ha. Sabi niya, eh nakita ko sa inyo eh. Sabi niya.
1: Tsaka ano, nakikita nila very prayerful si daddy nila. Kasi for all these years, meron siyang ano, prayer table. Kaya natutuwa ako kasi itong 36 years old kong doctor, just this trip lang, sabi niya, alam mo, mommy, nakita mo ba may prayer request ako doon sa altar ni Dad.
0: Oh.
1: So naglalagay sila talaga ng prayer request doon.
0: Because they know that they have a father. Not just a father in heaven, pero meron silang earthly father who would pray for them.
1: Yes. Maski yung apo namin, sasabihin niya, Papa, kasi doon pag ini-invite namin yung apo namin, yung eldest, sasabihin nung eldest na apo, 6 years old, Papa, you forgot. You will anoint me with oil before I go to sleep.
0: Oh, so may ganun kayong anointing of oil. Tradition and practice of family.
1: Yes. Kasi si Alex, si Loving, bumababa yan, ina-anoint niya yung mga doors and windows. Oh, so, oh. Sa bahay nila, pag meron silang nasa something na eerie or something na may pagdadaanan yung family, may sakit, sasabihin nila, Dad, okay ka lang bang pumunta dito? Tapos pagpipray yung bahay.
0: Wow.
1: Kasi si Dad, mag-ano yan, mag-shoshofar pa yan.
2: Pagano kasi pag nasa, ano ka, sa deliverance ministry, importante yung alam mo na, hindi basta-basta yun.
0: Right.
2: Kailangan protected kayo sa prayer. Kasi, di ba?
0: And protected ang buong family.
1: Yes. Buong family. Diba?
0: Kasi the enemy might not attack the person who is in the deliverance ministry, but the people we love.
2: Pwede mo nagkaroon siya ng... Like,
1: oo, tsaka yung mga kaagapay, kapitbahay, hindi all flowers or bed of roses.
0: Oo. May thorns. Po, maraming thorns.
1: Ang dami po namin pinagdaanan. Mm-mm. Yung 5 cesarean ko, pre-eclampsia ako. I was nearly, ano ba, near-death experiences.
0: Mm-mm.
1: Alam nyo po, tiwala lang po sa Panginoon. Mm-mm. At prayer partner mo talaga yung asawa mo.
0: Mm-mm.
1: At yung mga people around you, yan, nandiyan sila kata, nung nanganganak ako, nandiyan sila lahat.
0: Mm-mm.
1: Tapos, may mga times na umiiyak ako, may time na talagang sobrang burden ako na hindi ko alam yung gagawin ko. Sasabihin ko kay Loving ko, Loving, parang napaparalyze ako, parang kasi yung high blood and diabetes, yun nga yung nagra-run. In Jesus' name, Lord, hindi ko inaangkin, pero nagra-run sa body ko. Sasabihin ko lang, parang hindi ko kayang itayo yung sarili ko, naninigas ako, di ba? May shivers.
0: You had health challenges,
1: yes,
0: no?
1: Yes, may shivers ako. Tapos sabi lang ni Alex, ano, Loving, inhale, Holy Spirit, exhale all the sickness. Mm. You renounce it. You declare the power of the Holy Spirit. Sasabayan ka niya mag-pray.
0: Oh.
1: Yun yung pinaka, ano eh.
0: So all these 36 years, you saw the prayerfulness of your husband. You saw the spiritual leadership of your husband in your family. Bishop Alex, marami sa mga families dito sa ating bansa, walang tatay.
2: Wala.
0: Yung recent na survey, 52% ng mga kabataang Pilipino nasa mga tahanang walang ama.
2: Totoo.
0: Ano ang message mo para sa kanila?
2: Well, kailangan talaga maging intentional ang mga fathers. Kaya walang blessing kasi sila rin, lumaki sila na walang ama.
0: Totoo.
2: So, mga naging orphans.
0: Mm-mm.
2: Kaya mahirap, hindi magtatagumpay ang pamilya na hindi matibay ang ama. Kasi siyempre, sabi ko nga, pinagpipray ko palagi yung mga mag-asawa. Ang mga tayo, mga husbands, calling all the fathers, na palagi tayo nagkakaroon ng shortcomings kasi tayo yung foundation eh. Kinakarga natin yung buong bigat ng pamilya because the family rises and falls with the leader, yung husband. So, hindi mo rin pwedeng kayanin mag-isa yan, nandyan yung asawa mo. So, kailangan may family altars. Hindi pwedeng sa galing mo, talino mo. Talagang kay Lord intentional kasi katulad ng mga pastor, yan ang struggle ng mga pastor eh. Yung mga anak nila, hindi naniniwala sa testimony nila. So, kailangan talaga kung maglilingkod tayo sa Panginoon, magpakatotoo tayo. Kasi, nandyan talaga eh. Tayo mismo, yung sinasabi natin, ititest tayo ng kaaway.
0: True.
2: Eh.
1: Yes.
0: So, at ang unang titirahin talaga ay ang ating marriage.
1: Yes.
0: Unang titirahin ay ang ating mga pamilya.
2: Kaya, lalo na, yung ngayon, bishop na ako. Di ba? I mean, what's in the title? Pero ibig sabihin, people look up to you. So, napakahirap. Sabi nga ng Bible, walk worthy in a manner of your calling.
0: Yes.
2: So, kailangan talaga intentional tayo. Yung schedule natin, yung mga ginagawa natin. Mm-mm. Sabi ko nga, marami tayong idolo sa basketball, kung saan-saan. Pati yun, ang choice mo, dapat pipiliin mo Christian yung hinahangaan mo kasi wala tayong commonality sa ano.
0: At saka sabi nga, Bishop, ano, aanhin natin yung tagumpay sa negosyo, yes, tagumpay sa ministry, kung tayo naman ay failure sa loob ng ating mga tahanan.
2: Mm-hmm. At napakarami, no?
0: Napakarami ng ganon. So, there is a call for intentionality, there is a call for authenticity.
2: Yes, kaya nga, sabi ko nga, yung nangyayari sa ating bansa, ako, lahat, maraming opinion dyan sa mga mali-mali at sa politika. Pero, ayusin mo muna yung pamilya mo.
0: Totoo.
2: Tsaka ang gusto talaga ni Lord, yung pag-unlad natin, hindi sa pamamagitan ng mga politiko. Sinabi na nga ng Bible, don't trust man. Diba? Eh, kailangan tayo talaga mag-humble tayo lahat. Ang mga pastor, magpakatotoo, magpatawaran. Kaya nga napakalaki ng role na ginagampanan ng DZAS. Eh. Diba? So, kailangan talaga ipag-pray nila ang DZAS, ang 700 Club. Kasi kung hindi tayo pwedeng mag-grow ng purong economics, kailangan sa spiritual mag-grow tayo.
0: Totoo yan. At malaki ang role ng father. Ang bawat isang tatay, ang pastor ng kanyang tahanan. Tama. Spiritual leader ng kanyang tahanan. Eto, we'd like to pray for the fathers. And Sister Judy, I would like to request you to say a short prayer, no?
1: To all the fathers.
0: To all the fathers who are watching now, who are listening right now, ipanalangin natin. Lalong-lalo na yung problema rin ng fatherlessness dito sa ating bansa.
1: Amen.
0: Sister Judy?
1: Hallelujah, hallelujah. We praise you, Father God. O Abba, Father, we praise you, Father God. Because, Father God, you formed us, Father God, and you knew us before we were born. At binigyan mo kami ng pagkakataon na magkaroon, Panginoon, ng mga ama sa mga tahanan. Oh Father God, I pray for all the fathers, Lord Jesus, mga ama sa tahanan, na maging maayos, Panginoon, ang kanilang pundasyon sa salita mo, Panginoon. Piliin niyo sila, Panginoon. Dahil sabi niyo, Panginoon, hindi kami ang pumipili sa inyo, kundi kayo, Panginoon. Piliin niyo po sila, Panginoon, upang maging, Panginoon, magtagumpay, maging mapagmatyag, Panginoon, at maging magandang ehemplo, Panginoon, sa kanilang mga anak. Nawa, Panginoon, itigil na po namin, Panginoon, ang mga panahon, Panginoon, na kami ay nagkakasala sa iyo, Panginoon. Pakalinisin mo, Panginoon, ang mga puso ng aming mga ama. At nawa, Panginoon, bigyan sila ng pundasyon ng ilaw, Panginoon, na nanggagaling mula sa iyo. Nawa, Panginoon, bigyan mo, Panginoon, ang mga pamilya na walang ama, Panginoon, ng iyong salita, ng iyong pagmamahal, ng iyong pag-asa, Panginoon, na makakita sila, Panginoon, ng simbahan o ng isang pastor, Panginoon, na magbibigay, Panginoon, ng leadership sa kanila sa pananalangin at maitayo, Panginoon, ang spiritual na buhay, Panginoon, nila. I pray, Father God, for the nanays, Lord, na tumatay yung tatay, Panginoon. I pray for the nanay na tumatay yung tatay, Panginoon, na sila, Panginoon, ay hubugin mo ayon, Panginoon, sa kagustuhan mo, Panginoon. I pray, Father God, that you would provide for all their needs, Lord Jesus, na sila, Panginoon, ay maging mapagpasensya, na ang mga fruits of the Holy Spirit ay magkaroon sila, Panginoon, ng pagmamahal, ng kapayapaan, Panginoon, kagalakan, Panginoon, sa lahat ng gagawin nila. At, Panginoon, turuan mo silang ialay lahat ang buong buhay nila sa iyo at isurrender lahat ng mga sakit, Panginoon, lalong-lalo na sa bansa namin, Panginoon, na kami ay lugmok sa financial problems, Lord. Wala kaming lahat ng halos ng pamilya, Panginoon, ay walang bahay, walang makain, walang trabaho, Lord. I pray, Father God, na abutin mo sila, Panginoon. Comfort them, Lord. At I pray, Father God, for mga programang katulad ng DZAS, FEBC, CBN Asia, Lord, na tumutulong, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na lalong lumapit sa iyo, Panginoon, makakilala sa iyo, Lord. I pray for all the fathers who are pastors right now, Lord. I pray, Lord, that you would lead them, Father God, to the right direction, Lord. Huwag mo silang pabayaang mag-resign. at tingnan, Panginoon, ang kasalapian or ang money, Panginoon, kundi makita kanila.
0: Yes, Lord.
1: And focus on you as they walk through their race, Father God. I pray for perseverance, Father God. I pray for strength, for hope, in Jesus' mighty name. Amen.
0: Amen, amen. Maraming salamat, Bishop Alex, Mars Judy.
1: Amen.
0: Maraming salamat po sa inyo. At magkita-kita tayo sa July
1: 7-11.
2: Sabado yun.
1: Sabado at
2: 8 a.m. to 12.
0: Ayan. So, eto na, ating mga kapitbahay, mga kaagapay, sa inyong pagdiriwang ng Father's Day bukas, huwag na huwag kakalimutan to greet and thank our Heavenly Father, in whose name each family was established. Maraming salamat sa inyong pagtutok dito sa Masayang Tahanan. Siyempre, nagpapasalamat din tayo sa ating mga co-pilot, Desa, Jabez, Benji, and Precious. At ako nga po, ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Palaging nagpapaalala, kung gusto natin ng tahanang masaya, si Kristo palaging unahin. Si Kristo ang ating una.
3: Masayang Tahanan. Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang Tahanan.
4: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.fabc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Mahilig ka ba sa kwento? Mahilig ka bang makipagkwentuhan? Mahilig ka bang magbasa ng kwento? Ayon sa batikang manunulat na si Ricky Lee, ang paggawa ng kwento ay nagsisimula sa paglikha ng isang karakter na may malinaw na pangarap o layunin sa buhay. Kumbaga, when you write something, you have to think or you have to begin with an end in mind. At hinihikayat din ni Ricky Lee ang mga manunulat na magbasa ng madalas, maging mapagmasid sa paligid at patuloy na magsulat para mapahusay ang kakayahan sa pagkwento. Ayan, pero meron po tayong kasama ngayon na ang kanyang kahusayan ay na sa larangan ng paggawa ng libro, pagsusulat at naabot na sa mahigit 62 plus books ang kanyang naisulat. At ito pa, kaagapay, siya ay ginawara ng 6 na Palangka Awards. Napakahirap po makapasok sa Carlos Palangka Memorial Awards at siya ay nakatanggap ng Award for Literature. At ang Carlos Palangka Memorial Awards ay isang pinakamatagal at pinaka-prestigious na contest sa Pilipinas. At itinatag ito 1950s pa bilang pagkilala sa negosyanteng si Don Carlos Palangka Sr. Palangka Awardee po ang ating guest ngayon. Magandang araw. Welcome po sa Ehemplo. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Ikaw ay nakikinig sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. At 10 ng mga himpilan pa po ng FEBC Philippines. Magandang araw. Tuloy ka sa programang ito. Kasama po natin ngayon si Ma'am Grace Dacanay Chong, book author and Palangka Awardee. Hello, Ma'am Grace.
1: Hello. Magandang hapon.
0: Magandang tanghali, sa lahat po ng makakapanood at makakapakinig ng programang ito. Kumusta ka po, Ma'am Grace?
1: Okay na okay. Still strong.
0: Yes, praise God. And si Miss Grace po ay kilalang manunulat ng mga aklat para sa mga bata at inspirational na literature sa bansa. At siya po ay Carlos Palangka Awardee. At kabilang sa kanyang mga tagumpay, ang pagkilala sa kanyang aklat na Grace Found Me bilang Best Inspirational Book sa Gintong Aklat Awards. At nagamit ng parangal ang ilan sa kanyang mga book sa Samsung Kids Time Awards, habang ang iba naman, finalist sa Catholic Mass Media Awards at National Book Awards. 2019, nakatanggap siya ng Gawad Balagtas Lifetime Achievement Award for Children's Literature bilang pagkilala sa kaniyang mahalagang ambag sa panitikang pambata. At Ma'am Grace, gusto namin malaman, ikaw ba ay mahilig sa kwento nung bata ka? Saan ka nakakuha ng inspirasyon sa pagsusulat?
1: Sabi ng nanay ko, 5 years old pa lang ako.

0: o sa iyong isip nung araw?
1: Marami actually eh. Nung nag-decide na akong magsulat, mm-hmm. na talagang magsusulat na lang talaga ako, sa baul ang dami-dami talagang kwento. Mm-hmm. Marami akong kwento. Kaya pinili ko lang yung isasubmit ko sa sa publisher. Mm-hmm. Kasi syempre hindi mo naman magagawa ng paraan lahat. No? So pinili ko lang. Pero marami talaga.
0: Nabanggit mo, baul. Keyword. Baul talaga?
1: Baul talaga. It's mm-hmm. really, marami ako kung... Ano, I'm a note taker eh.
0: Ah.
1: Palagi akong make notes, lagi akong may notebook, mm-hmm. lagi akong ano.
0: Favorite mo talagang magsulat.
1: Magsulat. Yes.
0: At sa dami ng naisulat mo, napakinabangan mo yung pagsusulat na 'yon.
1: Nagsusulat ako nung nag-umpisa akong magsulat na na-publish.
0: Mm.
1: Wala na ako sa workplace eh. Nag-retire ako na maaga.
0: Okay. Bago po tayo pumunta sa area ng pagsusulat po ninyo, nasaan po kayo? Ano ang inyong workplace?
1: Advertising. Writing.
0: Ah, okay. Writing pa rin.
1: Yes.
0: Pero...
1: Yeah, it's creative writing. I was creative director sa advertising agency. Gumagawa kami ng mga patalastas.
0: Mga commercial, mga commercials, promo.
1: Yes.
0: Bakit po maaga kayo nag-retire?
1: Nagkaroon ng split yung aming ano, ang aming multinational advertising agency, so na-dissolve yung company. So lahat pinag-retire.
0: You were at that time
1: an executive vice president.
0: Executive. Yes. Wow, ang ganda ng position.
1: And creative director.
0: How was it like noong araw na yun?
1: Actually, parang it was a sad, bittersweet moment, no? Yeah. Kasi I was there for 20 years, so doing a lot of commercials. Then all of a sudden, nangyari nga yun, and we were asked to retire. So, resign. Okay? Hindi pa retirement age kasi eh. So, masakit in the beginning, but then I decided na sabi ko, maybe it's time to take up writing. Mm. Na hindi ko na asikaso dati kasi sinusulat ko patalastas eh. Okay. Isang kuskus ayos, yung mga ganon. So, sabi ko, it's about time I took up writing. Mm. So, tinignan ko ngayon baol. Ano ba pwede dito? At pinadala ko sa publisher. At yun, na-publish nga.
0: Ano
1: at
0: po
1: at
0: yung
1: the same
0: muna?
1: Time, sorry. At the same time pala, nung wala na akong ginagawa, malapit na kaming mag-retire, sumulat ako ng, nag-join ako ng palangka.
0: Wow.
1: Tapos, nanalo ng first prize.
0: First time yun?
1: First time. So grabe, sabi ko, baka nga, this ito is a way to go into writing full-time.
0: Grabe naman yung leading sa'yo ng Lord Palangka Award agad.
1: I was not expecting it.
0: And ano po yung book na yon?
1: The Boy Who Had Five Lolas. It was published by Bookmark.
0: I think nabasa ko na yan, The Boy Who Had Five Lolas.
1: There is another one na All Aboard with Five Lolas, continuation nun, sa OMF naman.
0: Okay. And mga kaagapay, kung kayo ay may mga maliliit na anak, hanapin niyo po yung mga libro ni Grace D. Chong. Actually, yung aking mga anak lumaki sa Mateo series.
1: Yes. And 16 books.
0: Yes. Mateo series. At kilalang kilala nila. And even yung middle name mo, they would not mention your name without the D. So, who's your favorite author? Grace D. Chong.
1: Alam mo kung bakit? Yung mga bata kasi, gusto nila, how do you wanna call you, Tita Grace? O sabi ko, no, Grace D. Chong. Even OMF said, ano ba, Tita Grace? Sabi ko, hindi, Grace D. Chong. Kaya yung mga bata, pag pumupunta sa ipapapirma, Grace D. Chong, yeah. Can you sign my book?
0: Yes. Actually, isa sila sa mga nagpapirma sa iyo noon sa book fair at umattend ng storytelling time mo about
1: okay.
0: One of the books ng Mateo series mo.
1: Okay.
0: And talagang ang daming aral na mapupulot ano sa Mateo. Ilan nga yun yung book
1: 16.
0: 16 yung Mateo 16 series.
1: Books,
0: And then, dun talaga mas ano eh, mas sinundan si Mateo yung serye ng kwento niya.
1: May character kasi doon. Ongoing
0: si
1: character,
0: yes.
1: Iba-iba.
0: And very relatable sa mga bata. Pero, paano ginagawa yun? Kasi yung age nyo naman is very, very far.
1: Malayo na. Malayo na.
0: The experiences of these children, pero very connected pa rin yung book doon sa experience ng mga bata.
1: Mga bata. Mm-hmm. Kasi kung

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Ito ang panahon ng paghilom, mga kwento ng himalang pagpapagaling ni Jesus, mga kwento ng tagumpay at pag-ahon mula sa mapait na karanasan ng buhay. Dito lamang sa 702DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Magandang gabi mga kaibigan. Ito na naman po ang isang edisyon ng inyong programang hinihintay tuwing Sabado ng gabi. At ito po ang sa panahon ng paghilom. Hatid sa inyo ng 702DZAS in partnership with the Ministry ng Living Waters Philippines. Maraming salamat po for joining us ngayong gabi na ito ng Sabado. Ako po si Carmen Go Vargas and I'm so glad na ang aking co-host ay naririto na naman and available. Walang iba kundi si Ange Pantaleon. Good evening, Ange!
3: Good evening, Tita Carmen! Excited ako sa topic natin today.
2: Ay, oo, talking about topic. Ang topic ko namin ngayon ay ang restoring man's honor. This is one of the teaching po ng flagship or 20 weeks ng Living Waters Philippines. Siyempre, pahapyaw lang namin mapag-uusapan, pero if you will be part of the flagship this coming June 30, maririnig nyo ang full length topic na yan. So, yun. Pero before natin ipakilala yung guest natin, Ange, sa'yo, ano yung idea mo about our topic? When you first receive my message sa'yo na ito ang ating pag-uusapan.
3: Ako, yung initial question ko din when I attended Living Waters, kung restoring man's honor, applicable ba siya sa babae? Diba? Kung meron tayong mga listeners na babae, applicable ba yun? Relatable ba sa ating mga kababaihan yun? Yun yung initial question eh, diba? But, for sure, maririnig natin from our guest kung paano yun. Kung paano ba siya marirelate sa babae. Diba? Ikaw, Tita
2: Carmen. Ako naman, naisip ko when this was first discussed sa Living Waters, parang anong pake ko? Ang yabang ano? Anong pake ko sa lalaki? I'm a woman. Mas ano nga sila eh, para bang they're even given more attention. They're more privileged. So anong pake ko sa topic na ito? But then I realized, sitting there, listening to the topic, to the teaching ng Restoring Man's Honor, sabi ko ba, oo nga, may pagkukulang pala rin ako. And I also look down on men. And I didn't even understand na may nagagawa pala ako, even sa aking mga kapatid, sa aking father, and most especially sa husband ko, natatapakan ko yung honor nila, unknowingly. Diba?
3: Yes.
2: And tatanungin natin din yan, Ange, sa ating guest, paano ba natin natatapakan nga ang honor ng isang lalaki? Whether they're our spouse or our parent or our sibling or even yung mga kasamahan natin sa church or kahit yung ating neighbor. Yan, gusto nating maintindihan mas lalo. Yun!
3: Yes. So, how can we contribute as women in restoring man's honor, 'di ba? 'Yun naman yung for our side.
2: Yeah. Tama ka diyan. And baka gusto mong batian ng mga men sa buhay mo.
3: Nag-birthday ang kuya ko. So 'yun yung I guess siya yung number one na lalaki sa buhay ko. And yun, hi kuya.
2: Diba? What's his name? Mention his name.
3: Thomas.
2: Thomas. Hi, Thomas. Belated happy birthday. And ako naman, ang man sa buhay ko ay ang aking husband, si Joel. And of course, ang mga siblings ko,
3: Yes,
2: si
3: hi Tita Joel and
2: Jimmy.
3: Tito Mon.
2: Si Joe, si Joto. Yung aking siblings, kuya ko si Jimmy. Yung sumunod doon, yung brother kong si Kaloy. And then yung bunso, si Raymond. Yan ang tatlo kong kapatid na lalaki. And of course, ang mga pamangkin ko, hindi ko na kayo isa-isahin, at ang mga apo at sa apo, parang oo, sa side na ni husband yung apo na lalaki. Ayan. So yun. Okay, sige po. We would like to encourage you to listen, stay with us, pakisabi niyo sa inyong loved ones, and baka mas maganda kayong umupo at makinig ng ating pong pag-uusapan tungkol sa restoring man's honor. Ay, isa na lang. Ano nga ba sa Tagalog ang restoring, Ange?
3: Oh my gosh, di ko
2: Ibabalik?
3: alam. Hindi,
2: Ibabalik?
3: kailangan natin itanong si ChatGPT.
2: Sige, paki-check na lang mamaya. Sige po, we'll take a quick break and then when we come back, we will talk with our guests sa gabi na ito sa panahon ng paghilom.
4: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
5: Sa iyong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702 DZAM.
5: Agapay ng sambayanan.
1: Ito ang panahon ng paghilom.
2: This is 702 DZAS at ito po ang Ministry ng Living Waters Philippines. Miyembro tayo ng kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Ako po si Carmen Go Vargas. Kasama ko ang ating beautiful co-host,
3: Ange Pantaleon.
2: Ayan. And of course, pakikilala na namin po ang ating guest sa gabing ito. And I don't know kung ako nauna sa kanya o siya nauna sa akin, pero matagal na po itong leader at one of the seasoned leader ng Living Waters Philippines. He is the bayaw of Pastor Benji Cruz and husband ng aming teacher and nako, napakahusay na worship leader, kapatid ng reyna ng Living Waters na si Hazel. Walang iba kundi si Janelle. Hi, Janelle. And welcome na po natin the right person to talk about this topic on restoring man's honor. Si Joshua Wahiman. Ayan, magandang gabi, Joshua.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po. Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
1: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Linggo, a 21 ng Hunyo. Mga Salmo, chapter 78 to 79.
2: Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit o linigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga, nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam, nagbuhat sa aming nuno na sa ami isinaysay. Sa sarili naming anak, ito'y hindi ililihim. Ito'y aming isasaysay sa sunod na lahi namin. Mga gawang tinutukoy ay lubhang kahanga-hanga na si Yahweh ang gumanap, mga gawa niyang dakila. Mayroon siyang patutuo na kay Jacob itinatag. Mayroon siyang kautusang sa Israel iniatas. Ang utos sa ating nuno dapat nilang ipatupad. Ituturong lagi ito sa kanilang mga anak. Sa lahat ng lahi nila, ito'y dapat na iaral at ang angkang susunod pa ay marapat na turuan. Sa ganito, masusunod nilang lagi iyong utos ang matatag na pag-asay, ilalagak nila sa Diyos. At ang dakila niyang gaway, hindi nila malilimot. Sa kanilang mga nuno, hindi dapat na pumaris, na matigas ang damdaming sa Diyos ay naghimagsik. Isang lahing di marunong magtiwala at magtiis, ang pag-asa ay marupok at kulang ang pananalig. Tulad ng Ephraimita, mga pana ang sandata. Sa panahon ng labanay, nagsitakas pa rin sila. Ang tipan sa Panginooy, hindi nila sinusunod. Hindi sila lumalakad ng ayon sa mga utos. Nakalimutan na nila ang lahat ng kabutihan, mga gawa ng ating Diyos na kanilang hinangaan. Ang lahat ng gawang ito, noong una'y nasaksihan ang nangyari sa Ehipto sa lupain nitong Zoan. Hinawi niya yaong dagat, doon sila pinaraan ang tubig sa magkabilay parang pader kung pagmasdan. Kapag araw, sa paglakad naging gabay nila'y ulap, at kung gabi naman, tanglaw ay apoy na maliwanag. May tubig na iniinom kahit sila nasa ilang, sa batuhay umaagos na likas sa kalaliman. Mula roon sa batuhan, ang tubig ay umaagos. Daloy nito kung pagmasdan, katulad ay isang ilog. Ngunit sila'y patuloy rin sa kanilang kasalanan. Sinusuway nila ang Diyos habang sila'y nasa ilang. Sadya nilang sinusubok, ginagalit nila ang Diyos. Ang hiningi ay pagkaing gustong gusto nilang lubos. Kinalaban nila ang Diyos nang sabihin ang ganito, sa gitna ba nitong ilang, mabubusog niya tayo nang hampasin yaong bato? Oot, tubig ay bumukal. Dumaloy ang mga batis. Tubig doon ay umapaw. Ngunit ito yaong tanong, tayo kaya'y mabibigyan ng tinapay na masarap at ng karneng kailangan? Nang marinig ang ganito, si Yahweh namay nag-init, sa hinirang niyang bansay nag-apoy ang kanyang galit. Pagkat sila ay ayaw nang sa Diyos ay magtiwala, sa pangakong pagliligtas ay ayaw nang maniwala. Gayunpaman, itong Diyos nag-utos sa kalangitan at ang mga pinto nito'y agad-agad na nabuksan. Bunga nito, ang pagkain bumuhos na parang ulan, ang pagkain nilang mana sa kanila'y ibinigay. Ang kaloob na pagkain, pagkain ng mga anghel, hindi sila nagkukulang, masagana kung dumating. Yaong ihip ng amihan ay siya rin ang nag-utos. Sa taglay na lakas niya'y dumating ang hanging timog. Ang pagkain nilang karney, masaganang dumarating, makapal na mga ibon na sindami ng buhangin. Sa gitna ng kampo nila ay doon na bumabagsak. Sa palibot ng tolda ay doon nila kinakalap. Kinakain nila ito, nasisiyahan silang lahat. Binibigyan sila ng Diyos ng pagkain hinahangad. Ngunit habang kinakain ang pagkain idinulot at hindi pa tumitigil pagkat di pa nabubusog. Pagkagalit sa nangyari, ipinakita ng Diyos sa kanilang kabataan. Parusa niya'y ibinuhos. Ang mga malalakas at mga magagaling, buhay nila'y tinapos. Sa ganitong gawa ng Diyos, sunod-sunod na himala, ganti nila ay paglabag, hindi pa rin naniwala. Kaya't yaong pasya ng Diyos, ang araw ay wakasan na, bigla-biglang paratingin sa kanila ang parusa. Subalit noong sila ay lilipulin na ng Diyos, nagsisi ang karamihat sa kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos, ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat, pagkat iyo'y pakunwarit, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, nagahari kataksilan, hindi sila naging tapat sa ginawa niyang tipan. Gayunpaman, panibhasa'y Diyos siyang mahabagin, ang masamang gawa nila'y kanyang pinatawad pa rin. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Nagunita pa ni Yahweh, sila'y mga tao lamang, hanging di na nagbabalik matapos na makaraan. Madalas na nag-aalsa noong sila'y nasa ilang, ang ganitong gawa nila'y labis niyang dinaramdam. Lagi siyang sinusubok, hindi sila tumitigil. Ginagalit nilang lagi itong banal na Diyos ng Israel. Ang kapangyarihan niya'y ayaw nilang gunitain. Gayong sila'y iniligtas sa kaaway nilang taksil. Ang ginawa nitong Diyos na lubos na hinangaan ay nangyari sa Ehipto, sa lupain nitong Zoan. Yaong mga ilog do'y naging dugong umaagos, kaya walang makainom sa batis at mga ilog. Makapal na mga langaw at palaka ang dumating, nataranta silang lahat, di malaman ang gagawin. Tumating ang maninira sa taniman ng halaman, mga tanim ay kinain nang balang na di mabilang. Pati tanim na ubasay, winasak ng ulang yelo. Ano pat sa kalamigay, namatay ang sikamoro. Nang ulanin na ng yelo, mga baka ay namatay. Sa talim ng mga kidlat, namatay ang mga kawan. Sa ganito ay nadama ang matinding puot ng Diyos. Kaya sila ay winasak sa sama ng kanyang loob. Mga anghel ang gumanap ng parusang sunod-sunod. Ang matinding galit ng Diyos, hindi niya pinigilan. Yaong naging wakas nila'y humantong sa kamatayan. Dahilan sa isang salot, buhay nila ay pumanaw. Yaong lahat na panganay sa Ehipto ay pinatay, ang panganay na lalaki sa Ehiptong lahi ni Ham. Tinipon ang kanyang hirang na animoy mga tupa, inakay sa lupaing ilang sa kanyang pangunguna. Inakay nga at naligtas, kaya naman di natakot, samantalang ang kanilang kaaway ay nangalunod. Inihatid sila ng Diyos sa lupain niyang banal, sa bundok na mismong siya ang kumuha sa kaaway. Itinaboy niyang lahat ang naroong namamayan, pinaghati-hati niya ang lupaing naiwanan. Sa kanilang mga tolda, ang Israel ay nanahan. Ngunit sila'y naghimagsik sa kataas-taasang Diyos, hindi nila iginalang ang kanyang mga utos. Katulad ng nuno nila, sila'y kusang tumalikod, nagtaksil na wari, panang lumipad ng walang taros. na nibugho itong Diyos sa kanila ay nagalit nang makita ang dambana ng larawang iniukit. Sumama ang loob niya noong ito ay mamasid. Itinakwil ang Israel sa tindi ng kanyang galit. Kaya't kanyang iniwanan ang tahanang nasa Shilo, yaong tol ng tirahan niya sa gitna ng mga tao. Sa gisag ng kanyang lakas, ang kaban ng kanyang tipan, binayaan na mahulog at makuha ng kaaway. Nagalit sa kanyang bayat, ibinigay sa kaaway, kaya naman ang marami sa kanila ay namatay. Kanilang mga binata ay nasawi sa labanan, dalagamang magaganday, wala nang mapangasawa. Pati mga pari nila sa patalim ay nabuksa, ang kanilang mga baloy ni ayaw nang magluksa. Parang tulog na gumising, si Yahweh ay nagbangon, ang katawan ay masigla, tumayo ang Panginoon. Parang taong nagpainit sa alak na iniinom, pinaurong ang kaaway, lahat niyang katunggali, napahiya silang lahat, pawang galit na umuwi. Maging ang lahi ni Jose, sadya niyang itinakwil, at di niya pinagbigyan, pati lahi ni Ephraim. Sa halip, pinili niya'y ang sambahayan ni Huda, at ang bundok naman ng Zion, ang tirahang minahal niya. Doon niya itinayo yaong banal na santuwaryo, katulad ng nasa langit na tahanan niyang dako. Lubos niyang pinatatag na tulad ng mundong ito. Ang kinuhang pangunahi sa mahirap pa hinugot, isang pastol ang napili, si David na kanyang lingkod. Ang alagang dati nito ay kawan ng mga hayop ng maghari sa Israel, nanguna sa bayan ng Diyos. Matuwid na namahala, na malakad, na mahusay, lubos silang kinalinga sa tulong niya at patnubay. O Diyos, pinasok ng hentil ang lupang pangako, hayot iyong masdan, winasak ang lunsod, ang banal mong templo ay nilapastangan, ang mga katawan ng mga lingkod mo ay ginawang pagkain ng mga ibon, ang kanilang laman sa mga halimaw ay ipinalamon. Dugo ng bayan mo'y ibinubo nila sa buong palibot nitong Jerusalem. Katulad ay tubig, sa dami ng patay ay walang maglibing. Ang karatig bansang do'y nakasaksi, kami kinutya at nagtatawa sila. Lahat sa palibot ay humahalakhak sa gayong nakita. Iyang iyong galit sa amin, O Yahweh, hanggang kailan ba kaya matatapos? Di na ba titigil ang pagkagalit mong sa amin tutubo? Doon mo ibaling ang matinding galit sa maraming bansang ayaw kang kilanlin. Mga kahariang ang banal mong ngalay ayaw natawagin. Masdan ang ginawa nila sa bayan mo. Ang mga lingkod mo ay pinatay nila. Pati ang tahanan nila ay winasak, walang itinira. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Diyos na aming tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kaming nagkasalay, patawaring ganap. At sa karangalan ng iyong pangalan, kami ay iligtas. Bakit magtatanong itong mga bansa ng katagang ito? Ang Diyos mo'y nasaan? Ipaghiganti mo ang mga lingkod mong kanilang pinatay. Ang pagpaparusay iyong ipakita sa iyong mga hirang. Iyong kahabagan ang mga bilanggong kanilang hinuli. Dinggin mo ang daing sa taglay mong lakas. Iligtas mo silang takdang papatayin. Iyong parusahan, yaong mga bansang sa iyo, O Yahweh, lumalapastangan. Parusahan sila ng pitong ibayo sa gawang pag-uyam. Kaya nga, O Yahweh, kaming iyong lingkod, parang mga tupa sa iyong pastulan, magpupuring lagi't magpapasalamat sa iyong pangalan.
3: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
4: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

God bless you mga kaibigan at ang Panginoong Diyos ay patuloy nating mapapurihan, madakila, mapasalamatan sa lahat ng kanyang mga blessings sa ating mga buhay. Lagi naman nating natatanggap ang mga blessings ng Panginoon, di ba? Sabi nga sa Psalm chapter 23, surely goodness and mercy will follow us all the days of our lives. Parang tayo yung mga tupa na hinahabol ng mga blessings at kinanta pa nga iyan, di ba? At sikat na sikat ngayon, awitin ni C.C. Winans. Mamaya nga mapatugtog dito sa Life is Beautiful para maalala natin na yung blessings ng Diyos ay humahabol sa ating lahat. Kumusta po? Nawa ay patuloy tayong magkasama-sama, makapag-fellowship dito sa ating global cast ng Life is Beautiful. Anywhere in the world, ako po ang inyong kasama, Pastor Eric C. Maliwat, nandito sa Sydney, Australia. At syempre, ang ating mga technical producers sa Manila, Philippines, inihahatid namin sa inyo ang ating global cast ngayon.

Naaalala ko dati yung isa sa mga awitin na itinuro sa amin sa choir. I think doon sa mga nakapag-participate o naka-attend sa mga Billy Graham Crusades noong mga late 70s and early 80s, inaawit yata ito ng choir. Sabi dun sa song, "Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life." Tapos doon sa kanyang refrain, "And I shall dwell in the house of the Lord forever, and I shall feast at the table meant for me. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life." Yung tono niyan ganito eh. Surely

Goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Naawit nyo ba sa choir yan? Medyo hinahalungkat na natin sa ating ano, sa ating library ang mga awiting kagaya niyan ano. Pero totoo naman ang sinasabi sapagkat ang mga pagpapala ng Panginoon, they keep on following us. In fact, kahit na nga ipag-pray pa natin yan, hindi naman dahil lang ipinag-pray natin, saka tayo binebless ng Lord. Binebless tayo ng Lord ng bawat araw. Sabi nga, bawat gising is a blessing. Kaya kapag tayo po ay mayroong bagong araw, mayroong mga kinakain, meron tayong shelter, meron tayong naisusuot, meron tayong community, meron tayong fellowship, meron tayong mga nagmamahal sa atin at minamahal natin, ilan lamang yan sa mga blessings ng Lord na ipinapadala niya, whether humingi tayo ng araw o ng gabi o ng ulan, o ng hangin o hindi, ibinibigay ng Diyos ang lahat ng bagay na yan sa ating mga nilalang niya. Kaya purihin ang Panginoon, praise the Lord, dahil sa ang kanyang blessings ay patuloy na humahabol sa atin. At syempre, ang pinakamainam na response ay magpasalamat sa kanya. Sumamba sa kanya, magpuri sa Panginoon at atin nga pong sariwain lagi yan. Ipaalaala natin sa ating mga isip, sa ating mga puso na minsan ay nade-discourage, nade-depress, lalo na sa mga tinututukan ng mga nagbabalita ngayon. Ano? Wala ka namang choice kung hindi syempre bantayan yung mga nangyayari sa governance natin na puro politics ang na-emphasize. Alam niyo po kasi magkaiba yung governance sa politics. Yung governance ay tungkulin ng bawat leader na nahalal at mga kasama nila na mamahala. Kahit ano pa ang sitwasyon, mamahala at sana mabuting pamamahala or good governance. Yun pong politics ay ano yan, syempre hindi yan required pero ginagamit kasi sa ating tinatawag na democratic system, maraming namumulitika para sila ang maiboto para mabigyan ng pagkakataon for governance. At sa governance, andyan na pumapasok yung good or mediocre or bad governance. Sana nga ang naiha-highlight ay good governance, pero ang naibabalita ay the political side of governance. Kaya nakaka-discourage, nakaka-disappoint, minsan nakaka-depress. Kahit po saan nating makitang angulo, sana ay may mga encouraging news naman. Ano. Kaya wala tayong paghuhugutan ng encouragement kung hindi sa Panginoon, hindi sa mga balita ng media, kung hindi sa good news mula sa Biblia. Hindi balita sa media, kung hindi good news mula sa Biblia. Yan po ang pinaghuhugutan natin ng encouragement ngayon. At ang pangako nga sa Psalm 23, surely goodness and mercy will follow us all the days of our lives, kaibigan. Paano mo ginagamit yung goodness and mercy ng Lord sa buhay mo? Paano mo ginagamit ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo? Isineshare mo ba sa iba o sinosolo mo ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay?

0: Maraming salamat sa pagsama mo sa akin dito sa ating global cast ng Life is Beautiful. At syempre, nagpapasalamat tayo palagi sa Panginoon sa mga musicians, sa mga arrangers, sa mga composers ng mga awitin at sa mga kumakanta. Lahat sila nakakasama natin sa ating global cast ng Life is Beautiful. Iba-iba mang lahi, meron man tayong mga original Filipino music o mga foreign music. Lahat po iyan, basta ang layunin ay luwalhatiin ng Diyos, ay atin pong sinisikap na maihatid anumang generation ng galing yan, 70s, 80s, 90s o ngayong panahon ng AI. Wala tayong pinapatugtog dito na AI. Puro po iyan talagang ginawa sa gabay ng Holy Spirit. Kaya maraming salamat sa Panginoon sa bawat nagpapagamit sa Kanya sa iba't ibang mga music ministries na atin naman pong ginagamit din personally para tayo tumatag sa ating pananampalataya. Sandali lamang po.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: Sa ipapawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Life is beautiful.
5: Life is beautiful.
4: Life is beautiful.

Patungo na sa ika-79 na anibersaryo ang Far East Broadcasting Company Philippines at sa mahigit pong 7 dekada, magwawalong dekada na, ano, kasi papunta na siya sa 79th year, ay patuloy pa rin nagbo-broadcast ang FEBC Philippines sa bahaging ito ng mundo para maihatid ang balita ng kaligtasan sa ating mga kapwa-tao. Sabi nga ng FEBC ngayon, until all have heard, hanggang sa lahat ay makarinig ng mabuting balita, gagamitin ang technology na ito para maihatid natin ang kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Life is beautiful. Ito po ang ating global cast kasama ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, dito sa Sydney, Australia. Volunteer tayo at sumusuporta sa mga ginagawa ng FEBC Philippines simula noon hanggang ngayon, kahit na po nag-retire na tayo sa mga ginagawa natin sa Pilipinas, pero nagpapatuloy tayo na maghatid ng mabuting balita sa anumang kaparaanan na kaya po natin sa tulong ng Panginoon. Salamat, nandyan din si Nat, si Reggie, si Benjo at si Jonathan Benaya, ang ating mga Manila production team, at syempre kayo na nakakasama natin palagi. Believe nga ako sa inyo eh, sa oras na ito ay nandyan kayo, ha? Magkakasama tayo. Sayang nga lamang wala tayo sa Facebook eh, kaya hindi ko nalalaman kung ano ang inyong mga comments and suggestions, ano? Pero maraming salamat dahil nandyan ka dito sa ating global cast ng Life is Beautiful.

Kanina po ay napasimulan natin sa ating pagbubulay-bulay itong ilang bahagi ng Psalm chapter 23. Ito ngang nagsasabi na siguradong-sigurado ang kabutihan at ang kahabagan ng Diyos ay susunod sa atin sa lahat ng araw ng buhay natin at tayo ay mananahan sa kanyang kaluwalhatian. Psalm chapter 23, iyan po yung ending noong chapter na yon. Ano? Iyan po ay pwede nating basahin bilang isang vision o pangarap o pangitain, pero iyan din po ay isang bahagi ng literary sa Biblia kasi iyan ay isang tula / song o awitin. At masasabi din po natin na iyan ay present reality, nangyayari yan sa panahon natin ngayon. Kasi nga sabi ko kanina, ang biyaya ng Diyos talaga namang dumarating sa atin araw-araw. Surely goodness and mercy continues to be with us and within us sa lahat ng araw ng buhay natin. Ngayon, ito pong sinasabi na tayo ay mananatili, mananahan sa kanyang kaluwalhatian. It's also a present day reality. Naluluwalhati ba ang Diyos sa buhay natin? At niluluwalhati, ginoglorify ba natin ng Lord sa pamamagitan ng ating buhay? Hindi lamang po yan sa pamamagitan ng pagsisimba, hindi lamang yan sa pamamagitan ng pagsiserve sa mga church ministries. Mas mainam po, mula Lunes hanggang Sabado, kapag wala tayo sa church, ay niluluwalhati natin ng Diyos sa atin pong pakikitungo sa ating kapwa-tao. Alam nyo, hindi naman po natin kailangang binabanggit lagi ang salitang Diyos o Jesus sa ibang mga tao para tayo makapagbigay ng glory sa Panginoon. Sa pamamagitan po minsan ng ating tahimik na paglilingkod, pamumuhay, pakikitungo, pakikisalamuha sa mga nakakasama natin sa business, ano, sa mga nakakasama natin sa trabaho, sa mga nakakasama natin sa sasakyan o dyan sa mga pamilihan, ano. Ito pong kaluwalhatian ng Diyos pwedeng makita at maramdaman sa pamamagitan natin in many ways kahit na hindi po natin binabanggit ang salitang Diyos o Jesus. Lalo na po kapag nasa ibang bansa kayo naninirahan, dito po sa Australia, very multicultural at ang paggamit sa salitang Diyos ay maraming pwedeng pakahulugan. Pwedeng iyan ay sabihin na very religious ka o kaya naman yung salitang God para sa mga hindi naniniwala sa Diyos ay pinagtatawanan nila o nirerespeto ka nila pero hindi nila tinatanggap, pinagtatawanan ka ng lihim. O kaya naman para dun sa may mga ibang religion, ang salitang God ay pwedeng tumukoy sa mga Diyos-Diyosan o sa mga paniniwala nila sa Diyos na hindi naman pareho ng paniniwala ng mga sumusunod sa Biblia. So yung salitang God o yung pagbanggit sa pangalan ni Jesus in an international setting, pwede pong maraming pakahulugan at maraming mga associated na mga meanings, damdamin at mga bahagi ng history. Kaya bagaman pwedeng banggitin, binabanggit ang pangalang Jesus o God sa atin pong pamamahayag, mas malakas pa rin po yung sa tulong ng Holy Spirit kahit tahimik tayo pero yung pamumuhay natin ay nagbibigay ng luwalhati sa Diyos, yung ating mga gawi, yung ating mga behaviors, yung ating mga moods, ha? Pati mood, oo. Pati ang ating mga pagkilos, pagngiti o kaya naman ay pagsang-ayon o pagtutol, yan pong lahat ng iyan ay pwedeng gamitin ng Holy Spirit para mabigyan ng luwalhati ang Diyos at makapaglapit ng mga tao sa kanya in verbal or non-verbal ways. Kaya naman, sabi dun sa awitin, I will dwell in the house of the Lord forever. Yun pong house ng Lord na yon ay hindi magsisimula kapag tayo ay namayapa. Kung hindi nagsimula na noon pa man, nagpapatuloy hanggang ngayon at magpapatuloy pa. Sana i-share po natin yung house of the Lord na yon sa pamamagitan ng buhay natin sa ating mga kapwa-tao. Kung kailangan natin ng mercy, kailangan natin ng grace para magawa iyan, available naman, napakadami, ibinibigay ng Diyos sa atin araw-araw para tayo ay makapaghatid, makapagbahagi ng mabuting balita. Sa

Tayo po ay magpray. Panginoong Diyos, maraming salamat ang inyong kaharian ay nagaganap sa lupa kung papanong ito'y nagaganap sa langit. Tulungan po ninyo kami na magpatuloy sa aming paglalakbay sa buhay na ito upang ang inyong paghahari na nasa langit ay patuloy naming maranasan dito sa lupa at ang Panginoong Jesus ay aming maipahayag sa pamamagitan ng iba't ibang mga pamamaraan. Maraming salamat sa Kanya na kasama ko sa mga sandaling ito. I-bless po ninyo siya ng inyong katatagan, kalakasan, kaligtasan, kapayapaan at kagalakan araw-araw at tinatanggap namin ang lahat ng inyong mga blessings sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Siya nawa.

Thank you, thank you, thank you sa inyong pagsama sa ating global cast ng Life is Beautiful. At silip-silip lamang po sa ating Facebook page na Maging Ubas o kaya naman sa ating YouTube channel na The Grape City Media. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, dito sa Sydney, Australia. I am glad you are with me. Stay safe and the Lord bless you.

Sinasabi sa John 3:16, "Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan." Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinaka-pinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10 talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang ganap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5 talatang 9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
0: Ito ang hardin ng panalangin.

Isang pinagpalang Sunday sa inyo, mga kaagapay. Ang bilis ng araw, talagang patuloy natin napapatunayan ang kabutihan ng Panginoon sapagkat nananatili siyang tapat sa kabila ng mga pagsubok. Bago po tayo magtungo sa ating mga bahay panambahan, sa ating paglilingkod, sa ating simbahan, sa araw na ito, magandang tayo po muna ay magsama-samang manalangin sa ating Panginoon. Pastor Ronald Llobrera po ito para sa Hardin ng Panalangin. Tayo po ay broadcasting mula rito sa taluktok ng One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Ako ang inyong ordinero tuwing Biyernes hanggang Linggo sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan at napapanood tayo sa Facebook Live at YouTube ng DZAS, ganun din sa 702 DZAS app. Kagapay nawa ang araw na ito ay mapuno ng pagpapala at pagkilos ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Simulan natin ang ating programa sa isang panalangin. Panginoon, sa oras pong ito kami po'y lumalapit sa inyo, kami po'y nagtitiwala at nananampalataya sapagkat hawak niyo po ang lahat ng bagay, lahat ng panahon, lahat ng pangyayari sa aming mga buhay. Pinagkakatiwala namin sa inyo lahat, Panginoon, anumang sitwasyon, anumang kalagayan ang pinagdadaanan ng bawat isa. Panginoon, naniniwala po kami na lagi kayong tapat kahit pa sa mga panahon na marami kaming pagkukulang sa inyo. Panginoon, pinagkakatiwala namin muli sa inyo ang aming mga panalangin kahilingan, ang bawat isang kaagapay namin na magpapadala pa lamang ng kanilang mensahe o bawat panalangin kahilingan na ito, Panginoon. Alam namin na ito po ay makakarating sa inyo at inyo pong tutugunin ayon sa inyong perpekto at banal na kalooban. Pinagkakatiwala po namin sa inyo lahat ng bagay sapagkat kayo po ang nakakaalam maging ng aming future, Panginoon. Hawak niyo po ito. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. Kumusta ka na, kaagapay? Kung ikaw ay may prayer needs o panalangin kahilingan, i-comment mo na yan dyan sa ibaba. At masaya po kami dito sa Hardin ng Panalangin na ilapit yan sa ating mabuti at mapagpalang Panginoon. At sakali naman, kaagapay, na tinugon na ng Panginoon ang inyong mga nakaraang panalangin kahilingan, padala niyo po kami ng mensahe at sama-sama po nating ipagpasalamat sa ating Panginoon. At para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa araw na ito, samahan mo ako, magbulay-bulay po tayo ng banal na salita ng Panginoon. Ang sabi sa aklat ng Efeso, kabanatang 6 sa mga talatang 10 hanggang 18, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa impapawid. Kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating sa araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita na kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga
ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng Diablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Put on the full armor of God. Why? For this reason that you may be able to stand. When you go to prayer, you are entering the ground of spiritual warfare. Di mo ba napapansin kaagapay na napakadaming sagabal kapag gusto mong manalangin or mag-quiet time sa presensya ng Panginoon? Nandyan yung aantukin ka, nandyan yung maalala mo yung mga kaaway mo, maalala mo yung mga pautang mo, hanggat mabagot ka na at hindi ka na lang mananalangin.

bulletproof vest yung hindi na tinatalaban ng bala. Paniguradong hindi sila basta-bastang mababaril sa delikadong parte ng kanilang katawan, ang dibdib o puso. And even in ancient times, nung unang panahon, ang mga mandirigma ay laging nakasuot ng baluti. Kahit ang mga armas pa noon ay bato, pana at sibat, lagi silang may proteksyon. Walang sundalo, pulis o mandirigma ang sabak lang ng sabak na walang proteksyon at parang nagyayabang lang. Sapagkat alam nilang in a split of seconds, pag tinamaan sila, maaari sila mamatay o mabalda. We as Christians, we are exposing in a battle. We really need a protection. Kawawa naman ang mga mananampalatayang nakatambad lang ang sarili sa mga bala at palaso na pakakawalan ni Satanas. Kaya maraming mananampalataya ang talunan. Kaagapay mahalata mo yung may mga simptomas ng pagiging talunan. Una, madaling ma-offend. Madaling umusbong sa kanila ang rebellious spirit. Ikalawa, kapag may nakitang problema, hindi siya magiging part ng solusyon, kundi mas lalong pabibigatin niya ang problema at madalas negative ang mga comments. Ikatlo, madaling panghinaan ng loob. Nawawalan kaagad ng pag-asa. Kaapat, tinatamad sa mga gawain sa ubasan ng Diyos, sa churchman, sa work, o sa kanilang pamilya, sa kanilang tahanan. Ikalima, tinutulugan ng pangangaral o sermon ng mga ngaral o ng pastor. Ito yung mga taong may tama na. Konti na lang, kung hindi pa mag-iingat, tuluyan na silang magiging talunan. We really need a breastplate. And this is the breastplate of righteousness. The breastplate of righteousness does the same thing. The breastplate of righteousness does the same thing for you and me today. It provides protection in the battle against the enemy. The breastplate of righteousness is an important part of our spiritual armor, because it protects and covers our hearts. Our emotions and our affections are both need to be guarded if we are to bend off the temptation of the wicked one. Sapagkat dito po madalas natatalo ang mga mananampalataya, emotions and affections, loves and likings. Kaya subukan mo siyang sitahin o ikorek, siya ay agad-agad manghihina. Tanda ito ng malapit ng maging talunan ng isang mananampalataya. Madali mong mahalata ang mga tao o mga mananampalatayang walang suot na breastplate of righteousness. Very emotional sila. At pati si Lord minsan nako-question nila sa mga nangyayari sa buhay nila. Bakit? Sapagkat wala kasi silang cover or protection. Kaagapay mahalaga na isuot natin sa ating dibdib ang baluti ng katwiran na magsisilbing tatakip sa ating mga puso at damdamin upang maging matibay at maging matatag ang ating pananampalataya anuman ang pagdaanan nitong bagyo, anuman ang pagdaanan nitong kalamidad o pagsubok ng buhay, mananatiling matatag at matibay sa pananampalataya. Sa Diyos ang papuri.

0: sa diwa ng pagkakaisa. Ating idalangin sa Diyos ang ating sambahan.
1: Ako nga po pala si Pastor Joseph Gador Mirin. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos at mapagpalang Ama, maraming maraming salamat sapagkat lalo pang nagiging maliwanag ang sinasabi ng inyo pong banal na kasulatan.

0: sa mga pangyayari na gaganap sa buong mundo. Kaya ang akin pong dalangin ama, na nawa kami pong mga manggagawa, mga miyembro ng mga kaiglesyahanan sa iba't ibang dako ng mundo ay lalo pang magkaisa na manalangin, na humingi ng iyong tulong na magpadala kayo ng marami pang mga misyonaryo sa iba't ibang dako ng mundo para ipalaganap, ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan. Napakarami pa pong mga nangangailangan ng kaligtasan. Kaya tulungan niyo po kami, Ama, na lalo pang maging mainit ang aming pong mga puso sa gawain po ng misyon. Kaya pagpalain niyo po ang lahat ng mga manggagawa ninyo, lahat ng mga miyembro na talagang kalakip kasama sa gawain ito. Kung meron pa pong iba na hanggang ngayon ay hindi pa po nagiging bahagi, ipuin niyo po ang kanilang puso't kaisipan upang sa ganun ay masunod namin ang inyo pong ipinag-uutos sa amin. Panginoon, ito pong lahat ay akin pong hiniling at dinadalangin sa matamis na pangalan lamang ng aming Panginoon at Tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen at Amen.
1: Sa sandaling ito, kagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos at ipanalangin ang mga kahilingang panalangin ng ating mga kaagapay. Tayong lahat ay manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, muli kami po ay lumalapit sa inyo. Idudulog sa inyo, Panginoon, ang bawat panalangin kahilingan ng aming mga kaagapay. Naniniwala po kami, Panginoon, na ito po ay inyong tutugunin sa tamang panahon ninyo, Panginoon. Lord, nilalapit namin sa inyo ang aming kapatid na si Alisa Nicole Mercado. Ang aming panalangin po para sa kapatid na ito ay para sa kanyang mami, Panginoon, na sumasailalim sa chemotherapy, Panginoon. Na Lord, kayo pa magbigay sa kanya ng kalakasan at positibong pananaw sa bawat araw. Patuloy din namin nilalapit, Panginoon, si Nathaniel Cruz, Lord. Ang kanyang panalangin ay para sa kanyang pag-aaral, Panginoon. At siya po ay graduating student ngayon. Siya din po ay kinakabahan at parang nagkakaroon po siya ng doubt, Panginoon, sa kanilang defense, Panginoon. Lord, walang imposible sa inyo. Tulungan mo siya, Lord, na maging positibo at magtiwala lamang po sa inyo, Panginoon, ang aming kapatid na ito. Amin din pong pinagpipray si Vanessa Joy de la Peña, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay sa kanyang asawa na OFW na mag-iisang taon na po silang hindi nagkikita, na sana patuloy siyang ingatan ninyo, Panginoon, anuman ang situation ng aming kapatid na ito na asawa po ni Vanessa de la Peña. Panginoon, pinagpe-pray din namin si Miguel Lorenzo Castro, Panginoon. Healing ang aming panalangin para sa kanya at matagal na po siyang nakakaranas ng anumang anxiety o pag-aalala, Panginoon. Lord, at dalangin din niya na naway kayo po, Panginoon, ng kanyang maranasan, ang kapayapaan ng puso at isip, Panginoon, ni kanya pong maranasan. Ipinagpe-pray din namin si Cheska Ann Villamor, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay sa kanyang trabaho, Panginoon. Siya po ay nasa probationary period pa lamang. At ang aming dalangin na loobin niyo po na siya po ay ma-regular sa kanyang trabaho na pinapasukan. Patuloy din namin itinataas sa panalangin si Ethan Gabriel Flores, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay sa kanyang relasyon sa kanyang ama, Panginoon. Patagal na po silang mayroong konting alitan o tampuhan, Panginoon, at ang kalooban ng aming kapatid na ito ay maayos na po, Panginoon. Lord, kayo po ang Diyos ng pag-ibig na magiging sentro sa mga taong naniniwala sa inyo, Panginoon. Lord, patuloy din namin nilalapit sa panalangin si Samantha Claire Gonzalez, Panginoon, para po sa kanyang baby na pinanganak, Panginoon, ng

maaga kaysa sa inaasahan nilang time o kabuanan, Panginoon. Sana maging maayos at dalangin namin, Panginoon, na sa kanyang paglabas sa ospital ay maging maayos lahat at mabilis po ang development ng magandang kalusugan sa kanyang baby, Panginoon. Lord, maraming salamat po at ipinagpipray din namin si Jared Vincent Tan, Panginoon. Ang kaming prayer para sa kanya ay i-guide niyo po siya. Hindi niya malaman kung itutuloy niya yung kurso na kanyang kinukuha o magsishift sa ibang kurso, Panginoon. Lord, maging firm itong aming kapatid na ito sa decision na naway magtiwala sa inyo, ipagkatiwala sa inyo, Panginoon, anumang kanyang gagawing desisyon, Panginoon. Patuloy pa rin namin ipinagpipray si Monique Reyes, Lord, ang aming pananayat para sa aming kapatid na ito ay para sa kanyang pamilya, Panginoon. At sana matapos na ang mga hindi pagkakaunawaan at maibalik ang pagkakaisa sa kanilang tahanan. Panginoon, walang imposible sa inyo. Patuloy din namin nilalapit sa inyo si Caleb Martin Soriano, Panginoon. Ang aming panalangin ay provision para sa aming kapatid na ito at niniwala kami na sa mga taong kayo ang sentro, kayo ang Diyos, Lord, hindi nyo po bibiguin. Pinagpe-pray ko rin, Panginoon, ang aming kapatid na ito na siya rin po ay breadwinner sa kanyang pamilya, Panginoon. Lord, sana ang aming dalangin ay patuloy na pagkalooban niyo po siya ng sapat na trabaho at lakas, Panginoon, para kay Caleb Martin Soriano. Panginoon, maraming maraming salamat po at alam namin na ang inyong pagtugon ay hindi nadidelay sapagkat perpekto ang inyong kalooban. Patuloy naming pinagpipray, Panginoon, sa oras na ito si Sister Abby Dailo, Panginoon, yung kanyang business, Lord, patuloy niyong pagpalain, maging ang kanyang kalusugan, Panginoon. Makita niya at maranasan niya ang inyong pagpapala, physical and spiritual. Ganon din po, aking pinagpipray, Panginoon, Sister Maria Cristina Aquino. I-bless niyo po ang aming kapatid na ito, pagpalain niyo siya at ang kanyang buong pamilya. Pinagpe-pray ko rin, Panginoon, si Sister Telma Manjares, Lord, good health para sa aming kapatid na ito. Salamat po sa patuloy niyang pananalangin at pag-support sa FEBC. Pinagpe-pray ko po ang kanyang anak na si Gladimay Manjares Alfino, Panginoon. Lord, ang inyong kalooban ang masunod na magkaroon po sila ng baby sa lalong madaling panahon. So I declare blessing, Panginoon, para sa aming kapatid na ito sa mag-asawang gusto nang magkaroon ng baby, Panginoon. Alam namin hindi nyo po sila bibiguin kung inyo pong luluubin, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Patuloy ko rin pinagpipray, Panginoon, sina Nanay Biring Marquez, Sister Leia Marquez, Panginoon, at si Pastor Pablo Marquez at ang buong Marquez family, Panginoon. I-bless niyo po ang aming mga kapatid na ito sa lahat ng oras at ang aking dalangin, magandang kalusugan at healing din, Panginoon, sa anumang karamdaman na nararanasan nila sa mga panahong ito. Pinagpe-pray din namin, Panginoon, Sister Nora Cancela, Panginoon, patuloy niyo siyang ingatan, patuloy niyo siyang palakasin at ang buong kanyang tahanan, ang Cancela family. Ganun din kay Sister Lilian Guerrero, Lord, ang provision at pag-iingat ninyo ay lagi niyang maranasan, Panginoon, nasaan mang probinsya siya nandoon. Pinagpe-pray ko rin si Sister Corazon Holandes, Panginoon. Ang aming kapatid na ito ay patuloy niyang bigyan ng kalakasan, karunungan sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. Ingatan niyo po ang kanyang buong sambahayan. Ganon din, akin pong ipinagpe-pray sa oras na ito, si Mami Auring Sumulong, Panginoon, at ang buong Sumulong family. Lord, maraming salamat po sa patuloy na pagiging bahagi ni Mami Auring, Panginoon, sa gawain po ng FEBC noon pa hanggang ngayon, Panginoon. Ginagamit niyo po sila as an instrument of blessings, hindi lang po sa kanilang pamilya o maging sa mga gawain ninyo, Panginoon. Marami pong salamat. Ipinagpe-pray ko rin sa oras na ito, O Diyos, si Brother Leo Abisamis, Panginoon, na nasa USA na po siya ngayon. Lord, ang aking pasasalamat ay
iniaalay sa inyo sa kanyang pag-iingat, Panginoon. At salamat din sa kanyang pagdalaw dito sa FEBC at nalaman namin ang mga kanyang paglilingkod, Panginoon, at partnership at pagiging part, Panginoon, ng patuloy na nananalangin para sa Far East Broadcasting Company. Maraming salamat sa aming mga kaagapay na ito. Patuloy niyo po silang ingatan at palakasin. Patuloy ko rin pinagpipray si Brother Pastor Edgar Cruz, Panginoon, na bumabiyahi po ng bus from Monumento to Malolos. Panginoon, ang pag-iingat niyo po sa aking kapatid na ito, Pastor Edgar Cruz, Panginoon, na kasalukuyang bumabiyahe. Lord, patuloy niyo ingatan at ang kanyang buong pamilya, Panginoon, at ang bus na kanyang minamaneho ay patuloy niyo pong ingatan. I-cover niyo po ng inyong banal na dugo at laging kaligtasan, kapayapaan ang maranasan nila habang sila ay bumabiyahe sa pagmamaneho ni Pastor Edgar Cruz. Panginoon, maraming salamat. Pinapupurian namin kayo at dinadakila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kagapay, magkarinig muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa Radyo Online at dito sa Channel 185 sa Signal sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat po tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi nagkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

Ako po si Pastor Jim Villafuerte ng CBN Asia. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, patuloy po namin idinadalangin ang aming bansa, lalo na ang aming ekonomiya. Dalangin po namin ang aming mga pinuno, ang aming opisyal sa gobyerno, ekonomista at mga mambabatas na siyang may tungkuling sa pagpapalakas ng ekonomiya ng aming bansa. Bigyan mo sila ng katalinuhan at tamang pagpapasya upang maipatupad ang mga batas at programa na tunay na makatutulong sa bawat Pilipino. Huwag silang mahulog sa tukso ng katiwalian kung hindi naway maipaira nila ang katapatan at malasakit sa kanilang paglilingkod. Panginoon, basbasan mo ang aming mga negosyante at namumuhunan sa aming bayan upang maging bukas palad sila sa pagbibigay ng oportunidad sa iba. Naway magtagumpay sila hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi upang makatulong din, magbigay ng trabaho at magpaunlad sa aming bayan. Ipagkaloob mo rin sa kanila ang tamang pagpapasya upang patuloy nilang maitaguyod ang kanilang mga negosyo sa kabila ng mga hamon ng ekonomiya. O Panginoon, patuloy po namin itinataas at pinagdarasal ang kalakasan at katatagan ng ekonomiya ng Pilipinas. Sa kabila ng mga krisis at pagsubok, naway patuloy itong bumangon at lumago upang makinabang ang bawat Pilipino. Idinadalangin namin ang tamang

0: gamit ng likas na yaman at ang makatarungang distribusyon nito at tunay na kaunlaran, hindi lamang para sa iilan, kung hindi para sa lahat. Panginoon, higit sa lahat, ipinapanalangin namin na ang bawat Pilipino ay magtiwala sa iyo bilang tunay na pinagmumulan ng lahat ng biyaya. Turuan mo kaming maging masaya, matyaga, at magpakumbaba habang nagtitiwala na ikaw ang magbibigay sa amin ng aming pang-araw-araw na pangangailangan. Naway matuto kaming magbahagingan at tumulong sa isa't isa upang sama-sama naming maranasan ang iyong katapatan at kabutihan hindi lamang sa amin, pati sa aming bansa. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen.
1: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
2: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
1: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
2: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
3: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
4: Ito ang 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
5: sa FEBC.ph
4: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
6: Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
7: Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay.
8: Ito ang inyong lingkod, Bishop Joey Umali ng The Filipino Evangelical Methodist Church. Bumabati sa iyo ng isang mapagpalang araw. Purihin ang Diyos sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Bago tayo magpatuloy, nais ko munang batiin sa araw na ito ng happy, happy birthday si Doctora Ace Perez. At ngayong araw na ito ay ika-12th wedding anniversary rin nila ni Brother Rod Perez. Belated happy birthday noong nakaraang June 19 kay Kuya Cesar Isguera. At gayon din, advance happy birthday sa aming apo na si Bea Gabriel Umali at kay Doc Elaine De Vega at sa kanyang kakambal na si Mildred. Happy listening kina Nanette Palencia, Pastor Yong Ginto, Ate Marife Trono, Gina Fajardo, Linela Chualong, Maria Guevara de la Cruz, Luz de la Cruz Canlas, at kay Kuya Romulo Rosena.

0: Napakaraming kahirapan sa kasalukuyan na sumusubok sa ating pananampalataya. May mga nahihirapan sa kabuhayan. May mga humaharap sa mabibigat na karamdaman, tunggalian sa loob mismo ng pamilya, matinding kabiguan, pagpupwera at pag-uusig. Paano ba natin haharapin ang mga ito? Saan tayo kukuha ng lakas? Sasagutin natin ito sa pamamagitan ng ating pagbubulay-bulay sa Mateo 10:26 hanggang 33. Hayaan ninyong basahin ko ang Mateo 10:26 hanggang 33. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ay ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibinubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan sa lansangan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Hindi ba't ipinagbibili sa halaga ng isang salaping panso ang dalawang maya? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong ama. At kayo, maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Kaya huwag kayong matakot. Igit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang sino mang ikaila ako sa harap ng mga tao ay ikakaila ko rin sa harap ng aking amang nasa langit. Sa maraming pagkakataon, ang takot ang nagiging pinakamalaki nating kaaway. Wika nga ng yumaong si Franklin Roosevelt, ang 32nd President ng US, ang tanging dapat nating katakutan ay ang takot mismo. Ibinubulong sa atin ang takot ang mga sumusunod. Paano kung lumala ang sitwasyon? Paano kung pabayaan tayo ng Diyos? Ano ang mangyayari sa atin? Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Napakaraming paano at ano. Sa harap ng matinding pagkatakot, sinasabi ni Jesus ang isa sa pinakamakang nakapagpapaginhawang pangungusap sa Ebanghelyo, the most comforting statement in the gospel, nang sabihin niyang, "Huwag kayong matakot." Sa ating aralin, ipinaliwanag ni Jesus sa kanyang mga alagad kung bakit kinakailangan nilang mabuhay ng buong tapang sa isang daigdig na punong-puno ng galit. Sinabi niya ito sa kanyang mga alagad habang isinusugo sila upang ipangaral sa mga tao ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Hindi nangako si Jesus ng isang madali at ligtas na daan. Sa halip, ang ipinangako niya ay ang presensya ng Diyos, ang pag-iingat ng Diyos, at ang siguradong tagumpay sa mga kamay ng Diyos habang naglalakbay sa mapanganib na daan. Sa araling ito'y matutuklasan natin ang apat na dahilan kung bakit maaari tayong manatiling tapat sa Diyos at manatiling matapang sa harap ng mahihirap at mapanganib na sitwasyon ng buhay. Una, huwag matakot sapagkat ang katotohanan ang siyang mananaig sa bandang huli. Wika sa verses 26 and 27 ng ating aralin. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ay ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibinubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan sa mga lansangan. Winarningan ni Jesus ang mga alagad, nahaharap sila sa mabibigat na tunggalian at pag-uusig. Sila'y hahamakin, pagbibintangan, pararatangan, pahihirapan at ipagtatabuyan. Nauna riyan, doon sa verse 25, ipinaalala ni Jesus sa mga alagad na kung siya'y ininsulto at tinanggihan, umasa sila na ito rin ang kanilang mararanasan. Ngunit pagkaraang sabihin ito, sinabi niya na hindi sila dapat matakot sapagkat ang hatol ng mga tao'y pansamantala lamang, samantalang ang katotohanan tungkol sa Diyos ay panghabang panahon. May mga pagkakataon na tila natatalo ang katwiran. May mga pagkakataon na tila mas malakas ang kasinungalingan kaysa katotohanan. May mga pagkakataon na nananagana ang kasamaan. May mga pagkakataon na tila walang halaga ang katapatan. Ngunit tiniyak ni Jesus sa kanyang mga alagad na isang araw ay mahahayag ang lahat. Nakikita ng Diyos ang mga bagay na hindi nakikita ng mga tao. Sa bandang huli, mabubulgar ang mga motibo ng puso, ang katapatan ng mga mananampalataya at ang katarungan sa kaharian ng Diyos. Maraming Kristiyano ang nasisiraan ng loob sapagkat tila hindi pinahahalagahan ang kanilang paglilingkod at katapatan. Isa ka marahil sa mga naglilingkod ng tahimik sa mahabang panahon, o nagtiis ng may katsagaan, o nanatiling tapat sa salita ng Diyos habang ang iba'y nagkompromiso. May kwenta ba sa iba ang mga ginawa mong ito? Tandaan mo, sa Diyos walang nalilingid na anuman. Walang nakalalampas sa Diyos. Dumating na ang panahon na ihahayag ni Kristo ang lahat at ibabangon at pararangalan niya ang kanyang mga lingkod. Kaya't huwag mong susukatin ang iyong tagumpay sa pamamagitan ng pagkilala ng tao. Sukatin mo ito sa katapatan mo sa Diyos na siyang magpaparangal sa iyo. Wika sa verse 27. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ay ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibinubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan sa lansangan. Tinatawagan ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na huwag lamang maniwala sa katotohanan, kundi buong tapang na ipahayag ang katotohanan. Ang takot ay maaaring magpatahimik sa mga mananampalataya. Kinatatakutan natin ang kritisismo, ang pagtanggi sa atin ng tao, ang pagiging kakaiba. Mas madali kasi ang manahimik, ang makisabay sa agos, at ang tumulad sa ginagawa ng iba. Gayunman, tinatawagan ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na ipahayag ng buong tapang at hayagan ang ebanghelyo. Ang mensaheng ipinagkatiwala sa ating mga tagasunod ay lubhang napakahalaga para itago. Ikalawa, huwag matakot sapagkat hawak ng Diyos sa kanyang makapangyarihang mga kamay ang iyong buhay. Because of verse 28, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, kunit hindi naman nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. This is a very strong statement. Sa pananalitang ito'y tinuturuan ni Jesus ang kanyang mga alagad na itama ang mga prioridad nila sa buhay. Maaari tayong saktan ang ating kapwa physically. Maaari tayong ikulong, pahirapan o kaya'y patayin. Ngunit hindi nila maaaring galawin at pakialaman ang may kinalaman sa buhay na walang hanggan ng isang tao. Tanging ang Diyos lamang ang may kapangyarihan sa bagay na ito. Kaya ang Diyos lamang ang dapat nating katakutan. May dalawang uri ng takot ang binabanggit sa Biblia. Ang takot sa tao at takot sa Diyos. Kapag ang takot sa tao ang nakapangibabaw sa atin, humihina ang ating pananampalataya. Kapag ang takot sa Diyos ang nakapangibabaw naman sa atin, lumalakas at tumitibay ang ating pananampalataya. Haharapin na ng mga alagad ang matinding pag-uusig dito sa ating pinagbubulay-bulay. Marami sa kanila'y mamamatay sa marahas na pamamaraan dahil sa kanilang pananampalataya. Ngunit sa kabila nito, itinuro sa kanila ni Jesus na hindi ang kamatayan ang pinakamalalang maaring mangyari sa kanila, kundi ang pagkakahiwalay nila sa Diyos. Yes, the greatest tragedy that could happen to us is separation from God. Marami sa atin ngayon ang nahaharap hindi sa panganib ng kamatayan. Nahaharap tayo sa ibang uri ng pagkatakot na sumusubok sa ating pananampalataya. Pagkatakot na mabigo, pagkatakot na mapulaan, pagkatakot na mawala ang social status, pagkatakot sa kawalang katiyakan ng buhay. Sa harap ng lahat ng ito, ipinapaalala sa atin ni Jesus na ang opinyon ng tao'y pansamantala lamang, samantalang ang hatol ng Diyos ay pang walang hanggan. Kapag inilagay natin ang Diyos sa sentro ng ating buhay, mawawala ng kapangyarihan ang lahat ng ating pagkatakot. Kapag natakot tayo sa Diyos, wala nang iba tayong maaaring katakutan. Maging ang kamatayan ay mawawalan ng kamandag. Ikatlo, huwag matakot sapagkat napakahalaga mo sa paningin ng Diyos. Ganito ang wika sa verses 29 hanggang 31. Hindi ba't ipinagbibili sa halaga ng isang salaping tanso ang dalawang maya? Kayman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong ama. At kayo, maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Isa ito sa pinakamagandang paglalarawan sa Ebanghelyo. Napakamura lang ng maya. Wala siya talagang halaga sa mata ng tao. Pero sa mata ng Diyos ay napakahalaga ng mga maya kung kaya't pinangangalagaan niya ang mga ito. Kung mahalaga sa Diyos ang mga maya at lubos niyang pinangangalagaan, lalo na ang mga tao. Biruin mo. Ayon sa ating aralin, bilang ng Diyos maging ang ating mga buhok. Ganoon siya ka-concern sa atin. Ganoon niya kaalam ang mga bagay-bagay tungkol sa atin. Hindi sinabi ni Jesus na paminsan-minsan ay sinusubaybayan niya tayo. Ang sabi niya ay nalalaman niya ang lahat tungkol sa atin. Kilala niya tayo, buong-buo, kumpletong-kumpleto. Walang nakakalusot sa kanyang pangmasid. Bawat luha, bawat pakikipaglaban, bawat panalangin, bawat pagdurusa, alam lahat yan ng Diyos. Walang mananampalatayang nakakalimutan ng Diyos. Ganito ang paniniyak ni Jesus sa verse 31. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Marami ang nakikipaglaban sa damdamin na sila'y pinabayaan. Dahil sa kahirapan ng buhay, maaaring may mga nagdududa kung may pakialam pa sa kanila ang Diyos. Alam niyo ang tugon ng Diyos? Oo, nakikita niya tayo. May pakialam siya sa atin. Nakikilala niya tayo. May malasakit siya sa atin. Kung may mabigat kang pinagdaraanan, alalahanin mo na nalalaman niya ng Diyos. Naririnig niya ang iyong mga daing, hindi siya malayo sa iyo. Ngunit, hindi ito nangangahulugan na hindi na magdurusa ang isang mananampalataya. May nahuhulog pa ring maya. May nagdurusa pa ring mananampalataya. Ngunit kung mahulog ka man o magdusa ka man, siguradong iingatan ng Diyos ang iyong kaluluwa. Siguradong hindi mawawala sa iyo ang buhay na walang hanggan. Ika-apat, huwag matakot sapagkat kikilalanin at gagantimpalaan ng Diyos ang iyong katapatan. Wika sa verse 32. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Kaya tang huling panawagan ni Jesus ay maging tapat sa kanya. Bagamat ang pananampalataya ay personal, hindi ito pribado. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na maging katulad niya. Mahaharap ang mga mananampalataya sa pressure na manahimik. Ngunit pinaaalalahanan ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na maging matapat sa kanya. Ang gantimpala ng katapatan ay buhay na walang hanggan. May mabigat na babala si Jesus doon sa verse 33. Ganito ang wika niya. Ngunit ang sino mang ikaila ako sa harap ng mga tao ay ikakaila ko rin sa harapan ng aking amang nasa langit. Ipinapaalala sa atin ang babalang ito. Nang tunay na pananampalataya ay nagtatapat hanggang wakas. Ang tunay na alagad ay nananatiling tapat kay Jesus kahit na ang pagsunod ay mga hulugan ng pagsasakripisyo. Magpapatuloy ba tayo sa pagsunod kay Jesus dahil maginhawa itong gawin? O magpapatuloy tayo sa pagsunod kahit na ito'y mahirap at nangangailangan ng pagsasakripisyo? Kapag kumatok ang takot sa iyong puso, alalahanin mo ang sinabi ni Jesus, huwag kang matakot, higit kang mahalaga kaysa maraming mga maya. Tayo'y manalangin. Maraming marami pong salamat, banal naming Ama, na tinanggap namin ang katiyakan mula sa salita ng iyong anak na si Jesus, na kung kami man ay humaharap sa napakaraming mga hamon at pagsubok ng buhay, hindi kami dapat matakot sapagkat siya'y kasama namin, tutulungan kaming magtagumpay. Panginoon, sino mang nakikinig ngayon na may mabibigat na pinagdaraanan sa buhay, naway sabihin mo sa kanya, hindi siya dapat matakot sapagkat hindi mo siya iiwan ni pababayaan man. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Hanggang sa muli, ito si Bishop Joey Umali, nagsasabi sa iyo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas.
1: Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isaisip at isabuhay para sa matagumpay na pamumuhay.
2: Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agabay ng Sambayanan.
3: Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po si Pastor James Litika. Tayo po ay manalangin ngayong araw na ito. Panginoon, kami po ay dumudulog sa iyong harapan. Nagpapasalamat po sa pagkakataon na mayroon kaming paraan upang manalangin at idaing Panginoon ang aming mga OFW na nasa iba't ibang parte ng mundo. Although nalalaman po namin, Panginoon, na sila po ang pinakamalaki at mahalagang ang katyaman, ika nga, ng aming bayan. Alam din po namin, Panginoon, ang kanilang pinagdaraanan. Malayo sa pamilya, pudpud sa trabaho, maraming bigati at palaisipan. Inilapit namin sila sa iyo ngayong oras na ito. Kasamahin mo sila. Banal na Espiritu, ikaw po ang magparamdam sa kanila ng iyong kapayapaan. Bigyan mo sila, Panginoon, ng panatag na kaisipan ng puso, Panginoon, na nagtitiwala sa iyo. Magpadala ka ng mga tao upang magiging tulong sa kanila. Ilayo mo naman sila, Panginoon, sa mga tao na makakasakit sa kanila. Ngayong araw na ito, Panginoon, kami po ay lumilingon sa iyo. Nagtitiwala, Panginoon, na alam mo ang iyong ginagawa sa lahat ng bagay at lumilingon sa iyo, Panginoon, ng buong puso. Salamat po, Panginoon, sa aming mga OFW. Ingatan mo ang kanilang mga pamilya, ingatan mo, Panginoon, ang kanilang pang-araw-araw na buhay at sa kanilang trabaho. Iparamdam mo, Panginoon, ang iyong dakilang katapatan sa kanila. Salamat po, Ama, na kahit ni minsan ay hindi ka nakukulang sa amin o hindi mo kami nalilimutan. Panginoon, ikaw po ang manguna sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen, at Amen.
2: Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give. Para mag-donate, i-indicate na ito ay para sa Bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat.
4: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702
4: DZAS. Agabay ng sambayanan.
6: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
8: Mga kapatid, magandang linggo ng umaga sa inyong lahat. Sana po ay nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Sunday morning at tayo po ay sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado dito po sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at member po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. By the way, Happy Father's Day po sa lahat ng ama ng tahanan. Nais po nating batiin ng special ang akin kong ama, si Dr. Ed Banzuelo. Yan. Happy Father's Day. At sinasama na rin natin si Pastor Jebo Banzuelo. Yan po ang ilan sa ating kapamilya. Kayo po ay mainam na magkaroon din ng panahon para i-greet, i-treat ang inyo pong mga ama ng tahanan. By the way, dahil Sunday morning ngayon, nais po nating pagpaalala whether kayo po ay mag-worship online or on-site, be there on time. Yan naman po ang ating sabi nga, date sa ating Father in Heaven. So it's very important na tayo po ay merong pagbibigay priority sa atin hong Panginoon. So tayo rin sa ating paglilingkod, we have to give our best at huwag kakalimutan na ang paglaguho sa pananampalataya will greatly impact our conduct and character at magkakaroon ng magandang epekto sa ating mga relationships. So yan po ang ating mga friendly and loving reminders every Sunday morning. Nais din po nating batiin ng good morning ang mga taga-sambahang Kristiyano sa Sumandig. Maya-maya lamang po kami po ay magiging magkasama sa kanila po ako mag-i-speak. At nais din po nating batiin ng happy third year anniversary ang mga taga-IRM Metro San Marcos dito po sa may Kalumpit, Bulacan. Puro Bulacan po tayo ngayon. At sa kanila po mamayang hapon, ay makakasama ko naman po sila sa kanilang church anniversary. So yan po ang ilan po sa ating mga pagbati. By the way, dahil Father's Day ngayon, medyo kukuha tayo ng isang pag-aaral na pwedeng i-relate sa Father's Day. Ano po? Ang akin pong tinutukoy ay galing sa Luke chapter 15. By the way, pagka tinitingnan po natin ang Luke 15, usually ang tawag nila dito is the lost and found section of the Bible. Tama po ang inyong narinig. Bakit? Merong parable of the lost coin. Merong parable of the lost sheep. Siyempre, yung parable of the lost son. No? Diyan po ay makikita po natin dito. So yung lostness ay hindi po pagpapakita ng pag-undervalue. Hindi po. Ang lostness dito ay pagpapakita ng importansya. Yun po ang isa sa mga may kita natin from Luke 15. Kaya hinahanap dahil mahalaga. Well, of course, ito pong Luke 15 as a parable ni Jesus can be connected sa ating paglapit sa atin pong Ama sa Langit. Pero maganda ho yung ginamit ng Panginoong characterization. It's about a father at yung kanyang mga anak. Actually, hindi nga daw dapat ito parable of the lost son, but the parable of the loving father. At dito po makakakuha tayo ng mga pwede nating apply na principles para po rin sa atin hong mga relationships na panglupa. Ang mga talata po dito sa Luke chapter 15 verses 11 onwards ay ganito pong sinasabi. Jesus continued, "There was a man who had two sons. The younger one said to his father, 'Father, give me my share of the estate.' So he divided his property between them. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of that country, who sent him to his fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. When he came to his senses, he said, 'How many of my father's hired servants have food to spare? And here I am starving to death. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants.' So he got up, went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him and kissed him. The son said to him, 'Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son.' But the father said to his servants, 'Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found.' So they began to celebrate. Meanwhile, the older son was in the field. When he came near the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked him, 'What was going on?' 'Your brother has come,' he replied, 'and your father has killed the fattened calf because he has him back safe and sound.' Now the older brother became angry and refused to go in. So his father went out and pleaded with him, but he answered his father, "Look, all these years I have been slaving for you when you never disobeyed your orders. Yet you never gave me even a young goat so I could celebrate with my friends. But when this son of yours, who has squandered your property with prostitutes, comes home, you kill the fattened calf for him." "My son," the father said, "you're always with me, and everything I have is yours. But we had to celebrate and be glad, because this brother of yours was dead and is alive again. He was lost and is found." No? Grabe ang kwento na ito na ibinigay ng Panginoon. Well, let's just look at it from a literary standpoint. Kung ano po yung laman ng content. No? And gamitin natin sa human relationships. Well, mayroong kasabihan. Hindi mo mapipili yung magiging magulang na iyong makakasama dito sa lupa. Totoo po yan. Yung mga magulang naman, hindi mo mapipili ang mga anak na dadating sa iyo, sa kapanganakan dito po sa lupa. And hindi nyo rin mapipili yung circumstansyang dadatnan ninyo. So merong ganung tatlong factors na unknown na pagdating natin dito, we have to live with, no? Kaya yun ang kahalagahan na tayo po ay merong gabay na makukuha galing sa Panginoon. May mga conditions na mas madali kumpara sa iba, pero parehong nangangailangan ng paunawa at yun nga, instructions kung anong gagawin. Bakit? Kasi una, we lack understanding. No? Kulang tayo ng kaalaman at paano ba ang gagawin? Both yan. Ano ang interaction ng magulang sa anak, anak sa magulang? Paano natin haharapin yung mga sirkumstansya ng buhay? Ang kagandahan ng ating pagbabasa at pag-aaral ng Biblia, nagbibigay detalye. Hindi man perfecto ang mga samahang pangtao, hindi man lahat ay ideal. At kahit ideal, no, ibig sabihin,

belongings. At madalas, ayon sa kanilang customary practice, pag tinignan sa Old Testament, di ba, yung mga panganay na anak na lalaki sa kanila, iginagawad yung mas malaking bahagi. Pero dito, mapapansin natin, yung anak na nakababata, hinihingi na niya yung mana niya. So yung mana technically is the ownership or property ng kanilang ama. Na hinihingi mo yan, parang binabypass mo yung kuya mo, isa yon. Pangalawa, parang pinipwersa mo yung nagmamayari yung ama mo. Yan. At may mga pagkakataon nga eh, yung mana ay dapat maibigay pag wala na yung tatay. So parang hindi mo na sinaalang-alang, no? Yung karapatan at yung kalagayan ng iyong ama. So yun nga, shameless. Pangalawa, parang insult, no? Sa kanyang ama, yung kanyang ginawa. Mapangahas na kanyang hinihingi. Hindi man siya nakikiusap eh. Parang merong sense of demanding siya na gusto na niyang mapasakin niya yung bahagi daw niya ng mana. So may pangatlo, it's a form of impulsivity. Dahil makikita ninyo yung kanyang ginawa na ito is based on his own selfish decision at may kinalaman din sa kanyang selfish ambition most likely. At yun na nga, yung kanyang galaw na yun would tip yung balance ng kanilang family dynamics. Siyempre, magagalit yung panganay. At siyempre, yung tatay, kung matampuhin siya, talagang ma-offend siya o magagalit siya. Kasi may just reason, no? Kung bakit, ba't ganito mo naman ako kontratuhin, na hindi mo na ako binigyan ng paggalang. Yan. So, ilan po yun sa mga bagay na may kita natin dito. No wonder, sa Bible, di ba, yung Ten Commandments from Exodus 20, the fifth commandment, talks about honoring your parents. No? So, yung paggalang sa mga magulang is high respect. So, ito ay pagpapaunawa sa mga pamilya na merong nilulugaran. May leadership ang pamilya, na dyan yung tatay, of course, supplemented, and yung kanyang kapartner, yung nanay. At yung mga anak ay merong pagsunod. At yun nga, very important na may pagsaalang-alang sa bawat miyembro. Kung paano yung ama, ang sabi doon sa, di ba, sa Ephesians, na fathers, do not exasperate your children. Yung mga anak naman, you have to obey and honor your parents. No? So, yun nga, very important yung mga kautusan na yun sapagkat nakakatulong para ho makapag-invest tayo ng tamang pagtatratuhan at pagkilos at yung ating relationship. May potential na ito ay sumama, pero may potential din na ito ay maging maayos. Pero you don't have it by being, ano nga, sabi nga natin eh, wala kang gagawin. You have to be intentional. So, hindi pwedeng alatsamba ito. Ito yung mga bagay na pwede mong tamasahin, yung kaayusan at yung pag-inam ng kalagayan ng pamilya as you're doing something, no, towards that end, no, sa biyaya ng Diyos. Ngayon, tingnan natin kung ano yung gagawin nitong anak na ito na furthermore, nagpapakita ng kanyang pag-uugali. Yung sumunod, pagkakuha niya ng kanyang bahagi ng mana, kinulek na niya yung kanyang mga pag-aari, umalis siya. So now he's creating physical distance mula sa kanyang pamilya. Lumalayo siya ng lugar because ang sabi dito, he went off to a distant country. So malayo-layo, banyagang lugar yung kanyang pupuntahan. At the same time, yung kanyang ginawa, he basically squandered his wealth in wild living. Yung morals, very important yun eh. Alam niyo, may mga pagkakataon, naiinis tayo dahil merong mga sermon, may mga paunawang paulit-ulit na binabanggit sa mga magulang. Pero ini-inculcate kasi yun eh, by design pala yun. No? Paano nasabing by design? Meron ako napakinggang isang talk. Sabi nung speaker, sabi niya, minsan makikita mo habang ang tao ay nagiging matanda, lalo na pag magulang na, paulit-ulit ang reminders, paulit-ulit, laging kailangang ipaalala. Kasi nga, yung mga anak, based sa dami ng kanilang interest, mga new experiences, ay may stage ng buhay na parang hindi sila attentive. So ano ang gamot sa mga taong hindi nagbibigay ng ganong klase ng focus or attention sa mga sinasabi? Di kinakailangan ulit-ulitin, no? Hanggang sa ma-inculcate sa isip, sa kalooban at sa karanasan, no?

0: yun po ay mahalaga. But itong young man na ito, ang kanyang ginawa marahil ay definitely contrary dun sa expectation ng kanyang ama. Siguro, kung tayo'y magdadagdag dito, number one, yung yaman ay binigay sa iyo ay mahalaga doon sa tatay. Pinaghirapan niya ito. Ito'y mga bagay na kanyang inihanda para sa kanyang pamilya. Hindi para lustayin lang at sayangin ng ganun-ganun. Diba? Para yung hirap na inabot para maipon ito, ganun-ganun mo lang tinapon sa loob ng maiksing panahon. At hindi mo pa ginamit sa mga bagay na makabuluhan. Ang ginawa pa niya ay ginamit ito sa makasalanang pamumuhay, no? So parang pag tinignan niyo yan, no, yan yung tinatawag nating malungkot na realidad, no. Minsan pag hindi mo inintindi o pinahalagahan yung efforts ng iba, this becomes the product of selfishness, no. So yan yung makikita natin. So nilayo niya rin ang sarili niya sa teachings and training ng kanyang ama. At siguro yun ay isang bagay na makasasakit, no? Lalo na pag nalaman ng mga magulang. Hindi lang yung ginawa mong mali, kung napasama ka, lalong-lalo na. Sapagkat may mga pagkakataon, di ba, sinasabi na nga ng mga magulang, kung alam ko lang kung ganyan ang kauuwian, sana hindi ko na lang binigay. Ayan. Sana kinain na lang namin. Ang ibig sabihin, sila na lang ang gumamit ng pera kasi nung binigay at binahagi sa mga anak, ang nangyari pa ay napasama, nagdulot pa ngayon ng dagdag na sakit ng kalooban. So, may mga times you will hear yung mga voicing out na ganun because it's true, no? It's quite painful na talagang ito ay mangyari. But it happens. So, yung pangatlo, yung magandang katayuan itong anak na ito na inalagaan ng kanyang ama. Kasi, kaya high status sila eh. Kaya meron siyang makukuhang mana na kanyang hiningi sa kanyang ama is because nasa magandang katayuan siyang pangbuhay. Gumawa ng paraan ng kanyang ama para mailagay sila sa isang estado ng buhay na yung kapakanan nila ay hindi aba, no? Yung kanilang sitwasyon ay mapag-inam. Pero yun nga, hindi niya yun inisip. At yung kanyang mga ikinilos naging costly, no? Sabi, yun nga yung sinasabing costly mistakes. Ginamit mo yung pera mo para pasumakitan at pahirapan ang sarili mo. Medyo contrary, no, sa iniintensyon ng mga magulang sa anak. Pero yun na nga, nung doon naubos na yung kanyang kayamanan at yun nga, nung siya ay naglulustay, may mga kaibigan siya eh, may mga kasamahan siya. Pero nung nawala na yung pera, wala na yung mga kasamahan, nagkaroon pa ng taggutom doon sa lugar, di lalong naging mahirap. At ngayon, nagpaalipin na lang siya at nag-aalaga ng mga baboy na sabi nga, yung kinakain ng mga baboy, yun ang kiniinggitan niya. Doon lang siya nagkaroon ng point of realization. Di ba? May mga pagkakataon, naririnig natin ito, no? Teachings ng Bible, at the same time, yung experiences ng tao na pinaiintulot ng Panginoon ng mga pagsubok para rin magkaroon tayo sometimes ng realization. Ano ba yung mali sa ating sitwasyon na dapat iwanan at baguhin? At ano ba yung maganda at tama na dati na dapat pinanatili? Kasi may point of comparison na kanay. In this case, yung kabataan ito, o yung mayamang pangalawang anak na ito ay may ganong comparison eh. Alam niya yung condition niya ngayon hindi na maganda. Naubos lahat. Naghirap siya. Alipin siya. Kinaiinggitan pa niya yung kinakain ng hayop. Yan. Samantala, sabi niya doon sa tahanan ng kanyang ama, maging yung mga lingkod o yung mga servants tinatrato ng maayos. Ngayong malayo siya at nandito na siya sa isang kondisyon na masasabi natin kawawa, doon lang niya na-realize yung ganda ng katayuan ng buhay niya. Yung mainam na pakikitungo ng kanyang ama sa kanya at sa iba. At yun nga, yung maganda doon eh, sa malapit sa kanyang tatay. No? Yun yung napakagandang pwede natin makita dito sa kwento na ito. So yung realization na yun ay nangyari dahil nga nalagay siya sa isang negatibong circumstance ng buhay. Pero dito nga, yung kanyang problema marahil is the problem of the heart. Yun yung sabi ng isang author. Usually, the heart of the problem is the problem of the heart. play of words. Pero totoo, di ba? Minsan talaga ang talagang dahilan kung bakit magulo ang takbo ng buhay ng tao, merong mga nag-i-stir up sa kanyang damdamin or emotions na kapag hindi siya natutong i-control, i-overcome, nagkakaroon ito ng mga naidudulot na pagkilos, salitaan, mga tratuhan na hindi nakakabuti. So talagang be mindful, and of course, napakahalaga din, be mature. No? At yun nga, masigit na nadadagdagan yung ating unawa at yung ating, sabi nga, strength of character pag meron ding spiritual seeds ng katuruan ng Panginoon. At yun ay malaki ang may tutulong sa atin. Dito, yung may wealth, itong anak na ito, yung kanyang pamumuhay ay gusto niyang i-feed yung wild living. May kausap akong isang tatay noon. Sabi niya, hindi ko maintindihan ang takbo ng buhay. Sabi niya, nangyari din sa akin sa tatay ko. Pero ngayon, nangyari din sa aking anak. Sabi ko, ano yun? Isipin mo, tinuruan ko, pinalaki ko. Nung umabot na ng edad na kaya na magsarili, may nakasama lang ng mga kaibigan ng ilang panahon, wala pang ang taon. Mas pinaniwalaan yun at mas ginawa yung mga rekomendasyon noon. At yung aking itinuro na ini-inculcate ko sa kanya simula nung bata siya, parang isinangtabi at nakalimutan na. Grabe yung frustration, ano? And somehow, it's an experience, no? Na marami ang nakakaranas na ang frustration, oh, nga. I was trying to influence you for the most part of your life. Na-expose ka lang sa ilang kaisipan at ilang tao. Suddenly, nag-turn na yung tables at nagugulat yung mga magulang. Then suddenly, they find themselves nasa unfamiliar territory. Parang lumalayo sa kanila. Bakit parang iniiwan na sila. At yung kanilang mga tinuro ay parang nawala, no? Nabura bigla. Alam nyo, mayroong isang realidad ngayon. I don't know if kayo ay aware. Napapanood ko to sa social media at maging sa YouTube, no, sa TikTok din daw, ito ay prevalent. Ang tawag nila ay family cut-off. Sometimes ay parental cut-off. No? Nanonood ako dati sa YouTube na nakakalungkot. Mga tao, mga kabataan, karamihan galing pa ng Western countries, I don't know kung meron na sa Asia, na dinedeclared through video na sila ngayon ay pumuputol na ng ugnayan at relasyon sa kanilang mga pamilya. At hindi na nila kinikilala yung magulang nila, wala na silang pakialaman at wala na rin silang pakialam sa mga kapatid nila. At simula daw sa araw na ito, huwag na silang magkakaroon ng kahit na anong contact dahil tapos na. Wala na silang kailangan pang balikan. Grabe, sabi ko, pakalungkot naman. Ano bang klaseng naging interaction meron at nagkaganon, no? Kung siyempre, pasakita ng pag-uusapan, sakit yun, no? At hindi naman natin alam kung ano yung background ng bawat isa, kung ba't nag-delete sa ganyan. Pero madami, nagiging trend nga, eh, no? So, I do hope na kung mga hindi naman kaseryosohan ang mga nangyari, na kabahagi lang ng dynamics ng sabi nga natin, ng mga pagdi-discipline, o kaya ng mga misunderstanding and conflict, normal yan eh. Pero pwede namang ma-overcome at ma-correct in the course of time. Pero minsan kahit mga trivial matters, pwedeng gamitin para talagang sabihin nga maging full-blown yung ating anger and bitterness. Pero at the end of the day, ano ba talaga ang gusto natin? Yung malaki, yung tinatawag nating gap sa relationship? O kaya yung sira na relationship, ang taas ng conflict at toxic yun, toxic interaction yun, o gusto natin medyo kumalma, maglapit ang ugnayan, at the same time magkaroon ng improvement yung connection and interaction if at all possible, di ba? So very important, no? So itong anak na ito, at least yung experience made him humble at gumawa siya ng isang decision. Babalik ako doon sa tahanan ng aking ama, kakausapin ko siya. Hindi na ako babalik bilang anak. Babalik na lang ako bilang bayarang alipin o kaya bayarang lingkod, no, sa kanyang tahanan. At least matatrato ko ng mainam at sutakbo ng aking buhay ay mas magiging madali kumpara sa kanyang kalagayan ngayon. Pero ito yung nakakatawa sa katangian ng ama. At dito nyo may kita yung kung ba't ginamit ni Jesus ito as a very good picture, kung ito ay isang lesson ang nirarepresent ng Father dito is God the Father. Ang ganda ng mga katangian. Number one, yung ama, inihintay yung anak. No? Iniisip ko ngayon na meron tayong communication. No? Yung texting, messaging, ay napakadali. Yung call, no? Within a few seconds time, pwede mo nang matawagan yung mga tao. Ayan. Pero noon, umalis, hindi mo alam saan naroon, hindi mo alam kailan babalik, hindi mo alam kung ano nangyari. Hirap, di ba? Pero ang tanging pwede mong gawin, mag-abang. Sana uuwi. Sana uuwi. Napaka bigat na ano yun, na kaloob, sa kalooban. Pero yun nga, kaya ang frustration, minsan hindi na-realize ng mga anak, ang frustration ng mga parents ganyan na lang. Kasi syempre, they expect, no, yung presence ng family at yung binigay nilang importance, hindi man tapatan. At ang maganda lang, at least merong, yun lang magkaroon ng magandang reconnection. Yes. Minsan ganun lang kasimple. Pero ito nga, yung ama ang nag-aantay. Pangalawa, nung talagang kailangan na umuwi ng kanyang anak, siguro hindi na recognizable. Bakit? Mayaman siyang umalis eh. Bumalik siyang aba. Di ba? May mga napapanood po akong mga YouTube videos, no? Yung mga kababayan natin sa ibang bansa, lalo na sa Canada, na kinakausap yung mga kapwa nila Filipino na naging homeless. Na yun nga, yung iba na kinakausap at yung iba ayaw sumagot. Yung tinutulungan lang, bibigyan ng pagkain, lalo na pagtaglamig, no? Napakahirap. No? Tag-init, sobrang init. Pagtaglamig, sobrang lamig. Tapos wala kang matuluyan. Ang tanong, wala ka bang pamilya? Yung iba, hindi na kasing normal sa pag-iisip. Yung iba naman, parang nahihiya na o galit sa pamilya, ay na bumalik. Yung ilan, hindi naman nila alam kung nasaan ang pamilya. Halo-halo mga kwento. Yung iba, gusto umuwi ng Pilipinas, wala nang pamasahe pabalik. So, mga malulungkot na mga realities of life. So, siguro, itong lalaki na ito, kung siya ay dati nakasakay sa isang kabayo nung paalis siya, naka-adorno ng alakas, maganda ang suot na damit, at may tikas kasi may pera eh. Nung bumalik, baka nga pangyapak, wala pa eh. Diba? At yung damit, baka nga wala na eh. Gula-gulanit na eh. Taga-alaga na lang siya ng mga alagaing hayop nung nasa isang bansa siya na tagutom pa. So, pero yung ama niya, na-recognize siya. Ibig sabihin, sa paghihintay, nandoon yung puso ng ama na nagmamahal. At nung nakita yung anak mula sa malayo, hindi niya nakalimutan. So, yun yung napaka-importante. And then, tinakbo niya. Iniisip ko nga, pwede mo sabihin na nung tumakbo yung tatay, baka bubugawin. Lumayas ka. Eh, pwede, no? Pwede mong kagalitan ng kagalitan. On the other hand, ano pa ba naman ang makuproduce nun? Dagdag sama pa ng loob. Ito na nga't bumabalik. Abang-aba na nga, no? Nakarealize na ito ng kanyang naging problema. So, may mga pagkakataon, tanggapin mo na na nandoon na siya sa point of admission and acceptance ng kanyang mga failures. Hindi na ito yung panahon to berate. Bakit? Eh, alam na niya. Baka ang ending, eh, masobrahan naman, magalit, or kaya ay masyadong maging broken. At yun nga, minsan, kung hindi na naitrato ng maganda ng iba, hindi kahit maganda sa sariling pamilya, ay nandoon yung reception. Diba? Yung tinatanggap mo yung tao. Nandun yung acceptance na yung pagkalinga, pagmamahal, yung care, maranasan doon sa tahanan. Minsan ito, magandang ano to, ah, kasi pinakita dito eh. Hindi lang tinakbo siya ng kanyang ama, niyakap siya at saka siya hinalikan. Pagpapatunay ng pagtanggap sa kanyang pagbabalik at yung pagpapatunay ng pagmamahal sa kanya na hindi nagbago. No? So, hindi ba minsan naririnig natin ang mga ama bilang lalaki daw at leader ng tahanan, dapat hindi nagpapakita ng emosyon. So, hindi umiiyak, hindi rin nagpapakita ng lambing, hindi nagpapakita ng concern, basta magpo-provide. Alam nyo, minsan kung iisipin, saan ba natin natutunan lahat yan? Na ang image dapat macho, yung katapang, malaki ang katawan, malakas. Wala namang masama na may masculinity. Pero hindi naman siguro tama na masyadong detached. Kasi sa ayaw natin, sa hindi, may emotion din tayong pinapakita sa pamilya natin eh. Ano yun? Ang mga ama, minsan ang emotion, yung pagiging stern, yan. Pagiging angry, magagalitin. Yung, lagi na lang nandun sa negative, emotion din eh. Kaya lang ang problema nga, yung negatibo ang naipapakita. Ba't hindi ba natin gawing effort na ibigay ang positive emotions? At tulad itong pinapakita dito, alam niyo yung isa sa mga rason kung bakit yung anak ay naisipang bumalik sa kanyang ama, may naitanim na magandang binhi. At yun ay very important. So sabihin na natin minsan parang nakalimutan na ata. Parang we na lang bahala. Hindi pala eh. Kung yung binhi na yan ng pagtrato, pagbibigay ng paalala, at maayos na pakikitungo ay naitanim, sisibol din yan. And later on, magkakaroon ka rin at tinatawag natin pakinabang sa magandang ininvest mo. So dito, for the father, no? Sige, nawala na yung yaman. Nakaranas siya ng negatibo. Pero buhay siya. Yun yung pinakamahalaga. Kaya di ba nga, ang ginawa, apat eh. Number one, binigyan ng balabal. No? At yun ay pagpapakita na dito, bibihisan ka. No? Kung anong meron kami, ay po-provide sa'yo. Nilagyan ng sing-sing na parang sinasabi dito, ikaw ay isang membro ng pamilya. Hindi ka magiging tauhan. Dito, pamilya ka. At lahat ng tatamasahin namin dito, ikaw rin ay kasama sa sandalyas. No? Kasi ngayon, pagka tayo ay pangyapak ang pinag-uusapan, ano yan eh, typical natin yung ano eh, ginagamit. Pero sa kanila noon ay special yan. Pero yun, binigyan siya ng pangyapa at kinatay yung pinatabang guya dahil nasiyahan sa kanyang pagpabalik. I do hope na itong mga bagay na ito ay nakapagdagdag ng kaunawaan sa atin sa papel ng ama, sa kanyang mga anak at sa kanyang pamilya. Ang atin pong lesson na ito ay sana hindi lang natin narinig, i-apply natin. Paalala po na ating programa sa bawat pangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao. Ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Sunday morning, mga kapatid.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado!
2: Ito ang 702 DZAS.
3: 702 DZAS.
2: Agapay ng Sunday na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Narito na ang pag-asang para sa iyo. 30 minuto ng pag-aaral, pagsasaliksik at pagbibigay kaalaman mula sa salita ng Diyos. Halina't kamtin ang pagpapalang hatid ng pag-asang para sa iyo.
4: Isang magandang araw sa inyo, mga suki at giliw nating tagapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako muli si Rodel Lacson at ako muli ninyo mga kasama sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. And of course, ang ating pong programang Pag-asang para sa iyo o PPSY is a weekly radio broadcast of the Philippines General Council of the Assemblies of God and produced in partnership with Asia Pacific Media Ministries. Kumusta na po kayong lahat? I'm sure marami sa atin ngayon ang nagsisimula ng bumalik sa pagkatapos ng napakaraming pangyayari nitong mga nakaraang buwan. Sa ang dalangin po natin ay bawat isa ay maging mapanalangin para sa ating bansang Pilipinas dahil talaga nag-independence day tayo, tama. Last week tayo nag-celebrate ng ating Independence Day. Ibig po sabihin, malaya po tayo. Hindi lang bayan natin Pilipinas, kundi tayo mga mamamayan, malaya rin tayo. No? Malaya tayo sa mula saan? Malaya tayo mula sa mapaniil na mga kaaway ng ating bansa, no? Nung mga nakaraan. Kaya kasi under tayo ng Spain for many years. Naging dumaan tayo sa mga Amerikano, dumaan tayo sa mga Hapon. Kaya tayo nagkaroon ng Independence Day. Pero tayo bilang mananampalataya, tayo rin ay lumaya. Hindi ba? Ang kalayaan natin ay nung araw tinanggap natin ang ating Panginoong si Jesucristo. Lumaya tayo mula sa kasalanan, lumaya tayo mula sa paniniil ng kaaway ng ating espiritu. Yun, mga si Satanas, yan, yung mga princess of the air siya. Inaika nga ng sinasabi sa Biblia. No? Tayo lumaya dun sa kamatayan na dala ng kasalanan. At hindi ba isang napakagandang celebration yan para sa ating mga mananampalataya that we are free from the bondage of sin. And that is true, of course, because of the blood of Jesus Christ, because of His death and His resurrection. Sabi nga, yung kamatayan ni Kristo, kalahati lang ng story eh. The other half of the story is the resurrection of our Lord Jesus Christ. And because of His resurrection, we also have been resurrected. We have been freed from sin. We have been freed from the bondage and from the slavery of sin, and now we have been resurrected with Him. Tayo po'y malaya. Happy Independence Day sa ating mga kaibigan at mga kapatid na talagang patuloy na naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Pero today is also a special day kasi Father's Day ngayon. So binabati natin lahat ng tatay. Last month ay Mother's Day. Ngayon naman, Father's Day naman. So today is a special day. And because today is a special day, tayo po'y may special guest din sa ating programa ngayon na PPSY. So itong kaibigan natin ito, matagal na ating kaibigan si yung ating papakilalang guest. No? Mahigit 20 years siguro, mahigit 20 years, 25 years, mga ganon. Nagkasama rin kami sa ministry ng One Hope. At ngayon patuloy yung aming relationship bilang kapwa pastor at kapwa mananampalataya at lingkod ng ating Panginoon. So hindi ko na ito pahabain. We would like to welcome our guest speaker for today. Yan, si Pastor Menen Roque. Magandang araw sa iyo, Pastor Menen.
5: Mas magandang araw po sa iyo, Pastor Rodel.
4: Yan, oo. Naku, excited kami dahil nakasama ka namin ngayong araw na ito.
5: I am more excited and privileged and thankful to be a part nitong PPSY.
4: Amen. Praise God. Si Pastor Menen po ay matagal nating, sabi ko nga, matagal natin nakasama at siya ay may isang asawa at dalawang anak. Buti na lang, no?
5: Oh, hanggang ganun na lang.
4: So, ang kanyang may bahay ay si Sister Bing at ang kanyang mga anak ay si Patrick at saka si AJ. Inaanak ko si AJ. So, magkumpare kami nito ni Pastor Menen. So, kumusta ka naman, Pastor?
5: Ay, sa kabutihan at sa biyaya ng Panginoon, going strong.
4: Amen. Kwento mo kami, Pastor, ikaw ay involved ngayon sa inyong church, sa Social Brethren Church.
5: Yes, oo. Sa mga taga-Social Brethren Church, kumusta po kayo? Ano po? Social Brethren Church sa Pilipinas, meron kami 7 mga simbahan. No? At ang pinakamalayo namin nasa Benguet.
4: Okay.
5: So ngayon, ako ay nabigyan ng pribileyo na pangunahan ito back in 2009 until today. So I've been leading the pastors, 9 pastors and 7 churches. And currently, pastoring 2 churches, one in Quezon City and one in Calamba, Laguna.
4: So ngayon, Pastor, pag bumabiyahe ka sa mga churches natin, lalo na sa Benguet, ano mga activities doon ng mga kapastoran natin o mga kapatiran natin doon?
5: Ngayon, bumabiyahe ko, I committed this year to travel every quarter kasi I will be mentoring yung ating pastor at mga leaders doon with regard sa discipleship nila doon. Kasi parang sila medyo na nakaremote, nahuhuli dito sa aming sa Maynila.
4: Si Pastor Menen, maraming ginagawa ito. Dahil si Pastor Menen ay dati naming kasamaan sa One Hope. Ano namin yan eh, sa film ministry coordinator namin, si Pastor Menen, yung The Godman. At nung siya ngayon nag-transition out, siya na may kinuha namin translator at kuminsan reviewer ng mga bago naming product. Kumbaga, siya yung theologian, isa sa mga theologians namin. Pinapakita namin sa kanya yung mga produkto ng One Hope. At tinitingnan niya, are they, yung pagkakabuo ba nito, theologically sound ba yung mga articles and everything. So, si Pastor Menen talagang, ever since talagang ang gawain ng Panginoon, ang talagang priority nito. Kaya,
5: Pastor, laging honor sa akin para sa akin na yung maging bahagi ng something bigger doon sa aking lugar lamang. And that is One Hope Ministry.
4: Oo. Siyempre, sabi nga natin, hindi naman natatapos yung trabaho natin sa kaharian ng Diyos. Patuloy yan. No? Dahil masyadong marami tayong inaabot ng mga bata at kabataan, Hindi lang dito sa Pilipinas, of course, at sa ibang bansa rin.
5: Happy Father's Day pala, Pastor.
4: Happy Father's Day.
5: At sa inyo pong lahat ng mga kasama namin today, Happy Father's Day po sa inyo lahat.
4: Amen. And speaking of Father's Day, tamang-tama dahil si Pastor Menning mag-share sa atin about the fatherhood of God. Yan. So hindi na po natin patatagalin ito. Excited tayong marinig yung sasabihin ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng salita ng, sa pamamagitan ni Pastor Menning na ihatid sa atin ang mensahe ngayong araw na ito.
5: Thank you, Pastor.
4: So Pastor Menning, God bless you.
5: Salamat po.
4: The time is yours.
5: Okay. Pinagpalang umaga po sa araw sa ating pong lahat. Let me share with you, celebrating the fatherhood of God. No po? Again, Happy Father's Day po sa ating pong lahat ng mga katatayan. Can I ask you one question? You can answer this sa inyo pong kaisipan lamang. What's the first word or phrase that comes to your mind when you think of your father? Siguro iba sa inyo ay provider, protector. I just want to read to you itong isang bagay na nabasa ko. Nung sinagot niya itong question na ito, ganitong kanyang pagkakasabi. When I think about my dad, I think of a kind-hearted, loving parent who is my best friend and will always be on my side. He is always there for me and would never replace me. I know that he loves me very much because he says it and expresses it. On the other hand, my stepdad, he is an abusive husband to my mom, an abusive father to me and my four siblings. I hate him for everything he has put me through and hope nobody else has to experience what he did. Ilan po sa atin, kagaya po ng binasa ko po sa inyo, ay lumakis na may mga ganitong mga tatay na para pong short of the ideal. Mga tatay na cold or kaya ay distant, nagagalitin or critical, na maging kanilang sariling struggle ay kumukuha ng ating mga kalakasan. Marami mga kabataan, marami mga bata na ang impact ng pagiging tatay, ng kanilang mga tatay sa kanila ay negatibo. Let me share with you a short testimony of mine. I grew up in a broken family. Ang aking tatay at ang aking nanay separated when I was 2. At according sa story ng aking mga lola at lolo, kasi doon kami lumaki, 2 years old ako na naghiwalay ang aking, o humiwalay ang aking nanay sa aking tatay. So I never had the experience ng pagkakaroon ng isang tatay all my toddler's, teenager's life. And it devastated me. No po? Sobra yung struggle, sobra yung lungkot, sobra yung feeling of rejection na akin naramdaman noon. Thankfully, I was freed from that, sabi nga ni Pastor Del, no, araw ng kalayaan. Dumating ang araw ng kalayaan ko sa lahat ng mga negative feelings of fatherlessness when I was 14 years old and came to know Jesus as my Lord and my Savior. Salamat sa Diyos. Father's Day. Ito ay meant to celebrate and remember the wonderful fathers sa ating mga buhay. Subalit wala na pong ihigit pang ama kaysa sa ating amang nasa langit. At ito po nais ko pong ibahagi po sa inyo sa umaga pong ito, sa araw na ito, para po sa ating lahat, and hopefully, this will bring a realizations para po sa bawat isa sa atin kung ano ba ang ibig sabihin ng Diyos bilang ating ama at ano ang kanyang ginagawa sa ating mga buhay at paano nito hinuhubog ang ating mga buhay. Alam niyo po ba, ang topic po nito na fatherhood of God ay nagdadala po ng napakalaking significance sa buhay ng napakarami, lalo na kapag ang usapin ay Father's Day. Ang salita pong Father sa ang Panginoong Hesukristo, ito ang kanyang primary title na ibinigay when he was speaking about God. Nakatutuwa pong malaman, alam niyo po, na sa Lumang Tipan, meron pong 15 beses itong salita na Father ay pumapatungkol sa Diyos. Pero nagkaroon ng dramatic shift nung si Jesus po in the New Testament ay ni-refer ang God as Father. At ito'y umabot po ng 165 times sa apat na ebanghelyo ng Matthew, Mark, Luke, and John. Sa Juan po lamang, sa Gospel ng Juan lamang, umabot ng mahigit na 100 ang references sa Diyos bilang isang ama. Ano po, para po sa akin, may ang sinasabi po nito, kung mahalaga kay Jesus ang topic na to, mahalaga rin po ito para sa ating lahat. Wala pong higit na nakakakilala sa Diyos maliban sa ating Panginoong Jesucristo, who himself nanggaling mula sa Ama. At sinamit niya ang salitang ama, primarily, the primary title ng every time na i-address niya ang Diyos. Kaya nga, bagong-bago rin ito sa pandinig ng mga nasa kanyang kapanahunan. Understanding God's fatherhood equals Christianity. Isa sa mga paborito kong author, Christian author, ay si J.I. Packer. Doon sa kanyang aklat na Knowing God, sabi niya rito, "What is a Christian? The richest answer I know is that a Christian is one who has God as Father. If you want to know how well a person understands Christianity, find out how much he makes of the thought of being God's child and having God as his Father. If this is not the thought that prompts and controls his worship and prayers and his whole outlook in life or on life, it means that he does not understand Christianity very well at all." Yan po ay si J.I. Packer sa kanyang aklat na Knowing God. Grabe po, no? Medyo mabigat yung kanyang binitawang statement about the fatherhood of God. Pero ito ay punong-puno po ng katotohanan. Sapagkat ang ating pagiging Kristiyano, pagiging mga anak ng Diyos, ay in a large part flows out of an understanding of who we are as God's children. Alam niyo po, ang makilala po natin ang Diyos bilang ating Ama, ito po ay central sa ating pagkaunawa na tayo ang mga Kristiyano ay tunay na mga anak niya. And it fills us with great joy, unshakable hope, o yung pong pag-asa, kagaya po itong programa natin, pag-asang para sa iyo, and solid rock or rock solid security. I'd like to share with you at least 5 passages po mula sa salita ng Diyos that talks about God being our Father. Unang-una, our Father. We're talking about our Father in heaven. Number 1, graciously adopts, o tayo ay mabiyayang kanyang inampon. Mula sa Roma chapter 8 verses 12 to 17. Dito po pinapakita po at makikita po natin ang Diyos na pinapakilala bilang ating Heavenly Father who graciously adopts us. Huwag niyo pong kakaligtaan yung pong salitang graciously. It comes from the word grace. Ito po ay napakahalaga sapagkat nagsisimula rito yung pong kung paano tayo na nagsimula ng isang father-child relationship with God and become part of His family. Mabilisan po, nais ko pong basahin po sa inyo ang salita ng Diyos. Mula po sa verse 14 ng Romans chapter 8. "For all who are led by the Spirit of God are sons or children of God. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God, and if children, then heirs, heirs of God and fellow heirs with Christ." Grabe po, ano po? Dito po sa passage na to, sinasabi po sa atin ang patungkol sa pagiging ama ng Diyos. Alam niyo po, si Paul dito sa aklat ng Romans, ang isa sa mga kanyang pangunahing naisin dito ay ang turuan ng mga mananampalataya ng taga-Roma mamuhay sa kabanalan. Pinakita dyan na sila ay hindi na nga nasa ilalim ng kasalanan, wala na rin sila sa slavery o pagiging alipin ng kasalanan, hindi na ito yung kanilang kalalagayan. Patay na sila doon sa master ng kasalanan. At sila, nagsimula lahat ng yon nang sila ay makatanggap ng spirit of adoption as sons and daughters of God. Na kung saan dahil po sa pag-ampon o mabiyayang pag-ampon sa atin ng Diyos, tayo pa'y makasasabi sa Kanya ng Abba. This, ang Abba po ay salitang Aramaic na ang ibig sabihin po niyan ay daddy o papa o itay. Ito po ay a term of endearment. Number one, it invokes a sense of intimacy. Intimacy doon sa iyong daddy God, sa iyong papa. No? Pagka ina-address natin ang ating mga tatay nang di naman natin sinatawag ngayon na father, ang tawag natin sa kanila ay daddy. Ang aking mga anak, ang tawag sa akin ay dad. Ito rin nagpapakita po sa atin, hindi lang ito nag-i-invoke ng sense of intimacy, it also provides the freeing power to live our lives of holiness, kagaya na sinasabi ni Paul na kung saan tayo ay tinawag. The title of intimacy and love. Abba, nakakatuwa na hindi po pinalitan yung yung sa English translation, hindi pinalitan yung salitang Abba. Minsan pagka nanonood po ako ng Netflix at ang mga pelikula ay Eastern, parang mga nasa Eastern part, naririnig ko ang tawag ng mga bata sa kanila. Pag sa Arabic ay Abba din. It's a term of endearment. At ito po pa ay nangungusap din po sa atin ng intimate relationship that we have with God as our Father. Ang Diyos na ating Ama ay hindi isang tatay na malayo o alagi lang nasa trabaho o nasa negosyo. No, na wala siyang pake. Hindi po. Ang ating Ama bilang, ang ating Diyos bilang Ama, isang Diyos na nagmamalasakit, Diyos na nagmamahal sa atin bilang kanyang mga anak at nagnanais, o siya mismo ang nagnanais ng malapit at intimate relationship with all of us. Siguro baka katulong po na maunawaan natin itong tayo po'y inampun ng Diyos. Pag naunawaan po natin, yung pong ano ba ibig sabihin ng adoption? Ang adoption daw po, according sa English dictionary, adoption is the action taking legal guardianship of a child of other parents. Hindi mo anak, pero iyong ina-adopt. Another is adoption is the making the commitment of full-time responsibility for a child that isn't biologically your own, but committing to love and rearing them as if they were your own. Meron kang pagtatalaga, pagka mag-a-adopt ka, tinatalaga mo ang iyong sarili na binibigay ang iyong full responsibility sa batang yon na hindi biologically sa iyo nanggaling. Pero tinatalaga mo ang pagmamahal at ang responsibilidad na siya ay palakihin gaya ng iyong sarili. Pero alam niyo po, malayo ito sa imahe ng pag-adopt sa atin ng Diyos bilang kanyang mga anak. Generally, adoption becomes necessary for a child when they don't have a home, when they don't have parents who are able or maybe who are not willing to care for them. Mga kapatid, our situation was far worse. We were not simply an innocent children who needed a loving home to care for us. Hindi po, dito sa passage natin sa Romans na binasa po natin, masyado pong graphic yung pagkakabanggit po dyan kung sino po tayo noon bago tayo inadopt ng Diyos o before He graciously adopted us. Sabi rito, we were active enemies against God. Oh. We were rebels, traitors, and working against God as we live for our own glory rather than God's. We were children of wrath. Ganoon yung imahe na ipinapakita sa atin. Parang walang meron sa atin para tayo ay i-adopt ng Diyos bilang kanyang mga anak. Kaya nga sabi ko nga po, we have been graciously adopted as children of God. Biyaya, masaganang biyaya lamang ng Panginoon ang naging dahilan o nagtulak sa kanya upang tayo'y kanyang ampunin bilang kanyang mga anak. Bakit to? Wala hong maganda para mula sa atin that attract us or that God is attracted to us maliban sa ginawa ni Hesukristo sa krus ng Kalbaryo para sa atin. It was Jesus' work on Calvary that made it possible for God to adopt us as His sons and daughters. God gave up His Son so that we might be adopted into His family. God has done the unthinkable. Grabe po ito. And the only explanation for such an act is grace, the unmerited, unearned, unconditional favor of God. Nako, marami pa pong dapat po natin maunawaan dito, pero gusto po maunawaan po talaga natin na iba po ang pagtanggap sa atin ng Diyos. God does love His enemies, and I am a proof of that. God has been kind to the ungrateful, and you and I are a proof of that. God is merciful, so very merciful. His grace knows no bound. That is the story of our adoption into His family. It is a story of unthinkable grace that reaches farther than we could ever imagine. Mga kapatid, I hope dito po sa pag-asang para sa iyo, we would really realize kung gaano ang masaganang biyaya ng Diyos, tayo'y Kanyang inibig, tinanggap bilang Kanyang mga anak. He graciously adopted us because of the finished work of Jesus. Maraming salamat po no, sa inyo pong pagsama. Ako po si Pastor Menen, and please allow me to pray for you this morning. Ama naming Diyos, maraming salamat sa iyo na nagpakilala sa amin bilang amang mapagmahal, mapagkalinga, amang nagnanais ng pinakamabuting bagay para sa aming lahat. Maraming marami pong salamat kay Jesucristo na iyong anak na dahilan sa kanyang sakripisyo doon sa krus, tinapos na gawa sa krus, at sa aming pagkilala sa kanya bilang pangnatagapagligtas ng aming buhay, kami ay inyo pong inampon, itinuring na inyong mga sariling anak. Pinatawad sa aming mga kasalanan, hinugasan at lininis, binigyan ng bagong buhay. At ngayon po, nagsisimula o namumuhay, naninindigan, umaawit, nagpupuri, sumasamba bilang anak mo. Maraming maraming salamat sa napakalaking pagpapala at pribilehyong ito. Para sa mga tagapakinig ko po, tagapakinig namin na wala pang kaugnayan sa iyo, Banal na Espiritu, dalangin po namin, mangusap ka at ilapit mo sila sa iyong sarili. Maraming maraming pong salamat. Ikaw, Jesus, ang aming Diyos. Salamat sa pagpapakilala sa Diyos Ama bilang Diyos ng mapagmahal, Diyos na siyang umako sa amin bilang kanyang sariling anak dahil sa iyo, Jesus. Itong aking panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen at amen.
4: Maraming salamat sa iyong pakikinig sa ating programang Pag-asang para sa iyo over 702 DCAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, kasapi ng KBP o Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung ikaw, kaibigan, kapatid, na pagpala sa ating programa, nais ka naming makilala pa, we encourage you to like our Facebook page, Pag-asang para sa iyo, or go to fb.com/ppsyradio. Kung ikaw naman may katanungan, suggestion, or ikaw ay nangangailangan ng panalangin or counseling, message us sa ating Pag-asang para sa iyo Facebook page or sa email address na ppsyradio@gmail.com. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang para sa iyo through your favorite podcast application. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
1: Iyong napakinggan ang Pag-asang para sa iyo. Inihatid ng Philippines General Council of the Assemblies of God sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
6: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Attorney Jeremiah Belica ng The Lord's Vineyard Covenant Communities. Ako po ngayon ay mananalangin para po sa mga marginalized, sa mga biktima po ng injustisya sa ating bayan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa iyo ngayon dahil alam po namin na sa inyo po nakatatagpo kami ng kasagutan at katugunan, Panginoon, sa aming mga pangangailangan. Ikaw po, O Diyos, ang tunay na nagmamalasakit sa amin, Panginoon, sa amin hong pangungulila, sa amin hong Panginoon, ang mga hinaing sa bayan. Kaya Panginoon, kami po ay tinataas namin ngayon, O Lord, ang amin pong mga kaagapay na dumaranas ng iba't ibang injustisya sa kanilang buhay. Lord, those Lord who has been falsely accused, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na pinaparatangan, Panginoon, ng hindi humakatotohanan, ay gayon din, O Diyos, sa mga tao, Panginoon, na hinusgahan, Panginoon, ng publiko o hinusgahan, Panginoon, Lord God, ng batas, O Diyos, Lord, na kung saan ito po hindi makatarungan, maaring hindi ho totoo o kaya naman, O Diyos, labis po, Panginoon, sa katotohanan, Panginoon, ang kanila pong natanggap, Panginoon, na paratang, Lord God. Father, we pray that you would just defend them, that you would uphold their rights, Lord God. Panginoon, dinadalangin po namin na katulad ng iyo pong dalangin, Lord, sa Isaiah chapter 59, that you have said that ikaw ho ay humanap at ikaw, Panginoon, ay naghanap kung sino ang pwedeng mamagita, subalit wala ka nakita. Ang iyo pong kamay ang siyang mismong gumalaw para sa hustisya. So Lord, today we pray that you would allow your hands, Lord, to work out justice. At higit sa lahat, Panginoon, ang iyong anak, ang Panginoong Jesucristo, ang siyang mataas, at makilala ng bawat isa Panginoon na dumaranas sa anumang Panginoon na paghihirap. Injustices, Lord, in their personal lives, Lord God, and Lord God, injustices in the public lives. Lord, ayusin mo, Lord, ang justice system po namin. Gayon din, Panginoon, ang bawat Huwes, ang bawat judge, bawat empleyado, Panginoon, ng aming sistema, Panginoon, ng hustisya mula sa investigation, sa prosecution, Panginoon, sa mga korte, at sa community ho, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magbigay, Panginoon, ng kaliwanagan, Panginoon, sa bawat opisyal, gayon din, Panginoon, sa taong bayan, Panginoon, who is also part, Lord, of the system. May we give all the praise and all the glory today. Papasalamat kami dahil dinidinig mo po kami sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen.
7: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

702-BZAS-FEBC Radyo TV. Radyo TV. Ang gabay ng sampalunan. Pananambahan sa pakikipagtulungan ng Marikina Christian Fellowship at ng 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan.